0: rubutuna al'ada da aka sani akwai khaddul arud rubutuna waka akwai kuma al'adul mushafi rubutuna alqur'ani wannan yana da hukunci hukuncin sa da yanda ake yin sa hafizan qur'ani zamanin sun san hukuncin kantubu da ake yi wannan sai wanda ya hada qur'ani ya san yanda ake rubutu to wannan shine ya san yanda ake irin wayannan to wannan shine yanda aka yi qur'ani ya tabbata ya kammala waka ci gaba da kiyaye shi to amma duk da wannan abinda suka yi din kaf qur'anin sa kandami ne ba dubo ba dubon fa idan kai alama ba za ka iya gane kafun bace ko kafun idan ka zo sinan da shinu babu alama zabin da dalin babu amana babu alama zayin da ra'un babu alama kafun da za'un babu alama sabin da dalin babu alama kafa qur'ani yake sannan ba wasani da aka fara samun ajami sun fara shigowa cikin musulunci ba su da sa wato ba sa larabci da salika ba salika tare su da suna badan-badan a cikin larabcinsu suna kakkarya shi to sai suka fara kakkarya qur'ani to da ka canja al-irabi shi kuma larabci harshe ne mai al-irabi kana canja al-irabi sai ya baci sai aka ji wani ya ce أن الله بريء من المشركين ورسوله. فأنا سأقول أن الله ما بارو أنسرشني ما بارو أنادش. فيا أكثر أكثر ورسوله كأشي الله بارو أنسر المشرك بارو أنسر المنزل الله صلى الله عليه وسلم. تنجو وصلي كم يا تنجو أنا. تدور أن أنت سأك مزا أكرم وتعرف أك وصلي القرآن. أما ألوك تنجو سكين. نقدر الإعراب كما بسم الله. Baɗin za su yi guda ɗaya a ƙasa. Miman nan ƙarƙashinsa a masa ɗigo a ƙasa. Ha'in nan na Allahu haƙur na a masa ɗigo a ƙasa. Nuna na tarawa ne a mata ɗigo a ƙasa. Miman na tarawa ne a mata ɗigo a ƙasa. Duk ka san kasara ce. To da aka suke abul asura addu'a ali ya fitar da wannan. To ana tafiya kuma wajen ɗigo babu. To a nan ne zamanin wato Sulaiman ibn Abdulmalik malaman da suka tinƙasa. Suka yi karatu na gaske ba karatun fassara ba karatu na gaske to sai suka yi istinbadi suka fito da nuqadul ijam yanda ake wato baƙaƙe ɗigo sai suka yi wa zalun ɗigo dalun ba ɗigo zalun aka yi masa ɗigo ra'un ba ɗigo zalun aka yi mata ɗigo ƙa'un ba ɗigo za'un aka yi mata ɗigo haka suka yi wa qur'ani sannan sinun sake mata ɗigo uku a sama ta zama shinun sannan bayan sun yi wannan to inda suka so malamai biyu ne akwai Nasir ibn Asim akwai Yahya ibn Ya'mur su suka haɗu suka ba da wannan gudunmuwar suka samar da nuqadul ihram da nuqadul ijam amma sun samu saɓani a wajen rubutu a wajen fa da kafi shi Yahya ibn Ya'mur in ya zo fa sai ya mata ɗigo ɗaya a ƙasa kafin sai ya mata ɗigo ɗaya a sama shi kuma Nasir ibn Asim in ya zo fa sai mata ɗigo ɗaya a sama kafin ya mata ɗigo biyu a sama to da kuma nan nahiyar mu duk rubutun mu na Yahya ibn Ya'mur yake yi sauran kuma kasashe na Nasir ibn Asim shi kuma khalifa Sulaiman ibn Abdulmalik saboda jin daɗin abin da suka yi sai ya musu tukuici da kowane harafi ɗaya dinari dubu goma shinon akwai dinari dubu talatin sabon musallasa dinari dubu talatin yakun dinari dubu ashirin tabon dinari dubu ashirin nonon dinari ɗaya haka imo dinari dubu goma haka yi musu wannan to sai qur'ani ya zama akwai dubu tare da shi kana iya karanta shi to sai kuma aka sami khalil ibn ahmad al-qurayidi shi kuma sai ya cire wa'ancan dubu na kasar da abul asur ad-du'ali sai fito da wasali wanda nake gani yau fataha da fassara da ruwa dinnan wanda za a ganta an mutu wani gatari to shi fito da wannan shine qur'ani ya haɗu cikin ranka aka ba da wannan gudunmawa to bayan an yi wannan sai al-hajjaj ibn yusuf as-saqafi ko kokari aka raba qur'ani juz'i 30 wannan juz'i aka raba shi bi shine izfi sai da wannan izfi 60 wannan izfi da aka raba shi gida 8 akwai sumuni a cikinsa akwai nisbi a cikinsa akwai rubi'i a cikinsa akwai sulusi to to da shi ne Qur'ani ya kammala a yau wanda muke amfani da shi haka ya taho mutanen suka dinga bada gudunmawa Allah ya kare da tabu sannan ya kuma samar da dogarai aka samar da malaman nahwu dan kariya ga Qur'ani malaman sharh dan kariya ga Qur'ani malaman balaga kariya ga Qur'ani sannan wannan littafi Al-Qur'ani da suka yi masa wannan irin gudunmawa ya taimaki musulmi a bayan annabi alaihi wasallam fita hutuwa haƙi ya kyaki na cin kasashe su kai addinin musulunci inda suka je za su ce Allahu ibta asana lina kurijan nasu min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad kudda mutane daga cikin bautar ƴan uwansu mutane bai kai su bautar ubangijin mutane bai abin halitta sannan wa min zulmi al-adyani ila ajal al-qur'an kudda su daga zaluncin canfe-canfe da sokana da saka su akan adalcin qur'ani wa min daiki duniya ila si'ati duniya wal akhirah daga kuncin duniya masu tasiri wata duniya da ta lahira to aka suka dinga shiga kasashe to da suka je sai aka samu matsala duk inda suka je suka yaƙi sai sun cinye wuri so da ba mutane ne irin na da ba da duk inda yaƙi yake tawazun ake nema shine hawo a samu daidaito na ƙarfi makamin so ɗin yana daidai da so ɗin nan yawan wa'annan yana daidai da wa'annan amma shi a musulunci sai aka samu wato ba ƙarfin ba daidai ba ne saboda su suna yi litakuna kalimatullahi hiyal ulya to sai suka samu daraja a kan wannan wannan darajar da suka samu sai suke nasara duk inda suka je su suke cin nasara to amma in suka je sai su tadda ƙasa ce wacce ta daɗe da ci gaba sun je Rome akwai ci gaba shekaru dubbai Paris akwai ci gaba shekaru dubbai Kibɗawa suna da ci gaba shekaru dubbai su kuma Larabawa ba su da shi banda da ƙiyayya shekaru 40 ana yaƙi ba abin da suka sani amma Qur'ani ya zo ya fidda su da wannan kuma sun samu nasara to idan ka ci mutum da yaƙi ta ƙarfin soja kai kuma ba ka da kalca ba ka da saƙafa ba ka da hadara to yanzu a sama za ta koma ƙasa za ka dawo ka zama mai masa biyayya ta hanyar tunaninka ya mallake ka ka yi babu rogo sai suka fahimci haka za ta faru sai suka ce to menene ya ba mu ƙarfi muka yi nasara a kansu ta hanyar ƙwanji suka ce Qur'ani ce mu koma gurinsa to suka koma gurin Qur'ani sai suka ga yana da larabci mai wahala larabci na gogewa na ƙwarewa wanda wannan larabcin da larabcin ka na haihuwa ba za ka iya ganewa ba na tafe ka ba larabi to sai suka samar da hadarar tafsiri wanda za mu fara ita ce hadarar farko wata da ita suka fitar suka shigar da ita duniya nan da nan aka karɓa kowa dinga koya suna da abin yi sun ci ku da yaƙi ko sun zama ku da hadara sannan sai suka duba Qur'ani dustur tsarin mulki ne tsarin mulki baya fassarwa sai da muzakkara shine wanda Supreme Court suke iya fassara wato constitution na ƙasa da annabi alaihi salam shi Allah ya dora wa litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi sai nan da nan suka samar da hadara ta ilimin hadisi waya da diraya to sannan sai suka fahimci Al-Qur'ani yana da usulubi ne kyau salis wadi wadi shi ne kuma sannan salis ba za ka taɓa jin wani abu ya shaƙe ka ba ka duba kalmar la yastakhlifu annahu in ka duba a gora ɗaya harafi goma ce ba nauyi ba nauyi to suka fahimci wannan sai suka ga ya kamata a yi dirasatul nas a munasabatin nas da tarihin nas to shi ne ilimin adab sai sai Qur'ani ya zo da zahira ta tahaddi sai ce fato bi suratin min mislihi ka ɗauko na wannan ka gwama da na wannan a fiye ga wanne ne ya fi sai suka samar da adab na ƙadil adab shi ma sai hadara ta fito sai zo Qur'ani yana da majazi da haƙiƙa nan da na sai ilimin balaga sai ya fito aka fitar da ma'ani bayani badi'i duk suka fita aka yi ta ba sa'ud da qahir al-jurjani a ƙarshe aka zo kan sa'ad ad-din tauta zani ya fitar da shi fitar da bangarori guda uku gaba daya to sannan sai suka bayyana Qur'ani yana ba da labari na al'umma sannan ya faɗi yadda ta dauka kai ne yadda ta rushe ya nuna mana duniya gaba ɗaya sahobi ne sauran mutanen kirki da sauran mutanen kawai ga yanda mutanen kirki suke ci gaba da rayuwarsu, ga yanda suke karshe, ga yanda miyagun mutane suke rayuwa, ga yanda suke karshe. Nan da aka samar da ilimin tarihi wannan da Qur'ani, duk wani ci gaba daga shi suka isin dadi aka fito aka mallaki duniya. Wannan shine abinda nake ganin zan iya dan shin fada da shi akan Al-Qur'ani tukunna. To sannan in aka zo rana ai to sai ko an fara miye tafsiri, sannan ko miye tawili, sannan miye kuma tarjuma. Wanda za mu gane mu ba tafsiri za mu yi ba tafunta za mu yi, sai da za mu fassara Qur'ani da wani harshen da ba Larabci ba, ka ba tafsiri ba ne, tarjuma sunansa. To za mu yi duk wannan, za a fito da su da kuma matakan da shi tafsiri ya zama ya yi zango zango har zango biyar shi ne ya zo har yau. Wani zango ga irin sannan mai masdari wanda aka yi na tafsirin Qur'ani a tun daga zamanin sahabbai ruwan alaihi masdarinsu, sannan bayan su mai masdarinsu wane ne har zuwa wannan. Wanda muka zo nan za mu fara sai mun ga sharhi ɗan kodiyo mai masdarinsa, akwai masdari guda 30 wanda su nan nago ya rubuta wannan littafin. Da za mu faɗe su sannan mu ci gaba da magana kan littafin in Allah ya yarda. Wallahi hadha atakullahu li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Assalamu
1: alaikum. Alhamdulillah, tasiran tayyiban mubarakan. To assalamu alaikum Allah. Abinda na so a ji da masu tasjili wato masu yin recording shine yau dai muna ranar Lahadi, kuma ɗaya ne da watan Zulƙa'ada aka fara wannan aiki mai albarka. Yau Lahadi ɗaya ga watan Zulƙa'adati na hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana 1400. To an ce biyu ga wata ne afo, to yau biyu ga watan Zulƙa'adati jiya ne ɗaya ga wata, ko yau biyu ga watan Zulƙa'adati na hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana 1439 muka fara wannan karatu mai tarin albarka, kuma wanda ya daidai da 15 ko ga watan 6 ga watan 7 na hijirar Masihiya tana 2018. Ya kamata a kiyaye a rike wannan ne zama an ko tarihi a cikinsa. Bayan wannan kuma kamar yadda malam ya faɗa, mabudi aka shimfiɗa ce ake yi na kiyatan Allah ta muke mu wajen sati hudu za a yi, tunda duk sati su ɗaya za a yi ana yin wannan shimfiɗa da bayan da suka mata a sani. Fatan mu dai shi ne Allah ya ƙara mana lafiya, Allah ya jama kwanansa, Allah ya ba da himma madaukiya, kuma Allah ya ƙara mana lokacai da za a dinga abin cikin sauƙi. Sannan mu kuma waɗanda muke sauraro, kuma yadda shi ɗan Umar Abubakar na bai karatun farko, dole a dinga tara hankali a nisa kwarai da gaske. A ƙarƙashin wannan muke jan hankali cewa muna buƙatar taimako da haɗin kai, in an ce a yi kaza, ba an ce a yi kaza ba ne saboda ba a san kai a cikin abin da kake, a don a kyautata ne a san baki, kuma da ku sani ba ko girmama shi ake yi, har a kullum ana girmama dukkan wanda aka shi ana tare da shi. Allah ya saka kowa da alheri. Za mu miƙa abin magana ga Malam Naziru. Dan mun ga takardar tambaya a nan sa, mun ce damar a karanta takarda ne, in an ce akwai tambaya rubuta ba a tumin an kawo ta tun da an kawo ta tun ko biyu ko uku in ya faɗa sai kuma tashi mai sauya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Shin ina tuna wannan tambaya yake dangane da kira'o'i, yanzu an yi maganar yanayin rubutun Al-Qur'ani ce to su kira'o'i kamar Hafsu da Warshi da Kalu to ta ina suka samu asali. Assalamu alaikum wa
0: rahmatullahi. To suna kira'o'i su ma dai haka, albatu ita ce mu'jiza ta Qur'ani, wahayi da yake sauka, amma Allah sai tashi ba da shi, kuma sai ga wannan ya karba da kaza, wannan ya karba da kaza, wannan ya karba da kaza, wannan ya fita da ba. Kaga Uzali ai ya rubuta littafi wanda yake kiransa Al-Kamilu القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها وتوكين قراءة 50 يروج للتابع وكين قراءة قومة مشهورة أقولكم قد 40 سكة قولوا ونعم تنجبي سعنا ذاك قين دا أبو بول سكي ما سياوة ودعنا رسيجة أنزل القرآن على سبعة حروف to wannan nake ga wata ina dan kan da fita daga abin da ake so ne shi isa wato wata ila bazan shiga cikin irin wayannan abubuwan da yawa amma dai kowace kira'ar mahsura ce wato an karɓo ta daga annabi alaihi salam ko kira'atul shaza ita ma tana nan mu da yake harkar mu ta nahawu sai a jami'a mun yadda cewa duk kira'a shaza ana isa shahadi da ita amma in za ka rubuta mana littafi in ka zo da ita dole sai ka koma ka nemo asalin kira'a sannan ko sai ka nemo lugar da wannan kira'a take magana don a gano siyakin da ta taba da ma'anar da ake so wannan shi ake wa'annan abubuwa na ka zo wajen wancan a nan mutum zai fitar da wannan mu a jami'in ka ba mu ba wannan ba za mu karɓa ba sai ka fito mana da irin wannan abubuwa sosai da kira'ar da asalinta da kuma wajibu na lugar wanda za ta dace da siyakin da yake ciki zaman abin bai karye ba wannan shi ne akwai kira'ar mudaraja wai dan ka aure jiran yana da ita yana cikin hafizan qur'ani zamanin annabi alaihi salam wanda annabi sai da shi gogoni ne yana da mutaraja wanda kamar cikin UC da ake magana gado ni rubun halaka laysa lahu waladun walahu akhun aw ukhtun min ummin ita kira'a shi kenan walahu akhun aw ukhtun min ummin kulli kulli wahidin minhum as-sudus wa in kana akthara min zalika fa huwa shuraka'un fi as-sudus wannan zaman kansa yake shi ma wanda yake so ya karanta al-kamil kira'atul ashr wal arba'in zaida alaiha zai ga kira'i guda 50 wanda musulunci yazo da su qur'ani amfani da su Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: an saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin farfesa malam Umar Sani Fage sai a tara a mako mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin mura abokan mu sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji amin summa amin
4: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio
5: mita 97.3 kan zangon FM Rahma Radio da ka saurare tafsirin karatun alqur'ani mai girma da ka kuma kokon yada shirshen namu na farci al'umma yake nuni da cewa karfe 7 saurara mun jina shirye da misalin karfe 7 daidai samu mata tuna da kuma saurara da cikin shirin an tashi lafiya da zaku shigo da mun ba da tako gudunmuwar fatan dai kowa ya tashi cikin koshin lafiya marasa lafiyar namu na gida da na asibiti Allah ya yi ka ba su lafiya Allah ka sa zakar jiki ce mu da muke da lafiyar Allah bin giji ka kare mu da lafiyar da kuma abin da za ta ci da sha da kuma tufatar ka kuma ba mu ikon tafi da ita kan hanya madaidaiciya Allah ka rinda ke cikin wannan rana ya bin giji Allah ka da mu da sha ka saka kuma Allah bin giji ka tsare mu da shi mu gunje mu gungani tsatsaya da sarara Allah bin giji ka tsare mu da shi Allah bin giji ka kare mu da shi ya bin giji muna roƙon ramar ka ramu ta duniya bin giji muna roƙon ramar ka ramu ta lahira ya bin giji muna roƙon ramar ka a lokacin amsarin sakamako da mun kai mai rahama ne kuma mai jinkai suna na Fatima Kabila Birnin Yaka sai da nake cigaba da kasancewa da ku a zangon farko na tsarin gabatar da shirin wani gida mai albarka na wannan safiya ta Laraba 1 ga watan Yuli na shekarar 2026 wanda kuma ya daidai da wato 16 ga watan almaharam na shekara ta 1447 da 48 bayan jirfin halittar mazantsina na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara amma kafin sanin bari mu je zuwa ga sashen namu na ciniki da kasuwanci domin karɓar waɗannan talaci albishi da mun dawo sai mu je ga koma so sauraro

0: Kibo 3-in-1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Gary Mix.
1: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare. Ba a raba ku.
2: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
1: To yaushe muke sa rana na uku?
2: Ce abu game da na uku
1: amma
2: ni da Alhaji mun amince cewa jiki na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790
1: daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samu bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da kwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

0: ya kamata magidanta mu kula da hakokin matan mu mu tsaya a kansa domin hajin bankwana yayi ta ce mana ittaqullaha fi nisa'i wastawsu bihinna khaira akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi ittaqullaha fi nisa'i wastawsu bihinna khaira innama nisa'u indakum awad mata da su da ribataccen yaki wanda aka coshe yaki dai suke in aka dauko ka ta aka kawo maka ita ba ta da ikon za ta je gurin wanda suka kawo maka ita sai da izinin ka ko me ya faru komai nata ya komo wuyanka to ka zama mutumin kirki ka taimake ta kamar yadda Annabi sai dora mana ya kuma ce mana an halice ta ne da kashin hakarkari na saman shi fi kantarewa Malam Ismail Khalifa Allah ya ji kansa yana ciya da mu tunda Annabi sai ce ba a yi ta da kashin din duniya ba to ba da waka tattakata kaga kashin hakarkari ma'anar wannan jawo ta zaka dinga aje kana faranta mata kana rarashinta kuma duk abin da ta shintubo maka in ne mace ce ka dauka karamin aikin ta tayi kuma yanda mumini ya dau Allah haka mace ta dau mijinta cewa ba abin da zai gagare Allah to mata kamata ta dauka ba abin da zai gagare ka da mace shintubo tayi maka karka jawo shinta iya imanin ta kenan in mata abin zaka iya kararashe ta kura amma banda mari banda duka banda abubuwa su ake ka faranta mata haka Annabi su me dora mu akai
1: Mita 97.3 kan sangon FM Rama Radio masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin mu na an tashi lafiya inda muke wayan abubuwan da suka fara yi wannan rana tare ba wai dan mu tsaya kan tare kai ba sai dai dan mu fito da darasin da za su amfani rayuwar mu ta yau amma kafin mu shiga batun yau ina so mu yi wata tattaunawa mai zurfi kuma kada ku yi saurin ba da amsa ku fara tunani domin tambayar da zan yi muku ba karama bace ba tambayar da wato da ta taba raba kan shugabannin kasashe tambaye da ta taba raba kan masana shari'a tambaye da ta taba raba kan malama addini har yau ma na ci gaba da muhawara akan ta shin idan wani ya kaita babban laifi ya kamata gwamnati ta yafe masa idan hakan zai ka zaman lafiya ko kuwa babu zaman lafiya na gaskiya idan ba a yi adalci ba masauraro ku yi tunani sosai kada ku yi saurin cewa eh kada ku yi saurin cewa a'a saboda duka amsar da za ku bayar tana da hujja wasu suna cewa idan mutum yana son zaman lafiya to yayi afuwa wasu kuma suna cewa idan ka yafewa mai laifi ba tare da hukunci ba to kamar kana karfafa masa cewa ya sake aikata wannan laifin to ku fa masu sauraro wani ra'ayi kuke bi masauraro bari in kawo muku wani dan misali kai tunanin wani ya kashe dan uwanka ko ya lalata gidanka ko ya sake wato rasa dukiyarka saboda laifin da ya maka bayan wasu shekaru ko sai a ce gwamnati ta fito da shi sai a ce an yafe masa saboda son zaman lafiya shin zaka yi amincewa da hakan ko kuwa zaka ce a'a sai kuma juya a gefe guda kai tunanin cewa wannan mutum yana jagorantar dubban mutane masu makamai kullum a ce an kashe mutane kullum tattalin arziki yana da rugushewa kuma ana lalata kadarorin gwamnati sai gwamnati ce idan muka ci gaba da yaki za a ci gaba da mutuwar mutane amma idan muka yafuwa wataƙila zaman lafiya zai iya dawowa to wannan a karan farko shin zaka ce gwamnati ta yafuwa ko har yanzu zaka ce dole ne sai an hukunta masu laifi shin akwai bambanci tsakanin afuwar mutum da faruwar gwamnati wanda masu sauraro idan muka bibi tarihi za mu iya cewa tun a lokacin da a irin wannan rana ta shekara ta 2009 mun riga yi shugaban kasa Muhammadu Musa Addu'a karkashin shirin sinayin afuwa da tsagirin Eneja Delta ya afuwa ga yare uku wanda kuma aka samu da ake tuma da laifin cin amanar kasa wanda idan muka yi duba wannan babban abu ne ga kasashen shugabanni a yanzu za su iya afuwa ga al'umma musamman ma waɗanda ake tuma ga ƙungiyoyin Boko Haram da kuma 'yan ta'adda ina masu sauraro za ku yi shigowa domin ba da ta ko gudunmuwar ta kan 0707795239 ko kuma 0817475777. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum salam rahmatullahi kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina? Muna tare da kai? To ga dukkan alama layin nashi ya riga da ya katse, fatan dai zai sake shigowa domin bada tashi gudunmawar. Assalamu alaikum. Na barka dai kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina. To masha Allah Yakubu Ibrahim, fatan ka ji akan maudu'in da muke tattauna a daidai wannan lokaci. Na muna tare da kai. Kadan daga murya masu sauraro ba sa jin kai inda ya kamata. Na muna tare da kai.
2: Allah subhanahu wa ta'ala yana san me yake.
1: Na.
2: Wannan ba shi ne dan abin da wasu na amfani da wannan idan suke abu na farko suke da ana yake. Wajen kiga hali na suna ci gaba. Babu alamu. Ne saboda haka din mutum yin lokacin da yake yana aiki da abu wanda ba shi ba. Dan haka shi ko akai ne abuwa da idan har da abin da su ba ne tariya ba ne ya kamata a ci ana hukunci. Sai wannan yin hukunci ke ta kawo raguwar aikata wasu laifuka waɗanda za su ganga da na shi. Na.
1: Muna tare da kai, muna sauraron ka. So amin muna matukar godiya Isyako dan mutuna ya da kwari da shigowa da kai ka kuma bayyana ra'ayin naka a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
1: Na'am, barka dai kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina a daidai wannan lokaci.
3: Yawa kai kuna da hadda Nura Babojo ne ko gura filin kuka karban hukumar jihada.
1: To masha Allah Mallam Nura, fatan ka ji wato madu da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci.
3: Yani na ji mabudin da kuka ce za ku tattauna a kai, amma a gaskiya ta wani fannin yana da amfani, ta wani fannin kuma ba shi da amfani.
1: Na'am.
3: Yawwa, saboda magana ta zo suna wani zubin afuwar da ake, akwai wanda ya cancanta a yi afuwar, akwai kuma wanda bai cancanta ba, kamar misali wanda ya kashe.
1: Na'am.
3: Aka duba aka gani in dai har da ganganci a cikin lamarin gaskiya bai cancanta a ce wannan bawan Allah an masa afuwa na cewar wai ya dawo cikin al'umma ya ci gaba da rayuwa ba. Kamar misali su wa'annan ɗan tada tsaye baya da suke addabar al'umman musulmi a faɗin duniya.
1: Na'am.
3: Gaba ɗaya bai cancanta a ce cewar ai musu afuwa ba, domin me ye dalilin da yasa ai ba wai ba sa sana ba ko kuma wani saudai ne ya zama a'a an ɗauki bawan Allah zai ji ba zai gani ba zai taka ma ba zai zuban ma ba haka ne ma bai ma taɓa zuwa ma inda kuka ɗauke shi kuka kai shi ba ku kai shi cikin daji ba ji ba sha ce abubuwan da ya gani ga wulaƙanci ga komai ya kasance cewar har shi ne ya sanadiyar rasuwarka kuma a waye gari wai kuma a kama ka kuma har a ce wai za a yi maka abuwa. Wannan ba daidai ba ne ba, magana ta domin Allah irin wa'annan mutanen babu abuwa a tattare da su bai kamata a yi musu abuwa ba, kamata ya ake cewar an kau da su domin gani ga wane ya fi shi wani tsoron Allah.
1: To amma ba ka ganin cewa duk da dai ba ka ganin cewa duk da an yi irin wannan abuwa a shekara ta 2009?
3: Haka ne, wannan lokacin bai tsamari kamar wannan lokacin da muke ba, magana ta domin Allah ke.
1: Na'am.
3: Yawwa, kamar misali su wannan kuma abin da ya shafi kamar shugabannin wanda suke zuma tasi almundahanar ta daban idan mutum ya sati mako dan miliyoyin kudin da kusan ƴan ƙasa za su amfana da su amma idan mutum din ya tsashi ya handuma da wabakere amma wai a waye gari wai shi ma har a ce wai an masa abuwa abin da to ina abin da ya dauka in za a yi mai abuwa ya dawo da abin da ya daukarwa al'umma a raba al'umma in ma abuwa ce sai a yi masa da fatan za ku tashi lafiya Allah ka daukaka mana gidan rediyon rahmat aziz sallallahu alaihi wasallam.
1: To amin muna matukar godiya da shigowa da kai da kuma irin gudunmuwar da ka bayar a daidai wannan lokaci kan wannan muhimmin batu da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Na barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina? To masha Allah Yakubu Ibrahim muna tare da kai. Na
3: Amin.
1: Da matukar godiya ta su Yakubu dan mutanen cikawa da shigowa da kai ka kuma bayyana ra'ayin naka daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Shin masu sauraro afuwa ga masu aikata manyan laifuka hanya ce ta samar da zaman lafiya ko kuma hanya ce ta tauye adalci? Idan kai ne shugaban kasa kuma kasarka tana cikin rikici me zaka zaba ci gaba da yaki ya sai hukunta masu laifi ko kuma yin afuwa domin a ceci rayukan jama'a? Assalamu alaikum. Tuka dukan alama shi ma wannan layin ya shigo kuma ya katse fatan da zai sake shigowa. Assalamu alaikum. Na muna tare da kai.
4: Allah wani abu ce ne yake tambaya take cewa wai
1: Na'am zai turo da sakon shi ta wannan lambar. To na muna matsakar godiya da sake shigowa da kai. Ka kuma sake bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. To gari ka alama muna fuskantar tangaradar naura masu sauraro zare ku shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0817478777. Waɗannan su ne layukan da za ku shigowa domin ba da taku gudunmuwar da wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To shi ma dai wannan layin ya kara gatsewa fatan dai zai sake shigowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
1: Na'am, alaikum assalam warahmatullahi kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
5: Alhamdulillah,
1: sun rufatan tantance lafiya. Na'am, lafiya alhamdulillah. Ina tare da kai.
5: Suna na dan haru-haru VIP shin abban. Alamin da nan kofar Rombai kai sai.
1: Suna muna tare da kai dan haru-haru kofar Rombai da shigowa da kai.
5: Tiram to. Alhamdulillah, kun ga shi ya kun ga kaman dan din da ke tattaunawa. Kafuwa ga da waɗanda suke juna gwamnati gaskiya tukunna afuwan nan tukunna iya daga cikin gundu ta barbara a harkar tsaro a Najeriya gaskiya tukunna yin wannan afuwar da ake yi ko menene kunna mutum ya yi gaskiya tukunna a ɗauki hukuncin su da ya dace a kansa kawai a yi masa afuwan nan ya fi na ba shi ne tukunna zai kawo ƙarshen wannan
1: to amma baka ganin cewa yin afuwar kamar zai taimaka gurin daƙile wasu aikata laifuka?
5: To da gaskiya dukkan shari'a ce dukkan ya kamata ta duba wato ne ya kamata hakan da zai kawo dukkan saukin a'a abubuwan nan musamman tukun da aka yi ko shawara ga jami'an tsaro idan suka ga hakan ya dace za a yi to sai a yi ya dace ba kuma gaskiya to sai a ya kamata a ce wani ko menene ya kamata ne a shawarci jami'an tsaro da abubuwan dakile wannan abubuwan da suke faruwa a Najeriya musamman arewacin Najeriya.
1: Na'am, muna tare da kai.
5: To shine shawara ta tukunna.
1: Tuna muna
5: shawara ta yana gode dan haru haru daga nan kofar Rombai abban ramin nagode.
1: Tuna muna matsar godiya da shigowa da kai ka kuma bayyana ra'ayin naka dan haru haru Al-Amin kofar Rombai wato abba Al-Amin kofar Rombai da shigowa da kai ka kuma bayyana naka ra'ayin a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa kan wannan muhimmin batu da yake da matsakar muhimmanci a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To shi ma dai wannan layi ya kara katsewa ga dai alama dai a yau muna fuskantar tangarɗar na'ura layukan za su shigo amma kuma babu damar ɗagawa. Masu sauraro za ku yi shigowa ta kan 0707-795-2939 ko kuma 0817-475-7777 waɗanda su ne laken da za ku yi shigowa domin ba da taku gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Na barka da kace da muke tare kuma daga ina. Na muna tare da kai. To masha Allah fatan ka ji madoyin da muke tattaunawa.
6: Na'am, na ga nan mu. Ni na ga ni ta ai za ki tsawon gaskiya akwai da kitan da aya ne wanda abu akwai ne da kitan da ba.
1: Na'am.
6: Kuma za ki ga ya ji in ke kalli ya fi yar irin wanda yake da hakkin ya fi ba shi ke fiya ba. Inda ake wanda yake da hakkin ya fi. Ya ke ya fi. Sannan za a yaki ko kuma a'a in ji iti da ya fi ba yadda iti ce a ɗauki hukunci a kan wanda yake abin da shi wasu ma haka ra'ayi masa. Kina ganin da yanzu an kawo ƙarshen wasu da abubuwan masu suke faruwa a cikin al'umma.
1: Na'am.
6: Dan za ki ga cewa to yanzu misali mutum ya ji wa mutum rauni ko ya kashe wani ɗan uwansa su zo kotu suna neman haƙƙinsu. Za ki ga cewa can daga sama sai ka ga an lalata abu ko kuma a'a wannan abun sai bayan wani lokaci sai ka ji an zo nan gurin da aka koma shi sai ka ji an ce an yafe musu an ɗaɗɗin tare adadi kaza an yafe musu. Waɗannan su ba tare da su sani ba. ba tare da kuma an yi musu wani haƙi ba, kawai dai an ji an ɗaure su ne na an rufe su, kaga kuma suna da an zo an yafe musu da a ce za a tambaye su su haɗin suna kan bakar su abin da aka kashe ɗan uwansu da shi ma aka kashe su. Wannan ba lallai su canza da kan wannan ɗarin ba, sabida to suke daga kawai shi ma da yanda ya raba ɗan uwansu da duniya shi ma ya rabu da duniya, ko kuma yanda ya cire wani sassan jiki shi ma shi ne domin sassan jikin. To za ki ga cewa ba haka ake ba, ba za a cire ba wanda kuma ya ɗauki haƙƙin yafe ba shi zai yafe ba, a'a sai dai wani sanya yafe ba. Sanya ba to ko irin wannan suna da dama, suna da dama dai a kundin tsarin mulkin ƙasa, amma a zahiri Allah ba haka ba ne, kuma sun ga mu ya kamata a ce dole sai mun buɗari na Allah da za mu samu zaman lafiya. Aiki tsafi ma aka ce yake kawo rayuwa.
1: Kenan kai ma ba ka ra'ayin cewa yafiya ga waɗanda suka aikata laifuka?
6: A gaskiya ba na ra'ayin yafiya ga waɗanda suka aikata, ai yawanci za ki ga Fatima yawanci waɗanda suke aikata aikin ai ba sa su ake ba, ba kuma wata abin da suke faɗa musu ba, a'a suna sani suke ƙirƙirarsa, ko kuma ki ga an yi ɗin kuma an kama an saki su an yafe masa amma sai ya sake dawowa dai wannan gurin, inda a ce wannan bai tuntunta a yafe masa ba, inda ba shi ma bai nema kansa zaman lafiya ba, akwai abin da zai same ka a zarki ta faɗa maka, wannan abin da zai ta faɗa maka to dan an yafe maka me kai da ake yafe maka, kai ma yanda wani yake jin ka tashi masa dan uwa ko kuma kai masa wani ba daidai ba a cikin wani yake jin ba daɗi a cikin sa, to kai ma ka jin wannan rashin daɗin sabisi yanda kai baka so wannan abin ya faru ba, balantana kuma a ce ga waɗanda shi kuma a arzu yake abin ya faru an yi masa yafuwa amma kuma ya sake dawowa, an yi masa ya sake dawowa, to ina ganin wannan kin ga ai ba zan san ma ya ke a cikin wannan gaskiya, ganin wannan a zan ta faɗa masa shi ne ake yafe masa wannan, shi ne Allah ya kawo masa zaman lafiya a al'umman mu.
1: To amina, muna matuƙar godiya da shiwa da kai, ka kuma bada taka kutumbar masararo. Kuna ganin akwai wato lokacin da afuwa ta fi hukunci amfani, ko kuwa babu wani lokacin da ya kamata ya fi wa wanda ya aikata babban laifi? Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum.
1: Tamam, assalamu alaikum, assalamu rahmatullah.
7: Ina magana da Awwal Abubakar kafin dan a daidaita sahu.
1: To masha Allah, Awwal Abubakar, fatan ka ji maduyin da muke tattauna a daidai wannan lokaci. Na masha Allah.
7: Ina gaskiya kamar wanda ya gabata, gaskiya ne ma fara goyon bayan a ce an yi wa irin masu manyan ayyukan nan afuwa, saboda misali kin ga mutum ne zai ya sage wa wani hannu ko kuma ya kashe wani, sannan kuma a ce ya fito ya ci gaba da walwala ana kallon shi ba a hukunta shi ba, kin ga wannan ai wani abu ne na gaban wanda zai ƙara kawo abin nan da su waɗanda aka yi wa, a maimakon wannan afuwar da za a yi kawai duk wanda ya aikata abu irin wannan kawai a yi amfani da ƙarfin doka yadda kace a hukunta shi a hukunta shi, a maimakon a ce ya fito cikin jama'a kai da aka aikata wa laifi ko kuma an kashe masa wani naka, sannan ka rika ganin shi yana yawo wani ma da ya je gidan gyaran hali ya dawo sai ka ga hammatin ƙago yake gashi ya fito ba a ji mashi kori ba, gaskiya nan amma sai wannan laifi afuwa gaskiya ni a ra'ayina gaskiya ba daidai ba ne ba, kawai idan mutum ya aikata aikata mashi yadda doka ta tana ba.
1: To muna matuƙar godiya da shigowa da kai, ka kuma bada taka gudunmawar da kai ne, kuma za mu kammala inda agogon yaɗa shirye-shiryen namu na farin cikin al'umma yake nuni da cewa ƙarfe 7:30 saura mintuna 5 da misalin ƙarfe 7:30 daidai za mu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum, inda za mu kawo muku labaran duniya game da rahotanni a harshen Hausa. Amma kafin sannan za mu je ga sashen namu na ciniki da kasuwanci, da za mu karɓi waɗannan talace-talace albishi da zarar mun dawo za mu je ga sashen namu na labaran. Sunana Fatima Kabila Bura, ya kasu nake can, ku ci gaba da kasancewa da Rahma Radio Farci Al'umma. Jama'a bissalam.
8: Gaskiya da sake, ya za ina matarka kullum na je gidan biki sai na ga kowa fes-fes sun yi cikin tufafi masu kyau da nagarta kamar.
9: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiya ta da ta jaririna.
10: Me yasa kike jin tsoro?
9: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
10: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki. Alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
11: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai ko ko jariri ya daina motsi. Waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
10: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
12: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
13: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare, ba a raba ku.
14: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
13: To yaushe muke sa rana na uku?
14: Ce abu game da na uku
13: amma
14: ni da Alhaji mun amince cewa jiki na na bukatar lokaci, shi yasa ina da
13: 7790 daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samun wayannan shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa. Ku tattauna da kwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa. Tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba. Kira 7790 a yau ko ku aiko mana da sakon WhatsApp a 09097133400. Honey and Banana Connect, ku bi wanda ya san hanya.
15: Ni kwana ce yau ba za ka fita bane ba?
16: Yau da kan bana jin fita saboda jiya ma da na fita a garejin na wuni. Ni ne turi ga hayaki tun rike idan ma al'umma ga wata ƙara da babur din nake. Kin ga kuɗin da na samu je gaba daya garejin nake su. Da alama dai man da nake jiye shine matsalar.
15: Lallai kam wannan ba karamar matsala bace. To amma ya kamata ka canja man juyen.
16: Wannan ya zama dole. Bari in kira Malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juye da shi. Assalamu alaikum Malam Bala, wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne?
17: Ai da man Sahal lubricant nake yi.
16: Sahal lubricant tun na zuwa. Lallai na samu tabbacin kyawun man Sahal lubricant. Shi ne sirrin aiki cikin nasuwa da kuma samun gwaggwaɓar riba a harkar tuki. Masu ƙananan motoci, kurkura da manyan motoci, kuma ku yi amfani da Sahal lubricant domin samun inganci da lafiyar inji. Sahal SAE 40 yana na a lita 1 da lita 25 suna nan a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center daura da Bristol Palace Hotel ko kuma lamba 9 Abdulmumin Close rukunin masana'antu da ke Tokarawa. Mata lambar waya 081-412-7778 ko 081-279-3666. Sahal Lubricant,
15: man juye mai ƙara lafiyar inji.

talata babban birnin tarayya Abuja yayin kaddamar da kwamitin kula da aiwatarwa da bibiyar ayyukan hukumar ilimin bai daya ta kasa wato IVEC. Alausa ya ce tsarin raba GSS da SS wanda ya tanadi su rika gudanar da ayyukan su daban-daban tare da shugabanni da kayayyakin aiki na kansu bai cimma manufofin da aka kafa shi akai ba. Ya ce hakan ya haifar da cunkoso a makarantun GSS yayin da makarantun SS da dama ba sa amfani da dukkanin kayan aikin su yadda ya kamata. Ya bayyana jihar Kaduna da wasu jihohin Arewa a matsayin misalai akan hakan. Ministan ya kara da cewa za a gabatar da shawarar soke wannan tsari a taro na gaba na majalisar ilimi ta kasa. Hukumar kula da jiragen kasa ta kasa NLC ta sanar da cewa za ta dakatar da zirga-zirgar jirgin fasinja na layin Kajola zuwa Afafa na tsawon makonni uku domin gudanar da gyaran da aka tsara ga injinan jiragen da kuma kwandunan fasinjoji. Manajan darakta kuma babban jami'in hukumar Dr. Kawede Ofefane ya bayyana hakan ta shafin X na hukumar a jiya talata. A cewar sa dakatarwar za ta fara aiki daga ranar 6 ga Yuli yayin da za a dawo da zirga-zirgar jirgin a ranar 27 ga watan Yulin da muke ciki. Ya ce a wannan dakatarwa ba za ta shafi jigilar kaya daga tashar ruwa ta Afafa da sauran tasoshin jirgin kasa ba, kamar layukan Naru da Standard Jova. Opepa ya nemi afuwar fasinjoji kan duk wata matsala da hakan ka iya haifarwa. Yana mai cewa gyaran ya zama dole domin tabbatar da tsaro, inganci da cigaba da kyakkyawan aiki na jiragen kasa. To anan kuma gwamnatin tarayya ta yi kira da ƙara kudaden da ake warewa bangaren kula da sauyin yanayi domin bada kariya da kuma kyautata tsaftar madatsar ruwa da muhalli a Najeriya. Ministan kula da albarkatun ruwa na Najeriya Joseph Itef ya bayyana hakan a yayin buɗe taron shekara-shekara da ake gudanarwa akan sauyin yanayi a Abuja. Ministan ya jaddada kudurin gwamnatin tarayya na aiwatar da tanade-tanaden kula da muhalli da suka dace da yanayi a Najeriya. A cewar sa, samar da kulawa ga madatsar ruwa a Najeriya zai taimaka wajen kulawa da koshin lafiyar al'umma da kuma wadata kasa da abinci domin bunƙasar tattalin arziki. Hakanan ministan kula da albarkatun ruwa na tarayya Joseph Utef ya yi kira ga mahalitta taron da su aiwatar da shawarwarin da aka tattauna a aikace domin kyautata madatsar ruwa da kuma ba su kariya daga tasirin yanayi. Hukumar ruba da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta ce ta karɓi 'yan Najeriya 123 da suka dawo daga ƙasar Algeria ƙarƙashin shirin maido da waɗanda suka makale zuwa gida Najeriya. A watan Yulin shekarar 2025 ne hukumar ta bayyana cewa ta karɓi 'yan Najeriya 104 da suka dawo daga Algeria, waɗanda suka hada da maza manya 80, mata manya 14, yara maza 2, yara mata 5 da jarirai 3. Bayan isowarsu a wancan lokaci, hukumar shige da fice ta Najeriya ta yi musu rijistar bayanan tantancewa, sannan aka ba su tallafin jin kai da ya haɗa da abinci, ruwa, kulawar lafiya da sauran taimakon sufuri. Hukumar ta ce mutanen sun isa tashar cargo terminal da ke filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Ikeja a Lagos a ranar Litinin da ta gabata cikin jirgin Nesma Airlines a wani bangare na kokarin tabbatar da dawowar 'yan Najeriya cikin aminci da mutuntaka. NEMA ta kara da cewa ta jagoranci aikin karbar mutanen tare da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yan gudun hijira, masu kaura da mutanen da rikici ya raba da muhallansu da sauran hukumomin gwamnati. Ta bayyana cewa cikin mutane 123 da aka karba akwai manya 121 waɗanda suka kunshi maza 112 da mata 9, sai yara guda 1 wato yarinya guda 1 da jariri namiji guda 1. A nan kuma su feto janar na 'yan sandan Najeriya Olatunji Disu ya yi kira da a ƙara tallafawa da inganta jin daɗin jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya. Yana mai cewa waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen kare ƙasa sun cancanci ci gaba da rayuwa cikin mutunci bayan sun bar aiki. Disu ya bayyana haka ne a ranar Talata yayin gabatar da muhimmin jawabi a taron girmamawa da bada lambar yabo ga jami'an rundunar na shekarar 2026 wanda ƙungiyar Niger Police ta shirya ta kafar intanet. Da yake jawabi kan taken rayuwa bayan aikin 'yan sanda, gina manufa, jin daɗi da dama bayan ritaya, ya ce sadaukarwar jami'an 'yan sandan wajen kare rayuka da dukiyoyi bata samun isasshen yabo duk da irin haɗarin da suke fuskanta. Ya ce aikin ɗan sanda ba kawai aiki ba ne, illa alƙawarin rayuwa ne na hidima, gaskiya da gina ƙasa. Disu ya bayyana cewa jami'an 'yan sanda sukan yi aiki a

0: cewa ya fice daga kotun kafin a kammala zaman. Da wannan kuma za mu je ga rahotonmu na hasashen masana yanayi.
1: A larabar nan hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta dawo da yaddar Allah ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 26 dutse da ke jihar Jigawa da Katsinan Dukko da Zaria da ke jihar Kaduna garin Gwauna da babban birnin tarayya Abuja da Silaja da ke jihar Niger da yaddar Allah ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 24 kefin ya Musa da ke jihar Nasarawa da Makurdi da ke jihar Benue da yaddar Allah ruwan sama ke sa ran samu a ma'aunin zafi na 28 Baucin Yakubu da Maturu da ke jihar Yobe da Maidugurin jihar Borno da yaddar Allah rana ke sa ran samu a ma'aunin zafi na 41 idan muka tsallaka kudancin kasar nan kuwa Fatakwal babban birnin jihar Rivers da jihar Anambra da iko-ikon Allah da ke jihar Lagos da kuma Abeokuta babban birnin jihar Ogun da yaddar Allah yayyafin ruwan sama ke sa ran samu a ma'aunin zafi na 23 daga kasashen ƙetare kuwa Zindar da ke jamhuriyar Niger da Akara da ke kasar Ghana da Douala da ke kasar Kamaru rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 42 rahoton namu zai karkare ne da birnin Dammam da ke kasar Saudiya da yaddar Allah rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 46 mai rahoto Muhammad Lamin.
0: Tumadallan gaida Muhammad Lamin da wannan rahoto na hasashen masana yanayi kuma da rahoton naka muka kawo karshen labaran na wannan safiya sai dai kafin mu sallama ga tishin mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari. A cikin labaran kun ji cewa gwamnatin tarayya na shirin sake fasalin tsarin ilimin sakandare a kasar nan. Hukumar NEMA ta karɓi sabon rukunin 'yan Najeriya da suka dawo daga Algeria. Rundunar 'yan sandan Adamawa ta samu nasara kan masu aikata manyan laifuka. Daga kasashen ƙetare dubban mutane na ci gaba da buƙatar agajin gaggawa bayan girgizar ƙasa a Venezuela. Saƙon hikimarmu na wannan rana ke cewa kada ka yaudari kanka da kyau, dukiya ko mulki, domin kyau na shuɗewa, dukiya na ƙarewa, mulki na gushewa. Ita darajar mutum tana cikin jin tsoronsa ne ga Allah da kuma hali na gari. Da fatan Allah ya samu dace amin summa amin a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan labarai musamman Fatima Kabila Baranya Kasai wadda ta sarrafa na'ura domin sadani da ku sunana Mubarak Hamza Adam da na karanta nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: na kike mi cha ta sayin da bakwai da ugu ka kan songon FM Rama Radio kafisar wannan talaka sashin namu na cin ki da kasuwanci na kasuwar labarin duniya game da rahotanni a rishawansa tare da mbare kamsa atan wanda kuma yake kawo ganya da shirshirin namu yake cewa karfe 8 sura minti 1 da misalin karfe 8 daidai sai mu ji ga sashin namu na siyasa inda zamu ka muku maimaicin shirin harshen ka alƙalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga jam'iyyu daban-daban da martaba albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiyya ba tare da zage ko cin mutuncin wani ba fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97 da dogo ba kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabila Brian yaka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku tuni ha gogon ya da shirye na mina cha karfe 8 din dare bari mu je ga sashi na mina siyasa da fatan dai zai sauraro lafiya
1: 97.3 Rahama Radio
2: gamnan tafi
3: tun da jihar Kano ta zama jihar 1967 ba a taba gwamnan da aka antayo kudi ba ce irin wannan gwamna mai zango dai ba gwamna mai one term amma ba a taba lokacin da Kano ta shiga halin haula'i yara di baguwa tsofaffi di baguwa wannan gadojin guda biyu mai amfani sai da mun ga gwamnati tana cewa wai za a tare da hidikutocin tsaro abun ai in kaga ana aikata laifi babu shugabanci na gari ne ruwan sha ya zama abin da ya zama sai an magana a ce injina da kauje ai wannan injinan ko akan kunkuru za a dauko su a kawo ya kamata ce sun zo jakkar mutun yanzu

0: alamar da zai iya kyauta dan majalisar jaha na local government zai iya kyauta shugaban karamar hukuma zai iya kyauta a matsayin ka na mataimakin gwamna a ce zuwa yanzu baka iya daukan keken guragun da suke gwarzo kai musu empowerment ba to ina so in ja hankalin mai girma tsohon mataimakin gwamna cewa idan ana cin baure a kiyayi cikin sa in ana sara a daina duban bakin gatari
1: kuda ka ce mu masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka kuma barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jami'i daban-daban damar baje kolin ra'ayoyin su na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ketare iyaka ba a shirye-shiryen da jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar nan ke yi na kwanci rigiza domin sake sabon ɗaurin tunkarar dukkanin wani ƙalubalen da ke tafi a zaben shekarar 2027 gwamnonin jihohi na jam'iyyar sun sake nazari da duban tsanaki kan sakamakon zaɓukan fidda gwani na jam'iyyar da aka gudanar a kwanakin baya rahotanni sun bayyana cewa gwamnonin na jam'iyyar APC a wani zama da suka yi a ranar litinin dinnan sun yanke shawarar ɗaukar gabarar ganawa da shugaban jam'iyyar na ƙasa Farfesa Nantawi Yilwadda da sauran shugabannin jam'iyyar ta APC domin tsara hanyoyin da za su bi danganin jam'iyyar ta samu nasara a babban zaben shekarar 2027 ganawar ta gwamnonin jihohi da aka zaba a inuwar jam'iyyar APC ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar gwamnonin gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma wanda bayan taron yake shaidawa manema labarai cewa sun sake nazari kan yadda zaɓukan bidda gwani na jam'iyyar APC ya gudana a faɗin ƙasar nan tare da duba sakamakon zaɓen gwamnan jihar Ikiti da kuma sauran zaɓukan cike gurbi da aka gudanar kwanakin nan shugaban gwamnonin jam'iyyar APC Uzodinma ya ce a zaman nasu sun ƙudiri aniyar haɗa kai domin magance matsaloli da ƙalubalen da tsarin demokaradiyyar ƙasar nan ke fuskanta da kuma tabbatar da ganin cewa an yi abin da ya kamata don ganin rayuwar al'ummar ƙasa ta inganta ko da yake gwamna Hope ya ce ɗaukacin gwamnoni na jam'iyyar APC sun amince da batun shirya ganawa ta musamman da shugabannin jam'iyyar domin tsara sahihan dabaru don tunkarar ƙalubalen da ke tafi a zaben shekarar 2027 musamman zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun ƙasa da za a fara a cewar shugaban ƙungiyar gwamnonin na jam'iyyar APC Hope Uzodinma jam'iyyar tasa ta fara shirye-shirye kan yadda za ta tunkari zaɓukan da ke tafe na 2027 yana mai cewa tabbas jam'iyyar na da ƙwarin gwiwar ganin ta samu nasarar lashe zaɓukan na shekarar 2027 domin su ɗora kan ayyukan raya ƙasa da ake yi wa al'umma. Gwamna Hope ya ce ƙungiyar gwamnoni ta jaddada aniyarta ta gudanar da aiki tare da shugabancin jam'iyyar APC domin tunkarar ƙalubalen na 'yan hamayya a zaɓe mai zuwa na shekarar 2027. To sai dai cikin waɗanda ke hamayya da jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa irin su Comrade Aminu Muhammad Adam na jam'iyyar Labour ya ce dawa Allah ya haɗa shi ba da gwamnoni na jam'iyyar APC da shugaba Tinubu ba yana mai cewa a duk halin da 'yan Najeriya ke ciki yanzu gwamnonin ne kanwa uwar gami.
2: Mas'ala ta matsalar ƙasar nan da taɓarɓarewa ta haka al'amura da ya shafi shugabanci ba wasu ne kanwa uwar gami ba face gwamnonin Najeriya. Al'umma shaida ne shugaban ƙasa gwamnoni suka taka rawa wajen kawo shi. Akwai gwamnan ma da ya tumbatsa yake cewa ma da arewa ma ba wanda tije shi ma da tije ne tun da ya kai shekara $60 abu ƙarshe ta haɗo su. Wannan abun da gwamnoni suke ba zai kai ƙasar nan tudunmin tsira ba. Tunda ita matsala da ake ganewa ta ƙasa in ka aikata laifuka yayyawa abincin rayuwa ne da rashin abubuwa yanzu in ka duba ba kwanake cin abinci so uku a rana ba amma gwamnonin nan sun shake komai wani gwamnan ma abun bakin ciki sai ka gasa ganewa mulkin demokradiya ake talakawa masu zabe su yi abin da ya dace zabe na shekara 2027 a tabbatar da an kautar da gwamnatin APC halin da dan Najeriya yake ciki bai dace shi yana cikin sa ba tunda kasar tana da kuɗi kuma kasar ba a taba an tayo mata kuɗi din wannan karan ba amma sai ka kasa gane me ake da kuɗin
3: amma gwamnonin musamman na jam'iyyar APC sun ce kokarin da suke yi shine ma yadda jam'iyyar ta su za ta sake samun dama a 2027 domin talaka ya samu sassauci
2: to ai su ba ruwan su da wani abu talaka mu dauki jiha ta ta Kano shi duk abin da zaka yi mallan talaka abu guda biyu ne zuwa uku zuwa hudu na farko dai ilimi shin primaries din da secondary din me ya suke sannan abin da ya shafi social amenities shine abin da ya shafi ruwan sha hanyoyi abin da ya shafi kuma tsaren shi kansa talakan tunda hukumar gwamnati ne ta tsare rayukan al'umma da lafiyar dukiyoyin su to amma kaga gwamnatin sai ka kasa ganewa al'umma suke shugabanta rumfunan kaso suke shugabanta ka duba dai jihar nan ta mu ta Kano tunda jihar Kano ta zama jihar 1967 ba a taba gwamnan da aka antayo kuɗi ba ce irin wannan gwamna mai zango dai ba gwamna mai one term amma ba a taba lokacin da Kano ta shiga halin haula'i yara di baguwa tsofaffi di baguwa kuma in ka duba shin makarantun ma malaman ana biyan su hukukan su yanda ya kamata an zo ciko a tudu ake wannan gadojin guda biyu mai amfani sai da mun ga gwamnati tana cewa wai za a fita dadda wai za a tarar da hidikutocin tsaro abun ai in kaga ana aikata laifi babu shugabanci na gari ne ruwan sha ya zama abin da ya zama sai an magana a ce injina da kauje ai wannan injinan ko akan kunkuru za a dauko su a kawo ya kamata a ce sun zo jihar Kano tun yanzu
1: Comrade Aminu Muhammad Adam kenan na jam'iyyar Labour a nan Kano Bari mu sauka fagen sha'anin siyasar kanan tun daga bace da magoya bayan jam'in siyasar ke ci gaba da motsi walau na kara muradai ko kuma yada an gizan gwanayen su waɗanda suka samu tikiti na takara a matakai daban-daban da za a fafata da su a zaben 2027 a nan dai za mu ɗauki jawaban shugaban shura na ƙaramar hukumar tarauni Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi da ke bayyana cewa jam'iyyar APC ita ce jirgin fitan talakawa a don haka su yi mata kara a zaɓe mai zuwa.
4: Kira ga al'ummar jihar Kano a zaɓe mai zuwa su kaɗa jam'iyyar mu ta APC zaɓi Abba Kabir Yusuf a mazaunin gwamna su zaɓi Malam Ibrahim Shekaru radiyallahu ta'ala anhu a mazaunin sanatan Kano ta tsakiya su zaɓi ADS a mazaunin ɗan majalisa su zaɓi Jaoji Jaojin Alkhairi Clear a mazaunin ɗan majalisa tarayya idan suka yi haka sun taimaki al'ummar jihar Kano sun taimaki kansu kuma za su ga abin da suka zaɓa ba su zaɓi ta wanda ba da haka nake gaya musu cewa kowa in ya kalli tsarin da Abba Kabir Yusuf yake yi da girman gwamnan jihar Kano za a ga cewa aiki ne dare dare na ake dantala kai amfana kuma kowa ya gani asibitocin nan ana samun magunguna ga sololi nan ta ko ina ga titina nan ana ta zubawa haka idan jama'a sun gamsu da aikacin da ake yi kuma sun san cewa za a dora daga nan su zabi jam'iyyar mu ta APC su zabi Bola Ahmed Tinubu a madadin shugaban kasar Najeriya su zabi Malam Ibrahim Shekaru su zabi ADS da kuma Nasiru Jaoji wanda in suka yi wannan zaben in Allah ya yarda ba za su yi nadama ba al'umma kada su bi layin gangan da ganganci su zabi layin jam'iyyar mu ta APC wanda shine jirgin fitan talaka idan al'umma suka yi wannan babu shakka za su tsinci yamin su a kale kuma muna tabbatar musu cewa ba za a ci amanar su ba aiki tunda kowa san Malam Ibrahim Shekaru radiyallahu ta'ala anhu ba mutum ne da yake bin layin gangan ko ganganci ba lalle lalle al'umma su bi wannan tsarin kuma muna godiya kwarai da gaske ga shugaban mu na shura da jihar Kano Dr. Umar Musa Mustapha Mai Mansaleta da irin kokarin da yake yana hado kan yan shura don su zabi jam'iyyar APC a jihar Kano baki ɗayanta
1: batutu wannan Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi na zuwa ne a yayin da shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala tishi yake yi wa Kanawa akan su kalli jam'iyyar APC a kakar zaɓe mai zuwa ta 2027
5: kullin gidan Sardauna a ciki yake da magoya baya ofisoshin mu na kungiyoyin Sardauna a ciki yake da magoya baya takaddu ne masu kawo fastoci masu kawo banoni ɗan media da suke shiga gidajen radio suna yaban malam suna kuma faɗa alherin sa muna godiya kuma da izinin Allah ba da dadewa ba su kansu ɗan media nan da suke gwagwarmayar nan ta kare mutunci da ɗan social media duk muna gani kuma Sardauna yana gani kuma ya ce ayi muku godiya kuma ba da dadewa ba da izinin Allah za mu kirawo taro na duk wanda suke maganganu a kafafa kafan yada labarai na kare mutuncin wannan jam'iyya domin su gana da Megema Sadonan Kano kuma yi musu godiya kuma a ci gaba da aikin kare mutuncin jam'iyya da kuma tallan jam'iyya kuma ƙara godiya ga mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa soyayya mutuntawa girmamawa da yake wa jagoran mu Megema Sadonan Kano kullun ina faɗa zaka same mu a matsayin ɗan halak kuma zaka ga halacci zamu fito mu aiki kuma zamu kare jam'iyyar mu kuma zamu zabi jam'iyyar mu kuma zamu tallan jam'iyyar mu kuma zamu fito da manufofin da ayyukan da kake a wannan jaha mai albarka domin al'ummar Kano dama sun gamsu da kai kuma suna tare da kai kuma kullun ne ina faɗa tsakanin wannan dan takara na waccan bangare da mai girma gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf kamar mutun ne zai tafi Malaysia ya zo Najeriya haka tsakanin tazara su yake mu'amalar su da bambanci girmama mutane da bambanci kyautata mutane da bambanci kyakkyawar mu'amalar ma da bambanci tallan mai girma Saddauna da tallan mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya zama dole akan mu domin mutane ne nagartattu mutane ne ingantattu kullun a rayuwa ka zabi mutumin kirki wanda zai maka abin da ya kamata kuma wanda zai mutunta ka wayannan bayan Allah sun samu shaida mai kyau kuma zani jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa wayancan ma suke magana za su yi tallan ɗan wancan bangaren bare mu da muke da hujja shugaban ƙasar nan namu yana iya yin sa kuma ina kira ga dillalan man fetur musamman a wannan jiha ta mai albarka man fetur da ya sauka an samu rage su ma ya kamata su dubi Allah su rage wa al'umma farashin man fetur kamar yanda sauran jihohi suka yi domin mutane su samu zaman lafiya kuma a samu kwanciyar hankali da walwala
1: to sai dai Alhaji Kabir BBC dalan na rufe baki zamu leka bangaren jam'iyyar hamayya ta PDP domin daukar jawaban albreka wanda shi kuma ke bayyana cewa ai su kuwa godewa Allah za su yi tunda jam'iyyar PDP ta tabbatarwa da ambassador Muhammad Dalha Bello shaidar zama cikakken dan takarar kujerar gwamnatin Kano a inwarta a cewar sa shine mutumin da ya dace kanawa su kalla a zaben mai zuwa
6: ba abin da zamu cewa Allah sai godiya yau jam'iyyar PDP ta tabbatarwa da ambassador Muhammad Alhaji Bello a certificate din sa na takarar gwamnatin jihar Kano kamar yadda al'umma suka dade suna fata yau al'umma gashi sun tsaya suna ta godiya suna ta godewa Allah da Allah ubangiji ya tabbatar mata wannan certificate din yau ya samu shine mutum wanda muke tunani ina da mai tabbatar ma wannan matsala tunda aka tabbatar da wannan bawan Allah takaran ne yanzu duk wata matsala ta kauce domin yanzu waɗanda ma suka fita daga jam'iyyar PDP suna su su dawo to ina kira gare ku al'umma duk wanda yake tunanin zai dawo wannan jam'iyya shi kofar su a bude take sai dawo za a kabe shi domin shi mutum ne wanda zai yi da kowa da kowa yanzu ka duba mata da maza da matasa suna ta munna yau da aka tabbatar mata wannan certificate nasa to in Allah ubangiji ya tabbatar mai ya zama gwamnatin jihar Kano to wallahi al'umma za su ji dadi za a fito za a taimaki al'umma za a yi ayyuka wanda ba a zato shi Muhammad Alhaji Bello ina da mai tabbatar maka mutum ne wanda koya da ma zuma burin sai za a iya taimaki al'umma to yanzu a ce ya zama gwamna ina da mai tabbatar ma ai abinda ba a tunani ma zai yi al'umma duk wayannan mutanen da suke tafaro bugar da aiki to yau ga wanda zai aiki da gaske ba tare da wani propaganda ba don haka ina kira da al'umma ku fito ku zazzaga mishi ƙuri'a ku shigo jam'iyyar PDP ita ce ta al'umma ita ce ta ɗan Najeriya wanda al'umma ta zo ta taimaki al'umman Najeriya ta jihar Kano don haka al'umma ku fito ku yi jam'iyyar PDP
1: a gabar da albreka na jam'iyyar hamayya ta PDP ke biya wannan zance shi ko Alhaji Usman Mulonia gwagwarwa fadi yake ya kamata duk ƴan hamayyar su daina motsi na neman kujerar gwamnatin Kano a zaben mai zuwa tunda gwamna Abba ya zama hasken kanawa gashi gasar daunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau ko da dai
7: mai girma gwamna ba ka da aboki na takara yau a kowace jam'iyya a jihar Kano dukkan abin da Kano take da bukata mai girma gwamna ka yi amma mai girma gwamna ba magana ce ba fa yau ta abokanan takara wanda za ku shiga zabe da su ba zuciyarka mai kyau ce kuma shi ne ya da labarai zuciyarsa mai kyau ce amma na rantse da girman Allah akwai ɗan tsohuwar APC da nan gaba mai girma gwamna za su nemi su bijiro da fitina a cikin jam'iyyar APC a jihar Kano kuma mu mun san zami shiru da bakin mu kana da niyya ka taimaki al'umma jihar Kano ta nuna irin ku ake nema a irin wannan lokacin kana taimakon mutane kana aiki a ƙasa amma akwai mutanen da za a soko maka wanda nan gaba na rantse da girman Allah za su hana jam'iyyar nan da gwamnatin nan motsi mu mun san su wanda biyan bukatar su ce ba biyan bukatar al'umma ba wallahi jihar Kano yau ko babu komai ta haska ana bukatar ka ana son ka ana yin ka talakawan jihar Kano kai suke so kuma in Allah ya yarda ta ruwa ta biyu kai za a zaba musamman ma yau da Malam Ibrahim Shekaru ya taho tafiyar nan ya samu takara ta Kano Central mai girma gwamna an ƙara wa APC daraja a jihar Kano a taimaki kungiyoyin nan na APC na jihar Kano musamman kungiyar APC gadan-gadan bakin tulu musamman kungiyar nan ta 8 musamman kungiyar nan ta Kondan Koli kungiyar nan Integrity a dubu waɗannan kungiyoyin da suka yi wahala tun ana shari'a har suka dinga kira ka dawo jam'iyyar APC mai girma gwamna to muna yi wa Allah godiya Hassan Hussein dan majalisar tarayya mai wakilta karamar hukumar Nasarawa dan abin da aka ce wannan naka ne da dan abin da aka ce na talakawa ne Hassan Hussein yana kokarin ya dabbaka kamar yadda kai ma kake da bukatar al'ummar jihar Kano kake kauna jihar Kano to shi ma Hassan Hussein haka yake kauna karamar hukumar Nasarawa yake kauna al'ummar karamar hukumar Nasarawa Malam Ibrahim Shekaru Allah ya baka kujerar sanata ta Kano Central mai girma gwamna Allah ya maimaita wannan kujera kai shekara 8
1: daga dai jam'iyyar APC ta su Alhaji Usman Mulonia gwagwarwa mun karbi bakuncin tsohon kansila na mazabar giginyu honorable Hamza Awwal Sadisu wanda ya shigo domin mai da kora ta siyasa kan wasu kalamai da yace tsohon mataimakin gwamnan Kano kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar hamayya ta NDC Comrade Aminu Abdulsalam yayi ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf kan biyan haƙƙin tsaffin kansuloli
8: wasu maganganu na tajin wannan dan takarar jam'iyyar NDC Aminu Allah da ikon sa ba sa halewa sa Allah ya sa mai girma gwamna bisa tausayi da jin kai ya biya mu to amma har yanzu ya kasa yin hakuri kullun kokawa yake kullun sai yayi magana yana ta bakin ciki akan wannan yasa muke sheda masa sai dai hasada ta kashe shi an ba mu kudin nan kuma sun amfane mu kuma har yanzu muna juya su muna amfani da su domin a bada kudin nan iya ladan da mai girma gwamna ya samu da za a bude masa to iya wannan muna kyautar zaton zai iya zuwa aljanna akan wannan to mu mutane da yawa sun amfana da wanda suka gine-gine da wanda suka fada da sana'arsu da sha'awansu da makarantansu da yawa wannan zamu bada labari za a tabbatar da cewa lallai gwamna yayi kokari sosai amma kullun sai mu ji wannan mutumin ba shi da magana sai kalubale da suka akan wannan kudaden kullun cha tsofaffin kansuloli na hana a biya su an biya kaza to muna gaya maka ta Allah ba ta ka ba
3: kuma baka ga wata kila batutuwan da yake akwai wani gudu da aka saude kafin a ce an biya kun yake so a gyara
8: to ai shi ya so ya bata abin mantan farko saboda lokacin da aka zo biyan sai yace lallai in ba jahula akan ka in kai ba dan kwankwaso ya wani ma ba za a biya ka ba bayan magana ake ta haki sai yace lallai sai da jahula haka suka baza ma mutane daga baya mai girma gwamna ya san abin da ake yace a magana ce ta haki aje a biya kowa da kowa hakin sa
3: amma yanzu gashi ai ya samu tikitin takarar gwamna yace 2027 shi zai hawo wannan kujera ku falle daya za ku
8: mu addu'ar da muke in Allah da bukatar sa ma ba za ta sake biya siyasa ba magana Kano Abba Falle biyu zai insha Allah mun yana da mataimaka sosai yanzu a karamar hukumar nasara irin su dahir aro din nan kokarin da suke wajen a hade tunda nasara muna da bangare guda biyu da nasara ta kudu da nasara ta arewa wanda aron nan yana dakata yana bangaren nasara ta kudu su suke ta kokarin ya za a hade ma mu kawo kuri'a intact to akwai mayaka da yawa wanda muke da su kala kala wanda muna ganin wancan ba ma ma magana shi in Allah ya dama bukatar su ta dena biya a siyasa
1: tsohon kansila na mazabar gigin kenan honorable Hamza Awwal Sadisu daga yankin karamar hukumar Nasarawa har yanzu dai muna bangaren jam'iyyar ta APC inda sakataren kungiyar tsaya da kafar ka AA Zaura Organization Ibrahim Maishunku tafarkin Alkairi shi ma ke aika sako ga masu hamayya da gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ko da yake ya buƙaci shugaba Tinubu da ya baiwa Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura mukami domin idan aka bashi mukami zai taimaki al'umma a cewar sa
9: duk waɗannan mutane wai su yan adawa da niyya wai sun yi gunga su iya kai mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf kas wallahi ba za su iya ba ya fi su tausayin al'umma ya fi su gaskiya kuma idan injiniya Abba Kabir Yusuf ya daure gwamnatin sa aka daure gwamnatin tarayya aka dauki sanata Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura mai girma shugaban kasa ya bashi minista na rantsi da Allah ba wani mutum da ya isa ya kawo walagigi a tsarin jam'iyyar APC da gwamnatin jam'iyyar APC domin alkhairi ne ya haɗu da alkhairi karamci ne da karamci tsakanin injiniya Abba Kabir Yusuf AA Zaura domin idan AA Zaura yana minista injiniya Abba Kabir Yusuf yana matsayin gwamnan jihar Kano wallahi mai girma shugaban kasa shi ya ga tun da yake yin mukamai a jihar Kano bai yi mukamin da ya dauke wa al'umma da

0: bisa dubu kamar na sanata Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zawara. Muna kira ga mai girma shugaban kasa a gaggauta yi wa AA Zawara mukani domin zai taimaki al'ummar jihar Kano da ƴan jam'iyyar APC. Yanzu dan Allah abin takeici wannan Usaini Isa ne riga ka kalle shi shi da wannan sukumarar din wai mu yake kallon al'ummar mu jihar Kano idanun wai yake ga mun wai shine wai wanda ya ba Rabi Musa Kwankwaso wai shawara wai a dau yaron nan Mustafa Rabi Kwankwaso ya madadin deputy governor san wannan tsohon mataimakin gwamna yazo ya ce shi ya bada dama dauki Mustafa a madadin mataimakin gwamna magana wa zamu dauka tsakanin ta Usaini Isa mai riga da ta wannan dan gurzan ni ba dan nake tausayawa ma irin Usaini Isa mai riga har da ya fara yin sumbatu wai shi wai zai yi magana na rantse ma da Allah lalacewar siyasa banda ta zuwa Rabi Musa Kwankwaso wai ya bi Usaini Isa mai riga wai a madadin wai shugaban jam'iyya kai in Rabi Kwankwaso ne irin na da da yake zauna lafiya lo a cikin jam'iyyar da ta tumbaka wallahi ko shugaban jam'iyya na mazaba Usaini Isa mai riga bai sai ya bashi ba Umar Haruna Dogo ya fi karfin kashi ya iya ciyo zabi shi da mun larura Usaini Isa mai riga tun medi inda burin sa a ce duk inda ya dinga ce masa chairman chairman ya zama shugaban jam'iyya su uku ne suke da irin wannan larura a jihar Kano Allah ya karbi rayuwar daya bi suna nan a raye amma wannan matacciyar jam'iyyar taku ina za ta ji
1: Ibrahim mai shinku ta farkin alkhairi na aika sako ga masu hamayya da gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf shi kuwa shugaban APC Media Forum Honorable Saleh Kalakawo da wayaye don yin dukan ciki irin na siyasa asalan sa na martani
2: kadan ya rage mutane su fara yi wa kwamarar Amina Abdulsalam dan kira saboda yanayin da naga ya jefa kansa a ciki alamu suna nuna cewa ya shiga damuwa irin ta siyasa ya fara fito da wasu abubuwa wanda tsoron da muke masa zakara garin tona-tona zai rutono wukar da za ta yanka shi mai girma tsohon mataimakin gwamna ya kamata ka ja bakin ka kai shiru ko kuma makusanta su gaya ma gaskiya abinda yake faruwa a yanzu magana ba taka ba so da duk duniya ta yadda akwai abubuwa da yawa wanda suke na asha ne an yi su a lokacin ana da dama a hannu musamman harkar noba dinna da abubuwan da aka yi a kananan hukumomin amma yanzu na ga bakin ka yana rawa kana fito da maganganu kana fada ni abin da nake jin tsoro kar ku fusa ta mai girma gwamna ya dauko takaddu ibada dama a fara fitowa ana terere duk da jiya naji ka fara maganganu akan cewa ana cewa kai marowaci ne wanda kai da kanka yanzu kana nuna wa duniya cewa kamar da gaske ne kana da rowar in dai kansilan gwamnatin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf yana da damar da zai iya kyauta dan majalisar jaha na local gamman zai iya kyauta na tarayya zai yi kyauta shugaban karamar hukuma zai yi kyauta a matsayinka na mataimakin gwamna a ce izuwa yanzu baka iya daukan keken guragu ka tara guragun da suke gwarzo kai musu empowerment ba kuma kai zaka fito kace yanzu kana da wata manufa da kake so mutumin jihar Kano ya dauki amana sa idan ka maka wanda duk abin da mai girma gwamna yi magana akan yau bi kuke kuna suka wanda a baya da shi kuka yi campaign ya sallami kansiloli ka fito kace Madugu ya ce kar a sallami kansiloli ni ban san cewa manufar Badugu ba da gaske yake ba akan waɗannan ƴan siyasar da yake amfani da su sai da lokacin da ka fara irin waɗannan maganganun to abinda nake so in ga maka ya kamata ka ja bakin ka kai shiru mai girma kwamishinan yada labarai na jihar Kano Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya yana iya bakin kokarin sa gurin fito da abubuwan da ya kamata a yi dan a gaya wa al'umma kai abubuwa sun kwace maka bakin zaren ya kubuce maka ka shiga yin wani abun da bai kamata ka shige shi ba to ina so in ja hankalin mai girma tsohon mataimakin gwamna cewa idan ana cin baure a kiyaye cikin sa in ana sara a daina duban bakin gatari domin kar a je irin waɗannan maganganun ya sa santsin takalmin ka ya debo ka a je a fada kogin da na sani
1: amrun azimin inji larabawa da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku ba bi inda wato Bashir Al-Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi amin

0: 431 Gary Mix. Mixeke Karu Akoika Jadinka.
1: Gary Mix.
2: 97.3 Rahama Radio.

0: saba mita 97.3 kakan songun FM Rama Radio kafin sauraron wadannan talace-talace daga sashen namu na cinike da kasuwancin da aka saurari maimaicin shirin harshen kalkalinka tare da Abdullahi Muhammad Wali shirin da kan baiwa yan siyasa daga jami'u daban-daban damar tafi albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiya ba tare da sake kucin mutunci wani ba har ma da cin halin da tambarorin siyasar kasar nan take ciki tuni da gogon ya da shirshin na mai ke nuna da cewa karfe 8:30 saurayin da ke kudu misalin karfe 8:30 daidai zamu je ga sashin namu na labarai da al'amuran yau da kullum inda zamu kawo muku maimaitin shirin karkado kunnuwa ku sha labari shirin da kan zagaya lungu da sako da mun kawo muku labarai daban-daban na fadakarwa ilmantarwa azantarwa ban tausayi ban ta'ajibi ban nishadi a wani lokacin ma da daban haushi waina ma na jan kare fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu tare da ni fatan makabilin labarin yankan sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gaba ta tashi wani gida mai albarka
1: 97.3 Rahama Radio
2: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari shirin da ke zakulo muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin duniya subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku a cikin shirin namu ne yau za ku ji yadda aboki ya cakawa abokin shuka a nan kan
3: ta caka mai wuka a nan gudu sannan ni ma ya biyo ni ni ma da gudu shi ne sai falle ni na fada a gurin idan ni da wuka ya san caka mun ma na sa hannu sai riga ta taya ga
2: har da ma jin yadda wani mutum ya nemi miliyan 4 daga iyalansa ta hanyar garkuwa ta ƙarya duk a cikin shirin za ku ji kidan da aka yi wa masu ba da hayar gida da su dinga sassautawa
4: ne yanzu koran mutane ma yake daga birnin Kano ba dan komai ba tsadar haya
2: wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci har da majin wata mawaƙiya da aka yanke mata hukuncin fulala 74 saboda ta gabatar da waka ba tare ta sanya hijabi ba sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu
5: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
6: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
5: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
6: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store
5: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
6: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store

0: kai matsayin da wasu iyalai suke kasa ci gaba da zama a cikin garin Kano. Labarin da ke sa su tattara kayan su su koma garuruwan su da ƙauyukan su domin neman sauƙin rayuwa. Ya kuma ci akwai buƙatar masu gidaje su nuna tausayi da jin ƙai musamman ga masu ƙaramin ƙarfi da ke fafutukar biyan buƙatun yau da kullum.
1: Wallahi saboda tsada haya mutane sun fara koma garuruwan su ƙauyukan su mutane da yawa sun fara koma saboda birnin masu kuɗi sun tsawwala sun takura babu tausayi yanzu ka tafi gurin mai gida ka tafi da dan haya ya fara cewa wallahi ba ni da kuɗi a taimaka min to ba ma zai bashi gida ba saboda gabaki ɗaya babu wani abin mutunci a zuciyar mutane yanzu sai kuɗi wai in ka ce baka da kuɗi a kai shekara mai zuwa ma ba za ka iya biya ba ba ma za a baka gidan
0: ba ba masu gidaje kadai yayi kira gare su ba har da ma gwamnati da masu hannu da shuni inda ya roke su da su nemo hanyoyin da za su taimaka wajen rage al'umma da dadin tsadar rayuwa a cewar sa samun muhalli mai saukin kuɗi na daga cikin muhimman abubuwan da ke tabbatar da walwala da zaman lafiya a cikin al'umma
1: ina kira da gwamnati da masu hannu da shuni dan Allah a dubi Allah wannan kuɗi abin nema ne amma kuɗi mai karewa ne kuma saboda wannan tsadar ma marasa gaskiya za su iya shigowa domin shi wanda ba shi da gaskiya in ka ce ma 500,000 ɗauka zai ya baka amma wanda zai yi fita ya nemo da ƙyar ya zo akwai gidan da wallahi 50,000 nake ba da shi amma an tashi na ciki an ce sai 200 to ina kira ga masu hannu da shuni dan Allah su dubi Allah a tausaya wa masu haya domin duk komai wadatarka komai jiji da kanka da wadatarka aka ce haya kake haya ƙasa kake
0: a gefe guda kuma Malam Yunusa dan watari yayi kira ga dillalai da su ji tsoron Allah wajen gudanar da aikin su tare da ba da muhimmanci ga tantance mutanen da ake ba gidaje domin ƙara tabbatar da tsaro da zaman lafiya a jahar Kano shin komai doka ta ce game da ƙarin kuɗin da masu gidajen haya suke yi ga barista Munir Faisal yayi ƙarin haske
2: Landlord baya da ikon ƙara maka rent san da ya ga dama a lokacin da ya ga dama amma idan akwai agreement tsakaninku idan zaka aishin haya dama akwai wani abu da ake ce maintenance agreement wanda zai specify abubuwa da yawa da zai mu'amalance ku ɗaya daga cikin shi shine wata magana wadda take magana akan ta yaya za a iya ƙara maka kuɗin haya ko a rage su so idan cika agreement ɗinku an riga an faɗa cewa ga yanda za a ƙara rent da za a iya ƙara rent me percentage ɗin sannan kuma wata nawa za a baka notice cewa an ƙara maka haya to shikenan dole a yi amfani da wannan abun landlord ba zai ƙara maka rent a duk sanda ya ga dama ba amma idan babu tenancy agreement ka ba da kai wato buri ya hau landlord ɗinka zai iya baka notice ɗin cewa kana ƙarewa wannan tenancy naka to ya ƙara kuɗin haya zai baka shi a rubuce dama haka ne ƙa'ida ta ce idan ya baka a rubuce kana da ƴancin da zaka nemi lawyer ka ko kai ma ka rubuta shi a rubuce cewa ka aminta ko baka aminta ba idan kai shi baka bashi response ba ka aminta kenan hayar ka tana karewa dole zaka biya sabon rent din ko ka tashi ka warmashi gidan shi idan baka tashi ba zai baka 7 days notice dan haka ba zama wayayi da ka zo kama haya ka ji landlord ya ce maka ba za a yi tenancy agreement ba wallahi akwai matsala ka je inda za a mutunta ka ku sharadi ku sa hannu shikenan komai ya wuce Allah ya sa mu dace
0: to Allah ya hore kowa ya mallaki nashi a nan gaba kadan za ku ji yadda wani matashi mai suna Amir dan shekaru 16 ya rasu bayan abokinsa ya taka masa wuka sakamakon wani sabayi da suka samu ina kafin nan bari mu je ga wani mutum da ya jefa iyalansa cikin firgici bayan ya shirya sace kansa domin a karbo masa kuɗin fansa har naira miliyan 4 inda daga bisani aka cafke shi Fatima Yunusa Musa na dauke da cikakken labarin
3: a duk lokacin da aka ambaci garkuwa da mutane abu na farko da ke zuwa zuciyar mutane shine tashin hankali kuka da kuma fargaba amma me zaka ji idan aka gaya maka cewa wannan mutum shine yasa aka shirya sace shi da kansa sannan a karbo kuɗin fansa daga danginsa tarkashi wannan shine abin da ya faru a jihar Edo inda rundunar ƴan sandan jihar tambankado wani shiri da ya ba mutane mamaki Rahotanni sun nuna cewa lamarin ya fara ne tun daga ranar 23 ga watan Yuni lokacin da wani mutum ya rika kiran dangin Lucky Alabi yana sanar da su cewa an yi garkuwa da shi ba nan kawai lamarin ya tsaya ba har ma ya kai ga neman kuɗin fansa har kimanin naira miliyan 4 domin a sako wanda ake zargin an sace shin cikin tashin hankali da damuwa iyalai suka fara tunanin yadda za su nemo kuɗin fansar dan uwansu dukkanin labarin wata makarƙa shi yace aka shirya domin damfarar su bayan samun bayanan sirri jami'an yan sandan sun fara bincike a hankali kuma gaskiya ta fara bayyana binciken ya gano cewa babu wata garkuwa da aka yi wanda aka ce an sace din yana cikin shirin tun daga farko daga karshe jami'an tsaro suka cafke Loki Alabi da abokin hadin gwiwar sa tayi a Nahoro inda suka amsa rawar da suka taka a wannan shiri masana na cewa irin waɗannan abubuwa na iya rage amincewar jama'a ga waɗanda ke fuskanta ainihin matsalar garkuwa da mutane haka kuma suna jefa iyalai cikin firgici damuwa da asarar kuɗi ba tare da wani dalili ba Fatima Yunusa Musa ku kada kunnuwan ku sha labari
4: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki ta samu sawaba domin suna da ka tifar a wala huce ta kanci da kuin a wala mai lakabin haihuwa mama sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukin karkuwar nagarta da kibari ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci yanzu saura da ni yan amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma tuntube su ta lambar waya 081 06 58 33 da ko kuma 07 08 9 5 2 05 1 a tuna katifar awala da inganci suka dara saura
5: kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
6: ke dai bari to kallu wannan
5: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai gaya min a ina ka siyo wannan kaya
6: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
5: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
6: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
5: ba shakka to a ina za mu samu Wase Investment
6: suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
7: labbaik allahumma labbaik
8: alhamdulillah gaskiya naji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
9: kai abban mahir wani kamfani ne kake tayaban sa haka
8: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci
9: ai kuwa naji ana batun wannan kamfani na AMT Global Travels a fadin kasar nan
8: shakka babu kamfani ne da ya shahara da burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada da
10: harin
8: umma ga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
9: za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house
11: kusa da gidan murtala daura da gidan man NN PC a kanan dabu dan karin bayani a kira 08 06 06 27 21 ko 08 06 03 71 71
0: to madalla barka mana dawowa anan kuma wani matashi ne mai suna Amir dan shekaru 16 ya rasu bayan abokin sa ya taka masa huka sakamakon wani sabani da suka samu a yankin Gama dake a karamar hukumar Nasarawa a nan jihar Kano. Magwasantansa sun bayyana cewa lamarin ya fare ne a daren Alhamis, kamar yadda abokin shi wanda lamarin ya fara akan idansa ya bayyana.
10: Muna tafiya mun je layin wajen TJ kawai sai ga shi wannan makashin kenan. Muna zuwa kawai sai Amir yake ce mai yali fema da yamma sai yake ce mai abubuwanka sai ya zage shi. Yana zage shi shi ma Amir sai rama. Kana ramawa kawai sai ya zaro ka. Kana zaro ka kuma uku ne daman a wajen gani sai ya bi shi wancan abin da ya yankan masa hannu ya ƙara kuma yankan mai ɗan yatsa sai sannan sai ya bi Amir ɗin a tsaye ta caka mai sannan nima ya biyo ni. Nima da na gudu shi ne sai falle ni na faɗa a gurin idan ni na dauka ya san caka min ma na sa hannu sai rigata ta gaɗi.
0: ‘Yan uwan marigayin na kira ga mahukunta da su gaggauta ɗaukar mataki.
12: An kashe mu da jajircewa Abba
13: kuma ba mu da makwafinsa. Yanzu duk abin da za a yi wa wannan bawan Allah ba za ya cire mana raɗaɗin da muke ji a zuciyarmu ba. Sai dai su taimaka su yanke masa hukunci yadda ya kashe shi a kashe shi. Jidda idan muka tuno ko an kashe shi azaba tana nan tana jiran shi a lahira wadda Allah ya tanadar wa duk wanda ya kashe wani mumini. Muna jin sanyi a zuciyarmu ko sun yanke masa hukunci ko ba su yanke masa ba.
0: To Allah ya kyauta.

0: biyan kudin hayarsa na waccan shekarar ba, sannan in ka zo wani kancin ma ba komai a ciki, wani a haka yake garagara ya biya dan dai ya zauna asirinsa ya rufu. To wannan abin kamar ana so a gayyatar wa gwamnati jobless ne, marasa aikin yi, bayan kullun gwamnatin nan da marasa aikin yin nan take yaki, wanda rashin aikin yankin nan shi yake janyo shaye-shaye, shi yake janyo kwace, shi yake janyo kyade, shi yake janyo abubuwa marasa crisis da yawa. Shin ba a yi duba da wannan ba?
1: Yan kasuwar sun kwaka da cewa su suke biyan haraji, gashi kuma ba a gyara wuraren da ke bukatar gyara a shagunan da suke haya a gidan na Alaramma a kasuwar Kantin Kwari.
0: Ka biya na mataki uku a haraji, zaka biya shara, zaka biya kudin gadi, idan kai ba a sa ma wuta a ce balash kake sha a kudin da kake biyan haya kake sha ba, idan kai asara a shagonka ba wanda zai zo ya biya ka, kai zaka yi hakuri ka biya, idan kuma shekara ta yi da dadi ba dadi kai zaka dau kudi ka biya kudin haya, idan wani abu ya lalace ma ba wanda zai biya ka. Akwai kantin da in ka je a sama digar ruwa yake yi, yana bata musu kaya, basu gyara musu ba, ba za su gyara musu ba sai dai kai mai kanti ka gyara. Duk an manta da wannan gidan, wani canji aka samu, wani adangwal aka yi masa.
1: Alhaji Yusuf shine shugaban yan kasuwar da ke da shaguna a gidan Alaramma a kasuwar Kantin Kwari a birnin Kano.
2: Wannan takarda kowa ya karba ba sai kawai management ta gida ba sai da yadda da abin da suka yi masa ba. Kullin lalahu da sun ce ka zauna kyauta ba ruwan ciyama, sun ce sai ka biya kaza, ko you are on ka je ka biya.
1: Bam iya jin ta bakin waɗanda suka mallaki gidan na Alaramma ba da ke a kasuwar Kantin Kwari a birnin Kano, wanda ke da shaguna sama da guda 900. Hakanan da so samu ne ai da mun ji ta bakin kwamishinan ma'aikatar kasuwanci da zuba jari a jihar Kano, ko da yake gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf bai iya nada sabon kwamishina a ma'aikatar ba tun bayan sauke tsohon kwamishinan ma'aikatar kasuwanci da harkokin zuba jari a jihar Kano Alhaji Shehu Wadasa Gagi a cikin watan Maris na shekarar nan ta 2026. Shin ko ina dalilin ƙara kudaden hayar? Shin ko akwai daukin da gwamnatin jihar Kano za ta iya kawowa domin sasanta al'amarin? Rabi'u Sadauki Kura a labaran Rahama.
3: A nan kuma za ku ji yadda aka yanke wata mawaƙiya hukuncin bulala 74 bayan ta gabatar da wasa ba tare da sanya hijabi ba. Hukuncin dai ya haddasa muhawara tsakanin jama'a, inda wasu ke ganin an yi abin da ya dace domin tabbatar da bin doka, yayin da wasu kuma ke ganin akasin haka.
4: Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
5: Ni kudi Hajiya. Ni kudi a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
4: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulun nan kan jinarwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulun wanke-wanke ne mafi kyau, wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
5: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai ko ya fara.

0: ma'anar kayi su gaba daya babu tahiyya sai a karshe da sallama. An gane ko? To manzo Allah ya ce wannan ita ce ka'ida a sallar dare, ita ya kamata ka kiyaye raka'a biyu ay tahiyya ay sallama, raka'a biyu ay tahiyya ay sallama. Fa idza khashiya ahadukum as-subha, idan dayan ku yaji tsoran asuba za ta cin mai, yana biye sallama din sallah wahidatan, to sai kuma yi kwaya daya tak. Fa autarat lahu ma salla, dayan nan sai ta zame masa wuturin duk abin da ya sallata. To cewa ay sallah raka'a biyu ay sallama, ay sallah raka'a biyu ay sallama, wasu malamai da wannan suka dogara kan cewa sallar dare ba ta da ka'ida adadi, kawai dai tsarin shine duk raka'a biyu ay tahiyya ay sallama, duk raka'a biyu ay tahiyya ay sallama, a ƙarshe kuma sai ayi me, sai ayi daya wuturi. An gane ko? Wannan shine fatawar mazhabin Imam Ahmad dan Hanbali, sallar dare ba ta da iyaka. Shi yasa wanda yaje aikin haji ko umra, musamman umra, lokacin da ake sallolin dare, sallolin Ramadan, za ku ga su a Saudi Arabia suna yin sallah raka'a 20 saboda ka'idar salatul layli masna masna, sai dai duk raka'a biyu sai su tahiyya su sallama, duk raka'a biyu sai su tahiyya su sallama. An gane ko? Wa annahu kana yaqulu, kuma manzo Allah ya kasance yana cewa ij'alu akhir salatikum bil layli witra, ku sanya sallar ku ta karshe a dare ta zama wuturi. So ake daga wuturin nan da zakai a sallar dare, to ba wata sallah kuma an gama. In dai a dare ne da kai wuturi, to ka rufe ibadar sallah, sai dai kuma wata ibadar ba sallah ba. Kana da damar ka ci gaba da karatun Qur'ani, kana da damar ka ci gaba da tasbihi, kana da damar ka ci gaba da istighfari, kana da damar ka ci gaba da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma dai sallah in kai wuturi an gama. Ij'alu akhir salatikum bil layli witran, ku sanya sallar ku ta karshe a dare ta zama wuturi, da kun yi wuturi kar ku sake wata sallah a cikin dare. Kuma manzo Allah ya ce la witrani fi layla, ba a wuturi bi a dare ɗaya. Akwai wanda yana tsoron ba zai tashi karshen dare ba, sai ya fara yin wuturin sa farkon dare kuma daga baya sai ya tashi, to ba za ka sake wani wuturi ba. La witrani fi layla, ba a wuturi bi a dare ɗaya. Akwai wanda suke cewa wai sai kai raka'a ɗaya, wai sai ta yi rubas ta zo ta cike wacce, wai sai kuma ka dora, wannan wasa ne. Sallah ba ta rubas, ba mota bace ai. Kuma ita sallah da ka ce assalamu alaikum, ai ka gama ta, sai kuma wata, amma waccan dai ta riga ta cika ta tafi. Fa'idojin da suke karkashin wannan hadisi, na farko yustadallu bihi ala anna salatal layli raka'atani raka'atani, ana kafa hujja da wannan hadisi kan cewa sallar dare raka'a bibi ake so a rinka yi, ana tahiyya ana sallama, bila ziyadatin wala nuqsanin, ba ragi ba dadi. Abu na biyu, anna alwitra yakuna akhir salatil layli liman wathiqa min nafsihi bil qiyam, wuturi shi ake so ya zama sallar karshe a dare ga wanda ya gamsu da cewa zai iya tashin dare. Inna waqtal witri yantahi bi tulu'il fajr, kuma lokacin wuturi yana karewa ne da alfajiri yake to, da alfajiri yake to, to lokacin wuturi ya kare. Abu na hudu, al afdal anna al witra yakunu ba'da salati shaf'in, ana so kafin kai wuturi kai shafa'i, amma ba sharadi bane. Me yake nufi da shafa'i? Kai sallah mai raka'a biyu kan kazo kai mai raka'a daya, ana son haka domin Allah yakan hada ko a magana biyun da ɗayan, sai da ya ce wa shaf'i, sannan ya ce wal watr, da shafa'i da wuturi, da biyu da ɗaya. To da haka ana so in za ka yi wuturi da daddare kai sallah raka'a biyu, sai kuma ka kawo mai raka'a ɗaya, ko kuma kai mai raka'a biyun sai kuma ka yi mai uku a haɗe gaba ɗaya, ko kai mai biyun sai kuma ka zo kai mai biyar a haɗe, da mai biyar ɗin nan da mai bakwai da mai tara nan duk sunansu ne wuturi, amma kafin su yi raka'a biyu kai tahiyya kai sallama. An fi son haka. Fa taqdimu shaf'in qabla al-watri huwa sunna, gabatar da sallah mai raka'a biyu kafin a zo ai mai raka'a da ba ta rabuwa, wannan shine abin da sunna ta koyar kuma ta fi karfafawa. Wal iqtisaru fil witri ala raka'atin wahida lam yataqaddamha shafa'un ja'izun, amma kuma kai sallah mai raka'a ɗaya kullun kul wacce ba kai biyu ba kafin ta, wannan ma ya halatta. Akwai mutumin da shi sallarsa ta wuturi raka'a ɗaya yake yi kul, baya wani mai raka'a biyu sannan ya zo ya ɗaya, a ɗaya yake kul, ba wai ma mai biyar ba, a'a shi ɗaya kwal. Kun fahimci wannan? To wannan ma ba laifi bane. An samu da manya-manyan sahabbai sun yi sallar wuturi raka'a ɗaya kwal, kuma suka sauka Qur'ani a ciki. Uthman ɗan Affan yayi, Umar ibn al-Khattab yayi. Faqad jaa fi hadisi Abi Ayyuba marfu'an, domin ya zo a hadisin Abu Ayyuba al-Ansari marfu'an, kai tsaye daga Annabi. Manzo Allah ya ce huwa man sha'a awtara bi wahida, wanda ya ga dama ya wuturi da raka'a ɗaya ma ba laifi. To amma shi Annabi bai taba yi ba. Nana Aisha ta ce manzo Allah wuturinsa bai taba zama raka'a ɗaya ba. shi yakan yi raka'a uku ne ko yayi biyar ko yayi bakwai ko yayi tara amma bai taba yin wuturi da raka'a daya ba to amma yace in an yi ba laifi wa rawahu abu daud wa an-nasa'i wa sahahu ibn hibban wal hakim wa sahha an jama'atin min as-sahaba kuma ya tabbata daga sahabbai masu tarin yawa annahum autaru bi wahida sun yi wuturi raka'a daya min gayr taqdimi naflin qablaha ba tare da sun yi wata nafila kafin wannan raka'a daya ba abu na biyar ijabatu sa'ili ala mashhadin min an-nas li ta'mimi al-fa'idati ba laifi mutun yayi maka tambaya a cikin mutane kuma ka bada amsar a cikin mutane dan fa'idar ta game kowa da kowa abu na shida istihbabul witri ana son yin witri wa qad qila bi wujubihi wasu malaman ma suna ganin witri wajibi ne domin akwai hadisin da annabi ya ce al witru haqqun faman sha'a falyutir bi khamsin faman sha'a falyutir bi salatin faman sha'a falyutir bi wahida witri haqqi ne to me kalmar haqqi sai wasu malamai suka ce wajibi ne domin sau da dama qur'ani in yace abu haqqi ne malamai suka fassara shi da wajibi la junaha alaykum in dallaktum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tufridu lahunna fariida wa mat'uhunna 'ala al-musii qadruhu 'ala al-muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muslimin wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan 'alaina nunjil mu'minin da haka suka ce haqqan bi ma'ana wajiban wal rajihu annahu laysa biwajib amma zance mafi inganci wuturi ba wajibi bane ba lakinnahu min afdalit tatawwu'at sai dai yana daga cikin salloli ko ibadoji na tadawwu'i masu falala ne tarin yawa likasratin nususi fil amri bihi saboda nassosi sun yawaita wajen umarni da ayishi wa fadlihi da bayanin falalarsa wa kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatrukuhu fi hadrin wala safar manzo Allah baya barin sallar wuturi ko a zaman gida ko a halin tafiya an gane ko to kaga wannan yake nuna sunna ce mai karfi sunna ce mai tarin falala da yawa kwarai da gaske to tunda masu sanar da ni lokaci sun yi sabani bari mu ƙara hadisi daya الحديث الثاني والعشرون بعد المئة حديثي نأشرن دبيو باين دلي ما نانا دلي دا أشرن دبيو أنا عائشة رضي الله عنها قالت لقنا نائشة ورمو من الله كارمتي داتتي من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أدكا ينكن دلي النبيات ووتري أشكنسا ونلوك تيمان ذا الله ينا إدد سل إشا سيتاشي وترنسا shine zaka ga wasu suna yi wani da an idar da sallah a masallaci yanzu zai tashi ya shafa ida witrinsa shi ya gama to wannan yayi sunna karka ce dan me wani lokaci annabi idan ya idar da sallar isha baya witrinsa sai ya shiga gidansa idan ya shiga gida a al'adarsa yakan je ya zauna sai dukkan matansa su zo masa hira yakan zauna ne a ɗakin mai girki to duk sauran sai su biyo shi hira nan idan aka zo aka yi hira aka gama duk sai su ban kwana da shi sai su koma ɗakunan su shi kuma sai zaman sa a ɗakin mai girki to wani lokaci kan ya kwanta bacci daga wannan hirar sai ya tashi ya alwala sai ya wuturinsa sai ya kwanta wani lokaci kuma in an yi hirar an gama sai ya kwanci sa ba zai kuma tashi wuturi ba sai can ƙarshen dare sai ya tashi ya wuturinsa kaga dukkan sashin dare annabi ya yi wuturi a cikin sa ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe to amma wanne yafi ƙarshen domin ƙarshen dare yafi farkon dare yafi tsakiyar dare falala an gane ko nana Aisha tace min awwalil layli wani lokaci yayi wuturi daga farkon dare wa awsatihi ko tsakiyar sa wa akhirihi ko a ƙarshen sa fantaha witruhu ila sahari ƙarshe ya tarkace wuturin sa ya maida shi ƙarshen dare shine lokacin as-sahur gabda hudowa al-fajr domin Allah ya nuna falalar wannan lokaci musamman da yin ibada ta istighfari a cikin sa والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يجون وبالأسحار هم يستغفرون ذاك حتى النبوة إذا سنا دوت بقاتها تمسمن تو وننك أرشن دنم سكي داكو النبي يقول لوك تند يا إنسا سكي مسا ليف اند سكي مسا واند كوكا دا تكي تينا أب اند سكي مسا يسا حسي دي مكان چي دينا غني أما دا كرشي دسك زوسك يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ya baban mu ka roƙa mana gafara Allah mun yadda mun yi ba daidai ba qala saufa astaghfiru lakum rabbi sai ya ce to ku jira da sannu zan roƙa muku gafara Allah akwai wani lokaci na musamman da muke ganawa shine ƙarshen dare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe duk sai ya maida wuturin sa da dukkan sauran ibadojin sa suka koma ƙarshen dare da haka a cikin wannan hadisi akwai jawazu salatul witri fi awwalil layli ya halatta ay salla witri a farkon dare wa ausadihi ko tsakiyarsa wa akhirihi ko karshen sa li annal jami'a waqtuha domin dukkanin sassan dare lokaci ne na witri a iya yi a ciki sai dai wanda yafi shine karshe abu na biyu annal afdala ay yakuna witruhu fi akhiril layli witruhu fi akhiril layli abinda yafi falala shine witrin mutun ya zama a karshen dare liman wasiqa min nafsihi bil qiyam ga wanda yake da garantin zai iya farkawa amma wanda yake da shakka to kowa ya jinkiri ya je kama wanda kai wutarinka a farkon dare in dai ka san tashin karshen daren yana maka wahala kuma mun sha fada muna nanatawa tashin karshen dare wata baiwa ce da Allah yake iya yi wa bawa in dai ya zama tashin dan ai aikin alheri ne domin akwai wanda baiwarsa ta tashin dare ce amma ne ya shari dawo fataken dare ne da rana suke bacci bal makarul layli wan nahari ne iz ta'muruna na an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada ba kowa ne kaga ya hana idan sa bacci zai shuka alheri ba wani da ya hana idan sa baccin sharri zai shuka dama baccin sa yayi amma idan Allah ya maka baiwar tashi da dare kuma wannan baya nuna kafi kowa wani zai kwana yana baccin amma duk abin da kai a daren ya sha gabanka na fata an gane to amma dai lalle dare lokaci ne mai kima mai daraja ubangiji subhanahu wa ta'ala yana san a maida hankali a wannan lokaci dan ganawa da shi da neman biyan bukata da neman dukkanin wani abu na alkhairi na duniya da kuma na lahira Allah ka ba mu dacewa amin saboda lokaci ya ja sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa rahmatullah da farko muna da tambaya kamar haka mai tambaya yace assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullah yace malam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allaha witrun yuhibbul witra Allah madaukakin sarki mara ne kuma yana son abubuwa mara sai yace zaka iya sa wa danka abdul witri eh zaka iya saboda ya tabbata yana daga cikin sunayen Allah din al witru to da ka ba laifi in ka ce abdul witri an gane ko akwai sunayen Allah da yawa mutane ba sa sa suna su jingina su gare su amma ba wai bai halatta bane kawai dai mutane ne wayewar su bata kai ga haka ba misali al-adalu kaga al-adil sunaye ne daga cikin sunayen Allah ya halatta ka sa wa danka suna Abdul Adli an gane ko to wannan da yawa mutane hankalin su baya kaiwa irin wannan kamar ar-raqib an gane ko inna allaha kana alaikum raqiban zaka iya cewa abdur raqib an gane ko to da ire-iren wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarrudin manir Jawuji ke cewa mu hadu gobe a daidai wannan lokaci
2: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio

0: wannan gike mai ta 97.3 sungun FM Rama radio kafin sauran wadannan talace-talace daga sashen namu na ciniki da kasuwanci inda aka saurare karatun Malam Lawan Trahim na littafin da tilakam wanda kuma ya kawo ganin da shirin namu yake cewa karfe 10 daidai kuma lokaci ne da zamu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum inda zamu kama kuta ita sallar labaran duniya a harshen Hausa tare da Anas Lawan dan Maliki da fatan da za a yi sauraro lafiya
1: Masarar barkama da wannan lokaci ga takaitattu labaran duniya tare da Niyana Salawat da Maliki. Gwamnatin tarayya ta sanar da cewa za ta soke tsarin da ke raba kananan makarantun sakandare JSS da na manyan makarantun sakandare wato SSS bayan wasu tarin bayanai da aka tattara waɗanda suka nuna cewa sama da dalibai miliyan 20 ne ke barin makarantu kafin su kai matakin ajin babban sakandare. Ministan ilimi Dr. Tunji Alhassan ne bayyana hakan a ranar Talata a Abuja yayin kaddamar da kwamitin kula da aiwatar da bibiyar ayyukan hukumar ilimin bai daya ta kasa wato IBEC. Alhassan ya ce tsarin raba JSS da SSS wanda ya tanadi wato ya tanadi da su rika gudanar da ayyukan su daban-daban tare kuma da shugabanni da kayayyakin aiki na kansu bai cimma manufofin da aka kafa shi akai ba. Hukumar bada agajin gaggawa ta kasa NEMA ta ce ta karbi 'yan Najeriya mutum 123 da suka dawo daga kasar Algeria a karkashin shirin maido da waɗanda suka makale zuwa gida Najeriya. A watan Yuli shekara ta 2025 hukumar ta bayyana cewa ta karbi 'yan Najeriya mutum 104 da suka dawo daga Algeria waɗanda suka hada da maza manya 80 mata manya 14 yara maza 2 yara mata 5 da jarariya guda 3. Bayan yi sauran sa'ancin lokaci hukumar shige da fice ta Najeriya ta yi musu rijistar ta bayan tantance su sannan aka ba su tallafin jin kai da ya hada da abinci ruwa kulawar lafiya da sauran taimakon sufuri. Spetan zuwa na yin sandan Najeriya Walatun Jidisu ya kira da kara tallafawa da kuma inganta jin daɗin jami'an sanda waɗanda suka yi ritaya na mai cewa waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen kare ƙasa sun cancanci ci gaba da rayuwa cikin mutunci bayan sun bar aiki. Disu ya bayyana haka ne a ranar Talata yayin gabatar da muhimman jawabi a taron girmamawa da kuma ba da lambar yabo ga jami'an rundunar na shekara 2026 wanda kungiyar Niger Police and Youth ta shirya a kafar intanet. A nan kuma rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kama mutane 33 da ake zargi da aikata laifuka da suka hada da fashi da makami, safarar miyagun kwari da sauran ayyukan ta'addanci. Rundunar ta ce an kama mutanen ne yayin sumaman da jami'an da suka kai wurare da aka fi sani da zama mafakar gungun matasa da ake kira Shila Voice. Kakakin rundunar a jihar SP Suleiman Gurejo ya ce an gudanar da sumaman ne a ranar 27 ga watan Yuni tare da haɗin gwiwar jami'an sanda masu kula da ofishin shiya-shiya. Da kasashen ketare Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa dubban mutane na buƙatar abinci da matsuguni cikin gaggawa bayan tagwayen girgizar ƙasar da ta auku a Venezuela. Hukumar gudun hijira ta majalisar ta ce ƙarancin abinci ya yi ƙamari, ayyukan yau da kullum sun tsaya cak, kuma sadarwa ta taƙaita sosai a birnin na La Guaira inda girgizar ƙasar ta fi muni. Rundunar sojan Amurka ta sake buɗe tashar jirgin ruwa a birnin domin kai kayan agaji da ake matuƙar buƙata. Iyakacin labaran kenan, ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin mu dauke da cikakkun su. Sunana Salawat dan Maliki nake cewa mu na lafiya.

Mita ta sayin da bakwai da dugo kakan sungun FM Rama Radio inda ka saurare ta idatun labaran duniya a harshen Hausa tare da Anaslon Maliki sai kuma tare da misalan karfe 12 na rana domin jin cikakken labaran har ma da karin wasu sababbin labaran agogon namu na yada shirye-shirye na cewa karfe 10 da mintuna 4 kuma lokaci ne da zamu je ga shirin namu na gaba wato shirin saman yan marna fatan za ku ci gaba da kasancewa da mitar 97.3 kakan sungun FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir Labran ya kasi da nake ci gaba da kasancewa da ku a sangon farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wani gida mai albarka

0: A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin zaman amurna. Shiri da hukumar gudanarwa na Rahama Radio Farin cikin al'umma ta dauki nauyin kawo muku a dukkan lokaci irin wannan. Kuma kamar kowanne mako akan ji mu da mashahuriyar rundunar nan ta masu kishin jihar Kano wato RKK wadda a turanci ake kira da suna Kano Patriotic Front KPF. A bisa jagorancin General Ibrahim Sani aka sai mai ritaya wadda take ta kokari tare da kulafuci na ganin cewar al'amura sun daidaita a jihar Kano da yanda jihar Kano za ta ci gaba da amsa sunanta na Jalla Babbar Hausa Kano ta dabace gari kuma tumbungiwa. Akan ji mu da kwararru da masana daban-daban a fannoni daban-daban idan akan tattauna tare da zakulo hanyoyi da dabaru da ake ganin wato martaba da kimar jihar Kano za ta ci gaba da dawowa. A lokuta da dama an ji mu da kwamitoci daban-daban da suka shafi fannonin rayuwar al'ummar Najeriya musamman ma nan jihar Kano, batun kasuwanci da sufuri da harkokin da suka shafi noma da kiwo da masana'antu da zamantakewa da tsarin tattalin arziki da mashi kansa tsari na shugabanci da tarbiyya. Dukkanin mu an ji mu da kwamitoci daban-daban inda waɗannan kwamitoci suke tsefewa tare da wato fito da shawarwari da bincike na masana tare da ba gwamnati da al'umma danganin cewar an gudu tare ba an tsira tare. To a yau muna tare da kwararru da za mu tattaura tare da su. Daga ciki akwai Alhaji Musbahu Idris wanda tsohon zonal commandant ne na hukumar nan da ke yaƙi da shaye-shayen kayan maye ta ƙasa wato NDLA wanda ya rike wato zonal kuma ce shiya da ta shafi ɓangaren Sokoto da Kebbi da Zamfara kuma ya ma zauna a nan jihar Kano wanda ya taka gagarumar rawa wajen ba da gudunmuwa na ganin yadda za a yaƙi wannan ɗabi'a ta shaye-shaye da safarar muggan ƙwayoyi. Alhaji Musbahu Idris, barka da kasancewa tare da mu.
1: To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Haka nan akwai Adamu Sani wanda shi memba ne a ita wannan runduna ta masu kishin jihar Kano wato RKK tunda an ce biyu ta fi ɗaya. Malam Adamu Sani, barka da kasancewa tare da mu.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: To akwai abubuwa da dama da za mu tattauna. Da gaji an san batu ne da ya shafi rayuwar matasa da kuma shaye-shayen shi wannan matsala ta kayan maye a daidai lokacin da hankula suke daɗa karkata ga babban zaɓe na shekarar nan ta 2027 da za mu shiga musamman ma a cikin watan Janairu 16 ga shi wanda ita hukumar zaɓe ta ƙasa take ganin za a gabatar da shi wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da wasu da suke tattare da shi wannan harkoki na zaɓe. Haka nan al'amura suke daɗa fuskantar sauyi a rayuwar mutane da kullum musamman ma matasa inda ake ci gaba da ganin matsalar nan a nan jihar Kano ta faɗace-faɗacen daba da shaye-shayen kayan maye da abubuwa duka makamantansu waɗanda suke neman gagarar kundila domin ko a makon da ya gabata nan wajen kofar ɗan Agudu ɗin nan matasa sai da suka rufe hanya da rana tsaka babu shiga babu fita kuma ana ganin su an rasa ya za a yi da su da makamantansu. Ga dukkan alamu wannan yana daga cikin dalilin da ya sanya ita kanta rundunar kishin jihar Kano take tunanin to ya za a bullo wannan lamari. Wasu da dama suna ganin akwai tasiri na batun da ya shafi tattalin arziki, wasu suna ganin akwai matsalar da ta shafi harkokin tarbiyya, wasu suna ganin a'a akwai sakaci ma daga bangaren gwamnati, wasu kuma suna ganin a'a ita kanta hukumar ta yaki da safarar da dillancin kayan maye sai ta canja dabaru da matakan da suke ɗauka ko kuma ma a yi mata garan bawul gabaki ɗaya ko wasu abubuwa makamantansu. To kuma dai menene za mu tattauna tare da waɗannan ƙwararru da ku kanku ma sauraro domin dai a gano ya za a tunkari waɗannan matsaloli da inda wato za a iya yin zaɓe lafiya ba tare da matasa an samu matsala musamman a nan jihar Kano ba. Bari mu fara da shi Alhaji Musbahu Idris wanda tsohon zonal commandant ne na ita wannan hukuma ta yaƙi da shaye-shayen kayan maye. Mukallin nan jihar Kano, Alhaji Musbahu, wannan matsala ta shaye-shayen kayan maye kamar yadda na faɗa ne ma take ta gagar kundila. Ya kake kallon wannan matsala nan jihar Kano kafin mu je ga sauran batuta da suka shafi dokoki da makamantansu?
1: To a'udzu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wannan magana ta ka gaskiya ne dan ni kaina ina daga cikin dalilin da isa ma na shiga wannan aiki na hana sha da fatoci mai gun kwayoyi a nan sabon sarar akwa jingawa rure. To a nan ana samun tashin hankali a wannan lokacin muna ƙanana. To babu shakka a wannan lokacin da ya tunani dalilin da zai sa mutum ya ɗauki makami idaki ɗan uwansa ko kuma ikashi ba ta yadda zai mutum da yake da hankali da zai yi wannan saboda haka me yake faruwa ne sai na fahimci a wannan lokacin ma tun kafin ma ban gama ma secondary school ba na fahimci cewa hakikanin gaskiya shaye-shayen miyagun kwayoyi suna taimaka wajen addabar daba da kuma rashin jituwa tsakanin unguwa da unguwa wannan lokacin to Allah cikin ikonsa kuma sai ga wannan hukuma ta zo kuma Allah ya sa muna cikin wanda muka fara shiga cikin wannan hukuma har muka yi aiki har muna gama to hakikanin gaskiya kamar aida ka faɗa cewa shaye-shaye miyagun kwayoyi gaskiya suna da tasiri wajen gurbacewar tarbiyar yara da kuma rashin zaman al'umma su zauna lafiya to amma abinda ake so a gane shine me asalin dalilin da yasa mutane suke shaye-shaye kwaya ba ta yadda za a yi abu ya faru ba shi da dalili to dalilai da yawa masana sun yi bayani akan dalilin da yasa mutane suke shan kwaya ko kuma suke shan wani abin da zai dauki hankalin su dalili na farko shine dalilin rashin aikin yi wani lokacin mutum ya tashi ya wayi gari ba shi inda za shi zuciyarsa ta ce ta tunani bature ya ce an idle mind is a devil workshop cewa zuciyar da ba ta da komai sai tunani ya za ta ci abinci ya za ta samu kaya ta sitara kuma babu halin yi saboda haka ina so dan manta da wannan tunanin tashin hankalin rashin abinci rashin matsuguni rashin kaza saboda haka in ba a wasa ba sai samu wannan watakila ina cikin harkar sai ce abin da yake damun ka ga dan wani abu da ka dan ka sha zai ka manta da wannan abin da ma yake damun ka wani lokacin kuma ma a cikin gidaje mata ma abu mamaki zaka suna samu wannan matsalar dalilin aure watakila ba ta jin dadin zama da mijinta ko kuma akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wanda suke bata sanya da za ta yi maganin su ba sai ga ita ma tunda ana samun mata ma abun takaici suna shiga cikin shaye-shaye miyagun kwayoyi akwai kuma abin da ake cewa peer group influence wato kuna zaune da abokai idan an ce kana zaune da abokin da ina shaye-shaye to idan ba a yi wasa ba to kai ma za ka sha dan ba za ka ji murna ba ko kuma ka je ka zauna da mai turare baka samu kashin turare ba da wuya ko ba komai zai dan lakata maka kai ko bai lakata maka ba za ka fito kana jin kashi in ka je maje ma to inda ake jiman nan akwai wari da tsohon in ka fito za ka ji warin jima ta shafe ka saboda haka idan mutum yana zaune da wayanda suke shaye-shaye miyagun kwayoyi akwai abin da man da ake cewa experimentation wato gwadawa ba mamaki kana zaune duk abokanka suna shan to kai ku baka sha to da hana ka tsira in ba ka bar su ba saboda kashi ake kiran mutane su yi zaben mutum da za su zauna da shi saboda kaga zabu mutum wanda zai kai ka ibaruka akwai kuma abin da ake magana akai shine na dalilin da isa mutane suke shaye-shayen miyagun kwayoyi shine rashin imani ko rashin addini wasu ba su da sanin dalilin da shaye-shaye yake a cikin addinin musulunci musamman meye matsayin shaye-shaye a cikin addinin musulunci wasu ba su sani ba to idan aka yi musu bayani aka nuna musu Allah subhanahu wata'ala da annabi sirra da amincin Allah tabbata a gare shi sun yi hani da duk abin da za a yi da ayi sha ayi mai kamar inda yazo a cikin alqur'ani gashi nan ayoyi da yawa sun yi magana akan kamar inda a cikin suratul baqara Allah yake cewa yasalunaka alil qabri wal maisur suna tambaya ka ya rasulullahi akan shangiya da caca Allah ya ce kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas a shangiya da caca akwai amfani amma kuma akwai zinubi da yawa amma zinubin yafi ainihin amfani yawa to me amfanin ta wannan lokacin da mutum zai sha din ya dan ji garau din dan akwai kwayar ma da ake cewa da ita a ji garau to bayan ya gama jin garau din kuma sai ya tashi sai ya ci cikin nadama don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce kuma wannan kwayar da ake sha ko kuma abin da zai sha maye manzo Allah yake cewa kullu mushkirin hamrun dukkan abin da zai sha maye giya ne kullu hamrun haramun kuma dukkan abin da yake maye haramun ne kuma manzo Allah subhanahu Allah ya faɗa ya ce kuma la taqrabu salatu wa antum sukara Allah ya ce kar ka kusanci yin sallah lokacin da kake cikin maye saboda idan mutum yana maye to ya shiga cikin datti ba shi da tsarki kenan da zai saboda bai san ma abin da zai faɗa ba saboda irin wannan ta faru lokacin da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo ana biki sai ga wasu bayin Allah sun zo suka shagiya suka duddake jugunan su sai aka kai magana wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk shine aya ta zo take cewa daga yau Allah ya kawo doka cewa ba ku Allah ya harama shan shan shan kwaya to kaga irin wayannan abin suna cikin dalilin da sa mutane da yawa suke shan kwaya
0: kuma da bari mu je ga shi Malam Adamu Sani kafin mu dawo gare ka Malam Adamu Sani wannan matsala wasu da dama suna ganin akwai tasiri da batun da ya shafi harkokin tarbiyya misali kafin mu je ga batun da ya shafi matakai da ita gwamnati take dauka da ita kanta hukumar yaki da dillancin kayan mayan nan gurguje iyaye gani suke kamar su suna iya bakin kokarin su don da wasu masu irin wannan shaye-shayen marayu ne ba su ma da masu yi masa fadin wasu kuma suna ma da iyayen to amma ta yi saboda wasu dalilai zaka gansu sun shiga ita wannan harka misali ita tarbiyyar nan yaya iyaye za su fara kallon ta ne misali ta inda yaro ba zai fada wannan matsalar ba ko ko dai indai a unguwa akwai mai wannan matsalar wani shi ma sai ya kwakwaya ya fada me ya kamata iyaye su
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan tambayar da kai na so a ce babban yaya kaiwa to amma tunda ta zo akwai abubuwan da ka shi kunsa masa ko kake jiran su da shi so actually wannan kungiya ta rundunar kishin Kano abinda ta sa a gaba kenan tarbiyyar nan kamar yadda su suka koya mana stages tarbiya abubuwa ne suka taru suka taru suka suke taimakawa tarbiya akwai iyaye akwai makuta akwai dasuran dai to mu dan dauki wasu daga ciki misali iyaye kai preparing danka a gida kai iyayenka to idan ya fita si kafin ya tafi makaranta a unguwa tuku inda za mu dauki yadda muka taso a da kai kai iyayenka daga gida in ka fito makoci shi ma sai ya taya ka makoci yadda ake da kenan idan makocinka ya ga danka yana kuskure take zai zo ya tsawatar masa kuma idan ka zo ba za ka ce komai ba kaga yanzu an samu wannan cikas din yanzu idan makoci ya saki ya taba maka da in kai baka yi wata magana ba matarka za ta zugo ka dan na ga wani bidiyo da aka zo a social media na gani can ana dokin doka tsakanin mijin mazajen nan matar ana dokin doka ƴaƴan masu rana ana dokin doka haka muka tsinci kanmu ko ba za ka iya ba kai kadai kai a gida ne kuke tare da shi in ya fito makuta sai sun sa hannu to shi yasa wannan kungiyar abin da take ta kokari ne Allah ya saka
0: matasan da in an nemi su fadin sukan ji
2: sukan ji
0: amma ne yanzu kuma in kace zaka yi mafada ma sai nemi mabmake ka saboda ya shawo ta fa karfin
2: su ai matsalar yawanci I'm sorry to say daga gida ne idan sai ka kira ka duniya za ta so shi uwar mahaifiyarka ta je har makaranta ta yake su saboda an yi maka tarbiyya a makaranta fa ta ji labarin an dakan mata da wata saboda rashin da taku ta je makaranta an yi ba ta kashi da ita to ina ga gida haka a makota so haka sai mun canja style din mun koma kamar da I can remember a lokacin da aka ce tsakanin a cikin tsakanin Imam Hanbal ne ko wanda da ya karatu a kasan a cikin limaman nan wanda ya karatu a wajen Imam Malik wasa ta shirya shi ta tura shi wajen Imam Malik ya ji samu shekaru har Imam Malik ya ba shi shahada cewa kai ka zama malami ka koma gida da ya je gida duk shekarun da ya ba tare da mahaifiyarsa ya yi sallama garin ba ɗaya ba ne ta ce waye ya ce ɗanki ne wani ta ce me ka samu sai ya ce na samu ilimi na samu tarbiyya sai ta ce koma ka koma gurinsa ba kai komai ba ya koma ko ganinsa ba ta yi ba ka ga san yadda ɗa take uwa take son ɗanta ko ganinsa ba ta yi ba ta ce koma da ya koma Imam Malik ya gan shi ce a yaya haka sai ce ka je da muka yi da babata sai Imam Malik ya fara'a ya ce kuskure kai ca za ka ce mata na samo tarbiyya sannan ilimi ai ilimin da ba tarbiya ba shi da amfani duk ilimin ka in baka da tarbiya ba shi da amfani tunda yanzu ni yanzu misali kamar ni da kai zaka sanzance certificate ɗinka ne in certificate ɗinka daki guda ne rarana da shi mu'amalarka ita nake bukata in ga wannan certificate din a mu'amalarka ita ce tarbiya ko sai haka haka ta sa shi ya koma da imam malam ya ga mata ya dawo gida ya ga mata yadda yace yace na samu tarbiya sannan na samu ilimi tace to shigo maraba yanzu nake neman ka so dolan sai mun hakura mun yadda tarbiyar nan ba kai kadai bane kar ka ga danka ne kai masa ba kai kadai bane sai mun girmama junanmu mun so junanmu sannan tarbiyar nan za a taimaka mana da ita in ka ga mata ka a gida makoci in ya gani danka yana ba daidai ba zai shiga maka shine ake so unguwa ko kuma community ya zama kamar kofar ramin maciji ka san shi ramin maciji ko ba nan yana nan tsoron sa ake ji to idan na san cewa in na zo yin uwana da wana da wana tunda muna tare da su in suka zo suka ganni kuma za su iya zuwa anytime nan ɗan sassauta tun daga gida za mu fara nuna wa ƴaƴayenmu cewa ba fa mu kaɗai ba ne akwai wasu wani yana da girma wani yana da daraja wani yana da mutunci duk hukuncin da suka ɗauka na gaskiya ne mu karɓe shi tsakani da Allah in mutum ya maka laifi kafin ka je ga ka yanke hukuncin ya maka laifi sai kai masa uzuri wajen sau bakwai step by step to amma mu yanke hukunci muke baya son ɗana baya kaza to in ka kula abinda wannan ƙungiyar take yi akwai wani taro da aka yi da shi General Sani a wajen taron ina wurin taron akwai wanda da idansa ma bai taba ganin Major General ba sai dai a labarai ko a hoto amma haka ya shiga cikinsu aka kawo abinci aka raba ya kawo musu kyauta ya tashi yana kwantar musu da hankali wani sulhu da aka yi a kofar mata to da a ce ire-irensa za su shigo a taimakawa matasan garin nan ire-irensa wanda suke da influence su fito da dukiyarsu da ƙarfinsu yadda ya fito ga dangadan yake ta fama ɗin nan inda an samu raguwa kuma in aka samu raguwar nan kowa zai ji daɗi don in kana ganin naka ya tsira a'a ka kai shi turai a'a ka kai shi irani ka kai shi wallahi bai tsira ba
0: to ma da labar mu daga shi tsohon zonal commandant na ita wannan runduna ta kuma ce ita hukuma ta yaki da safara da dillancin kayan maye ta kasa NDLEA wato Alhaji Musubahu Idris wannan matsala ana ganin matakan da gwamnati take dauka da ma ita kanta hukumar kamar an kashe maciji ne ba a sara kansa ba yawanci an fi kokari a ga a kama matasan da suke shaye-shaye ko suke fadan daba a je a tsare su ko a yi wani abu makamancin wannan sabanin tunanin ya za a gyara tarbiyyarsa saboda ta yi tun daga tushe sun rasa waccan tarbiyya da shi malam yake faɗi akwai gidaje da akan tanada na irin wannan gyaran halin da gwamnatin Kano ana da shi aka rufe shi ba na jin an buɗe shi ya kake kallon baganan nan ta gyaran hali
1: to gyaran hali an ce wato mu al'umma ce musulma kuma tunda muka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to malaminmu Sheikh Professor Umar Sani Fage yana faɗa mana cewa in ka ce la ilaha illallah ka shaida babu abin bauta da gaskiya bici cancanta sai Allah to sai abin da Allah ya ce za ka yi shine za ka yi motsinka da shirinka sai yadda Allah ya ce ka yi maganarka da mu'amalarka sai yadda Allah ya ce ka yi za ka yi da yadda manzon Allah ya ce ka yi to tambaya da za mu yi a nan shine abubuwan da muke yi ko kuma tarbiyyar da muke yayawanmu wace Allah da annabi ya ce mu yi muke yi Allah fa ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kawo kanku da ahalinku daga shiga wuta ba ta yadda za a yi yanzu mutum ya fita nemowa duk fitafitar da mai gida yake fa abu kawai yake so ya wadatar da ƴaƴansa buƙatar jiki to har kuma akwai buƙatar ruhi ko ba haka ba akwai buƙatar ruhi ai mutum a matsayinsa na mutum biyu ne akwai mutum a kan kansa na mutum kana da bukata ta mutuntaka to ruhinka shi ma ina da bukata dan ruhi saboda shi ina communicating ne da Allah subhanahu wataala. To saboda haka ina gani yadda za a inganta tarbiya shine a tuna da abin da Allah ya faɗa kamar a cikin ayat da na faɗa yanzu da kuma hadisin da manzo Allah ya faɗa yake cewa ku zama makiyaye kullukum ra'i dukkanin mu makiyaya ne kullukum mas'ulun an ra'iyati duk mutumin da aka bashi ki wannan kuma Allah sai ya turke shi ya tambaye shi akan kiwon da Allah subhanahu wataala ya bashi to kiwon da Allah ya baka na ƴaƴanka ka kawo musu abinci kawai yace ka kawo musu abinci a'a ya baka ka kiyaye kuma yawanci kamar yadda ka san yadda kasar nan ta zamanto tattalin arziki yana gasa mutane sosai to shi mai gida ya fita ko irin mu da muka yi aiki wani lokacin ma za mu tafi ba za mu dawo gida ba sai bayan wata uku zuwa hudu ka gane ko an bar mace da kula da tarbiya to ba wata mace ce take da karfin da namiji yake da shi ba ko ba haka ba saboda haka sai abu wannan tarbiyar kamar inda aka shirya ai a cikin kulliyatul hamsin da Allah ya faɗa a cikin hadisi shine an ce a kiyaye mutum hankalinsa to dole kai a matsayinka na da na uba ka kiyaye hankalin danka ko ba haka ba ka kiyaye ni imaninsa ka kiyaye mutuncinsa to wai ka kiyaye ransa to ka kawo masa abinci amma baka sani ba ko yayi sallah ko bai sallah ba to kuma ita macen tana buƙatar taimako akan tarbiya kuma tarbiyan nan in baka yi wasa ba kamar idda mala adam ya faɗa akwai ta a gida akwai ta a unguwanni akwai ta a makaranta akwai ta kuma wacce take gwamnati gwamnati ma tana da hannu a tarbiya babba kai kokarinka a gida akwai wasu matakai guda biyar ko guda uku na farko daga primary zuwa secondary in yaranka ya gama primary zai shiga secondary abokansa da suke a primary daban ne da wa'anda zai yi itarar a secondary mutane nawa ne suke zuwa makarantar secondary su ga lokacin da ƴaƴan suka ko suka shiga sabuwar secondary za su samu sababbin abokai uwaye suna zuwa su kai kira mun abokanka in gani yanzu na ce ka kira abokaina ina kira mun abokaina kai a matsayinka ne mai hankali kana duba za ka ga wanne yake da nutsuwa cikakkiya kana kallo za ka ga kowa da irin bayar da Allah ya bashi to wannan waje ne mai hatsari in baka yi wasa ba ya gama zaman sa primary da ƴaƴa masu hankali masu kirki ya shiga secondary ya samu sababbin abokai to wannan sababbin abokan akwai yaran da na kama shi aka tsa ina jiga lokacin na komanda a jigawa ya tafi an gama secondary an gama hutu zai koma makaranta a cikin kayansa akwai wuyi a ciki akwai gari akwai gishi da akwai towa da komai kuma akwai buhungu kwalon kwado ɗaya na wuyi ya siya me zaka dace ai suna da kungiya ne a cikin abokansa saboda haka kowa an bashi abin da zai kawo ka gane ko to kai baba ka bashi kudi kila ka bashi abin da yafi abin da ake bukata in ina bukatar naira 10,000 baba ya dauki 100,000 ya bashi da zai sai kayansa da yake so na bukata shauran kuma yayi access bashi da tunanin da zai ce bara in tara a'a sai dai tunanin ya za mu kashe wannan kudin to kuma za a yi kashe su ta hanya mara kyau ne saboda haka dole mutane su kiyaye haka kuma idan mutum ya gama secondary dinsa lafiya nan to idan bai hankali ba in yaran zai shiga post secondary institution to isan su waye abokan yaran sa saboda anan ma zai iya zamuwa igamu da irin wa'annan saboda a cikin da muke karatu muna aiki mun gamu da irin wa'annan da yawa sai ga mutum ya zo ya ce dan sa shi bai shin an kama shi dan sa bai shan kwaya ya za a ce dana yana shan kwaya sai a tambaye shi kai ka ba mu labari sai ya rubuta wallahi dai ai hakuri to me ka me fara zaka ai hakuri da yaushe ka fara sha wallahi tunna SS1 ka ga yanzu kuma ina SS3 amma yace uban sa bai sani ba uwarsa bata sani ba yayan sa basu sani ba to yaya za a taimakawa iyaye su gane hanyoyin da za su fahimta cewa dan su ya shiga cikin shaye-shayen miyagun kwayoyi ba tare da wani ma ya zo ya gaya musu ba amma wallahi tallahi in ba ai haka ba zaka zauna da danka ina shaye-shayen miyagun kwayoyi shekara 5 shekara 3 baka sani ba sai ɗan hukuma ta kama shi ka je kai ta fada to na farko za ka ga yara in suna shaye-shaye matasa akwai kwayar da idan mutum ya sha idan sai yana yin jajazur kaman gawayi kaman garwashi
2: to saboda haka kuma idan su ina ruwa to saboda haka ya za a yi su ki su hana mutane su fahimci cewa za a gane su saboda in gidanka idan ka yaja da an ganka cewa ne ka zo yadda kai abun ina ne kai ina ganin ka nan ko wani abu ya faru ka zace me faru ne ko haka ba sai ga ya sa bakin gilashi to da kaga mutum yana sa yawan bakin gilashi matashi yana sa to kai kiyaye dan ka towo baka wasa ba bige ganka ba bige ka zai idan ka ga mutum bakin sa ina bushewa kamar ina azumi to akwai kwaya da yake sha idan ka ga mutum hancin sa ina ruwa kamar hancin kare to akwai kwaya da yake sha idan ka ga yawo ina cin abinci fiye da alkima ila ma an yi dare an bashi abincin sa ya ci kuma da daddare a ji shi ina baran-baran a cikin kitchen ina neman abin da yake akwai kwayar da in aka ci ta za ta share maka duk abin da kake ji kana jin yunwa kamar cannabis sativa wato indian hemp tana da kici tana idan yaranka ina kokari a makaranta ina daukan na daya zuwa na uku zuwa da hudu haka kutsamu sai aka wahi gari sai ga yaranka ya fara daukan na 20 na 30 to kai ma kai bincike akwai abin da ya faru wataƙila ya haɗu da ƴan iska sun ɗauki hankalinsa baya karatu idan yaro kuma a gida ina da ɗaki sai kaga ya sa posters irin tubabu mai

0: Jamusi. Saboda haka idan akai hakan akalla kasar mutane sun san cewa za su araba su da iyalan su da kudin da suka tara to za su danyi tunani. Amma in kana maganar kuma extreme case shine kashewa. To ai shi kansa abin da yake Allah ya fada shi zai. Ka gane ku? A ko inna Allah yake cewa wa'annan da suke yafsuduna fil ardi fasada wanda suke barna a bayan kasa inna Allah yake cewa qatluhu wanda Allah yake cewa a kashe su. Ko kuma wanda suke barna irin wannan tabo da shayayen miyagun kwayoyi da sai da su musamman sai da miyagun kwayoyi shayayen wayancin masu shayayen victim ne suka ma wasu ba su san ma abin da suke yi ba. Amma wanda yake sayarwa shine matsala. Shi yasa kake gani yanzu idan hukumar NDLA ta kama mutum yana sha to ba za ta shine yake son ga mana inna kasiyo sai kai shi wannan ICO din in karamin dila ne ga mu kai mana wajen babban dila sai aje in karamin babban dila ne kai mu wallahi haka ake yanzu sai ayi menene ake ce hawa biyar sai an kama ainihin masu wa'annan miyagun kwayoyin da ainihi din ba dealers ba yan kutu kuma wanda ake ba su dan cawo kace to saboda haka idan aka yi da wannan udiri in aka yi shi na tabbata in Allah ya sa muka dace zai rage kuma zai tsoratar da mutane saboda magana ce ta cewa zan si shari'a to yanzu an ce babu shari'a an dauke wannan an ce babu wani alƙalin da zai bada option na fine. Abinda shari'a ta ce a ɗaure mutum shekara 15 ko shekara 25 ko shekara 10 ko ba komai an ɗauki muku masifa.
1: To misali a gurgujin makallinan jihar Kano ka gamsu da matakan da gwamnatin Kano take ɗauka ko wajen haɗa gwiwa da ita hukumar nan ta NDLA wajen yaƙi da shaye-shayen nan saboda kullum gwagwarmaya ake abin amma kamar ana zuba ruwa a bayan ƙwarya babu wani abu da yake faruwa. Ya kake kallon yaƙi da shaye-shaye da gyara tarbiyyar matasa a nan jihar Kano?
0: Ai Allah ya sadauki abin da nake so gane. A ce kishin baki sai taro wannan matsala ta shaye-shayen miyagun kwayoyi idan za mu ga kanmu gaskiya ta fi karfin ma hukumar NDLA sai kowa ya shigo ta in ba haka ba za a je ko ina ba. To mutum nawa ne sunawa ne shugaban ma'aikatan NDLA din a Kano kuma ka dubi Kano muna da mutane over 15 million da jihar Kano ma yanzu ma'aikatan da suke na NDLA ma in aka bar su da tsakiyar kun tsuran Kano ma bala ba sai an karo shi yasa shi wannan shugaban ya ta kokarin dubin ma'aikata wanda za su tsaya aiki a lokacin mu da muka yi aikin ma ai akwai lokacin da nayi commander a wata state din dubu mu 200 ba ko to amma yanzu za ga hankali za ga wata state din tana 200 wasu na da dubu kamar Kano suna da wajen fiye da ba zan tudiyar faɗa abu ma suna da yawa yanzu. To amma dai tsakani da Allah na zo ita wannan hukumar ta yi biki na kone irin kayayyakin da suka tara in ka gan su sai ka kai hawaye saboda wa'annan inda a ce sun shiga cikin al'umma ba abin da babu tomfa guda 12.5 nemi agon kwayoyi kala-kala
1: tan
0: 12 aka ɗebe su daga cikin al'umma idan aka bar su inda a ce an bar su sai shiga wace irin barna za su yi ba za ka iya quantify din barna da za su yi ba saboda haka gwamnatin jihar Kano tana taimakawa NDLA ainihin bikin da aka yi ta taimaka musu to aƙalla a ƙasara akwai synergy akwai jituwa tsakanin hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi da jihar da gwamnatin jihar Kano. Amma abin da nake so a nan Alhaji gwamnati daman haƙinta ne farillarta ne ka gane ko amma muna so mutane su yi aikinsa da gatar jariya ta
1: misali abin da nake nufi ya za a yi a ceto su ya matasan nan matakan da za a ceto su
0: akwai matakai da yawa
1: matakan kamar da ake dauka na a hana su ne
0: eh
1: amma a ceto su saboda wasu ai dafin shaye-shayen ya shige su
0: to
1: ya za a yi ka ji ma baka sha'awar shaye-shayen akwai ya maka sana ko
0: na yau akwai demand reduction unit akwai supply reduction unit a NDLA supply reduction unit shine masu kula da a rage zaman to cewa miyagun kwayoyin ba su shigo cikin al'umma ba a datse su

0: idan aka yi rashin sa'a suka shigo to ya za a rage a wayarwa da mutane kai da za su daina su ba sa sha'awar su amfani da shi ko ba haka kake nufi ba to kamar yadda na gaya maka yawanci wasu ma da suke shaye-shayen ba su ma mu isa suke shaye-shayen ba dalilai ne barkatai ka gane ku to wa'annan dalilai akwai wa'anda suna sha ne in kuma suka sha sai su yi da dama to abinda suke so shine a ɗan taimake su yanzu ka ɗauki mutum ina ka kama mutum da rabu da biyu na biyu ka je ka ɗaure shi duk wani taimako kai masa to a ita hukumar akwai demand reduction unit akwai wani ɓangare da yake koyar da mutane tarbiyya yake gyara tarbiyyar mutane kuma a halin yanzu mutane ma suna zuwa wajen ɗan dele wanda suke da yara da suke da waɗannan matsala su je su tambaye su da Allah wace hanya za mu yi a taimaka wa ɗana ya samu nutsuwa kamar ina gaya maka kafin mu fara aikin nan akwai wata mata ran nan ta kira wani ta ce wani Allah ya taimake ka na nemi lambaka na rasa ɗanka da ka taimaka yanzu fa ya zama mutum alhamdulillah har ya fara sana'a da Allah ga ma dan wani abu ka shi ruwa nace ha abin ya min dadi saboda me mun kawo shi office din mu a office din mu ko a kanan nan akwai Alhaji Hamisu wanda mai Hamir investment ko anan singa yake naje na gaya masa wani gudunmawa zai bayar dan kasuwa ne mai kudi sai ya ce Alhaji Musa mai kashe su nace da Allah ka sai computoci da keken dinki akai NDLA saboda akwai yara da ba su da gata ana kai su su koyi keken dinki wasu kuma su koyi computer sai ce to kai min abin na kawo ibanin computer guda 10 da computer guda 10 da keken dinki guda 12 na kawo NDLA kuma ina nan an hada su akwai rehabilitation center a Kano irin wacce na gina a Sokoto sai amma yace in kawo abin din zanan ita aka yi replicating din ta a Kano ya gina ta kuma a lokacin na so in gina ta a Jigawa amma na samu fili da za a gina sai aka yi min transfer sai na dauki tasawira na tafi da ita Sokoto Allah ya taimake ni kuma na samu gwamnatin jihar Sokoto a lokacin wa mako ne Aliyu wa mako yace ya yarda a gina tana nan ana amfani da ko ina ana kawo mutane domin a gyara a can ma na samu computoci na je Central Bank na samu manager na ce to kuma ku taimaka irin social responsibilities din nan ga dubbanjin ga yara suna shaye-shaye na dauko shi controller din na nuna masa irin miyagun kwayoyin da muka gama sai ce Alhaji Musa ni wallahi ina tafiya kuka tsere mu haushin ku ba nake ji amma yanzu na je na ji saboda ashe ga abin da kuke to saboda haka mutane zai su zo nan manyan masu kuɗi Allah ya mana arziki a Kano wallahi tallahi inda za su yi jaka da su kowa farko dai a samu yadda za a masibili a koya yara sana'o'i kala-kala mutane su fito da kuɗi su gina wajen da za a koya yara ya buka zo ka ba mutum 5,000 da me zai daita gobe jibi ya kashe ta show me how to fish don't give me the fish ka ba ni yadda zan yi ma in je in samu kifin wai ba wai ka wanda ba ni kifi kullum ka zo ka mutu fa saboda haka muna kira ga masu kudin jihar Kano idan suna jin su yi tunani wace hanya za su bi a dauke wa'annan yaran saboda sai Usman dan fodo radiyallahu anhu ya fada yake cewa in ka dauki wannan abu to dole sai ka aje shi wani waje fa in ka dauke mutum ina sha to sai ka kai shi kuma wani waje saboda haka idan muka dauke su muka ce su daina shaye-shaye miyagun kwayoyi ina za mu aje su saboda haka sai mun sama musu wasu ga rashin gata kamar yadda ka faɗa wasu marayu ne ba uwa ba uba suna gararan ba kuma kowace unguwa Allah ya mata arzikin masu kuɗi in ba haka ba za mu ci nasara ba saboda haka ina kira da mutane su san yadda za su ko a kan kansu ko a hukumance gani ɗin nan ni ɗan Kano ne kuma a tarihin NDLA ni ne the most highest ranking officer da ya taba zama a NDLA har yanzu kuma ba a kamo ni ba ka gane ku amma ni na retire ka gane ku alhamdulillah amma yawanci mutane ba su sani ba duk wani alheri da nake gaya muku na yi ban yi shi a Kano ba saboda ban yi a Kano ba na yi a Kano na yi na a Jigawa Sokoto kai har a nan Barma na je amma Allah bai kaddara nayi aiki a Kano ba.
1: To misali yanzu kamar masu kudin mu ko in suna son su kaiwa dauki sai su je ita wannan hukuma
0: kenan. Sosai kuwa sai su je sai su bukatun su kamar yadda wannan bawan Allah yayi na kai masa bukatu nace ga bukatun nan akwai santa din babba. Akwai kwanaki ma har mun fara tunani na tambayi wani zai sai musu wani inji da ake yin takalmi. A koyawa yaran da suke takalmi. Wallahi a Katsina haka ne. Ni koya musu tarare dake ni gidan mu tarare ake ni koya musu yadda ake tarare da man shafawa ni koya musu dinki da yawa wasu sun bar shaye-shaye sun samu sana'a suna yi dan kuma daman ina daga cikin dalilin da yasa mutane suke shaye-shaye rashin sana'a
1: to muna godiya masauraran mu ana tare da shirin zaman imurna ne kai tsaye daga nan rahama radio farin cikin al'umma kuma muna tattaunawa ne da manyan baki musamman ma shi Alhaji Musawu Idris wanda tsohon zonal commandant ne na ita hukumar hana sha da fitar tsumiya ko kwayoyi ta kasa da ya kula da jihohin Sokoto da Kebbi da Zamfara kana muna tare da Adamu Sani wanda shi memba ne a ita rundunar masu kishin jihar Kano wato Kano Patriotic Front KPF za a yi kiran mu ta 0707779539 ko kuma 0814478777 don babu gudunmuwa Assalamu
2: alaikum.
1: Wa alaikum assalam. A gurguje. Hello. Kai, afwan, kiran ki ya sauka. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Wa alaikum
1: assalam. Alaikum assalam. Da muke tare?
2: Wa alaikum assalam. Kura ne wa manyan baki. Ta kare ne mun san da zuwa.
1: Tamam da Allah. Wa Abdullahi Ariye yar zama ne geza ko?
2: Wannan haka yake ma larabi.
1: To a gurguje me zaka ce?
2: Wannan baki ne mun kuwa da alkhairi. Allah ba aba wannan tantare ya gyara mana don Allah wutan nan sarki na tana samar da aiki da matasa ai gyara mana da banar nan don Allah ta hawo na mutakar wannan don Allah ya aba wannan tantare ai ma tana kawo aiki ga matasa ita wannan abubuwa tana kawo aiki ga matasa saboda wannan abin da ake wannan tsarin aiki ne kuma da Allah an kawo a hana shi ko da wannan abubuwan duk
1: kin da ta
2: abun
1: ko mun kuma ne shi dole da sanarwa
0: Amin malazani.
2: Wato cikin bayananka akwai abubuwa guda biyu da na tsarkanta. Na farko kai bayanin tsarin wato hukumomin sirriba da ainihin tarbiyyar al'umma. Wannan gaskiya ne shine bakaturin abin da ma ya kafa cikin zaman shaye-shaye. Don gaskiyar magana hukumomi ba ina nufin kuma NDMA ko kaza. Cikakkiyar magana wadda ke ce amfana da harkar siyasa. Su suke daurewa wannan harkar. Sannan in ka koma kan batun tallafi da kake bayanin cewa masu gaskiya ne amma fa a halin da muke ciki mutanenmu ka sani sun tarbiyyantu da cewar bace an je gare su da haka gaskiyar magana idan hukumar ba tashi dai kamar yadda kai mata kanar ta Kano sai ta samu mutum gaskiya ba hankalinsa ba kai yana kan
0: kasuwa
2: gaskiya mai shi kuma ba Allah ya saka mata alkai
0: amin
2: amma akwai wasu bangarori daga cikin jami'an tsaro wanda gaskiya ba ta mata aiki wanda da zamanin Musa ba mai yi wallahi komai girman mutum sun aka same shi sannan cikin wannan sabkar wallahi ka zai gode ka wallahi nan ko kuma ainihin wasu ne kai rubu da ka in za a dawo a karkade ainihin kundin ita wannan hukuma a dauko na wanda da zamanin jiran Musa ba mai yi in haka haka wallahi tallahi ba ɗan ciya zama ko ɗan tsaye mutum
1: to muna godiya
0: ya Allah
1: assalamu alaikum a gurguje wa alaikum assalam da muke tare to a gurguje Sanusi
2: to Allah ya saka muku da gaskiya mun kira ku da gaskiya ba abin da kai a gaje ne aiki a jaya Kano amma dai kuma ya bari yayi a Kano wato kuma ni sai inda yanzu mu dai a garin nan jihar Kano in ka kasa ba kamar shigo mana ma da kwaya ko siyarwa in ka kasa shi gida uku wallahi gida shi da rikici ɗan ka shi to kaga kan kai aiki ne a lokacin kafin sako mana zuzin dawo na magana
1: ina kake da waje hannun zargi kake za ka ce ka tsana ne suke
0: za su ji ga yi
1: abinda eh assalamu alaikum
2: wa alaikum assalamu wa rahmatullah
1: a gurguje da wa muke tare
2: to alhamdulillah kuna tare da ubaydullah kubara tayin kuri madudi babban bako in yi maka barka da shigo a wannan kafa mai albarka Allah ya saka maka da alkhairi babban bako bisa iya kokarin da kuke naji kokarin da kake na gina al'umma sannan kake akan aikinka ai har yanzu ma akai kake kuma tambayar da zan ma babban bako bisa kokarin da kuke irin ku kudin da arewa mun tabbatar da irin ku wai idan kun ba gwamnatoci na yanzu a wancan lokaci an ce zamanin jahiliya amma sai na ga kun furke amanan da zaka ga kuna gina ƙasa ana jawo mutanen da za a gyara musu kwakwalwarsu a shirya su kuma a ba su aikin yi sai ga shi a yanzu lokacin jahiliya ba ma jin kuma waɗanne ɗan ilimiyar da suke wancan lokaci na jahiliya ba ma jin irin ku a cikinsu suna fitowa su irin abubuwan da kuke.
1: Hello kamar abin nan ɗinka saboda karancin lokaci alhaji musu bawo mai za ka rufe da shi saboda ba lokaci
0: to alhamdulillahi dai kawai gabaki ɗaya mu daga kan wa'anda Allah ya ba su haƙi na tarbiyya sai mu ji tsoron Allah mu yi abin da Allah subhanahu wataala ya umarce ni mu yi ko da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ci kowa ya san Allah mutane suka ce in ka gyara ka sani kuma in ka bata ka sani kuma ana zargin yan siyasa da ɗorewa masu shaye-shaye baya to wannan ma mutum yana so ainihin a shukarsa ta yi mai ake cewa ya bayya to ya kamata ya kiyaye cewa shi ma fa ina da yaya in ka ba ɗan wani babu shakka shi wato akwai abin da ake cira kama za ta biyo ka har gida wadda mutane su kiyaye Allah kawai mu ji tsoron Allah mu nemi yadda za mu yi mu taimaka juna domin mu samu zaman lafiya.
1: Afuwan Alhaji Adamu Sani bai za ka rufe da shi.
3: To, assalamu alaikum. Wato abinda ya faru wannan hukuma ta yi wani abu ran Litinin ɗin nan da ta wuce shekaran jiya. Da Allah ya san da al'umma sun san me suka yi. Abin ya yi ci a ce a yi murna kamar yadda ake yanayin sallah ko takutaha. A yi tuwon sallah, a yi wa yara wanka, a tsaftace gurin domin wannan kayan da suka kona wannan nuna je na gani da idona. Da an bar wannan kayan sun shiga gari su dan magari kaza ya shiga hannun dan magari kaza ya shiga hannun dan magari kaza wallahi tallahi mutanen da za a halaka a dalilin wannan kayan Allah ne ya san yawan su wanda ba su haukaci a dalilin wannan kayan Allah ne ya san yawan su auren da zai mutu yaran da za su ban makaranta a dalilin wannan kayan hadari da ba a sha a je a hadari a dalilin wannan kayan da suka kona Allah ne ya san abin da za a yi
1: so
3: alhamdulillah
1: amma sauraron ma'ana zamu ji tsoron saboda karancin lokaci ta yi ko a makon gobe mu iya dorawa mu dada kallon batutun da suka shafi tasirin su yan siyasar da ake zargi da kuma me dai da kamata ita gwamnati ta yi tunda ita wannan harka ce ta take buƙatar hada karfi da karfi domin a gudanar tare a madadin ita hukumar gudanarwa ta rahama radio farin cikin al'umma da shi malam Salisu Dallami wato mai wanda yake jigoni a bangaren sadarwa na ita da masu kishin jihar Kano da manyan bakin namu shi Alhaji Musubawa Idris wanda shi tsohon zonal commander ne ita hukumar NDLEA da kula da Sokoto da Kebbi da Zamfara da kuma shi Adamu Sani wanda memba ne a ita wannan rundunar ta masu kishin jihar Kano ni sai da ke kuro nake cewa huta lafiya.

fagen wasanni kimanin naira biliyan 2 da miliyan 500 za a kashe a kyaututtukan kuɗi ga ƙungiyoyin gasar MPFL. An bayyana ranar fara sabuwar kakar wasan MPFL ta shekarar 2026 zuwa 2027 da ranar kammalawa. Kochi Usman Abdallah zai jagoranci ƙungiya ta shida da zai hori a gasar MPFL. Kylian Mbappe na gab da rubuza manyan tarihi a kofin duniya. Za ku ji mu da kasashen da suka fi zuwa wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya ta FIFA. Barcelona ta sabunta kwantiragin dan wasan bayanta. Arsenal tana da buruka guda biyu. Za ku ji mu da adadin kuɗin da FIFA take tsammanin samarwa a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 nan da ake fafatawa. Duka da mawaɗansu labaran wasannin a cikin shirin namu na yau, ku biyo mu.

0: A cikin labaran za ku yi cewa gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin cibiyar da daliban firamare wato cirin ciyar da daliban firamare a ƙasar nan. Cibiyar sa ido ta fitar da sabon rahoton asarar rayuka sakamakon tatacci a Najeriya. NUC ta gamsu da shirye-shiryen fara karatu a sabuwar jami'ar tarayya ta tsafe a jihar Zamfara. Daga ƙetare Iran ta aina rufe birnin Tehran domin jana'izar Ayatollah Ali Khamenei. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan rana ta Laraba 16 ga al-Muharram na shekarar 1447 bayan hijira wanda kuma daidai da 1 ga watan Yuli shekarar 2026 sunana Usman Ibrahim Datti ga cikakkun labaran a wani yunkuri na inganta ilimi da walwalar dalibai gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Lagos sun kaddamar da wani sabon shiri na samar da dalibai abinci wato abincin tara a makarantun firamare an fara aiwatar da shirin ne karkashin shirin sabunta fatuwa wato renew hope inda aka kaddamar da shi a wasu makarantun firamare da ke jihar Lagos mahukunta sun bayyana cewa manufar shirin ita ce rage yunwa tsakanin yara masu zuwa makaranta ƙara yawan halartar darasi inganta lafiyarsu da kuma taimaka musu wajen mayar da hankali yayin koyarwa baya ga rabon kayan karin kumallo an kuma baiwa daliban jakunkunan makaranta da littattafan rubutu da kuma kwanan zuba abinci da na'urorin zamani domin ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen neman ilimi gwamnatin ta bayyana cewa shirin wani bangare ne na manufofin bunƙasa ilimi da jari a kan rayuwar yara tare da kira ga makamfanoni masu zaman kansu kungiyoyin ci gaba da masu hannu da shuni su marawa wannan shiri baya domin faɗaɗa shi zuwa sauran jihohin Najeriya mahukuntan sun jaddada cewa idan aka tabbatar yara sun samu abinci mai gina jiki kafin shiga aji hakan zai taimaka wajen rage ficewa daga makaranta bunƙasa sakamakon karatu da kuma gina ingantacciyar makomar al'ummar ƙasar nan Hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa NUC ta nuna gamsuwa da tanade-tanaden da aka samar domin fara gudanar da harkokin karatu a jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke safa a jihar Zamfara. Matakin nuna gamsuwar ya biyo bayan ziyarar duba shirye-shiryen fara gudanar da aiki a jami'ar da jami'an NUC suka aiwatar a ranar Alhamis ɗin makon da ya gabata. Wata sanarwar da mai magana da yawun jami'ar Ibrahim Ado Saliya fitar ta bayyana cewa daga cikin bangarorin da aka duba akwai dacewar fara gudanar da harkokin karatu a dokance da suka kunshi wadatattun ƙwararrun malamai a fannonin darussan da za a koyar dakunan gwaje-gwaje ɗakin karatu wato library gine-gine da sauran abubuwan da za su taimaka wurin gudanar da harkokin koyo da koyarwa Kwamitin tantancewar wanda ke karkashin jagorancin mataimakin darakta a hukumar NUC Alhaji Muhammad Adamu ya gudanar da zurfaffen bincike a dukkan bangarorin da suka kamata lamarin da ya ba su damar nazartar tanade-tanaden da aka yi wa fannonin da za a koyar da dalibai fannonin sun haɗa da karatun likitanci da lafiyar haƙora da ilimin magunguna da sauran darussan da suka shafi kimiyya da fasaha da yake ƙarin haske bayan kammala zagayen duba jami'ar mataimakin shugaban jami'ar ta tsafi Farfesa Ibrahim Adamu ya kasai godewa kwamitin tantancewar yayi bisa halayyar ƙwarewar da suka nuna yayin gudanar da aikin su da kuma yabawa da suka yi wajen yi wa jami'ar kan wato wajen ganin jami'a a tsare wato wajen ganin tsare-tsaren da ta tanada don fara gudanar da ayyukanta ya kuma baiwa hukumar ta NUC tabbacin jami'ar na aiwatar da dukkan gyare-gyaren da kwamitin ya buƙaci a yi domin samun nasarar da aka sanya a gaba Wani sabon rahoton cibiyar sanya ido 'yancin yin addinai ta Afirka ya nuna cewa akalla mutane 79,323 ne suka rasa rayukansu a hannun 'yan ta'adda a cikin shekaru 6 a Najeriya. Haka kuma rahoton ya nuna cewa an yi garkuwar mutane 34,773 duka tsakanin shekarar 2020 zuwa 2025. Sakamakon hararen ta'addancin da 'yan mandaga da sauran kungiyoyin masu aikata laifuka. Rahoton ya nuna cewa daga cikin waɗanda aka kashe 42,033 fararen hula ne, yayin da sauran suka hada da jami'an tsaro da kuma masu dauke da makamai. A cewar cibiyar matsalar rashin tsaro ta ƙara tsananta sassan ƙasar nan cikin shekaru 6 da suka gabata, inda dubban mutane suka rasa rayukansu, wasu kuma suka rasa matsugunansu, yayin da dubbai suka fada hannun masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa. Rahoton ya kuma kalubalanci ra'ayin da ake da shi cewa ƙungiyoyin Boko Haram da ISOF ne kadai ke haddasa mafi yawan kashe-kashe a Najeriya. Binciken ya kuma nuna cewa 'yan bindiga da sauran ƙungiyoyin masu aikata laifuka sun taka rawa sosai wajen taɓarɓarewar tsaro, musamman a yankunan arewa maso yamma da arewa ta tsakiya. Cibiyar ta buƙaci gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su sake fasalin dabarun yaƙi da rashin tsaro, tare da ƙara haɗa kai tsakanin jami'an tsaro da al'ummomi domin daƙile kashe-kashe, sace-sacen mutane da sauran miyagun laifukan da suka addabi ƙasar. Gwamnatin tarayya ta sanar da cewa za ta soke tsarin da ke raba ƙananan makarantun sakandare na JSS da na manyan sakandaren gaba, wato SSS, bayan wasu tarin bayanai da aka rattaba, wato da aka tattara, waɗanda suka nuna cewa sama da ɗalibai miliyan 20 ne ke barin makaranta kafin su kai matakin ajin babbar sakandare. Ministan ilimi da tattalin jiha Lausa ne ya bayyana hakan a ranar Talata Abuja, yayin kaddamar da kwamitin kula da aiwatarwa da bibiyar ayyukan hukumar ilimin bai ta ƙasa UBEC. A Lausa ya ce tsarin raba JSS da SSS wanda ya tanadi, wato wanda ya tanadi su rika gudanar da ayyukansu daban-daban tare da shugabanni da kayayyakin aiki na kansu, bai cimma manufofin da aka kafa shi a kai ba. Ya ce hakan ya haifar da cunkoso a makarantun JSS, yayin da makarantun SSS da dama ba sa amfani da dukkanin kayan aikinsu yadda ya kamata. Ya bayyana jihar Kaduna da wasu jihohin arewa a matsayin misalai. Ministan ya ƙara da cewa za a gabatar da shawarar soke wannan tsari a taro na gaba na Majalisar Ilimi ta Ƙasa. Hukumar kula da jiragen ƙasa ta ƙasa NRC ta sanar da cewa za ta dakatar da zirga-zirgar jirgin fasinja na layin Kajula zuwa Afafa na tsawon makonni 3 domin gudanar da gyaran da aka tsara ga injinan jiragen da kuma taragon fasinjoji. Manajan daraktan kuma babban jami'in hukumar da ta kayode Ofefa ne ya bayyana hakan ta shafinsa na X na hukumar a jiya Talata. A cewarsa, dakatarwar za ta fara aiki daga ranar 6 ga Yuli, yayin da za a dawo da zirga-zirgar jirgin a ranar 27 ga watan Yuli. Ya ce wannan dakatarwar ba za ta shafi jigilar kaya daga tashar ruwa ta Afafa da sauran tashoshin jirgin ƙasa ba, layukan Naro Coach da Standard Coach ba. Ofefa ya nemi afuwar fasinjoji kan duk wata matsala da hakan ka iya haifarwa. Yana mai cewa gyaran ya zama dole domin tabbatar da tsaro, inganci da ci gaba da kyakkyawan aiki na jiragen ƙasa. A duk ranar da, wato a duk ranar 1 ga watan Yuli na kowace shekara, rana ce da ake gudanar da bikin ranar barkwanci ta duniya, wato International Jog Day a Turanci. Ranar ce, wato rana ce da ke da amfani da ake amfani da ita wajen tunatar da mutane muhimmancin fara'a, murmushi da barkwanci mai kyau a rayuwar yau da kullum. Wakiliyarmu Fatima Kabil labaran yaka sai ta yi nazari akan wannan rana, ga kuma rahoton da ta da mana.
1: A wannan zamani da muke fuskantar matsi na tattalin arziki da sauran kalubalen rayuwa, masana na cewa samun lokacin yin murmushi ko dariya na iya taimakawa wajen rage damuwa da inganta walwalar mutane. Sai dai duk da haka, barkwanci yana da iyaka. Barkwancin da ke dauke da zagi, cin mutunci, nuna wariya ko kuma tayar da husuma baya gina al'umma, illa ma yana iya haifar da sabani da bacin rai. Domin jin ta bakin ƙwararre kan wannan batu, ga abinda Dr. Aminu Shehu Ibrahim, mataimakin shugaban asibitin masu lalurar kwakwalwa na Dawano, ya bayyana.
2: Wata da dariya da ra'a yakan sa mutum ya mai da abu babba mai nauyi ya zama ba shi da nauyi sosai. Da rayuwa za ka kalle ta ba da zafi ba, kuma sun nuna suna wasa suna dariya masu kan manta da abubuwan da suke damun su.
1: Likitan ya ƙara da cewa dariya da barkwanci na taimakawa wajen rage damuwa, inganta lafiyar kwakwalwa da walwala, tare da jan hankalin mutane da su guji barkwancin da zai cutar da wasu ko ya jawo saɓani.
2: Ko dukkan mutane su wasa da dariya, za ka ga cewa abun da yake damun su da sauki. Halin da muke cike na ƙasar nan, saboda mutane sun yarda da Allah, ko abun ba daɗi ne da yadda abun kamar su dauke shi da wani mugun zafi ba zan ga wasa akai
1: barkwanci na iya zama wata hanya ta rage damuwa da karfafa zumunci idan aka yi shi cikin mutunci da girmama juna kwada al'adun Hausawa ma ana daukar mutum mai fara'a a matsayin wanda ke kyautata zamantakewa da kusantar mutane haka kuma addinin musulunci yayi tanadi cewa murmushi ga dan uwanka sadaka ne wanda ke nuna muhimmancin kyakkyawar fuska da kyakkyawar mu'amala sai dai a lokaci guda addini ya hana ƙarya zagi da cin mutuncin mutane da sunan barkwanci a cikin wannan rahoton mun ji ta bakin wasu jama'a kan yadda suke yin raha da dariya domin ɗebewa kansu kewa
3: mu a Najeriya muna cikin wani hali ko kuma wani yanayi da samu da kuma mutan da rabar da su wani raha ko farin ciki sun manta duk dan Najeriya mai ji na a yanzu haka ya san a wannan faɗa gaskiya ne saboda haka maganar raha ko dariya gaskiya a wannan mutum a gurin murta so ba
4: masana kiwon lafiya sun ce duk da halin matsi raha da barkwanci a kodo shi to zai rika rage masa damuwa
3: eh muna yi yanzu kana zuwa nan ka mu fara magana ai abin da kaga nayi kenan mai gaga nayi raha ne da dariya to duk ai ita ta zo da dadi ba dadi akan yi ta dama zama da damuwa a jiki da yawan tunani a
1: dan haka yayin da yake bikin ranar barkwanci ta duniya ana karfafa kowa da yi amfani da barkwanci wajen yada farin ciki karfafa hadin kai da kyautata zamantakewa ba wajen bata wa wasu rai ko haifar da rikici ba Fatima Kabir labarin ya ka sai a labarin Rahma
0: to da fatan a wannan rana za a kasance cikin fara'a da murmushi Hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa nema ta ce ta karbi yan Najeriya 123 da suka dawo daga kasar Algeria gargashin shirin maido da waɗanda suka makale zuwa gida Najeriya a watan Yuni shekarar 2025 hukumar ta bayyana cewa ta karbi yan Najeriya 104 da suka dawo daga Algeria waɗanda suka hada da maza manya 80 da manya 14 wato mata manya 14 yara maza 2 yara mata 5 da jarirai guda 3 bayan isowarsu a wancan lokacin hukumar shige da fice ta Najeriya ta yi musu rijistar bayanan tantancewa sannan aka ba su tallafin jin kai da ya hada da abinci ruwa kulawar lafiya da sauran taimakon sufuri hukumar ta ce mutanen sun isa tashar cargo terminal da ke filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke Ikeja a Lagos a ranar Litinin cikin jirgin Nesma Airline a wani bangare na kokarin tabbatar da dawowar yan Najeriya cikin aminci da mutunci nema ta ƙara da cewa ta jagoranci aikin karɓar mutanen tare da haɗin gwiwar hukumar kula da yan gudun hijira masu kaura da mutanen da rikici ya raba da mahallansu da sauran hukumomin gwamnati ta bayyana cewa cikin mutane 123 da aka karɓa akwai manya 121 waɗanda suka kunshi maza 112 da mata 9 sai yarinya guda 1 da jariri namiji guda 1 Speto General na 'yan sandan Najeriya Olatunji Yusu ya yi kira ga da ƙara tallafawa da inganta jin daɗin jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya yana mai cewa waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen kare ƙasa sun cancanci ci gaba da rayuwa cikin mutunci bayan sun bar aiki Yusu ya bayyana hakan ne a ranar Talata yayin gabatar da muhimmin jawabi a taron girmamawa da ba da lambar yabo ga jami'an rundunar na shekarar 2026 wanda kungiyar Niger Police and Youth ta shirya ta kafar internet da yake jawabi kan taken wakido da yake jawabi kan taken taron rayuwa bayan aikin yan sanda gina manufa jin daɗi da dama bayan ritaya ya ce sadaukar jami'an yan sanda wajen kare rayuka da dukiyoyi bata samu isasshen yabo duk da irin hadarin da suke fuskanta ya ce aikin dan sanda ba kawai aiki bane illa alƙawarin rayuwa ne na hidima gaskiya da gina ƙasa DC ya bayyana cewa jami'an yan sanda sukan yi aiki a wurare masu hatsari su shafe lokaci mai tsawo ba tare da iyalansu ba kuma sukan amsa kiran gaggawa cikin mawuyacin hali har ma suna sadaukar da rayuwarsu saboda ƙasa ya ƙara cewa ritaya ba ƙarshen amfani ba ce illa wata sabuwar dama ce ta ci gaba da ba da gudunmuwa ga ci gaban ƙasa ta hanyar ba da shawara hidimar al'umma kasuwanci da jagoranci sannan ya shawarci jami'an da ke bakin aiki da su fara shirye-shiryen ritaya tun da wuri ta hanyar koyon sabbin ƙwarewa ci gaba da karatu tsara harkokin kuɗinsu da kuma ci gaba da neman ilimi kuna sauraron labaran daga mita 97.3 a Zangon FM za ku iya sauraron mu duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com labaran zai daura a dakace mu
5: kiwaya duniya duniya labarai daga Rahma FM
0: To madalla barkamu da dawowa yanzu kuma labaran zai daura inda zamu ji rahoton mu na tattalin arziki. Wani sabon rahoto ya nuna cewa bankunan Najeriya da sauran kamfanoni sun kashe kimanin naira biliyan 401 wajen samar da madadin wutar lantarki a watanni uku farko na shekarar 2026 saboda matsalolin rashin ingantacciyar wutar lantarki. Rahoton ya ce karin kudin samar da wuta da kansu na karawa kamfanoni wato wuta na kansu na karawa kamfanoni kudin gudanar da ayyukan su labarin da ke rage ribar kasuwancin su. Domin jin karin wasu labaran tattalin arzikin kasa ga wannan rahoton.
1: Fitar da takin urea daga Najeriya zuwa kasashen waje ya karu da kashi 64 cikin 100 sakamakon karuwa da bukatar takin a kasuwannin duniya bayan karancin samar da shi a yankin gabas ta tsakiya. Masana harkokin masana'antu sun ce ana sa ran wannan ci gaban zai kara kudaden shiga na musayar kudaden waje tare da bude karin damar kasuwanci ga kamfanoni da ke samar da taki. Masu nazarin tattalin arziki sun ce ci gaba da samar da takin da inganta hanyoyin fitar da kaya zuwa kasashen waje zai taimakawa Najeriya cin gajiyar karuwa da bukatar taki a duniya. Gwamnatin tarayya ta fara shirin nada masu bada shawara kan harkokin kudi domin gudanar da sayar da takardun bashin Eurobond na farko tun daga watan Nuwamba. Ana sa ran matakin zai taimaka wajen samun kudade daga kasuwannin hada-hadar kudi na duniya domin biyan bukatun gwamnati. Shirin na cikin farfado da hanyoyin samun kudaden gwamnati da inganta wadatar kudi tare da rage dogaro da rance daga cikin gida. Masana tattalin arziki sun ce nasarar sayar da takardun bashin za ta dogara ne da amincewar masu zuba jari yanayin kasuwannin duniya da kuma ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki. Kungiyar masu kera kayayyakin sinadarai da sauran kayayyaki ta buƙaci babban bankin Najeriya da ya rage kudin ruwa kan lamuni domin sauƙaƙawa kamfanoni samun rance. Kungiyar ta ce yawan kudin ruwa na ci gaba da hana zuba jari da bunƙasa masana'antu. Masu kera kayayyaki sun ce rage kudin ruwa zai ƙara sauƙaƙa samun lamuni ya bunƙasa harkokin kasuwanci tare da samar da ƙarin ayyukan yi a faɗin ƙasar nan. Masana tattalin arziki sun ce duk wani matakin rage kudin ruwa ya kamata a aiwatar da shi cikin takatsantsan domin tabbatar da daidaiton farashi tare da tallafawa farfadowar tattalin arziki da ci gaban kamfanoni masu zaman kansu. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahama.
0: Daga rahoton tattalin arzikin ƙasa kuma zamu je ga madubin da muka wallafa muku a shafinmu dake sada zumunta Facebook. Shin ya dace a rika gudanar da sana'o'in sayar da abinci a wuraren kazanta wato da gefen kudoci a wasu unguwanni da kasuwanni ana samun masu gudanar da sana'o'i musamman masu sayar da abinci da abin sha a wuraren da ke kusa da bola kwatoci ko kuma muhallin da basu da tsafta. Masana harkar lafiya na bayyana cewa irin waɗannan wurare na iya jawo gurɓacewar abinci ta hanyar ƙura, ƙwari, kudace da sauran ƙwayoyin cuta. Lamarin da kan ƙara hatsarin kamuwa da cutuka kamar gudawa, amai, zazzabin typhoid da sauran cutukan da ke da alaka da rashin tsafta. Sai dai wasu masu sana'ar na cewa rashin isassun wuraren kasuwanci da kuma neman abin dogaro ne ke tilasta musu gudanar da sana'arsu a irin waɗannan wurare. Wannan na ƙara jaddada buƙatar haɗin gwiwa tsakanin gwamnati, masu sana'o'i da al'umma wajen tabbatar da tsaftar muhalli da samar da wuraren kasuwanci masu aminci domin kare lafiyar jama'a. Ana kura a yau wa yake da alhakin magance wannan matsala, gwamnati ko masu sana'ar ko kuma masu sayan kayayyakin? Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
6: Thank you. Za mu fara karanto sakon Ryan naku ne da sakon dan haru-haru Abban Alamin inda ya fara da cewa tabbas sai da abinci a gefen kwata ko kuma kusa da bola san bai dace ba ya kamata mu dinga kula da lafiyar mu sai Allah ya kare mu a gaskiya bai kamata ba ya zamto bakin kwata ya zama gurin sayar da abinci amma ta wani bangaren za a yi musu uzuri ba su da kuɗi duk yawancin su suna siyan gurin ne inda mai karamar sana'a zai tsaya ya sana'ar sa ba tare da tsangwama ba inji Suleiman Adamu Abdulmajid Lawan Aisami farawa da Salam Rahma Radio gaskiya bai dace ba duba da yadda cututtuka suke ƙara kamari a ƙasar mu ta Najeriya da kuma arewacin Najeriya na kira ga masu sai da abinci a kasuwannin mu da ungwannin mu dan Allah su dinga tsaftace abincin su domin kare al'umma daga cututtuka kamar kwalara da sauran su Allah ya sa mu dace saboda alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sultan Yahuza Gagarawa DKD ma ce waye gaskiya bai dace ba a rika gudanar da irin waɗannan sana'o'i na abinci a wuraren kazanta ko kusa da kotoci saboda lafiyar mu kuma ya dace gwamnati da hukumomin lafiya su dauki mataki akan masu irin wannan sana'o'i domin kare lafiyar 'yan ƙasa Shi kuwa Abubakar Sale cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu saye sun fi damar magance wannan matsalar domin da a ce in suka ajiye kayan sayarwa inda bai dace ba za a daina saya ko a dinga kushe kayan ko kuma a ce da kazanta hakan zai kawo maslaha a wannan harka Za mu karkare sakonnin Ryan naku ne da sakon Aminu Kano mai da garko inda ya ce hakika hakan samsam bai dace ba musamman ma yanzu da cututtuka suka yi yawa tsafta dai cikon addini ce ya kamata mu dinga yin ta mu kuma gyara domin an ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba Iyakacin sakonnin Ryan naku kenan na wannan lokaci kuna da damar ci gaba da aiko sakonku a shafukan manasa da zumunta waɗanda suke a Facebook wato Rahama TV da Rahama Radio domin karanto muku labaran mu na gaba Anas Lawan dan Maliki ya labaran Rahama
0: Yanzu kuma za mu je ga fagen wasanni
7: Kasar Abrukos ta kasance kasa ta biyu daga nahiyar Afrika da ta fice daga gasar cin kofin duniya da a yanzu haka ake gabatarwa a kasar Amurka da Canada da kuma Mexico. Abrukos ta sha kashi ne a hannun kasar Norway da ci biyu da ɗaya a wasan zagayen kasashe 32 da suka fafata a daren jiya. A sakamakon sauran wasannin da aka gabatar Mexico ta doke Ecuador da ci biyu da nema yayin da Faransa ta lallasa kasar Sweden da ci uku da nema a jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin karfe 5 na yamma kasar Ingila za ta kara da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo yayin da Belgium za ta kara da Senegal da misalin karfe 9 na dare Sai kuma wasa tsakanin kasar Amurka da Bosnia Herzegovina da za ta gabatar da misalin karfe 1 na daren Alhamis. Bashir Alali Alabarar Rahama.
0: Daga fagen wasanni yanzu kuma za mu tsallaka zuwa kasashen ƙetare. Gwamnatin Iran ta sanar da cewa za a rufe babban birnin kasar Tehran a ranar 36 ga watan Yuli domin suka gudanar da jana'izar Ayatollah Ali Khamenei da kuma baiwa masu makoki damar fita daga birnin cikin sauki bayan halartar bukukuwan. Mai magana da yawun gwamnatin Fatima Mahajirani ta ce an ɗauki wannan mataki ne domin taimakawa wajen sauƙaƙa zirga-zirgar dubban mutanen da suka halarci jana'izar jagoran addinin kasar ta kuma bayyana cewa an ayyana ranar Alhamis a matsayin ranar zaman makoki a fadin Iran baki daya ana sarrafa birnin Ayatollah Ali Khamenei a birnin Mashhad ranar Alhamis 8 ga watan Yuli an tsara gudanar da jana'iza da binne shi a biranen Tehran Qom Mashhad daga ranar 4 zuwa 8 ga watan Yuli haka kuma za a gudanar da wasu bukukuwan tunawa da shi a biranen Baghdad Kazmin Karbala da Najaf a kasar Iraq Ayatollah Ali Khamenei ya rasu ne sakamakon hararen saman da Amurka da Isra'ila suka kai kan Iran inda suka kai harin a gidansa sai dai har yanzu ba a binne shi ba A daidai wannan lokaci muka kawo karshen labaran namu sai daga mai sallama ga bitan muhimman kanun su kamar yadda aka ji da fari. Kun ji cewa gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin ciyar da daliban firamare a kasar nan. Sannan kun ji cibiyar sa ido ta fitar da sabon rahoton asarar rayuka sakamakon ta'addanci a Najeriya. Sannan kun ji NUC ta gamsu da shirye-shiryen fara karatu a sabuwar jami'ar tarayya ta safe a jihar Zamfara. Daga kitare kun ji ranta ayyana rufe birnin Tehran domin jana'izar Ayatollah Ali Khamenei. Sakon hikimar ya kasance kamar haka: kada ka yaudari kanka da kyau, dukiya ko mulki domin kyau na dusashewa, dukiya na karewa, mulki na gushewa, ita darajar mutum tana cikin tsaransa, wato tana cikin tsaransa ne ga Allah da kuma hali na gari. Allah ya samu dace. A madadin sashen labarai Amin Yaro kullum na gidan Radio Rahma Farincin Al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka labaran ya zo gare ku, musamman editan da ya tattala labaran Mubarak Hamza Adam, Fatima Kabil labaran ya kasaita sada da ku, Usman Ibrahim da ta nake cewa a cigaba da sauraron lafiya.

0: Musa, Musa, wanda kake wankewa kin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni kuri Hajiya, ni kuri akwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Mama Lami, me ce ki rinka amfani da sabulin nan kullun jinarwa? Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba tare

labarai batu na farko shine batun da gwamnatin tarayya ta sanar da cewa za ta soke tsarin da ke raba kananan makarantun secondary da ake kira da junior secondary school ma'ana JSS da na manyan secondary wato na gaba wanda suke farawa daga SS1 aji ɗaya na babban secondary da aji biyu na babban secondary da ma aji uku na babban secondary za mu ga shekaru 6 ne aji uku daga bangaren JSS sannan shekaru 3 daga bangaren SS ita gwamnatin tarayya za ta yi ko tana yunkurin yin hakan ne bayan wasu tarin bayanai da aka tattara cewa waɗanda suka nuna sama da ɗalibai miliyan 20 ne ke barin makaranta kafin su kai matakin ajin babban secondary wannan batu ya fito ne daga shi bakin ministan ilimi Dr. Tunji Alausa yayin da ake kaddamar da wani komiti na kula da aiwatar da bibiyar ayyukan hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙasa kamar yadda ya ce tsarin raba JSS ko raba JSS da SS wanda ya tanadi su riƙa gudanar da ayyukansu mana abinda aka tanada saboda yin hakan dalilin da ya sa aka tabbatar da hakan misali an ce an hada JSS da SS ne saboda su tafi bai daya da yaro ya gama ya tsallaka aji na gaba to wannan shi a ganin sa Tunji Alausa yana ganin tsarin da aka raba ko dalilin da yasa aka yi hakan da tanadin da aka yi don a rika gudanar da wannan ayyukan da shugabanni da kayayyakin aiki na su kansu shugabannin hakan bai cimma manufofin da aka kafa shi wannan shirin akai ba ma'ana ba a samu dani ido ba a wannan bangare kamar yadda ya ce hakan ya haifar da cunkoso a makarantun JSS yayin da makarantun SS da dama ba sa amfani da dukkan kayan aikin su yadda ya kamata wannan batu shine batu na farko da zamu tattauna kuma waɗanda suke a unguwanni da waɗanda suka bar wannan mataki na secondary za su gaskata wannan batu cewa akwai wasu matsaloli tarin matsaloli akan wannan bangare musamman abin da ya shafi yaro ya gama makarantar JSS 1 2 3 ma'ana aji 1 karamar secondary da aji 2 da aji 3 wani tun daga wannan matakin yake hakura da karatu shekarun baya ma wani gani yake idan ya kammala wannan makarantar kamar ya gama secondary so wayar da kai da sanya su a matsayin cewa su tafarkin da ya dace ai wannan kamar dan baka daura JSS ne ka gama ma'ana junior ne ka gama yanzu kuma za a tsallaka SS anan kuma ake yin karatu har akai mataki na karshe da za a jarabawa ta karshe mun san cewa ana yin junior work na JS3 to yaro tun daga nan wani yake hakura da makaranta a shekarun baya kuma akan samu matsalolin da raba sun yake haifar da cewa idan yaro ya gama wannan makarantar secondary da zai je ta gaba yana wata unguwa sai ka ji an bashi takarda cewa an yi masa transfer daga wannan makaranta ko ya samu ci gaba dalilin cewa wannan makarantar ba ta da SS ko ba ta aiwatar da shi ko karancin ajujuwa ya sa ba za a iya aiwatar da SS ba saboda sau tari kamar yadda yan uwa suka sani makarantun JSS da aka samar daga baya an raba su ne a jikin makarantun secondary makarantun primary so makarantun primary dole aka ba su dama suke yi da safe su kuma yan waɗanda suke JSS 1 to 3 su kuma suke yin karatunsu da yamma to kuma kenan akwai karancin ajujuwa da sauransu wanda shi ministan ya kalli ire-iren waɗannan abubuwa yana ganin cewa za a cire wannan alakar ko rabasun da aka yi domin kowane bangare ko kuma kowace makaranta ta zama tana cin gashin kanta don JSS ya zama ɗaliban da take da su a SS ma haka an gano hakan ne kamar yadda ya faɗa cewa jihar Kaduna da wasu jihohin arewa za a ɗauke su a matsayin misali za a ga JSS a makarantu sun cika yayin da aka tsallaka SS1 idan aka leka sai a ga waɗanda suka baro JSS misali mutum 50 ne in ka leka a can sai ka ga waɗanda suka dawo ko dai rabi ko kuma kaso 2 bisa 3 kaso 1 wasu sun hakura da karatun kaso da sauran wasu matsaloli da shi Tunji Alausa wato ministan ilimi yake ganin sun zama wajibi a kalla domin ganin cewar an kawo ƙarshen wannan alaka abu na biyu ko wato na biyu da zamu kalla baya ga wannan al'amari shine a yau muna ɗaya ga watan Yuli kuma mun kawo muku rahoto ne musamman wanda yar uwa Fatima Kabir labaran ya kasa yi ta karanta wanda rahoto ne da ya kunshi cewa a kowace shekara irin

0: rana 1 ga watan Yuli, rana ce ta ranar barkwanci ta duniya, wato abinda Bature yake kira da International Jog Day a Turanci. Rana ce da ake amfani da ita wajen tunatar da mutane muhimmancin fara'a, ka zama mai fara'a, ka zama kana murmushi da barkwanci wanda yake mai kyau, domin akwai barkwancin da yake wuce gona da iri, kamar yadda aka ji a cikin rahoton. Rayuwar yau da kullum ire-iren wannan abubuwan suna rage damuwa, kamar yadda masana musamman likitoci suke bayyanawa, sannan yana yayo mutum wani kunci ko ta damuwa da sauransu. Yayin da ake bashi labari ko yake cikin fara'a da murmushi, wannan abubuwan suna kautar da hankalinsa daga fadawa cikin wasu abubuwa na damuwa ko makamancin wannan. To abin tambayar a nan masu sauraron mu shine, shin da ni da ku duka muna cikin farin ciki, muna yawata yin fara'a, muna yawata yin murmushi? Muka kalli fara'a da murmushi ko da a doren addini abu ne da yake mai matukar muhimmanci. To mu ya muka kasance al'ummar wannan kasa, yanayin da muke ciki na tsadar rayuwa da tattalin arziki da sauransu, yaya fara'ar mu da murmushin mu take kasancewa? Muna ci gaba da yi domin kaucewa damuwa da tabbatar da ganin cewa abinda muke fata ya zo mana da sauran al'amura. Za ku iya shigowa kai tsaye kan 0707-7529-3939 ko 0811-7577-777 0811-7577-777. Haka zalika za a iya turo sako kai tsaye domin mu karanta don jin naku ra'ayoyin akan 0707-6050-6065. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa
0: alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Barka da wannan lokaci, da fatan kai da cikin koshin lafiya.
0: Mubarak Hamzani.
1: Alhamdulillah, da farko sunana Usman Hassan Sanya, an gumma ce daya.
2: Na'am.
1: To alhamdulillah, kamar bangaren barkwanci da kai magana, eh gaskiya alhamdulillah muna a wannan bangaren.
0: Na sha Allah.
1: Duba da cewa akwai wasa tsakanin mu makera da kuma buzaye haka da wasu Fulani. Muna kan kasance masu barkwanci, wato mutum kamar yadda suka faɗa gaskiya ne, ko kana cikin ɓacin rai a yayin da aka zo ana wannan wasan.
0: Na'am. Usman Alhassan, na muna jin ka.
1: A yayin da aka zo ana wannan wasa na barkwanci, gaskiya wata karamar damuwa tana gushewa daga zuciyar mutum. Sannan bangaren ilimi, ina kira ga gwamnatin tarayya, garan ba da za a yi, kamata ya fara duba bangaren albashin malamai, a inganta rayuwarsu, duk abin da za a yi sannan sai biyo baya, domin duk yaran da za a yi, inda aka yi kasance malami, yana cikin yanayin tunani me zai ci me zai kaza, irin wannan harkokin yau da kullum, to gaskiya ilimi ba zai gyara a Najeriya ba. Allah Ubangiji ya gama mana sauƙin matsalolinmu. Usman Alhassan Sanya, an gama su da fatan za ku tashi lafiya.
0: To muna godiya kwarai da gaske Usman Alhassan Sanyawa da wannan gudunmuwa, da ma yadda yake kasancewa da rahama radio a kowane lokaci, kuma mun jina ka tsokacin da ra'ayin da ka faɗa, musamman wannan batu na farko na batun ilimi, wanda kai hanyar da ka karkata hanya ce da ta shafi ma cewar matakin farko a fara wato kyautatawa da inganta rayuwar su kansu malaman. Muna godiya kwarai da gaske. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Barka da rana.
0: Barka da shigowa, ne ni akan layi. To Jibrin Idris, mai cece gudunmuwarka? Ina fatan dai yau ana cikin fara'a. Rana ce ta fara'a da farin ciki da murmushi, ya batun yake daga bangaren ka? Yau wato gashi. Yau ga abin ya bayyana ai.
1: To ai ba zai ba. Eh. Yau da miki Allah yi miki annabi.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Cikin fara'a ke duk wannan ba cikin da.
0: Alhamdulillah.
1: Ki ajiya mata fa abin da ya dame
0: ni. Alhamdulillah.
1: Sabida ita idan ka zauna ka taka ta abubuwa, irin da ne sai Allah ya fara layi.
0: Allah ya tsare.
1: Abu ya tsare, to yasan da ka tsoka wani abu a cikin zuciya ka zai yi ni sa fara shi.
0: Na'am.
1: Sai ta safar ciki a ciki, kamar ta da wancan ka canza wani abu kuma. Sabida ita Najeriya nan inda yanzu a da ita zaka dogara, ka ce zaka dinga sauraron komai da komai.
0: Na'am.
1: To sai ka rasa ma yau sai zaka yi dariya. Amma kuma kaga yanzu yanzu nan ma ka san dariya.
0: To Allah, haka ake fata. To Allah ya tabbatar da alheri Jibrin Idris dan. Allah ya kawo mana damuna mai albarka.
1: Gaskiya. Da gore tana so a yi. Da sai in zaka rayu.
0: Na'am.
1: Yanzu kamar da take cewa wata tana dafa abin tana ba yara a makaranta.
0: Na'am.
1: Ba san kudin da ta dauke shi ke ta koma ta karawa a san malami albashi mai tsanki.
0: Na'am.
1: Ke musu abin da ba za su kalli komai ba, karatu za su kalla. To wallahi da kike ga, amma wannan abincin
0: na'am
1: kake ci
2: yanayin yin siyasa da aka fito da shi dan buda wannan kuma sannan irin da ake irin wannan zuwa ga cika tashi abincin za a yi shi wallahi in na buda nura guda ɗaya aka zo mun wallahi zan dauki irin abincin da ake zuba yara na rantsa baka ne yanzu ka dadan na fita da makarantar garmu ba zan tsaya ki to kaga da a ce yanzu kai daga turo yaro ba zan tsaya ko da turo yaro da ke cikin to makaranta duk makarantar da za ta fita mun musu wanka mun ba su kudin makaranta mun ba su abinci
0: to muna godiya kwarai da gaske Jibrin Idris
2: a dawo a tura malamai su samu albashi mai kyau a kula da makarantun to sannan sai ilimi amma ba ka bayar wannan labarin da gwamnati kullun ta bada labari shikenan fa da ya fada an gama
0: muna fatan hakan muna godiya kwarai da gaske saboda yawan jama'a da suke ta lalaban line domin su samu dan bada tasu gudunmuwar assalamu alaikum wa rahmatullah
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta Allah barka
0: alaikum assalamu alaikum Hassan Hussein to sabibi na muryar ta zo dai ko
3: eh wallahi daga cikin mutane ni ma ɗan mura na ce ni shi sa
0: to barka da Allah ya ƙara lafiya
3: to alhamdulillah ni kaina na ji maudu'in da ake tattaunawa
0: na'am
3: wato ai mu da mu kullun da mu muna cikin farin ciki
0: alhamdulillah alhamdulillah
3: wannan ai in ka ji labaran ne na musamman wannan tamu ta ƙasar mu Najeriya ka san mu ne ma mu ce jiya wa rediyo wani ma wallahi tallahi ba ma ya ji rediyo
0: ya hakura
3: eh wallahi ya gutu ai saboda kullun abin da zai ji a ciki sai kuma wallahi kamar hawan jini zai kama shi
0: subhanallah
3: kuma wannan abin da ake kawai za a inganta za a dinga raba ɗan makaranta ai ƴaƴan mu ne suke zuwa makarantar
0: akwai wani bangare na shi a cikin tattaunawa ma akwai wani bangare da shi ministan ilimi ya ce za a raba bangaren JSS da SS ma'ana karamar secondary da babbar secondary saboda kowanne bangare ya ci gashin kansa ka a raba su saboda an fuskanci cewa yara da yawa idan suka gama mataki na farko ma'ana aji uku ba sa tsallakawa na gaba ya kake kallon wannan al'amari
3: abinda zaka ce ya fi karfin ka a Najeriya tsakani ga Allah su shugabanni duk sun fi sun san bi sun daki da abu
0: to Allah ya bada mun fita
3: wannan karama wallahi tallahi ta fi karfin ta dan ta kai yanzu
0: to sabibi na muna godiya
3: wallahi ni yanzu ina tabbatar maka yanzu yaro na yanzu yana zara jarabawa in dai gama zara jarabawa nan ma ba zai ci gaba da ita ba
0: a daure kar ba komai sabibi na Allah zai shiga cikin lamarin a sanya kyakkyawan niyya kawai to Allah ya bamu mafita Allah ya warware dukkanin matsalolinmu muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwarka da fatan za a dan yi afuwa a bar yaron ya ci gaba da karatun shi ne mafi alfanu insha Allah muna fata Allah zai kawo dauki da agajinsa kuma zai shiga cikin lamuran mu baki daya muna fata shugabanninmu suna ji kuma za su kawo dauki Allah Ubangiji subhanahu wataala ya yi mana jagoranci ya kara wa rayuwarmu albarka baki daya assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum
4: na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
0: na'am to wani ne akan layi
4: alhamdulillah sunana Aminu Igu da dan dago
0: to malam Aminu Igu da
4: eh waje abubuwan da ake tattauna Allah ta kai
0: to amin
4: zan fara da batun na raba akanin junior secondary kuma
0: senior secondary school
4: karamar secondary da kuma babba
0: haka
4: to wannan ni abin da nake gani gaskiya kusan fargar jaji akai
0: to
4: inda matsalar take na rashin daina yaran mutane a ce daga secondary sun daina karatu
0: gaba
4: kaga kuma fayar din nan ita ai ina ga sai an je
0: sai an je aji biyu na babba secondary muna batu ne akan abin da ya shafi ma matakin aji uku na karamar secondary da mutun ya gama mafi yawancin daliban sai su ki tsallakawa aji na gaba
4: to ai mun din mun tsallaka aji na gaba
0: alhamdulillah
4: kuma ni a ɗan ajin mu dai waɗanda dai
0: to dama kamar yadda rahoton ya tabbatar batu ake yi na cewa kusan an fahimci kusan su kansu ɗaliban miliyan 20 su ne waɗanda ake da yakinin cewar ba ma sa tsallakawa makarantun
4: ba sa
0: tsallakawa aji na gaba
4: da ya dalilin da ya sa ba sa tsallakawa shi ya kamata a gano sai a san ina za a daki ne matsalar ba wai a soke ta a neman yi ko ba haka bane ba
0: dama ba batun sokewa akai ba za a raba su saboda kowane bangare ya ci gashin kansa kar a raba wata da wata ina fatan ka fahimta
4: yawa to hakan yayi
0: yawa shugabannin su daban masu gudanarwar su daban
4: za a raba din yana da kyau a ci to a ci mai kyau
0: haka
4: kowanne in zai ci gashin kansa a fitar da kudade a yi ajuju a kula da walwalan malamai don Allah ya da aka yi hakan da kyakkyawan niyya to za a samu abin da ake so
0: to ma muna godiya kwarai da gaske
4: na
0: so ake gagari
4: to mana
0: shukur shi kuma shi ba mu siya yake siya
4: wannan rana
0: na saban to za ku haɗu da shi a shirin karkada kunnuwa ƙarfe 8
4: na dare to na san zai ba mu jaji to sai za mu ƙara farin
0: ciki na'am to muna godiya
4: alhamdulillah mu a matsayin mu na musulmi dai wanda muke da imani dai kowace rana ai ranar farin ciki ce
0: to Allah ya taimake mu
4: kai gari da rai da lafiya ka bauta Allah madaukakin sarki kai zikiran da aka ce to mutum zai kasance cikin farin ciki ko wani lokaci
0: to Allah ya dawo da mu cikin farin ciki muna godiya kwarai da gaske a gaida ya sayi a wani ya guda dan dago alhamdulillah masu sauraro muna ta ci gaba da daukan rayuwar ku kan waɗannan batutuwa assalamu alaikum warahmatullahi
5: na'am wa alaikum salam warahmatullahi
0: to a gurguje wa ne ne akan nan
5: gurguje alkasim
0: ta to fatan alkhairi alkasim
5: gurguje kuma malam mubarak ya tunda shi kina arkan ni ne Allah ya rufe to yake akan wannan lamari
0: masha Allah
5: gurguje idan muka duba bangaren wannan ranar farin ciki da duniya kenan gaskiya za mu iya cewa ba abin za mu cewa Allah sai godiya duba da cewa mutum ma yayin da lamarin sa ga Allah musamman yanda yake rayuwar da take tafiya in ma baka tsara kame da lamarin ga Allah ba ka sa dukkanin damuwar da take damun ka cikin zuciya ai gaskiya akwai matsala amma mutum kame da lamarin Allah kana mika masa kullun kana ci kana addu'a akan Allah ya wani abu da ya rubuta ka abu da ma rikara cikin mutum sun yana cikin ma'aikiya Allah ya rubuta kaddara ta
0: haka
5: insha Allah rabbi abu zai iya zuwa ya ne masa gurbin rashin farin ciki
0: to Allah ya tabbata mana alkhairi muna godiya kwarai da gaske Alkasim Ishaq da kuma wannan gudunmawa da ma yanda ake ta tiri-tiri da mu da kasancewa da Rahma Radio a kowane lokaci baban mu dan Gabasawa na ga sakonka na fatan alkhairi ka ce layin nan ya yi wuta sosai to muna fatan kafin mu karkare mu ji tana karayoyin da gudunmawa assalamu alaikum warahmatullahi
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ina gaji akai tunda baba gale maka kuciya yayin daban da ka shigo daban da ka shigo sharhi ma ina ganin
5: ai na kai ai aka dau tsere da ya yanzu ko ya kama wannan kuciya ya cira layin
0: kai ai duk in an kama layin sai na bada cigiya in ce subhanallahi ina wannan ya shiga ne alhaji jakar fata a hiri ya al'amura
5: alhamdulillah wa alam mubarak ya kai kuciya ga da da ba kin
0: to muna godiya kwarai da gaske
5: matakin farko ita wannan rana ta farin ciki ai da ma shi mutum ya cikin farin ciki yaji da ma ta haɗi ya riga ya ba mu magani duk da ce da ambaton Allah zai ta take samu
0: alhamdulillah
5: Allah ya dawo da mu akan haka
0: amin
5: yawa sannan kuma wannan batu na raba bangaren karamar secondary da babban secondary har kullum haka ko abu mai kyau ba ma cewa bai kamata ba amma dai tabbas da za a inganta harkar ta ilimi musamman yanayin ingantattun malamai da kayan aiki
0: haka
5: sannan kuma ya zama to su kan su shugabanni su ringa bibiyar yanayin yadda su malamai suke gudanar da koyarwar su to ina ganin hakan da ma zai rabawa amma idan kuma an raba din an inganta wancan ba zai mai kyau ya kara da wanka ba ko da rabawa aka yi malam mubarak har karba inganta al'amarin yanayin yadda ake gudanar da harkokin ba da ilimin ba to ba
2: gaskiya zai zama to kamar ana cika kwariya ne ana zuba ruwa a bayan da kaga ba zai taba zama ba
0: haka
2: dai muna fata ya zama to da shugabanni da ku kanku ya zama to muna ba wa harka ta ilimi kudin mawar da ya kamata domin za a ga cewa abun ba al'amari ne na bangare daga kowa sai ya yi haka in shugabanni sun ba da kayan ba da ilimi da ingantattun malamai mafi mun kula wajen tura yara da dijiyar da ake koya musu
0: na'am
2: mun kai kowa da bangare sai muga harkar ilimin ta inganta
0: musamman
2: kuma na da ina kira wajen taimakon waɗanda suka yi karatu daga NCE zuwa gaba wajen bunƙasa harkoki na yasara lafiya hakan zai taimaka harkar ilimi
0: na'am gaskiya muna godiya kwarai da gaske to muna godiya kwarai da gaske Alhaji Jakara fata alheri gare ka da sauran dukkanin dimbin masu sauraron ma daidai wannan lokaci da ma waɗanda suka bugo waya suka bada gudunmuwa Usman Alasan Tsanyawa angon mace daya Jibrin Idris dan mutanen Rantin Sabi Binati da Murtala Aminu Igu da Dandago Alkasim Ishaq Dukku da ma Alhaji Jakara da ya kira mu mai waya ta karshe kenan da fatan za a yi mana afuwa saboda yanayin lokaci dole ne za mu kimtsi shirin na shirin bayan labari a wannan lokaci a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio farin cikin al'umma da Fatima Kabir labarin ya kasai da tasarrafa na'ura wajen sada na da ku sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya

0: inda muka ji tarin matsaloli da waɗannan karkara ke fuskanta da suka hada da matsalar hanya, rashin kyan asibiti, lantarki da sauransu. Amma kafin mu dora da jin sauran batutuwan da suke ci musu tuwo a ƙwarya, za mu yi waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya, domin ƙara jin tarihin waɗannan karkara amma a takaice.
1: Sunana Balabi Turi Mai. Ita Rimai ta kafu shekara 64 kenan. Kuma alhamdulillah ba wai mutane ne na bangare din suka taso ba. Ainihi akwai katsinawa a ciki wanda su ne ainihin ake kira ma mutanen Rimai. Akwai kuma Fulani wanda su ma suka zo su Ummadawa, ainihin ta sunan ta Ummadawa, amma yanzu ana kiran ta Ummadawa. Su kuma Fulanin da suka zo da katsinawa suna nan ana cewa gurin Rimai, ainihin Rimai kenan. Nan kuma inda gwamnati ta tsaga float ta sayar sule 13 yau shekara 64 abinda ake kiran ta sabon garin Rimai. Kuma akwai mutane da suka taso daga inin Sigera su zuwa su yi koranci da sauran dai gurare haka da yaka hadu Rimai ta hadu. Amma ina gaya ma a Rimai yanzu waɗannan mutane da suka sai guri sule 13 nan a yanzu babu magidanta guda hudu wanda suke da rayuwanta. Su suka zara kudin suka sai sai dai ya'ya da jikoki yanzu. Amma su waɗanda suka sai wannan kudin galibi Allah ya musu rasuwa.
2: Asalin Rimai din tayi aka samu Rimai.
1: Ita Rimai dai ainihin Rimai abinda yasa aka same ta ma. Akwai wani gari a Katsina ana kiransa Mashi. To su waɗannan Katsinawa da nake gaya ma ainihin su mutanen Mashi ne. Irin wannan tawatsi din da ake take faruwa shine suka yi ƙaura suka taho da kasuwanci da menene suka zo har suka yi samu suka zo suka zauna a Rimai. Aka ba su guri suka zauna wa nan Fulani suka haɗu da su aka zauna. Waɗansu suka zauna a Rimai Katsina, waɗansu suka zauna a nan Rimai Rake ta Buci. To waɗannan Rimai guda uku duk abu ɗaya ne yayin su. Katsinawa ne suka zo suka fara yin zango a gurin, sannan waɗannan Fulani makiyaya su ma suka zo suka zauna, sannan kuma jama'a gari duk aka haɗa aka abun nan. Kuma Rimai alhamdulillah yanzu ba zan ce ma komai ba, ina proud da cewar a ƙaramar hukumar Ungwaggo a yanzu ba garin da ya ansa gari ɗaya daga ci ya ansa sunansa ya ce sunan yan kasuwa ne da shi irin Rimai. Babu yaro da babba yana kasuwa to ba sama da Rimai.
2: Misali menene sana'ar su al'ummar mutan garin Rimai, na wace sana'a suka fi shahara da ita?
1: Alhamdulillah sana'ar da mutan garin Rimai suka fi shahara da ita ita ce mangyada. Dan yanzu idan ka je Galadima kace garin Rimai kake nema akalla babba da yaro ka samu mutum ba ka samu mutum 100. Wa'ansu su kuma garin Rimai suna yan kaji, wa'ansu kuma suna nan a Singa ba inda ba mu.
3: Salihu Ahmadu Gera, da aka sa mata gera saboda gero, gero muke nomawa da gero da dawa da wake duk da gyada duka shine muke ta yi har yanzu.
2: To misali baba wannan gari naku na gera akalla ya kai shekara nawa da kafuwa?
3: Zai kai 100 ko ma gota in Allah ya kakanni kakanni ma ana aka haife su da uwata da ubana duk ana aka haife su.
2: Ma'ana dai garin da ya wuce shekara 100 da kafuwa?
3: Ya wuce in Allah ya yarda ya wuce shekara 100.
2: To baba shi wannan gari da me ya fi shahara, ma'ana misali wajen kasuwanci me aka fi a wannan gari?
3: Sai da kaji da kuma sana'ar noma duk gahi muna ta yi da kasuwanci.
2: Kana so ka ce baba yanzu in dai ana neman kaji aka zo garin nan an gama kenan?
3: In Allah ya yarda albarka annabi, in dai aka zo neman kaji ko masu sai da kaji da tsohon masu sai da kaji ma duk sai da su sai yara.
2: Ita ce dai sana'ar ku ta wannan gari?
3: Ita ce sana'ar mu. Daga nan mashin da farko ana lodawa a tafi Lagos a kai Port Harcourt duka duk ana ta kaiwa. Yanzu ma ana zubawa a mota a kai a kwali yake zuba kwandina ya a kwali yake zubawa a kai kwanduwa ka na geza wani sarƙaƙiya da ake yi a zuba. Sai a cikin yan kajin nake ina sai musu keji, amma aikin kafinta nake keji nake musu. Daga nan har Lagos an ɗauke ni naje na yi keji
2: na
3: kaji.
0: Bayan mun ji waiwayen tarihin waɗannan karkara, yanzu za mu yi waiwayen kaɗan daga matsalolin da muka tattauna a baya na waɗannan karkara, musamman batun rashin kyan hanyar shiga waɗannan karkara da sauran batutuwan da suka haɗa da rashin kyan asibiti, lantarki da sauransu.
4: Muna neman agaji a wajen gwamnati akan taimakon hanyar mu shekara wajen 10 ina harkin taya. In an yi ruwa muna shan wahala hanya, ba mu da hanya nan. Laifin wakilanmu ne wanda suke ga gwamnati a wajen tsarin siyasa. Sai da su zo su yi mana ƙarya, za zaɓe ya zo mu zaɓuwa ne in an yi gama kawai mu ture mu gefe ɗaya ba ruwansu da mu. A mazaɓar gayawa da muke ciki. Yawwa ni ne a dosarkin taya mutanen Rimai gaba ɗaya ba wanda daga nan har mun ji burkuwa ya tsanni. Sabida haka ba don masu kuɗin suke ba mu gudunmawa akan wannan aikuna na mu na hanyoyin nan ba. Wallahi da yanzu sai dai mu je kuna tsamiya mu rinka hawa mota. Motocin garin mu ma da su ba ka fani sau. Muna fatan gwamnati da wakilanmu da 'yan majalisunmu da shugaban ƙaramar hukumar Ungwaggo muna neman alfarma.

0: taimaka a zuwa mana kwalta in mun yayi taimaka ai gari gari zuwa sa mana burji a mana kwalta bai fi kilomita 1 rabi fa daga kwana tsamiya zuwa rimai hanyar ta ba ta doguwa bace amma muna faman shan wahala akan ta akai ruwa ko a ƙasa kake ka hawa wahala kafin kai gori mai inda kazo kwana tsamiya zaka gangaro ko a ƙasa kake kai ka hawa wahala barantana akan mahin ko mota iyalanmu wanda su tafi asibiti suna shaman shan wahala da mu kanmu na ƙasa da yaranmu da tsofaffinmu yan makaranta suna shan wahala ko ruwa ka yaran ba sa iya haura su je musu makaranta saboda matsalar hanyar mu tana barazana da rayukan jama'a amma inda ruwa yana cin mutane eh ruwa girgiza kai ka da kai a guri aka dauko ka da kyar aka kai ka asibiti kaga tana barazana akan hanya akan jama'a yawa muna fatan gwamnati don Allah ta taimaka mana akan wannan tsari da wakilanmu da suke garimai suke ga gwamnati ba su zo ran zabe kawai su dinga damu da magi-magi a zabuwa na ba to mu abin da ke damu kenan a rimai amma ana gama yin zabe wani wakili ba ka saje ganin sa komai yazo ya ce maka komai ba yawa kuma su wanda suke wakiltar namu daga ungwaggo da suke zuwa rima wakilan mu na rima su ɗan wakilan nasu na ungwaggo sun san su ba san su ne ba su yi ba amma ba abin da za a zo rima mu mu samu wani cigaba ka yi dai mu je can garin an yi abu kaza can garin an yi abu kaza can garin an yi abu kaza
1: mu dai muna cikin wannan gari ne to har yanzu gaskiya in dai a tsari ne na ci gaba na siyasa da yanda abubuwa suke fiya da ke dai muna dan dubawa muna dan jin labarai haka a radio kafafan yada labarai muke jin yanda ake kira demokradiya magana ta gaskiya idan ka biyo hanyar garin nan in ka gangaro tun daga kwana tsamiya abinda ya kawo nan gera ya tafi wannan hanya ce da yake har mun jibur amma hanyar nan in ka sake a jaki ma he yana kauce nan bare kuma a mota a jaki ma nan bai sai ya bi maka hanya strip ba ramuka idan akai ruwa fa garin nan baya shiguwa ka biyo nan ka zo Kano tsamiya in ka gangaro ka gani in dai an yi ruwa mai yawa ne baka saka higo da mota nan garin ko abun hawanka ba sai dai ka zagaye wata fani sau shi ma hanyar akwai ramuka akwai meye da haka amma in dai motar ka mai lafiya ce baka saka higo da ita yankin nan ba sannan asibitin mu babu gyara ba ma malamin asibiti kwata kwata malamin asibiti anan guda ɗaya ne idan ka je karanta firamaren mu ga yaran nan a zazzauna suke a ƙasa malaman guda biyu ne gaba ɗaya malaman guda biyu ne a makarantar nan babu wani isasshen ilimi babu wani isasshen kayan more rayuwa wutar mu ga hinan falafalan sun fadi ba a gyara mana ba mu da wuta he ta murhu in dai ana fadar wani kayan more rayuwa mu ba mu san su ba to dan Allah muna kira da muhukunta su taimaka su duba mana wannan gari namu na gera mai albarka in dai aka ce akan harkar siyasa duk wani dan siyasa da yake a local government din ungwaggo yana da labarin yadda gera take kawo musu ƙuri'u take kawo musu ƙuri'u gera gari ne mai haɗin kai gari ne na mutane da san talakawansu gari ne na mutane da kowa duk wanda yace ya ne musu za su yi masa a kwanakin baya mun yi koke a wannan kafafen yada labarai har yanzu abin shiru to amma gaskiya idan aka ce fa haka za a tafi to magana ta gaskiya kan ma a fara kawo mana wata akwati garin gera ba za mu ba kuma ba ma yi
2: kunsuna Abdul Madiu ya fi su gera duk wanda yake cikin garin gera a yanzu ni daga tasowa ta a zuwa tsawon shekaru zuwa yanzu abu da mai maka wannan gwamnati a cikin garin nan ba face wata bura zai da aka zo aka cikin garin nan kwaya daya in dai ba ai ta ba abin da zai riga wannan abu na gwamnati ne nuna cikin garin nan nuna hi ga hi ba ba zan iya nuna maka hi ba inda sai ga aiko na ƙarya duk abin da muka shaidar mu ji ai labarai a wani guraren yanzu kamar irin makarantu da ake gigginawa a guraren daban-daban mu a garin gera muganta ba ko dai muganta zuwa gina mana ita ba sai dai mu hada ƴan kudaden mu je mu dan samu malamai su dinga biya yaran makarantu amma inda sai da bangaren gwamnati ne ba mu san wannan ba
3: Allah sarki talaka Allah ya sa waɗannan koke-koke suna shiga kunnuwan mahukunta mu ji an share wa al'umar waɗannan karkara da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su hawayensu da suka dade suna zubarwa amin to masu sauraro za mu dora mu koma fannin ilimi na waɗannan karkara ku zo mu tafi makarantar primary ɗin su wacce akalla ta kai kilomita 2 da gari ai kuwa muna kan hanya ne muka yi kacibus da yara za su tafi makaranta muka tarar da su suna hutawa sakamakon gajiya da suka yi ai kuwa muka tambaye su muka ce shin wace irin wahala suke sha kafin su je wannan makaranta suka ce su ba ma wahalar tafiyar ce tafi damun su ba idan suka je malamai guda biyu ne kacal da su malamai bi ne kacal da su to fa kaji mai sauraro bara dai mu yi tsam mu ji daga bakin ɗan dagwai-dagwai iyalan baba
4: nan a wani gari muke
5: gera
4: to kina kina zuwa wannan primary din
5: eh
4: ajin kina
5: aji na shida
4: ya kuke zuwa na gan ku kaman za ku je makarantar makarantar da nisa daga garin ku
5: da nisa
4: daga garin ku zuwa makaranta to ya kuke in za ku je kafin ku je makaranta
5: dai mun yi futu
4: kaman ya sai kun yi futu
5: kafafuwan mu
4: ana da nisa kenan daga garin ku to ya aka yi makarantar ta nisa daga garin ku
5: saboda jeji
4: to yanzu kuna so a da muku da ita kusa
5: muna so mu yanzu muna so a da mu da ita kusa zai wurin yayi mana nisa
4: yayi muku nisa kuna shan wahala kenan
5: muna shan wahala a gyara mana makarantar nan saboda nisa da muna gajiya muka tai
4: kuna gajiya da kuna kuke tafiya zuwa makaranta
5: da gera zuwa can kusan wata geran ma a da wani da ita kusa
4: nisan na ta yana da yawa sosai
5: yana da yawa muka tafi har gajiya ma muna yi da haka ma wasu ba sa zuwa saboda rana
4: kuna zuwa ana muku karatu sosai to malamai ku suna zuwa
5: su malamai guda biyu ne
4: malamai guda biyu a makaranta gaba da Allah da malamin ne da malamin ne
5: da malamin tura da malamin nan
4: su ne kadai malama to da malamai suke koya muku
5: a karatun turanci ake koya mana
4: to kaga ai suna koya muku karatu sosai kenan to yanzu dai ku so kuke a da muku da makaranta kusa ko
3: Bayan mun ji daga bakin ƴan dagwai-dagwai ne muka karasa domin gane wa idanunmu irin hali da kuma nisan da wannan makaranta ke da shi. Bayan mun karasa makarantar ne muka nemi PTA chairman da ya bamu labari yaya aka yi ake nema a haihu a ragaya kan batun malamai a wannan makaranta sai ya kada baki yana cewa.
6: Mun muna buƙatar duk ƙarin malamai haƙiƙa kuma domin ƙarin malamai shine da tallafa malaman su samu sukuni na kowane ya zo idan period din sai ya zo ya tsaya yi aikin da ya kamata akan lokacin sa to amma mutum ɗaya sai hada yake mutum biyu mutum uku to kaga wannan su kansu malaman ba su da hutu kenan to saboda haka muna buƙatar
2: amma babu misali ku a matsayin ku tunda ku ne shugabanni na PTA na wannan makaranta ba ku taɓa kaiwa ko a rubuce ba kan cewa kuna buƙatar a ƙaro muku malamai
6: gaskiya gwamnatin bayan mun kakai saboda Allah amma bai tasiri ba na gaya maka
3: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0800 6541 6183 Har ila yau kofar shirin a buɗe take ga duk masu son ba da gudunmawa ga al'umma mazauna karkara. Don haka kafin shirin namu ya dora, za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki. A dakace mu.

0: harkan mu da dawowa. To shirin namu zai dora. Mu tafi kai tsaye ga FTA chairman na wannan makaranta.
1: Sunana Ibrahim Abdullahi Aye garin Gera garamar hukumar Ungwago PTA na primary ta Gera muna son a dan bona wata makaranta a can ta koma kusa da alƙarya saboda wannan rahin kusancin nata yake hana yara kamar misali da damuna zuwa rani rana ta rana ta kai musu nisa aka samu ƙarancin dalibai to inda gwamnati Tuba koda wani guri ta sake mu sanye da wannan filin nata a je a saya a can kusa da gari a gina mu kanmu zan hujin dadin kula da makarantar da dukkan amaran tayaran kuma su cigaba da zuwa fiye da yanda suke zuwa a yanzu
2: batun kuma malamai tun daga shi mun gani misali malamai guda biyu ne a makaranta to me yasa aka samu malamai su biyu ne a makaranta
1: to ka san yanayi na aikin gwamnati wani mu tun da ba aikin mu bane mu muna buƙatar duk ƙarin malamai hakika kuma domin ƙarin malamai shine da tallafa malaman su samu sukuni na kowane yazo idan period din sai yazo ya tsaya yi aikin da ya kamata akan lokacin sa to amma mutum ɗaya sai hada aikin mutum biyu mutum uku to kaga wannan su kansu malaman ba su da hutu kenan kuma ganin malaman wani malami wani yaron ma dalibin zai ga saboda malam wani zai zo ko kuma malam wani zai karanta ma akan wannan din dadin jin koyarwar malamin sai ga ya ina zumu din yazo ko ba gaskiya ba da duk daliban da kaina akwai malamin da ya kwanta masa a rai to kaga yawan malaman kin zai ba mu advantage na samun daliban da kwanciyar hankalin mu ko mun zago mun ga ana yin nan zamu ji daɗi a ran mu zamu yi abin da wani gyare-gyaren ma zamu yi da kanmu ba tare da gwamnati mana ba domin gwamnati ma tana buƙatar tallafi duk da ƙarfinta to saboda haka muna buƙatar
2: amma babu misali ko a matsayin kutun da ku ne shugabanni na FTA na wannan makaranta ba ku taɓa kaiwa ko a rubuce ba kan cewa kuna buƙatar a ƙaro muku malamai
1: gaskiya gwamnatin bayan mun ka kai saboda Allah amma bai tasiri ba na gaya maka duk mun kai daga nan da lokacin zan sai abin ya tsaya ina kira ga ainihin shugabanni masu jagoranci a ƙaramin hukuma su duba Allah su duba lahirarsu su duba abin da suka samu a duniya za su bashi su riƙa tunanin mutane suna ba su haƙoƙinsu su yi musu ayyukan da ya kamata a yi musu
0: bayan mun ji daga bakin PTA chairman na wannan makaranta mu ƙara yin komayya wajen magidanta na waɗannan karkara domin ƙara jin wasu matsaloli da suka ce suna damunsu a wannan karkara wanda suka ce su fa wakilansu sun mayar da su tamkar wata saniyar ware
3: Abdulrazak Gera wanda aka fi sani da Baballe mai kaji babban abin da ya fi damun mu a nan ƙasar Gera babu abin da ya wuce hanyar makarantarmu domin ilimi shi ne ginshiƙin zaman ɗan adam daga hi sai lafiya daga lafiya kuma sai abubuwan da suke na cigaba misali kai dai kaji ka ga inda makarantarmu take ba sai an gaya maka ba kuma kaji ka ga asibitinmu shi ma ba sai an gaya maka ba to sauran abubuwan da na gaba da yake kaiwa ba ka gani ba ba mu gani ba shi ne kamar yadda muke ganin a waɗansu kirlika masu yan siyasa da muka zaɓe su suke zuwa suke sa yan sola haka da ɗan birji da dai sauran abubuwa na cigaba to mu har yanzu bai zo mana ba saboda haka muke tuni da su
4: sawa da kusala safiyano daga Gera to da haka babban burin mutum ne Allah ya sa an raba solar nan da aka raba a fani su aka sa ta gaba ɗaya ba wa mu ko ɗaya ba dan majalisar jaha Ungwago da Munjubiri ya raba solar guda 25 da aka ta yadda a fani su aka batta babban korafin mu dama duk abin da aka ba mu fani su ci ki cinyewa asu yan bayan so sun dauke mu iya siyasa bane ko kuma bamu iya wani abu ba to ko da yayin mu sai mazaban mu ce kamata yayin an bayar a kasa a bamu tunda akwai hakkin ma jiki to ba sa bamu
5: sunana Muhammadu Aminu kuma abin da yake ci mana tuwa ƙwarya wajen hanya in muka tafi secondary din tafani sau magana ta domin Allah in ka taho hanyar nan ka sako tun daga kona tsamiya ka taho har zuwa garin Gera in aka yi ruwa wallahi wani lokacin ma sai dai ka je ka yi wani zagaye ba dan karami ba kafin ka samu ka shigo cikin garin saboda haka kira da gwamnati do Allah do annabi da aduba a cikin matsalolin nan a share mun hawayenmu muna kira da mai girma gwamna a taimaka agaza a tallafa mana a fitar da mu daga cikin wannan yanayi na rashin hanya da kuma wannan gyaran makaranta
0: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin amma dai anya kuwa mahukunta na wannan karamar hukuma ta Ungwago suna la'akari da irin waɗannan matsaloli da waɗannan karkara ke fuskanta kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin waɗannan matsaloli su zamar musu abin kamfen na cewa idan suka zabe su za su gyara musu su to Allah ne dai kadai masani to bayan mun ji daga bakin dattawa ko kuma iyaye na wannan karkara mu tafi kai tsaye wajen ƴan mata ƴan sakandare na wannan karkara mu ji shin suna zuwa makarantar gaba da primary ko kuma dai yaya abin yake duba da duk girman wannan gari ba su da makarantar sakandare inda suka sheda mana da cewa
6: Sunana Khadija Sani Abubakar, Gera ta Dan Mutala.
2: A wace makaranta yake? Secondary kike ko kin gama secondary?
6: Secondary.
2: Ba mu ba ku da makaranta secondary a wannan gari na ku na Gera?
6: Ba mu da shi gaskiya. Sai mun jefa ni sautu kunna. Muke zuwa makaranta.
2: To ya kuke ji wajen ta Gera? A kuke ci tafiya ko abin hawa kuke?
6: A'a wallahi a kasa muke tafiya.
2: Ba nisa?
6: A'a wallahi da nisa.
2: Allah kuna yin kaman minti ne ko awa nawa kuke?
6: A kalla muna kaiwa awa 1 zuwa 1 da rabi.
2: Kafin ku je makaranta?
6: Eh.
2: Kuma a kafa kuke tafiya?
6: Eh wallahi.
2: To kuna so a kawo muku makaranta sakandare garin ku?
6: A muna so mana. Ai ci gaban ni na. Muna bukata.
2: Ki ce kafin ku je ku dawo kafafun ku sanya butu-butu.
6: Wallahi. Wallahi. Eh wallahi. Butu-butu ba mai sauki ne nan gajiya dai. Kuma haka muke komawa kashi gari. Saboda haka ma yanzu wasu tari wasu sun daina zuwa. Gajiya nisa yayi yawa. Gajiya ta yawa mutun yawa. Ka je yau gobe ka koma. Da haka hallarura ta zo ta same ka.
2: Yanzu misali da kuma ku kuna kuke tafiya.
6: Akalla a da muna tafiya mun kai mu 100 amma a yanzu ba su mun goma muke zuwa ba.
2: Sauran da sun daina zuwa.
6: Wallahi sauran duk sun daina zuwa saboda ni san tafiya.
2: Ku amma a haka ku daure.
6: Eh wallahi a haka muka daure muka ci gaba da hakuri muke zuwa. Muna kira da gwamna Abba Gida-Gida ya taimaka mana ya kawo mana makaranta kusa. Ma dan ji saukin tafiya ta secondary.

to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin Allah ya sa wannan koke naku na shiga kunnuwan mahukunta maji an zo an share muku hawayen da kuka dade kuna zubarwa mun so jin ta bakin wakilan karamar hukumar Ungwaggu kan waɗannan korafe-korafe da al'umar wannan karkara suka yi muji ko shin ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare amma dai hakan mu bai cimma ruwa ba sai dai za mu ci gaba da bibiyar su idan Allah ya sa mun same su sun yarda sun yi magana da mu za ku ji mu da su daga bisani to filin shirin daga karkara dai ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara wanda kuma hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki Masauraro duka-duka anan zamu tsahirta a cikin wannan shirin na daga karkara na wannan mako a madadin hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM shirin da gidan rediyon yake daukar nauyi ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu dauke da wata karkarar mu huta lafiya

Suna ka yake mita 97.3 a kan zangon FM Rama Radio, inda aka saurari shirin daga karkara. Shirin da ya sabu zuwa domin ganin ku halin da karkara suke ciki, inda kuma za mu yi duba kan shirin da ya gabata, wanda idan muka je za mu ga cewa ci gaba ne ga shirin wancan satin. Wato dora haka daga inda aka tsaya, inda makon da ya gabata aka zirce wasu yankuna na karkara, inda muka tattauna da mazauna yankunan kan irin kalubalen da suke fuskanta a rayuwarsu ta musamman ta yau da kullum, wanda daga cikin manyan matsalolin da suka fitowa akwai rashin ingantattun hanyoyi, har ma da kan shi karancin wato makarantu, wanda suka bayyana cewa makaranta ɗaya gare su ko malamai biyu ne a ciki. Ga kuma rashin karancin asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya, yanda asibiti ɗaya ne kuma shi kanshi likitan kwalli ɗaya ne a cikin wannan asibiti. Waɗannan dai matsaloli ba wai na yau bane ba, a'a matsaloli ne da suka daɗe suna hana al'ummomin karkara samun ci gaba yadda ya kamata. Domin rashin hanya yana hana manoma kai amfanin gonarsu kasuwa cikin sauki, wanda a lokacin damuna ko wasu ƙauyuka kan kasance tamkar an yanke su daga sauran duniya saboda lalacewar ita kanta hanyoyi. Idan wanda muka yi duba su kansu sun koka ga rashin hanyar da suke fama da ita, musamman ganin cewa babu hanya mai kyau, wasu abubuwan ba sa iya samun shi yadda ya kamata, kuma suna shan wahala wurin zirga-zirga na yau da kullum. Wanda masu sauraro za ku yi shigowa ta kan 0707779539, ko kuma 0081475777. Wanda na gatan a farkon gabatar da shirin kuna ta shigowa, to mun bada tako gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa. Haka kuma masu sauraro, da muka yi duba za mu ga wasu karkarar akwai matsalar ruwan sha, wanda ita kanta tana ci gaba da jefa mata har ma da yara cikin wahala, inda wasu ke tafiya mai nisan gaske domin samun ruwa. A wasu wuraren ma ruwan da ake amfani da shi ba shi da tsafta, lamarin da ke haddasa yawaitar cututtuka. Idan muka yi duba zuwa ga wasu ƙauyukan za ku ga inda dabbobin su suke shan ruwa, su ma anan suke kafa kai su sha, wanda kuma hakan ba karamar illa ba ce ga lafiyar al'umma. Ko maka ga an ɗebo ruwan, kai kana ganin shi ka san cewa wannan akwai cututtuka a cikin ruwan, domin ruwan gabaki ɗaya ya canja daga nau'in yadda yake na fari, ya canza zuwa wata kalar daban. Al'ummomin karkara dai kamar za mu ga cewa ana ware su a gefe wajen gudanar da al'amuran yau da kullum, wanda ba sa samun takomashin da mutanen da suke cikin maraya kan samu. Idan muka duba ga bangaren ilimi, musamman ganin yadda waɗannan al'umma na karkara da muka kawo muku shirin nan suka koka a kai, ganin cewa makaranta ɗaya ce da su, kuma su kansu malaman da suke koyar da su kwalli biyu ne, ta yaya za a ce malamai guda biyu su ne za su koyar da yara karatu, kuma har a ce an gane kuma an fahimta? Hakan dai ba karamar illa ba ce ba, musamman ga shi kanshi bangaren ilimin, wanda za a iya samun cewa ga baki ɗaya ba su da ilimi, kasancewar ba samu ilimi.

shi wani illa ne kuma mu ce taskaro na ganin cewa akwai adadin da yake karuwa na yaran da ba sa zuwa makaranta duka dai saboda irin waɗannan matsaloli. Wani lokaci nan muka je ƙauyuka za ku ga makarantun ga sunan ne, ko ka ga makaranta amma ba rufi, ko kuma ka ga ɗaliban su kansu a ƙasa makaranta ana shigowa, mutum ya shigo ya ɗibi ruwa, ko kuma ka ga ana bal a gurin, duka dai waɗannan abubuwan. Wani lokacin ma sai ka ga har kwana ake yi a cikin makaranta, yara ɗalibai sun zo suka mutum yana bacci a cikin aji, ko ka ga yara sun zo ba sa karatun gaba ki ɗaya saboda babu malaman, sun zauna suna ta wasa ta ina za a ce malami ɗaya ko biyu shi zai koyar da makaranta ka cokan a rana ɗaya, wanda washe gari haka zai ƙara da ya ƙara koyar da su, hakan dai ba ƙaramin gajiyar da su kansu malaman ba ne ba, baya ka su kansu ɗaliban ba za su fahimci abin da ya kamata a ce sun fahimta ba. Ina masu rawa za ku yi shigowa ta 0707-777-2939 ko kuma 0781-478-7777 domin ba da taku gudunmawar a cikin wannan lokaci da muke tattauna. Point 3 Rahama Radio.

0: kokone.
1: Amina, shin ba ki san muna cin alheri dumu-dumu ba?
2: Alheri kuma? Wani irin alheri?
1: Shirin ho, wato shirin inganta rayuwar iyali da ƙarfafa tattalin arziki. Gwamnatin Tarayya tana tallafawa iyali marasa ƙarfi da masu buƙata cikin National Social Register da kuɗi har naira 25,000 sau uku, wanda ya kai jimillar naira 75,000 ga kowane iyali.
2: Ta gaske? Gwamnatin Tarayya tana ba da waɗannan kuɗaɗe?
1: Ƙwarai kuwa, Gwamnatin Tarayya ta bayyana cewa iyali sama da miliyan 9,200 sun riga sun karɓi kaso na farko na naira 25,000, yayin da wasu dama sun riga sun karɓi cikakken kuɗinsu na naira 75,000.
2: To yanzu kuma ta yaya zan san ko sunana yana cikin waɗanda za su amfana?
1: Domin tabbatar da cewa ko sunanki yana cikin jerin waɗanda za su amfana, ki duba jerin sunayen da aka fitar a yankinku, ko kuma ki tuntuɓi community facilitator na yankinku. Domin samun amsoshin tambayoyinki, ko gabatar da ƙorafinki, ki kira 969 kyauta a kowane layin MTN. Shirin Hope ya fara, kuma iyalan da suka yi rajista suna karɓar abin da ya dace da su.
2: Hope, alheri mai yawa ya zo.
1: Wannan saƙo ne daga National Cash Transfer Office NCTO tare da goyon bayan ma'aikatar jin ƙai da rage talauci ta Tarayya.
0: NCTO, bringing hope away. Hope Connect.
3: Welcome back. Once again, it's a pleasure to have you.
4: Welcome to Dawa. Har ila yau kuma muna sake farin ciki kasancewa ki tare da mu. To yanzu za mu shiga tambayoyin mu kai tsaye. A matsayin ki na shugabar sashen rayuwa da sana'o'i, muhalli da harkokin zamantakewa, za ki yi wa 'yan Najeriya takaitaccen bayani game da rawar da kike takawa a cikin shirin tallafin kuɗi?
5: Kuma yanda na faɗa tun farko, sunana Babawanci Olumayuwa, kuma ni ce shugabar sashen rayuwa da sana'o'i, muhalli da harkokin zamantakewa. Babban aikin sashen mu shi ne gina ƙarfin masu cin gajiyar shirin, ba wai batun biyan kuɗi kawai ba, muna taimaka musu su samu hanyoyin rayuwa masu ɗorewa. Haka kuma muna tabbatar da cewa ana aiwatar da shirin cikin yanayi mai kare muhalli.
4: Madalla, abin da ya fi burge ni shi ne yadda kuke tabbatar da cewa kowa yana cikin tsarin. Wannan abu ne mai kyau sosai. Yanzu dai mu kalli batun talauci. Ta yaya ayyukan da sashen kuke gudanarwa suke taimakawa wajen rage talauci a cikin al'ummomin da aka zaba?
6: Thank you.
5: Nagode. Masu cin gajiyar shirin da muke aiki tare da su mutane ne a da ke ƙasa da layin talauci. Saboda haka ba wai kawai muna ba su kuɗi ba ne, muna tabbatar da cewa muna gina musu ƙwarewa da ilimin da za su taimaka musu su inganta rayuwarsu. Abin da muke son cimmawa shi ne su samu tunanin kasuwanci da sana'a, wato lokacin da suka karɓi kuɗin tallafi kada su kashe shi gaba ɗaya wajen amfani kawai. Muna ƙarfafa su yi tunani yadda za su yi amfani da wani ɓangare na kuɗin wajen wata sana'a ko wata harkar tattalin arziki da za ta samu musu da ƙarin kuɗi. Ta haka ne kuɗi zai haifar da wani kuɗin, sannan wannan sabon kuɗin ma ya haifar da wani, a hankali rayuwa ta fara inganta. Kuma saboda tunaninsu ya koma kan ci gaba da bunƙasa rayuwa, sai su ci gaba da samun ci gaba. Domin cimma wani buri, muna farawa ne da horaswa da gina ƙwarewa. Muna koyar da su muhimmancin sana'a da kasuwanci, muna koya musu yadda za su fara ƙananan sana'o'i, muna taimaka musu wajen kafa ƙungiyoyin ajiya da tara kuɗi. Haka kuma muna ba su horo akan ƙananan harkokin kasuwanci. Ba nan kaɗai ba, muna kuma koya musu dabarun rayuwa, wato abin da ake kira life skills. Wannan yana taimaka musu wajen samun ƙarin yarda da kansu, yana taimaka musu su gane ƙarfinsu, yana taimaka musu wajen sadarwa da mu'amala da mutane, sannan yana taimaka musu wajen gane a magance ƙalubalen rayuwar da suke cikin hikima. Yayin da muke gudanar da waɗannan ayyuka, muna da kuma tabbatar da cewa rayuwarsu ba ta shiga cikin wani haɗari ba. Muna tabbatar da cewa muhallin da suke ciki yana taimaka musu, muna kuma rage duk wata barazana ta zamantakewa da ka iya tasowa yayin aiwatar da shirin. Misali, muna aiki domin hana matsaloli kamar cin zarafi tsakanin ma'aurata, tashin hankali a gida, cin zarafi da ya shafi jinsi, ko wasu matsalolin zamantakewa da ka iya tasowa. Kuma waɗannan su ne daga cikin abubuwan da muke koyarwa a cikin shirin.
4: A gaskiya dole ne a yaba. Wannan ya cancanci tafi, domin wannan ba amfani ga masu

0: kuma dole ne a ci gaba da sauraron ra'ayoyinsu. Wannan ya taimaka sosai wajen karfafa amincewar jama'a ga shirin. Mun kuma koyi cewa kariyar muhalli da zamantakewa ba wani abu ne da za a iya yin watsi da shi ba. A wasu lokuta mutane suna ganin cewa idan ana maganar tallafin kuɗi, abin da ya fi muhimmanci shi ne kuɗin kawai, amma a zahiri akwai wasu abubuwa da yawa da suke da muhimmanci, misali tsaro, lafiya, dangantakar iyali, mu'amala tsakanin al'umma da sauran abubuwa da suke da tasiri kai tsaye ga rayuwar jama'a. Saboda haka mun fahimci cewa idan ana son sakamako mai ɗorewa, dole ne a kula da waɗannan fannonin baki ɗaya. Wani babban darasi kuma shi ne cewa mutane suna da ƙarfin canza rayuwarsu idan aka ba su dama. A lokuta da dama mun ga mutane da suka fara da ƙananan matakai, mutane da suka rasa fata, mutane da suka yi tunanin cewa ba za su iya canza rayuwarsu ba, amma bayan sun samu tallafi, horo da jagoranci, sun fara gudanar da sana'o'i, sun fara tara kuɗi, sun fara kula da iyalinsu da kyau, sun fara ganin kuma mai kyau. Wannan ya nuna cewa idan aka samar da dama za su iya canza rayuwarsu da kansu.
1: Na gode ƙwarai malamin Babaranti Olumoyin. Hakika mun ji bayanai masu amfani sosai daga gare ki, kuma na yi imanin masu sauraron mu sun amfana matuƙa da wannan tattaunawa.
0: Na gode ƙwarai da wannan gayyata.
1: Masu sauraro, mun kasance tare da malama Babaranti Olumoyin, shugabar sashen rayuwa da sana'o'i, muhalli da harkokin zamantakewa, wato ENS. Ta yi mana bayanai kan yadda ake taimakawa masu cin gajiyar shirin su gina rayuwa mai ɗorewa. Ta bayyana yadda ake kula da muhalli da zamantakewa. Sannan ta yi mana bayanin yadda ake kare lafiyar ma'aikata da masu cin gajiyar shirin. Haka kuma ta raba mana darussa masu muhimmanci da suka samu asali daga aiwatar da shirin a faɗin Najeriya. Mun gode da kasancewa tare da mu a cikin shirin Hub Connect. Domin ƙarin bayani, ku ziyarci ncto.gov.ng ko kuma ku kira 969 a layin MTN kyauta. Haka kuma kuna iya tuntuɓar jami'an shirin da ke yankinku. A mako mai zuwa za mu dawo da wani sabon batu mai muhimmanci da zai ƙara taimaka muku fahimtar yadda shirin Hub City yake aiki domin inganta rayuwar 'yan Najeriya. Ni ne Adesoji Adeshina, sai mun sake haɗuwa a wani shirin.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na barka da rana. Shirin barka da rana shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da batutuwa da ke ci gaba da murginawa da ke da jibi da rayuwar al'umma. Da nufin hakaito wasu daga cikin masalolin da suke ciwa al'umma tuwo a ƙwarya. Da nufin yi musu kallo na tsanaki a yi taza da tsifa a fito da wasu daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata al'umma ko kuma su kansu mahukunta su ɗauka. Da nufin ganin an kamo bakin yaran wanda muke gayyatar waɗanda suke da masaniya a fannin da mukan taɓo domin a yi wannan zubeban ƙwarya. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida Rahma Radio da ke yaɗa shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Kuna sanar da cewar a makon da ya gabata mun taɓo batu da ke da nasaba da tsaro na lafiya da dukiyoyin al'umma wanda muka yi tsinkaye game da wasu daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata al'umma su fahimta akan tsaron da ya rabu gida uku kuma kun ji irin warwara da taza da tsifar da guda cikin masana a wannan fanni Comrade Abubakar Alfari da ya mana har ma a ciki muka taɓo wasu daga cikin bayanai da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar a lokacin da yake gabatar da jawabin cika shekarunsa uku budayinsa na kan dau. Kuma bamu kai gajallin kaiwa makura ba abokin aiki lokaci mana halinsa. Kuma muka nemi idan Allah ya kai mu wannan rana ya sake ba mu aran lokaci mu dawo domin mu dora akan waɗancan bayanai tunda akwai abubuwa da ya kamata al'umma su fahimta domin ya zamanto an samu izina da irin halin da ake ciki. Kuma a daidai wannan gaba ma ne mana farin ciki da lale marhabin da gabatar mana da bakon namu Comrade Abubakar Alfari da wanda ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu dora a cikin wani mabu'i da ke da nasaba da tsaron lafiyar da dukiyoyin al'umma. Comrade an madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da ma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci ne maka lale marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
2: Assalamu alaikum masha Allah.
1: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To idan kuka biyo mu sannan a hankali a wannan rana za mu dan saki layi mun so mu dora akan wancan batu da muka faru. Amma ganin muhimmancin abin da ya faru makon da muka yi ban kwana da shi hususan yunkuri da fadar shugaban kasa ta yi na gabatar da bukata ga majalisar dattawan wannan kasa kan ta sanya kudirin samar da 'yan sandan jihohi a cikin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa da aka kuskure a 1999 wanda hakan zai sa gwamnoni su samu damar da za su iya kafa rundunar 'yan sandan jihohi a kowace jihar su susan da muke da jihohi 36. Wannan ya kafa 'yan sanda da kwamishina da ni sauran waɗanda suke tafiyar da aikin wanda kuma kai tsaye ya su ringa karɓar umarni ne daga wannan gwamna wanda hakan hange irin na gwamnatin tarayyar take ganin zai taimaka wajen tunkarar wannan matsala da ake ganin tana zamowa dan zane mai wuyar ɗaurawa ga al'ummar wannan ƙasa domin a kawo ƙarshenta. To tuni dai wannan buƙata ta shugaban ƙasa ta tsallake wanda abin da yanzu ya rage shi ne a dawo da shi ƙasa zuwa majalisun dokoki na jihohin wannan ƙasa wanda idan su ma suka tabbatar sai wannan doka ta zamo ɗaya daga cikin dokokin da suke ci gaba da tafiyar da al'amura wannan ƙasa. Wannan abu wasu na ganin akwai fargaba ko ɗarɗar a cikinsa da suke ganin ta iya yiwuwa a yi sai da riga kasa riga da fuskar yadda wasu ke ganin yadda gwamnoni suna danne ƙananun hukumomi ta fuskar kuɗaɗen su na shiga da ake turowa daga akwashin gwamnatin tarayya wanda ake ganin akwai wani asusu da suke tarayya da su da kananan hukumomi wanda ta hanyar wannan asusu suke riƙewa kananan hukumomi kudaden su duk da kasancewar kotun koli ta tabbatar da cewa ba wani gwamna da yake da ikon da zai taɓa silan daya na karamar hukumar da ke ƙarƙashin sa amma dai hakan har yanzu ana ganin ya gaza tabbatuwa tunda koda a baya-bayan can ma an jiyo ministan shari'a yana ƙara gargaɗin gwamnoni akan a tabbata kowace jiha tana sakarwa kananan hukumomi haƙoƙinta wanda wasu ma ke ganin ba a ce hakan ta tabbata da yanzu waɗannan matsalolin ma da ake ganin suna zamowa ruwan dare ga duniya da wala Allah tun ma an kawo ƙarshen su tunda wasu na ganin akwai gazawa ta wajen samar da ababen more rayuwa da kananan hukumomi suke fuskanta sakamakon wancan ƙanshin mutuwa da ake zargin gwamnonin na yi musu amma da yake batu da tsaro ta iya yiwa abin da yake a zahiri ya sha bambam da abin da kake kallo kwarar ban sanya ka kalli wannan turka-turka da ake yi ba wannan kudirin ya zo a daidai gabar da ake bukata tunda an tabi ana ta gafara sa an ce ba a ga kawowa abubuwa sun ƙi cinyewa kamar cin kwan makauniya
2: a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim As-salatu was-salamu ala sayyidil mursalin sayyidir rahmatu mawlana ala alihi wa ashabihi wasallam hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel to gaba daya Najeriya tana bukatar addu'a shi yasa ma na bude da hasbunallahu wa ni'mal wakeel
1: wato ka koma kan waccan magana da aka jiyo a makonni biyun da suka gabata karamin ministan tsaro Matawan yana yi cewar dole fa sai an dage da yin addu'a kenan
2: to ai mu ma sati biyun da suka wuce a program din mu ai abin da muka bude ke muka kalli international law muka kalli state laws sannan muka kalli divine law kuma muka yi bayanin cewa divine laws din nan su ne mafita in za a bi su in za a kiyaye su in za a ɗabbaka abin ya zama biyu kana hasashen cewa hana ƴancin tasarrufi da su ƙananan hukumomi kuɗaɗensu amma zai wani tasiri akan wannan ƙirƙirar ƴan sandan jihohi in na fuskance ka
1: eh wasu haka suke ayyanawa cewar wai da a ce ma an yi hakan da yawa ma matsalolin da ake gani na wannan rashin tsara ba wai ba a magansu ba tunda wasu na ganin kamar rashin adalci da ake samuwa daga tsakanin shugabanni da kuma al'ummar da suke shugabanta na takarwa wajen ƙara ta'azzara su
2: to ai sai a duba kowane bangare a yabonansu su ƙananan hukumomin nan akwai lokacin da suka samu ƴan damammaki da kuma al'umma shida ne yadda suka yi jagorancin jama'arsu yadda suka yi jagorancin ƙananan hukumominsu da irin salon mulkin da suka gabatar a ƙananan hukumominsu da irin yadda zaɓannin shugabannin ƙananan hukumomin da ma'aikata suka taru suka mai da lalitar ƙananan hukumomin ta zama kashoshin kowa shi da haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bada dama su gwamnonin jihohi suka dinga kafa hujja da irin salon tafiyar da ake na su shugabannin ƙananan hukumomin zaɓaɓɓun da ma'aikata suka ce to tun da haka ne ga inda kuka karkata gabanku to wala a dinga ja musu da linzami tunda constitution ya ba da damar jiha ta sa wa ƙaramin hukuma ido ta dinga kuma ja mata linzami da duk abubuwan da suka faru na kaucewa hanya ba irin sharafinmu da basi ba kowa ya sani alamin akawu yana unit me za ka cewa unit a gwamnati
1: wani ɗan ɓangare a cikin
2: department ya taka sharafinsa ba a maganar zaɓaɓɓun kansuloli ba a maganar naɗaɗɗu ba a maganar ma'aikata administrators ɗan ƙaramin akawu ba irin sharafin da zai amma tun daga lokacin da jihohin suka soke musu wannan dama suka hana su wannan dama da irin wannan wadaƙar a ƙaramin hukumatinu duk da yake cewa abin da ya jefa su cikin wannan yanayi a wancan lokacin a taƙaice an ce daga na gaba aka mun gazar fulwa suna kallon gwamnatin tarayya da gwamnatin jahohin da suke karkashin su suna kallon salon tafiyar da suke yi saboda haka su ma me za su jira sai su koyi sahulai
1: wato irin abin nan da ake cewa da na gaba
2: akan ga zulfin ruwa kuma wancan koyi da suka yi har zuwa yanzu da muke magana da kai asalin mulkin ta tarayya da na jahohin babu abin da ya canza
1: jiya iyo
2: shekaran jiya ma rana ya ce yau domin an ki a mai da hankali ruhin abin gwamnati daga ta tarayya har zuwa ta jiha su yi kokarin su dakile wannan annoba da ta dame mu ta damu kasar nan wanda yake duk wannan hayaniyar da ake ta rashin tsaro kusan rashawa cin hanci da yin abin da aka ga dama da dukiyar gwamnati shi ne ya daure abin gindi shi ne yake assasa wannan rashin tsaron da ake ciki
1: wato kana ganin ko da ma misali an ce babu waccan shaka da makura da ake samu tsakanin gwamnoni da kuma kananan hukumomin da suke jihohinsu ba wani sauyin zani za ta yi ba kenan ta fuskar yadda ake ganin kamar rashin ba a sakar da kananan hukumomi dama ne ya sa ba sa iya yin
2: to wai a wancan lokacin da ake aka saka musu ragamar jifa-jifa sukan samu me suka yi
1: a an ga abubuwa mana
2: kamar me daban
1: yanzu misali a ce an zo an gina kwata ko an gina karamar hanya feeder road da ake cewa ko kuma wasu matsaloli irin na ɗalibai irin scholarship da ake bayarwa da wasu abubuwa da suke a matsayi na karamar hukuma da za ta iya warwarewa amma sai an je ga matakin jaha ba dama amfanin karamar hukuma ta zama kusa da al'umma to haka aka ce ana samun irin waɗannan abubuwa irin wuraren da akan samu waran gurbin waɗanda su kuma ba su ne a gabansu ba shuwagabanni shi ne ake samun irin waɗannan matsalolin an ce da a ce an saka musu ba wannan zancen ba shi ake ba
2: to kan bai mutum ne lokacin mu kawai mun dan yi shimfiɗa ne
1: haka
2: in kai fassarar ci gaba ga al'ummar kananan hukumomi ai ba za ka fassara shi da kawo ci gaba irin wannan ba sai ka fara da jagaba shi ne harkar ilimi ko da yake kai ban sani ba baka yawan wataƙila yawo ko zagayawa karkara da lunguna a wayancan lokuta kuma har zuwa yanzu ka ga halin da ilimi yake ciki ku a matsayinku na yan jarida kullum kuna bayani kuna kawo yanayi na mutanen karkara suke samun kansu har gobe ana maganar za ka je ka tadda makaranta ta firamare ana darasi a gindimushi rufin kwano ya ɗaye biribiri yana ciki wani ajin ma babu yadda za a iya zaune saboda turɓaya ɗan simintin da aka yi ya farfashe dama ba su san wani abu tayis ba har yanzu ma na jin akwai makarantun da za ka iya cewa za ka leƙa a gani sun san wani abu tayir balle a ce an samu wani abu mai ƙwari da za a share a launa a yi manage a haka na bukwan ma ba a yi inganta su ba balle makarantunmu na islamiyya a kalle su
1: amma idan aka kwatanta daga wancan lokacin kake magana can baya zuwa yanzu da ake ganin cewar wannan abun ya zama jiki da kananan hukumomi na rashin ba a ba su haƙoƙi wanne ya fi ta'azzara idan misali za a kwatanta
2: ta abin da ba shi da foundation ai ba inda na shi sai ka gini daga ƙasa ka kafa foundation to sannan ko menene za ka iya dora musu amma daman ƙasan rubagu kai to me za ka iya dora a kan rubagu wasu wuraren da dama za ka ga cewa ma malaman in ban da 'yan shekarun nan da aka samu ɗan hoɓɓasa a kan ingancin su kansu malaman na makarantar da kuma wadatarsu malaman makarantar da matsayin gogewarsu da ƙwarewarsu a kan koyarwa ta ga an kai lokacin da an rasa wannan an yi lokacin fada za a ɗauki malamin makaranta na firamare alamar hukuma za ta ɗauke shi amma babu wanda ya san shi
1: kamar ya ba wanda ya san shi
2: rubutu ne kawai a takardawa ne amma alfarma mai kuke cewa na dorin wanda bukaraɗiya samun sai ya ɗauki matarsa sai ya ɗauki ƙaninsa sai ya ɗauki ɗan wasa haka dai za a yi ta sharin ana jijjifawa
1: amma
2: idan cikin ƙididdigar da aka yanke za a ɗauki mutum ɗari misali sai a samu 20 duk irin waɗannan ne ba su ma taɓa zuwa kilas ɗin ba ma su da fasu ƙaramar hukuma ita za ta biya su duk wasu cin za su tafi kuma a dinga ba su.
1: Amma idan har wannan ne abin da za a kwatanta akan matsalolin. Ai ita ma jihar baka tsallake daga wannan zargin ba ko?
2: Shi yasa na gaya maka daga na gaba. Kai ka kawo karin magana. Kace daga na gaba kan gazafin ruwa. Yanayin lalacewar da ta dauko daga sama tun daga bangaren gwamnatin tarayya har zuwa jihohi yadda ake tafi da salon shugabanci dole suwa suka kwaikwaya. Tun ana ma zaben shugaban karamin hukuma da gaske za a ji lahi a zaba inganci har ta kai ta kawo yanzu ma maganar zaɓe yake a fakaice maganar naɗi yake duk ingancinka kai ba za ka ma shiga takarar kuma a kowace jam'iyya kake ciki ka fito takarar an ba a jam'iyyar da suke mulki ma wannan jihar ba ko kansila ba za ka samu ba an shayi a jihohi da a zuba labarin na ƙananan hukumar ka tadda sauran jam'iyyu kansila ɗaya ba su samu ba to kan mutum ya yi lokacin ma a kan
1: amma a dunkule misali wannan kallo da wasu ke yi kana ganin abin a duba ne kuma idan ma misali za a tsaya tsayin daka na farko dai idan har an samar da shugabanni ba irin wannan da ake kallon kamar ɗan ɗauki ɗora ba ne kamar misali an mayar da harkar zaben ƙananan hukumomi ya koma ƙarƙashin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC misali a ce a zaɓo mutanen da za su zamo cancantattu waɗanda za su samu gamsuwa daga gurin al'ummar da za su shugabanta kuma bayan an zaɓo su an ɗora su akan karagar mulki a samu hukumomi ko kuma gwamnatoci su tsaya su sa ido akan yadda za su ringa tasrifi da abubuwan da ake tura musu a duk wata zai taimaka tun da su ba kamar gwamnoni ba ne ba su da abin da ake kira immunity ma'ana rigar kariya ta idan mutum ya wani abu na ba daidai ba
2: shi yasa
1: ba hukunci
2: daga ma'ana tsawata musu ana ja musu linzami Allah lura da
1: idan aka samu irin wannan sa idan a yadda suke tasrifi da kudaden da ake tura musu zai taimaka wajen samun raguwar matsaloli hususan irin wannan na rashin tsaro da ake ganin yana
2: samu to a tsarin shugabancin ne ya zama polluted
1: wai abin da gyara
2: daga ina za a gyara
1: tun daga sama
2: wa zai gyara
1: mahukunta kamar shi da farko kaga ai shugaban kasa shine mutum na farko da ya fara daukar wannan magana ya kai ta gaban kotu kotun koli ta zauna ta yi duba na tsanaki a ƙarshe ta yanke hukunci ta ce abin da shugaban ƙasa yake da bukata shi ne daidai kowace ƙaramar hukuma a tura mata haƙƙin ta kai tsaye ta san me al'umma ta suke bukata da za ta yi musu
2: su ba da gudunmawar su shi daidai gwargwadon su amma me ya faru da aka wannan
1: misali wai idan aka sa wannan
2: ya faru an ce kotu ta gama su wai da tsadar gamman ta gabatar mata da kokinta a duba
1: kuma ta ce
2: don
1: kowane gwamnati
2: ya halarta ko ko bai halarta ba ƙananan hukumomi lalita ta saka musu ƴancinsu
1: kotun koli ta ce ya halarta
2: aka yi fassara kyakkyawa daga nan mai faru
1: sai sun kuma gwamnati suka yi la'ubali
2: nan matsalar irin wannan matsalar ita ce
1: ka san fa ba iya ƙaramar hukuma ba ce akwai magana ta ɓangaren shari'a tunda tsarin da muke kai tsari ne na federaliya federaliyan nan kuma dama turaka uku ne ke tallafa da ita akwai bangaren zartaswa akwai bangaren shari'a akwai kuma bangaren majalisu waɗannan bangarori su ne guda uku da suka haɗu suka samar da tsari na federaliya wato shugaba mai cikakken kowanne kuma an ce gashin kansa yake ci
2: zai ci
1: yake ci idan har ana tafiyar da tsarin a daidai yadda aka tsara
2: gashin kansa ya kamata ya ci
1: yawa
2: wanda ka dawo inda maganar lata hauduru Najeriyan nan ka kalleta matsayin ƙasa kamar ita ce wannan hular ƙasa ce Najeriya bi ma'ana mutananta da suke ciki ai ba haka kurin mutanen suka zo su tuka tare suka zauna ba sai da aka shimfiɗa dokoki aka yi tanade-tanade aka yi tsare-tsare wanda aka gamsu aka tabbatar da cewa zai kawo zaman mutanen a matsayinsu na Najeriya 'yan Najeriya daram ba tare da wata damuwa ba to yau ga halin da muka samu kanmu a ciki ga halin da mutanen ƙasa suka samu kansu a ciki duk abin da ba doka ba zai tasiri ba duk abin da dokarsa ta yi rauni ba zai tasiri ba duk abin da dokarsa ba a yi ta yadda ta dace ba zai tasiri ai shugabannin baya wanda bayan kaddamar da Najeriya da aka yi da mutanen Najeriya ta zauna Najeriya ai sun dan kamanta wannan shine ya jawo har zuwa yanzu wasu daga cikin jagorori musamman yan siyasa suke alakar ta kansu da irin wannan shugabannin baya to amma suna halin shugabannin baya ba sa yi to a cikin wannan turaku da kake magana bangaren gudanarwa kenan go da legislators bangaren masu yin doka yan majalisu da jindin share bangaren shari'a ko bangaren kotuna ta ina aka samu sakaci ko rauni da ya janyo abubuwa suke taɓalɓalewa kamar yadda suka taɓalɓale yanzu sai jama'a su duba ne wa kan alƙalanci a ciki wayanne ne ba sa aikin su ko wayanne ne ba sa aikin su yadda ya dace ko wayanne ne aka hana su su yi aikin su
1: ko kamar ya waɗanne aka hana su su yi aikin kana nufin waɗanda ake kauyewa ba sa tafiyar da aikin su yadda ya kamata aka tsaro tsaro
2: kowanne an fitar da hurumin su bangaren zartarwa ga hurumin su bangaren kotuna ga hurumin su shari'a kenan su kuma masu yin dokoki ɗan majalisu kenan ga hurumin su
1: amma a fahimtar ka a waɗannan abubuwa guda uku waɗanne ne kake ganin cewar kamar ba a bar musu dama su yi aikin su an ga kowanne yana cin gashin kansa ba tare da yi masa katsalan daga wani bangare ba misali to akwai
2: yanzu abu da yayi sai mu gaje da misalai
1: eh misali akai ina ne
2: abinda za mu fara shi su wane ne ya kamata su tabbatar da zamantakewa da bin tsari kamar yadda doka ta aje na kasar Najeriya gaba daya
1: ita kanta dokar mana
2: su ne ɗan majalisu wanda suke gyaran dokoki wanda suke zura ido akan dokoki wanda yake suna da hurumi akan kowa menene suna da hurumi akan kowa kowa zaman doka yake su suke yin dokokin nan su suke yin gyaran dokokin nan saboda kaga ko duk wanda ya motsa yayi ba daidai ba suna da hurumin da za su ja masa linzami kuma wata dama ce ta bashi ta doka suna da hurumin da za su gyara wannan doka kuma suna da hurumin da za su sa ido su tsawatar
1: a wani lokacin kenan
2: a yadda yake a ka'ida a tsare
1: to amma idan har ka ce haka idan sun yi dokar fa su ba su isa su ce gafa yadda dokar nan take ba fa sai fa an je fa kotu ce fa take da iko ko da da su din da suka yi kotu ce za ta zauna ta kalli dokar ta mata kallo na tsanaki sai ta ce a wannan dokar fa haka ga abin da take nufi
2: ga abin da
1: ya kamata ta tafi
2: to ai yare ne zaurance ne su an ba su haƙƙi ne su fassara
1: to
2: to ai kafin a yi dokar kafin su yi dokar ai ba da wani yare suke yi wanda Najeriya ba ta ji
1: haka ne
2: da irin yaren da Najeriya take ji da irin ta suka yi dokar kuma sai sun bi matakai sun yi dokar nan ko ba ka ba saboda haka ko da a cikin tafiya an samu rashin fahimta ko kalubale ko wani abu ya shigo na san rai sai a ce to mu girma kotu wannan dokar gata an yi ta a fassara mana mai take nufi wato kuma za ta fassara daidai da waccan niyya ta yan majalisu da suka yi ta
1: amma ka san an ce wai turran gini turran zani tunda yawancin mutanen nan da ake cewa su ne masu yin dokar nan ba na jin idan zaka kasa su kashi uku zaka samu kashi ɗaya da suke da ilimi da masaniya akan abin da ya shafi harkar doka yan siyasa ne da ake zaɓo su yawancin su wasu ma basu ma san abubuwan da suke nufi da dokoki ko yin dokoki ba sai sun samu kansu a wannan zauren
2: to rike mun wannan maganar da kake bari mu ƙara sabo fahimci cewa alhakin wane ne ya bari duk wannan taɓarɓarewar ta faru waccan magana da kake so ka kawo na rashin gogewa da rashin sani da rashin ilmantarwa ko kuma yin abu yadda ya kamata ga su wayanda ake zaɓa su tafi majalisar tunda ana samun canji duk lokacin zaɓen yabo za a samu canji kaga wannan wani challenges ne kuma da ya shafi abubuwa da yawa ya shafi yadda ake gudanar da zaɓe yadda ake tanadin zaɓe yadda zaɓe ya zama yanzu saboda haka dole ya zama wani challenges ga ita majalisa da 'yan majalisa amma da babu wannan challenges din ai ana musu tanade-tanade tun farkon demokuraɗiyya can wancan lokaci kafin bukon ya kauri a gane ai suna zama da dauke misali ga majalisa na jihohi ai suna proceedings da Hausa ko
1: har yanzu
2: wanda yake berebe ko in ga mu ko wanda
1: yake yana nufin majalisar tarayya
2: na jihohi misali
1: haka
2: ina so nuna maka koda akwai rashin ganewa kaga dai a jahar ka yaran da jahar ta fiji ana yin zama a tattauna da irin wannan yaran da zaka ci balle ka ce a'a ban gane ba ban iya turanci ba ko kuma ilimin yana bai kai wani mataki ba ban san me ake nufi ba kuma ka iya tunawa akwai ma'aikata da ƙarshensu da aka yi tangatanne ma'aikata da suka shafi wanda yake suna da sani na doka kuma wani abu ne baka sani ba za su fassara maka da wanda za su maka rubutu da wanda za su kawo maka hujjoji ko kuma hange ba su nan dai akwai kowane ɗan majalisa akwai ma'aikata a ƙarƙashinsa sannan majalisa gaba ɗaya tana da ma'aikaci ko wa yake shugabanta ba ni sunan kujerar nan
1: clerk
2: of the house to duk ai kaga aikinsa saboda haka kafin a gangaro wannan kuma rashin yin daidai shi kuma kaga ai mai ijawo shi challenges na su ƴan majalisun ne a kankin kansu saboda gurɓacewar dama da aka samu ta wajen zaɓar su masu zama ƴan majalisa wannan shi ne ya kawo amma da za a yi a ce za a bar al'umma honorably a bar al'umma su zaɓi wane ne wakilinsu yadda ka san yanzu in magarawa ta yi za a haɗu za a yi sallah jami'i ko da ba a masallaci ba ne jama'a sun haɗu ɗan gurin sun kai su jami'i ya ake yi ai kaga za a duba wanda ake kyautata masa da su ko an san shi ko ba a san shi ba za a duba kamalan su da nutsuwarsa ce malam bismillah kai mana sallah ba wai kawai za a ɗora mutum a ce yi sallah ba tare da ana kyautata masa da su ba kuma yanzu idan ka duba in wanda yan shekarun nan amma dai a bisa al'adarmu da koyewar tarbiyyarmu da addininmu masallatai na unguwa al'umma na unguwa ko kuma unguwa ai muna da traditional institutions ko aka rasa mai unguwa saboda wani dalili ko na rasuwa ko kuma na sha'anin aiki an dakatar da shi ƴan shekarun baya da aka wuce ba al'umma da suke taruwa su zaɓa wanda zai zama musu mai unguwa su taru su zaɓi wanda zai zama musu dagaci ba za ka ga zaɓe ake bisa cancanta to da ce irin wannan salo ake bi a siyasancen da ake tafiya to kaga za a dinga zaɓo mutanen da al'umma ta tabbata wannan ya isa musu wayici wannan ya isa ya gabatar musu da kokinsu wannan yana tare da su ya san matsalar su ciki da mai kuma yanayin zamantakewarsa yana tare da al'ummarsa yana taimaka musu koda da salon kwatankwacin mu'amala ne yana da kyakkyawan mu'amala da kowa da kowa ya san menene yake damun mazaɓarsa ko ta sanata ce ko ta rep ce ko ta ɗan majalisa ce mutane sun gamshi da shi sun yi amanna da shi amma me yake faruwa yanzu wani ma sai ka koma ka je mazaɓar tasa in kai wasa a shekara ba zai zo kwana ɗaya a wannan mazaɓar tasa
1: karatana ba san me yake damun
2: ba ruwansa da me yake damun
1: su yake wakilta
2: abinda yake damun su abinda yake damun ƴan uwansa ƴan siyasa wanda suke tafiya tare shi ke nan yanzu ya musu abinda zai musu ya musu laban da zai musu don su kamba mashi su yaɗa shi a daibu wani tsari sahu na tafiyar siyasa yadda suke muna kokarin mu nuna cewa duk launin da ya faru a ƙasar nan ta kowane ɓangare shi su ɗan majalisa musamman na tarayya inda su wuƙa da nama yake a hannunsu dole su ɗauki laifi dole kuma su ga laifin kansu dole kuma su ɗau azamar gyara kafin taɓarɓarewar ta kai intaha sai sun ɗau azamar gyara sun yi abin da idan
1: kana ganin haka mai yiwuwa ne
2: idan
1: akwai ma a baya-bayan nan wani rahoto da ya fito daga wata ƙungiya mai zaman kanta da take bayani a kan yanayin da ake fuskanta yanzu yawancin al'ummar ƙasa sun yanke ma ƙauna da samun mafita ta ɓangaren majalisa wanda hakan ba zai rasa nasaba da irin waɗannan matsaloli na koma baya da ake gani da irin damar da ƴan majalisu suke da shi na idan suka ga abu ya sauke tunda dama daga cikin abinda doka ta sharɗanta musu shine check and balance ma'ana bin diddigi
2: sa ido
1: wani bangare da ake da
2: ko menene
1: kama daga bangaren shugaban kasa idan an gwamnatin tarayya ne har bangaren kotu
2: gudanar
1: har
2: menene
1: akwai wani abu da ake ganin ana tafiyar da shi ba daidai ba za su iya kirawo wannan wanda yake da wannan bufana a gaban su su masa titsi ya musu bayani idan ba su gamsu ba suna da hurumin da za su iya daukan wani mataki a kai
2: to kuma da maka ba wani lokacin ai dokar su suka yi titira gaban su kuma suna da wanda suke taya su dubawa amma wani doka ce ko sashi na doka ya ba da damar wannan abu yake faruwa za su gyara shi su canza shi ko su janye shi inda za a ƙara wa doka ƙarfi a ƙara mata ƙarfi inda za a canja ta a sake mata fuska a canja a sake mata fuska to ala kulli halin dai su ne al'umma ne suna gani suna ji lokuta da dama sai su ce kamar sha'anin tsaron nan ai suna gayyatar one of the service chiefs kala ko kuma suna gayyatar shugaban yan sanda ko kuma suna gayyatar shugaban wata hukuma ko kuma dai duk wani abu da
1: ya kawo bayan nan ma an yi ai kaga kan shi kansa mai bawa shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro da ministoci guda biyu na tsaro da su kansu waɗanda suke aiki a matsayin masu ɗamara service chiefs da ake cewa har shi kansa shugaban ƴan sanda da malaman tsaron kaya duk kaga sun ce su gurfana a gaban su to amma yawanci sai ka ji shiru
2: da gaske ake to inda siyasa irin tamu take cutar da muke ko me za a yi yadda suke a matsayinsu na wakilai ba al'ummar ƙasa suke kallo
1: to me suke kallo
2: abinda suke kallo tsarinsu na siyasa suke daman yawancin naɗaɗɗun shugabannin nasu suke tantance su su suke ba da shawara sai sun yadda za ka hai amma ba su yadda ba za ka hai ba saboda ka jam'iyyarsu suke kallo mai tantancen da jam'iyyar su mai nuna burin jam'iyyar su ta yaya za a yi su kai gaci zai daɗaɗawa jam'iyyar su ma'ana yan jam'iyyar su ko ba zai daɗaɗa musu ba zai daɗaɗawa shugabannin jam'iyyar ko ba zai daɗaɗa musu ba
1: wato wannan shi ne
2: madubin su
1: suke fara kalla
2: shi ne madubin su
1: to masu sauraro shirin barka da rana kuke sauraro wanda kamar yadda kuka ji tun da fara muna tattaunawa ne da guda cikin masana a fannin tsaro da kuma zamantakewar halayyar bil'adama wanda da Abubakar Ali Farida muke ɗorawa akan wannan abu da ya bujiro a baya-bayan nan na batun doka ko ƙudurin da shugaban ƙasa ya gabatarwa ƴan majalisu akan su mayar da shi ya zama ɗaya daga cikin abin da yake na dokokin ƙasar nan a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa na samar da ƴan sanda a jihohi da za su zama ƙarƙashin kowane gwamna kuma kun ji irin shimfiɗa da kwamar da ya faro mana akan yanayi da yake ganin cewar daga nan zaren ya kubce daga hannun waɗanda suke kaɗa shi kashin farko kenan kuka ji kai tsaye bar mu shiga kashi na biyu kwamar da yake ka ɗauko dogon zance kuma ka duro kan majalisa majalisar da aka ce a ranar da shugaban ƙasa ya gabatar musu da ƙudurin a tabbatar da wannan doka ta samar da ƴan sandan jihohi ita ce dama abu na farko da za a fara yi domin ganin tabbatuwar abin kafin a aiwatar da shi an ce ranar da aka kai musu washe gari suka dawo suka zauna dama zamani na gaggawa dama hutu suke suka yanke suka dawo suka ce domin maslahar al'ummar ƙasa
2: ta ce an yi firiririn
1: yawwa to aka ce shafin dokar nan ya kai shafi 146 wasu ma suna haƙaƙewa cewar da wuya wasu daga cikin ƴan majalisun ko da kwana biyu aka ba su ko uku ma su iya zaunawa su ɓata lokaci su karance waɗannan abubuwa su kalli abin da yake buƙatar a tsaya a duba
2: shi
1: to amma sai a ce a ranar hastily suka yi wato a gurguje
2: shine
1: suka zauna suka aiwatar
2: shine bayanin da muka yi yanzu
1: to kana ganin hakan ka iya yiwuwa ko haifarwa da wannan dokar ɗani ido misali a nan gaba
2: yadda suka tsara sun zuciyarsu shine abin da zai faru tunda ba na jin kafin je su zauna a wannan lamarin emergency akwai sanatan da ko rep din da ya koma mazabarsa
1: wanda daya ne daga cikin ka'ida ya takabanin duk mutumin da zai je ya goyi bayan wata manufa ko doka a majalisa kamata yayi rawa da bazar mutanen da yake
2: waje a tattaura
1: tunda ai dan aike ne shi ba wai kurin so a kai ta kai ga soja malamin kansa
2: yawa
1: kai yadda kaga dama ba so akai idan ka je kaga wani abu da ya kamata ka dawo ka tuntube mu aka ka'idar doka ta dora musu ka dawo ka tara waɗanda suke mahankalta a cikin ko da ba gaba ɗayan mutane ba ka gabatar musu da abin nan ya kuke gani za ku koma kuma ku ƙara taba alli kafin wataƙila a zauna a kalli abin yi mun yadda ko kuma a kafin ma a wannan din zamu je mu tuntubi mutane domin mu muna da shakku wataƙila ko kuma mu muna da gurguwar fahimta akai amma ya kamata mu ji daga bakin su ɗaya da ɗaya a ji mutane ne abin da suke gani rukunin

0: abin yana tabbatuwa
1: wata eba ai adalci ake su ai abin da ya kamata ake su ai duk dan kasa yana da yanci duk wannan halittaccen group na kasa da kasa doka ta san da shi yake operating yana da yanci a ji ta bakin sa ai wakilta su zai shi zai wa dokar
0: wato tun daga nan aka fara sauka daga layi
1: to shi ne
0: ita wannan doka na rashin ba a zo an yi consultation da
1: tuntuɓi mutanen
0: da ya kamata a ce suna wakilta ba
1: ai abin da zai faru kaga mutanen za a waye musu da kai me ake nufi
0: ma shi ne ma babban ma wani ma abin da yake cewa yace to ai ba ma bayani mu muna ji ana ta yan sandan jiha ba mu san yaya suke ba mu san yaya za su tafi yanda
1: ake ba kowane ne mutum zai fassara maka kana ganin ko yana da ilimi ga abin da ake nufi da state funds balle a ce kawo gudun masa ya ake so ya ta kasance
0: kuma yanzu misali idan ka tabbata an aiwatar da su kaga dai wataƙila wayancan ba lalle ne a ce an rushe su wayanda suke yanzu a matsayin yan sandan ba
1: ila su koma federal police
0: to misali ai ba lalle ne a bashe su daga kowace jiha ba ina jin suna nan za su ci gaba da zama a jihohin su ko
1: ai wannan ba za ka damu albakin su
0: misali
1: idea ne kake magana to ya danganta kuma
0: da abin da
1: kake kaga irin wannan shine koyayyen tsare-tsare da ya kamata a saka wa jama'a tuntuni su ta dambarwa a kai su ta tattaunawa a kai su fahimta
0: akalla dai
1: su san ma menene bambancin dan sandan
0: gwamnati da na tarayya
1: yawa da wannan state police da aka
0: to ai shine dama wai gudun abinda zai iya zuwa ya dawo na samun kacibus tsakanin su misali wataƙila dan sandan jiha yana ganin ga hurumin da aka shimfiɗa a ƙarƙashin dokar da ta samar da shi shi kuma wataƙila na tarayya yana ganin a'a shine mai wannan hurumin ta yiwu kaga su mutanen gari ba su sani ba misali wani laifin da ake ganin ya kamata a kai wa 'yan sandan jiha sai aka tafi da shi gurin na tarayya wanda shi kuma ba hurumunsa ba ne kaga zai iya zamowa an samu matsala ta kilashin da ake cewa a turanci
1: zai kawo kuma
0: rabuwa
1: yawwa bariya da kuma wani fargaba na aikin wanda yake har yanzu wa'innan abubuwa suna ɗaya daga cikin abin da yake damun al'ummar gari cewa babu trust a tsakanin al'ummar gari da ake mulki da jami'an tsaro musamman 'yan sanda
0: gaskiya ne da ana magana dan sanda abokin kowa
1: har yanzu mutane ba su ma gama fahimta da san menene dan sanda
0: gaskiya ne
1: me aikin dan sanda me alaka ta da aikin dan sanda kamar yadda suke cewa abokin kowa abokina ne ai yanzu fa ga dan sanda je gidan ka yanzu mun kai da kake nan muke tare
0: da fara bugu gidan waya ana ma jaji
1: mata su fara shiga wanda suke da alaka da masu gidan
0: lafiya kuwa wato ga abun tsoro ya zo dodo ya zo
1: za ka bata da kan wayan abuwa kauce musu
0: no
1: has to be enlightened
0: haka
1: dole ne a fadakar da mutane a ilmantar da su a sanar da su a waya musu da kai da harshen da suke ji suka fi fahimta su fahimci menene ma dan sandan
0: to amma ta kila ai an yi wannan abun a gurguje saboda yanayin da ake ciki
1: to ai ba a magana gudu
0: misali ya yi kai la'akari da yanayin da ake
1: fuskanta a shi sa na ga misali da ku ban sani ba ko gurum
0: na da yake ta zance yan jarida su da yan kalin
1: ku ya ku fara ji wala tabbata ko ga akwai gayya wakilan ku za su ruga su je
0: ta yanzu
1: kuma da tasu
0: jaridar tana neman ta social media tana neman ta kwace aikin nan ma gaba
1: daya to social media is it register is it officially recognized
0: da
1: ai kaga ba ba wani group bane da yake
0: yana tsara liable da ake cewa ba ka
1: da ma shi da doka
0: kowa zai
1: iya dokar shiga wata dunya ce da ba ta da iyaka ba ta da dokoki ba ta da tsari duk masu yin abubuwan ma a wannan duniya ba san ma junan su
0: gaskiya ne
1: ba kuma wata doka da suke tafiya a kanta take musu jagoranci ko take musu
0: har yanzu ba a samar da ita ba ana ta wannan
1: dai yanayin shine
0: sa ba kwaba an ce uwa ba kwaba ci to kowa ya je yayi abin da yake so
1: in ka ga abu ba za ka tantance wannan daga
0: na gaske ne ko ba na gaske ba
1: daga Najeriya yake daga England ko daga China yake
0: babu wannan
1: this is a problem so ana kullu halin ka ga mun fara ganin tabarbarewar abinki
0: wato wannan abin da suka yi na wannan gaggawar na zama washe gari kuma a ranar suka yi amince tun daga nan aka samu
1: ta ga wanda ya san me ake nufi abu ne mai kyau ai daman an dade ai ina jin tun lokacin ba san da ake ta wannan kina-kina tun ana kina-kina kowace gwamnati ta toshe kunnanta har aka zo lokacin bahar

0: wannan abubuwa suka fara tun daga lokacin Goodluck ma wannan abubuwa na sha'anin zabe suka fara ana ta kawo shawarwari a state police da wanda ya san me state police din da wanda ya ba hankalinsa da tunaninsa ya gaya masa gaskiya cewa to shikenan kuma da namu yan sandan na gida na jihohi tare muke da su mun san irin laifukan da suke laifi ne a wajen mu mun san wane mun san mafakan wane mun san yadda za a yi wani shikenci na dangane da laifi to kaga jaha za ta iya a sauƙaƙe ta takardar din wannan abu a sauƙaƙe za ta iya magantawa tunda an ce mai ɗaki shi san inda yake masa yayyo to akai ta jan ƙafa sai da gumu tai gumu ko ta fara gumu dan da sauran tafiya sannan yanzu aka bude ƙofa amma an bude ƙofar to kuma an bari siyasa za ta shigo ciki
1: laiyo wasu masu suna ganin ta ma riga ta
0: shigo
1: tunda abin da yake faruwa babban abin da ya ƙara ta'azzar wannan magana kamar da suke faɗa shine yunkuri da shi shugaban ƙasa ya nuna sha'awarsa akan wannan tsari duk da kasancewar a baya ka san an samu rashin fahimta tsakanin tsohon shugaban yan sanda akan manufar ita
0: kanta shi ba kar ma ka nisa ai ba hurumansa ba
1: shiwa
0: shi sa shi shugaban ƙasa
1: ya azo ai tunda shi ne shugaban ƙasa ai ka ga shi ne
0: cikin me yake gudanarwa wannan abin da da gaske muke tafiya daidai muke macin din da muke left a raya madana da yan Najeriya daidai yake da an saurari al'ummar ƙasa tun wancan lokaci a baya da ake take ringe da su yan majalisa sun karba sun dabbaka sun gabatar da wajensa an yi debating kuma an karbi ra'ayin al'ummar ƙasa da tuni an wuce wannan magana
1: da tuni an tabbatar da
0: tuni da tuni wannan magana an wuce ta amma kaga sai daga baya sai da tuno gabar da za a dinga mata fassarar siyasa ya fito daga bangaren gudanarwa ya fito daga zakatafi
1: ita kuma abu na biyu shine ka san gab da za a yi wannan a cikin ƙarshen makon da za a gabatar da wannan gwamnoni su ma na jihohi sun taru wanda ana zargin ra'ayinsu ya zo ɗaya da na shugaban ƙasa suka zauna su ma suka kafe kai da fata cewar wannan tsari na gudanar da 'yan sandan jihohi shine mafita a tare da su da haka a fitar da shi shine wannan abin da ake ganin ya bujuro nan da nan daga bangaren dama shugaban ƙasa kira sai ke jira ko kuma dama ya gama shirya abubuwan da yake so
0: sun gama
1: dan kwanaki biyu ko uku tsakanin zaman da gwamnonin jihohi 36 suka yi da kuma abin da shugaban ƙasa ya gabatar ya fi kwana uku zuwa hudu ba aka gabatar da ita a gaban majalisa ita kuma majalisa da aka gaya mata washe gari ta zauna dama ta kirawo zaman gaggawa kafin ma a kawo wannan dokar wasu kuma dama sun ce wai ai yana da nasaba da ita kanta dawowa hutun da suka yi cewar sai suka yi magana cewar a dawo a zo a kalli matsalar tsaro shine aka kawo wannan dokar tunda dama sun gama shiryawa shikenan nan da nan
0: kar a kwaba abin guri na ƙirƙirar ɗan sandan jihohi daban tasirinta daban kuma matsalar tsaro irin wannan da muke ciki daban to abin da ya haifar da shi daban
1: amma kuma an ce da maganar 'yan sandan jihohi da matsalar tsaro tafiya suke kafaɗa da kafaɗa tunda an ce yana da nasaba da abin da suna ya sa gwamnoni suka goyi baya saboda su sun ce su suka san matsalar su suka san yadda ya kamata su tunkare ta
0: da suka san matsalar a baya mai hana su tunkare ta
1: amma saboda ba su da ikon da za su aiwatar da
0: suna fada forum da shugaban ƙasa da suke gudanar da taro
1: zaman ma da suka yi a ƙarƙashin ƙungiyar su ta
0: kuma a wannan forum na su a baya me yasa gwamnonin sai suka kyale shi yadda take abin ya dame ta gwamnan da yake wannan misali yan jiha ce shi zai tashi je wajen shugaban ƙasa ce shi fa jiharsa kaza da kaza duk da ku da ku tun daga kan zulu lokacin da Maiduguri da take tashin farkon tashin rashin dana ya dinga kai komo fa da shugaban ƙasa tun ma kafin wannan shugaban ƙasa waye tare a matsayinsu na forum na gwamna suka dunkule suka kalli abin a matsayin gaba ɗaya
1: ne to ai a lokacin ai ba za a ce abin ya shafi kowa da kowa mutum na magana ce ta wasu jihohi na yanke kaza
0: ko mutum ɗaya ne a jihar ba ɗan Najeriya ba ne ai sai a yi abin da ya kamata
1: amma su a kan kansu jihohin yankin arewa maso gabashin a lokacin sun haɗe kansu sun yi magana da murya ɗaya kan wannan yanayin da suka samu kansu tunda a cikin jihohi guda shida da suke wannan yanki ba lalle ne ya cire jiha biyu zuwa uku wannan da ba su samu kansu a cikin wannan
0: mutum. Eh haka idan mai yaduwa idan gana so wanda yake da tun a lokacin ina jin ai a wannan tabarin ma mun taba yin wannan bayani a wannan lokaci ba dadewa kafin azumi muka yi bayanin cewa ya kamata gwamnoni su haɗa kansu zai su samu shugaban ƙasa su sun kaɗa.
1: Amma ka ga kowa ɗaiɗaiku suke zuwa.
0: Har anan nake ba da misali lokacin da gwamnatin jihar Kano wace doka ta budurwa da ita a lokacin da ya yi harkar maganar ƴan daban nan. Muka ce to shi kenan duk ma matsalar tsaron nan shi ya daure ya jagoranci ko da aƙalla gwamnonin Arewa su je su zubiya shugaban ƙasa. Su fa a ban nan ga mafita wanda sargwano ya ishe su. A lokacin da shi kuma yake cewa ya sa su cire rumanin shi a lokacin da siyasa ta gama shigowa cikin harkar tsaron to saboda haka wannan ma Allah ya sa da gaske ake
1: ka fi kai kana da ma shakku a kai
0: don me yasa ba zan shakku ba don me yasa dan Najeriya ba zai shakku ba
1: me yasa ba kai shakku
0: tuntuni wani irin bayani ne ba fitowa an yi wa jama'ar ƙasa ba za a ɗau mataki ka an ɗau mataki ka za a yi canji ka amma abin kullum sai gaba yake ƙarshe-ƙarshen ka duba watan 11-12 na shekarar da ta wuce a nan cewar mun yi bayani lokacin da ake ta kiciniyar cewa America ta ce waye za ta shigo za a haɗa kai da ita za ta yi waye da sauransu nan nake cewa daga to mu bari mu ga irin tsare-tsaren da yake a ƙasa wanda yake aka ɗauka za a doshi a yaƙi wannan insecurity na terrorism da insurgency da ta'addanci to amma me ka ƙara ji daga lokacin da suka je zamfarin suka dan jefa-jefansu har ma su bilin zaman ya shafe su suka je nauyi suka dan waye ɗinsu shi kenan sai kawai aka waye gari aka ce ai sun yi wata yarjejeniya sun yi rubutu a tsakaninsu shi kenan ba abin da ka sake ji.
1: Amma yanzu ma ai an samu waraka ko?
0: Ta me?
1: An ce an turo wakilai daga can ƙasar ta Amurka sun zo sun duba sun yi bincike sun gama kuma a rahoton da suka bayar sun ce Najeriya ba magana ce ta ware wani addini kamar kiristoci da suka yi wancan korafin cewar su ake yi wa kisan gilla ba wannan ba ne ba sun wanke wannan
0: sun faɗi wannan to amma abin da ya damu jama'a shine wannan tsananin rashin zaman lafiya da kashe-kashe
1: da suka ce ba su kawo ɗauki ba
0: da lalata dukiyoyin mutane da sace dukiyoyin mutane da duk wasu abubuwa wanda suke faruwa wanda suka shafi ta'addanci suke fassara salo na ta'addanci suke faruwa ya kamata a tsaida su a maganta su nan take menene ma'anar nan take a yi abin da ya dace a zakulo ƙasashen da ake tunani ko 'yan ƙasashen da ake tunani su suna da goyon baya ko kuma suna da rawa da suke takawa ko kuma 'yan ƙasar wanda ake gani suna da rawa da suke takawa akan wannan harka a zakulo su a bayyana wa jama'a su san su kuma gwamnati ɗauki mataki wanda ya kamata a fili wanda yake mutane za su fahimta shi ne abin da ya kamata amma yau nan can daban ɗagata daban na jibu daban kwanaki can baya shugaban ƙasa ce an yi state of emergency amma ban sani ba wannan harkar 'yan sandan jihohin da za a yi ko tana ɗaya daga cikin matakan state of emergency ta yi can karo dai mun ji haɗaka da America ko kuma na ji ma kwanakin baya an ce mai ba da shawara kan harkar tsaro na shugaban ƙasa ma yana soliciting ɗin
1: neman Faransa
0: to kaga an tafi lalube ke
1: to amma ai magana ce ta lalube a duhu ba ko tunda
0: ba magana lalube ai doka kamar yadda muka fara muka bude dan jama'a su fahimta ai da abin da aka ce akwai tsari akwai doka in aka bi shi tiliyan tiliyan zai baka mafita in ka zo inda bai baka mafita ba to ba dokan ne a kirye dokar shi yasa muka ce ita majalisa dillifin ta
1: to comrade gashi mun koro ga bashi ba bamu natsa mun ji shi a dokanci menene aikin ɗan sandan jiha kuma yaya ya kamata a ce misali a ilimance ɗan sandan jiha duk da mu ba mu san ba
0: sai kamar
1: a dokar
0: ta so kamar yadda yanayin siyasar Najeriya yake daban dimokuraɗiyya ko akwai ƙasar da take irin dimokuraɗiyya
1: akwai mana
0: irin salon yadda ake tafi da tamun
1: ayo ai mun ce kwaikwayo muke yi kwaikwayo muke irin tsarin America
0: haka America suke
1: sun ce tsari suke na shugaba mai cikakken iko kuma yanzu haka jihohi
0: a baki
1: America kowace jiha a America tana da 'yan sandan jihohi
0: shine na gaya ma a kacafa haka ake yi a inda muka ko
1: to a
0: so
1: a wannan taba zuwa inda aka kai fodin bane ban san ya suka
0: ba ai abinda ake tsoro kenan abinda mutane suke fargaba ke Allah isa su yi abinda idace har a sa wani siyasa a harka kamar yadda mutane suka fara tasowa wasu suna sharhi wasu suna bayanin cewa gwamnoni za su yi amfani da wannan dawar su wasu gunawa sauran jam'iyyu ko kuma sauran group ko mutane yan adawa mutane suna tsoron haka suna fargaba haka ganin abin da yake faruwa a yanzu tare da gwamnatin tarayya ita take da 'yan sanda suna da misalai da yawa a hannun su ba za su ke
1: kai ma ka gamsu da hakan
0: shi yasa mutane suke hasashen haka baka ji shi yasa da sai baka to Allah ya sa kada su sa siyasa ci
1: to comrade ina sakon ka tunda naga abin sai ya kai mu zuwa mako na gaba la Allah a nan ne zamu fito da yadda aikin nasu yake
0: yawa to wannan shi ne
1: kamata a ci sun tafiyar da aikin dan al'umma su fahimta alaba shi idan ma misali akwai wani alfanu da ke tattare da aiwatar da ita wannan misali doka in har ba a sa san zuciya ba al'umma su ji
0: wannan shi ne
1: akwai waɗanda suke da kuɗin hakan kaga sai su fahimci yadda abin
0: ne yawa wannan shi ne haƙƙin wannan shirin a yanzu da yake gaban sa
1: na to ina sakonka
0: to sako hasbunallahu wa ni'mal wakeel
1: kamar yadda ka bude
0: eh hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya taimaki 'yan Najeriya Allah ya taimaki Najeriya Allah ka kawo mana mafita ka kawo mana mafita ta dindindin ka kawo mana mafita ta gaggawa jama'a su fita da wannan daga wannan kangin na rashin tabbas din rayuwarsu da abin da suka mallaka ake ci
1: to amin ya Allah ma sun sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na barka da rana da wannan mako muka faro batu dangane da wannan yunkuri da aka bujiro da shi na samar da 'yan sandan jihohi domin rage wannan matsaloli da ake fuskanta na rashin tsaro a madadin bakon namu comrade Abubakar Alfarida da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah mai da shi gida lafiya da ma waɗanda ke taimaka wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu tsoron ɗinki ke muna fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri makamancin wannan na barka da rana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: mita 97.3 a zangon FM rahama radio

0: wannan kai kimita ta sai inda 7.3 kan songun FM Rama Radio inda ka surare shirin barka da rana kuma ka gugu yada shirshir namu na farshe halumma yana nuni da cewa karfe 3 saura mintuna 3 da misalin karfe 3 dare zamu je ga session namu na shirshir inda zamu kamko shirin kacece kacece Pata sa kuchaba da kasa chiwa da mita tisenda wa kweda lugu kwa kansong going FM Rama Radio Kumada shiran kachichi kachichi ni mika kamala songu na farko Na zara nga bata da shiria shiria wana gida mai albarga Inda ni pasma kabila baraka sayina kasa nchiru kutu ndaga wana sabia hari izwa wana lukachi
1: Gawa azin islam karatu kamum
0: takare da ke cikin wannan ranar labangiji ka da mu da sha'a lokacin sako kuma labangiji ka tsare mu da shi bar salafiyar ta mun gida da nasibatan labangiji ka ba salafiya Allah ka sa zakkar jiki ce wadanda suka ga mu gidan gaskiya ci da kanka kan namu annaba da malai salama rezo yin labangiji ka cikin sallaka miskafara in samu ta zo laka samu cika da kire mana mu da muke da lafiya labangiji ka kare mu da lafiyar ta banda za ta ci ta sha ta kuma ta fatar Sana na Fatima Kabir Baraka sai nake ce subhanahu kallam mafiyam daga shida lalle ta star Africa to black jama'a bi salam sunan lokacin idan Allah ya kai

0: بچسته این بابا کنید بگو تردنی کبیر ابو بکر شیشی دا نمو ابو کینگ باتر دوان نشری خودیوشی
1: ساری سونا سید علی و دا کبسانی دا بگو اینجا
0: نا توانان سید برکم بدور حقا
1: مالان کبیر
0: یا رانا
1: انا لوكسي
0: ko dari zan ce
1: eh mun dora muka tabbata Allah ya kawo mana shi
0: amin ya Allah eh lokacin damuna lokacin ta ne
1: sai ai
0: eh Allah ya sa mu dace
1: amin
0: to wai sai dio take fa laraba
1: ta bawa
0: ranar samu
1: aka ba hoye shi
0: yawa kuma cin yadda me duka shiri ne na kacici kacici wanda tare da yan uwa da suke tare da mu
1: na waje kenan
0: na waje
1: bare da gaske
0: da ma wanda suke cikin zaura
1: zamu
0: hadu mu amsa tambayoyi
1: duk zamu hadu
0: mu amsa tambayoyi
1: ba wai na ce da gudunmawa ake kashe kura
0: da gudunmawa sai da rayuwa
1: eh mu hadu make shirin ko
0: ba mun ce tana da tsoro tana da tsoro
1: eh wannan yato sai ga an haɗu
0: kuma akai kuwa
1: yawa sai ga an haɗa an kashe ta
0: to muna godiya ga waɗanda suka saba da gudunmawa cikin wannan shiri ko da yaushe Mustafa Abubakar Legosta da Mujibu da Murtala muna godiya bisa kyaututtuka da aka bamu a cikin wannan zaure
1: gaskiya ne wannan
0: da dukkanin wanda suke bamu kyaututtuka a cikin wannan zaure ba mu manta da su ba irin su KB Show Bread da su Kabir Kelle su ba a dashi irin su Sahal Burkan irin su AS Quaru Enterprises da su Kasim Alid Dakata to da dai sauran su duka muna godiya akwai Ahmad Isa Usman Tile Dogon Nama shi ma muna godiya matuka da kyaututtuka da ake bayarwa musamman kayan nadin nan na gurbin shekara
1: da shekara akan ba da shi
0: muna godiya akwai saboda majalisar tarayya mai kitar karma kuma tarauni ko
1: tarauni kwarai da gaske
0: honorable Hafizu Kawu to shi ma ba za mu manta da shi ba domin yana ba da kyaututtuka shi ma shi
1: ne
0: shiri
1: da shekara ne
0: kekunan dinki ya kan ba mu sanadin injinan markade
1: da injin markade
0: shi
1: injin za su zama suna da yawa kinan su
0: injina na markade
1: injina
0: to muna godiya to kuma kofa guda take fa wajen ba da kyaututtuka ko daukanin shirin ko tallace-tallace wannan zauri
1: are
0: mai albarka ba za mu manta da mai girma ajiyan
1: gaya Alhaji
0: honorable ko Alhaji
1: duka
0: yawa din nasa ne Said Academy shi ma ya ba da kayan nadi
1: ya ba da kayan nadi
0: shiri
1: kwarai da gaske
0: yawa ba zan manta da mai girma zannan Kano Alhaji Tijjani Ado Bayero
1: kwarai da gaske
0: shi ma ya ba da kayan nadi a cikin wannan na gurbin shekara
1: kwarai da gaske
0: to abubuwan da yawa to mallam Saidu a wani auci lamba mai sauraron mu za su sami
1: to mallam Kabiru mai sauraron za su sami mu a lamba kamar haka 07077959 zan kara maimaita ta 07077959 ko kuma akan lamba ne kamar haka 07174877744 daga karshe
0: to gashi ne kwaye jama'a sun fara shigo
1: an fara shigo
0: salamu alaikum to lain ya tsinki salamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: barka da hanya
1: malam abu mai
0: rama ya shauke shi farko akan layin
1: to barka da shigowa
0: to masha Allah ina zabaro shi nayi zabarin sa
1: kuriya sai
0: to lamba ta biyar tambayar kacici kacici ce farar tasa kingagari tabawa me kenan
2: farar tasa
0: kingagari
2: tabawa
0: a'a
2: farantasa
0: ta gagar tabawa wai wuta wace irin wuta to am gyara miki wutar wutar kiwa wannan ba kira ba wutar walda wannan wutar ta walda
1: malama Humaira
0: sikin dawo sikin dawo
1: sikin dawo malama Humaira
0: ta dauki lamba ta biyar malama
1: eh wato malama Humaira to amma dai
0: to
1: kai rata ta bayo ko
0: kai shiru
1: eh rata ta bayo na'am ayyuwa da kuma salamu da muke tare sai an daga murya Maman Saudar barka da shigowa.
0: Kausar
1: ko? Barka da shigowa. Yau wa kira tare da mu? Sai dai bai ki har yanzu kasa muke
0: ji. Lambar tawa za a baki.
1: Yauwa tangara.
0: Tana gurin ma sai
1: ga. To kar magana sai ga ta
0: Maman Kausar.
1: Kina tare da mu? Masu sauki ne aka ce zo ka ci to. Ta biyun kuma ka sai shimfidar fuska. Lokacito ki karasa ji maka wani ki karasa wancan ah ha bala Allah wannan
0: zai ka raba nan
1: lokacito
0: yayi me
1: eh ah ha bala Allah
0: to muna godiya ma Kausar
1: ai tambayen kun daga nan garaba sa ne masu sauki eh mamadu sai bala aka ce yan fada fuska
3: ta fi shin fada ta burma
1: da mun ta fada dai su ta gagare
3: maganin na daɗe ga ni nazo
1: yawa
0: da me kai ku
3: tuna na mama sai ga tuna na me kuke so a fada muku
1: eh
3: me kuke so a fada
1: zo ka ci tu
0: a'a
3: ai ku tuwa daɗi to sai wanne kuma sai shin fada
1: fuska eh to shin fada fuska
3: ta fi shin fada ta burma
1: saboda bisa ba hoye fada haka
3: saboda kawai a hin kira ma ta burma ri a bato ai kuma ga a bar ta burma
1: shi kansa zo ka situwa ai ko dalilin da yasa ba hoye fada haka saboda bai saba
3: haka ta fituwa daɗi
1: zo ka situwa
3: ka cito ta fituwa da
1: eh da an ce zo ka cito sai ka ji hankalin kai a kwanta ka daɗi
3: wanne ne ta ka
1: ba lalle kuma to a ai yanzu zaka fara
0: zaka fara ba bugala
1: eh ba ku sai da gara ko
0: ta fara eh ta fara
1: eh to ya gani ayi ya ku sai da malam kabiru sheshe ina tare da kai ina zan
0: malam Abubakar mai fenti kwana biyu
1: mm
4: Allahu akbar
0: ina ci Allahu akbar wannan ta riga ta koyo kace yana can kace kenan
1: kai ka sai an yi fili a can kace kace
0: cikin aiki
1: kai ka sai an yi fili hira mai mai
4: wallahi
1: da kyau
0: to tambaya ta nawa lamba ta biya an dauke ta
4: an dauke ta shida
0: ba da ta shida ba
4: wallahi sana ka cin shi
0: to kacici auduga ta yi fari a sama amma babu masu diba wai me kenan auduga ta yi fari a sama amma babu masu diba me kenan
4: wallahi kenan
0: wallahi
4: kwallowa
0: ne me kuma
4: wallahi duka cikin ta
0: ita audugar? To muna godiya amma ba ka musu take ba
4: sai dai wakai akwai tinci mun kwara sai
0: to mala wakar mai fenti bun kura sabon fegi mallan Sa'idu ba
1: a yi hada kun sa baka da shigowa da mai tare
4: suna na awali sa su mutane da gwanna
1: ma mallan
0: dogon nama
1: a mutanen dogon nama yawa baka da shigowa
0: wai na yin dadin ne
4: Allah ya dade yana kai shago yana
0: tafafatawa
1: yana tafafatawa
4: Allah ana
0: tabbata. Jawabin da na sara.
1: Allah taimaka mana ka zabi lamba.
4: Sai hayya sayo.
1: Ka zabi lamba.
4: Ban lamba ta, a wannan lamba ta 10.
0: Ta 10 kai ka dauko babu rom.
1: Gaskiya ne.
0: Ba sai
1: eh
0: ki fa dauko.
1: Ki dauko da kansa.
0: Yawa to ba sai da ba shi.
1: A to ai ya dauko komai sai ji har wannan. Ai. Ha wala Allah ka dauko da haka. A to tunda an yaka ai.
4: Dan tsara hauta zaka ji
1: har sai. Ai tunda an yaka to yanzu ai ka samu mai sauƙin. Ai karin magana sai kuma mai sauƙi. Aka ce arhajja ki.
4: Arhajja
1: ki. Eh
3: maga amsar raɗa mai sauƙi da ta.
4: Ka ga arhajja ki
1: mu je dai. Dalan tuwo. daren tuwo
4: daren
1: tuwo eh
4: to wannan din ya san sai shi
1: ne yawa to haka ake so eh
4: to ai wannan din na san shi amma dina ma wancan wancan ne na
1: haba eh to yi kana muna so ranka wannan yau to wani
4: ba da
1: wato wala gari da abin da baka sani ba
0: ni
1: wannan tambayar ni har bana son ba so da arhazu
0: ya
1: baka ji kuma yi mata wajen da ya kira ba
0: to wata kila idan wani ya shigo yanzu
1: eh to shi kira wani wani ko zai shigo
0: din da ya haka mai ramu
1: eh ayi wala zai salama wa Allah da muke tare
0: barka da shigowa
4: san mutanen gama nan akan
0: lai mado
1: Ahmad Mado
0: Ahmad Mado Ahmad Mado Baka da hanya Yo Mala Ahmad
1: Zaka rabu lamba kula ka kara samu na wannan tambayar
0: Lamba ta bakwai tambayar kici ce fa To Gona da amma hanyar ta biyu wai me kenan Gona da ce amma hanyar ta guda biyu ce waya ka cici ka cici cinki mana me ake nufi da wannan ta hukarfin ka to muna godiya to ji a dawo
3: da lafiya
0: kaji ba ta hi karfin sa
1: ta bukarfin sa
0: salamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: barka da shigowa Kurawi barka da hanya Mallam Ismaila Kurawi tambaya ta nawa
4: Na ba ku dinnan wando ne
0: To da aka ci me
4: Wannan da hanyar
0: take Haka yake wanda ta bakwai dinnan ba
1: Eh
4: abin da takwas
0: Ta takwas Ta ga tana zaba sai zai ba
1: Kar mu gana ce ga ta aka ce kaga agin hankali aki a guda daya ce ai eh aikin hankali shiga
4: rijiya da ka
1: ka kusa bai ka wanke shiga rijiya da
4: shiga rijiya
1: da ne
4: rijiya
1: a da wuri ji ai in dai an san samu ne
4: shiga din da hankalala
3: wallu
1: ana aikin hankali shiga din ziyada
0: to kurau ya gyara ma
3: gyara ma
1: eh a gyara wannan
0: gyara
3: shiga din ya to
4: baban
3: ne fira
1: karabi
0: kaji ne
1: kaji abu da ka ce
3: Muhammad Hussein ka ga sun wala
1: shi aikin hankali shiga rijiya
4: da daman ya fara
0: to eh ba ka musu wannan ba sai dai ka dawo
4: eh
0: a biyo wa da amsa
1: eh
0: sai a tijiro masa
4: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh wa alaikum assalam barka da war haka an gwammace guda
4: na gaskiya ne wannan
0: tana jin kafa ba ruwan mu
4: gaskiya ne
0: hade da kai ziga ta kake yi
4: eh
0: eh
4: alaikum
0: ya alaikum kai to
4: alhamdulillah
0: tambaya ta nawa
4: a ba lambar ta 13
0: ta 13 to tambaya ta 13 tambaya ta 13 tambayar ka cici ka cici ce yar bakar mata kin cinye tuwon sarki kin cinye na talaka wai me kenan
4: yar bakar mata kin cinye tuwon sarki kin cinye na talaka wannan ai yunwa ce
0: yunwa kuma a
4: yar bakar mata kin cinye tuwon sarki kin cinye na talaka
0: na
4: Jakadiya
0: a ta wuce
4: wannan na gura ya bayyana ne tsauri da yau to san ya ga masalaha shi na da
0: to san yawa to kaji fa amsa dai bata hito ba ga nan ya danno
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da wani tare?
0: Harisu Majesty.
1: Harisu Majesty.
4: Na
0: ce mai fata yawai ko kai mai girki ne. Ah, girkin da yake masa. Abin da yake so ne.
4: To,
0: ai ya
4: fata
1: wato da kan
4: mata
0: ta cinye
4: to
0: sarki ta cinye
4: na
0: talaka ita
1: ce tukunya. Tukunya, haka yake. Haka yake Malam Yahaya. A tun da ka sai
4: ɗar bakan nan,
1: tana tauku tauku
4: ina jinka
0: to ga tanan daga
1: to ga tanan bayin fada ma wasu abubuwa guda biyu sai ka fada ma alakar su
4: bara ko ta tambaya da kai ko na ɗaya ne hanya
1: eh ai an faɗi ta wata an amsa ta
4: to sheke ne a bani ta uku
1: to ga ta wasu abubuwa guda biyu yake so zan fade su sai ka ce abu da kana ne kuma ka fada mana alakar su abun guda biyu sai dungure da meni
4: na
1: dungure da meni
4: dungure da kuma meni
1: dungure dungure da meni
4: ya amma da yau ne farkon jina
1: da a hawa malam bahauni kadiga da yau ido ba dariya kuma wallahi wayna abubuwan wayna abubuwan
0: mun shayin su
1: wayna abubuwan ba wanda baka sani ba mun shayin su a matsayinka na damun bahaushe shike da wannan abugan ko
0: eh to ban ka san ai Hausa tana da fadi
1: eh
0: amma din sai bahaushe Hausa da fadi
1: ai mutumin Kano ne
0: kuma a duk da haka dai duk da haka dai
1: to shike na
0: Hausa tana da fadi
1: ko tana da fadi
3: hodin sai da gara musu
1: a ba wannan gara wata gara
0: da yake ji shi bahaushe
1: ke jin bahaushe da shi
0: to idan aka wani lokaci aka wani lokaci da shi a cikin Hausa a can fa za a baro shi
1: akwai tambayar so mu eh a sabara a
3: sabara kan shi
1: akwai tambayar da ne wa Muhammadu Senegal ma a matsayin sa na wannan muke ni da shi hece ai wannan a yankin su a zazo ake wa eh a zazo ake fada wa da mu anan ba a yi
3: ake fada nace kaza ake fada
1: eh a sake fada
3: a nace kaza ake
1: fada yawa
0: ka san mala saidu
1: eh
0: ita Hausa ba a cika mata ba ma Hausa ba wani ilimi ba a cika mata
1: ai kullun koyo muke ga Hausa
0: kuma Hausa yace Hausa rigar siliki
1: ce in ka ja wannan
0: ilimi duk inda yake ba a cika mata ne yau kuje
1: eh haka
0: ya bindimbin dinka kai ya gefa
1: ka fita
0: kai ka fita
1: eh
0: sai ka gama masa ne wani zai so ko wani
1: a ita Hausa ba ta rago ne sai dai ayi abin da ake
0: yi abin da ya sa
1: eh Na'am. An tambaya to da wani ke tare? Wai dawo?
0: Wasu Kurawi.
1: A tambaya to a tambaye ma na baya ko ne zaka amsa ko sabuwar za a baka?
4: Dungure da bibi.
1: Yau dungure yawa yawa so sanu.
4: Dungure tuwo ne yanka.
1: Na'am.
4: Da kuma mi da shi mun shi ma dan karamin abu dan shi yayi ta
1: ji. Kai amma gaskiya ah Muhammadu Senegal. Ai ko ne ai aka ce alakar da mun shi dun kada tare da mu dungure da tuwo a tuwa ke samu su kamar yadda ka faɗa
3: yawwa
1: shi kuma menene ne da ka faɗa shi ma abu kare alakar su muka so ka faɗa
3: yawwa
1: he ka ce alakar su dukkan ne kuma ka faɗe ta ma da cikin Hausar ka
4: dukkan tuwo ne
1: aya alakar su dukkan ne yanzu ka gama faɗan maganar fa kalmar
4: alakar su dukkan abinci ne
1: to
0: sai ai ma gyara to ai kai
1: kai wa gari gaskiya tunda wani ma sai ta taba ji ba
3: to a gyara ma
1: dan mutanen unguwar ku ne ya sai ba taba jin kawai ba kuma da fata ya tare da mu wato mini da dungure alaka su sai mu su dukkanu ne duk a ina sai kananu ne kawai kike alakar daga bisani kuma sai a bambance kowanne a wannan guri yake a wannan muhalli yake ko Muhammadu Senegal
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: ta'ala ya fada ma
3: sunana Muhammadu Husaini Gala
1: to
3: wato an kada an ce dungure
1: yawa
3: gutsiran tuwo kenan
1: wanda bai kai
3: mara in ka kasa mara kashi hudu
1: to
3: daya din shine dungure daya
1: akwai mara akwai kari
3: akwai mara ai wannan din ga mazan fada
1: to
3: kuma a fado kare ko ne zan faɗa muku shi mini din abinda kuke kira mini
1: na'am
3: dan muna kira sa mini karamin goro karamin goro
1: to
3: shi ne haka sai maganar kan kuma kari kana nufin karo kuma no
0: na'am zai tukunna
1: za mu zo kan nan za mu gane ai ka gane ko abinda ake fadi ko to masha Allah
0: tatara to tambayar ka cici ka cici ce fa ai mi ana ana jin sa ba a tabawa wani abu ne wannan ana jin sa auto ya sauka
1: ya sauka
0: Assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: barka da shigowa
4: madan ga madan ya dawo akan nan
0: to ya kai tumala amal madu
4: wannan a karin magana na wannan da ke haja ki ai karin magana ki ana haja ki ni san kwana
0: gaskiya ne aka yi ki gaskiya ne
3: gani ne gaskiya ne na yarda
4: baba gala yace ko dai na fada
3: a wannan
0: haka ne alhaji ki ni san kwana
3: gaskiya ne daidai ka fada
4: kenan
3: babu muna tare
0: da ku tun gode a kurga da ya buya
3: yana maboya na fafare
0: ka fafare
3: hadda tintibi
0: la ilaha
3: illallah kara ina ce ga kara mana inda
0: yake ya buya a yi wa alaikum salam wa sai sai a yi wa alaikum salam da abin tare
5: Maman
0: Minar daga ƴan kaba to Minar kin ji tambayoyin da aka kwanta wace zaki ya amsa kuma baki taki
5: ah wanta
0: to tambaya ta nawa na ta biyu da ta uku da ta biyar shi da bakwai takwas tara sha uku da an dauke su
5: akan ta goma
0: ba dau ta goma nan
1: ba ba ta goma ba
0: to kina ji na a tabu ne ka cici ka cici akwai wasu jarumai ko ba a tabu ne amma daga baki da akwai wasu jarumai da suke yawan fitowa cikin tabu ne ki fadi guda uku ke fara da mu a cikin tabu ne ya tabu ne da yake sai akwai wasu da suke yawan fitowa cikin tabu ne yawa ki fadi guda uku daga cikin na'am akwai gida akwai koki sai kuma
5: da
0: kura haka ne to yake ake kai wasu tambaye ki akwai gida akwai koki akwai kura amma mun so a sai da kika dauki gido to ki ba koki tunda ba mun so ai suna tare a yi da wata ayi wa alaikum salam alhamdulillah
4: ko
0: da wannan kafar da jahar Katsina
4: eh kafar Katsina amma da amma ina kira ku daga nan sabon gidan ba shekara
0: to an gaishe ka
4: to amma da lamba ta 11
0: lamba ta 11 ai ku ba dauke ta ba lamba ta 11 ka ci ne zaka yi karar shi tafiya sannu kadan maza kusa da hayaniya
1: ina tsaya ne wa
0: kadan maza kusa
4: da baba ke ne kuna
0: yawa tafiya sannu kwana nesa wai me kenan wannan yake nufi da wannan tafiya sannu kwana nesa me kenan
4: wallahi ba na ji
0: to naga ina gurin hayaniya ne
1: ta bi Muhammadu sai da shi da ta nan warwara
0: wallahi amsa ba Assalamu alaikum barka da shigowa baban Nuhu zumunci a kafa yake
4: da
0: ba ga da baka ga da dan idi kenan
1: dan idi ne Allah
4: ya
1: dan idi ne
4: Allah
1: ai ga
6: ga Allah sa na labe naji na
3: ku ya ce duka
6: ba ni kenan
3: kai ne ba na ba
7: Allah ya kara mana
0: lafiya
3: amin amin mu kike baska
0: da wasa
7: eh to
0: wanne muku fatan alkhairi tambaya ta nawa za a baka
7: abin kusa biyar
0: karshe fa kenan
7: eh
0: lule icen maraya lule ya icen kosai
1: alheri kai alharki komai baka ya baka kaga tabi wannan da hadisi ta amma ina mun kwanta kwanta icen maraya
0: kwanta icen kosai
1: ba dan rahi uwa
0: ba dan rahi
1: uwa ba me zan ci da kai kosai
0: alheri ga tambayar kira
1: yawa tambayar tambayar ta aka ce kada mu ga saki su gara aka ce Allah mai iko eh wannan iko Allah ke da kwanciya hadu wanda kuma aka ce Allah mai iko
8: Allah mai iko
1: eh jaba yau wani kinan ma baka amsa
8: eh
1: Allah mai iko
0: wai jaba jaba
1: jaba
8: kwan
1: kwan
8: ansa
1: Allah ne riko eh haka riko mun na ta ice eh riko ice ne ai da magana
0: to to muna godiya ko ba ce Allah mai halitta
1: eh
0: Allah ne mutunci ya ba ta ga
1: eh
0: ya ba ce
1: eh
3: kare ka tsira fa da kira kama mu
0: na salamu alaikum salamu alaikum to wannan layin ya cije shi yana motsi amma cije ki salamu alaikum to wannan ma
9: salamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh an yi alaikum salam
0: salam
9: yawa kuma rantsan zanya ku mutane ne da
0: dawo to an goma ce guda
9: yawa akwai tambaya da ba amsa ta ba tafiya sannisan kwana nesa
1: na'am
0: a'a
1: ba shi bane
0: kuru bane
3: ina kusa
9: na'am
3: ina kusa ba shi bane
0: dan gyara dan gyara mara mutum mace da dan gyara
1: ka biya rufe ga ya sai da kusa
9: kwana nesa
0: yawa
9: eh ai ina ganin kamar shine zai fada
0: ku a'a wani abu ne mai jure tafiya
1: mamu da sun ga sai kusa
0: to muna godiya
3: to a fada ne
0: fada
3: to assalamu alaikum sunana Muhammad Hussein Gale Sumaila wannan shine raƙumi
0: raƙumi tafiya sanu kwara ne sa raƙumi
3: je mu yi abu da kuren kufa ta alheri
0: to muna zaddan
3: alheri
0: to dukkanin su muna amsa
3: da audin wani da guwa mai sai da lina abdefan tittiri muke bi
0: to dukkan muna godiya alheri Allah ya kai musu
3: amin gode
0: yawa to masu barukar dai shafa suna tare da shirin kacici kacici da yake zuwa daga nan tashar rahama radio farancin al'umma mita 97.3 kan zangon ya fi amtar da ni Kabir Abubakar Shishi da yan wabu kan gabatar da wannan shiri Saidu Ali mai babban inji da Malam Muhammadu Husaini Gala Sumaila da Idris Kasim Hausawa da idi mai Allah dan karamin mu kuma shi
1: babban wa
0: to muna godiya da dukkanin abokan gawata da wannan shiri tamu namu Mala Abubakar S Sabiya su karkasara alherin Allah ya kai maka ina can kasa mai tsarki Allah ya yi kiransa to Allah ya kiransa da fatan alheri gare ka Allah ya karbi ibadu kuma Allah ya gece mu Allah ya kaddara zo mu muna fatan alheri ga Shamsu Muhammad
1: Kundiya
0: muna fatan alheri ga gare ka Malam Shamsu akwai haya Shehu Kwaru shiwa muna fata alheri gare shi dukkanin masu sauraron ma dukkanin da suke a faɗin duniya nan muna tare da ku muna fata alheri gare ku dukkanin abokanmu na zauranmu na WhatsApp muna tare da ku muna fata alheri gare ku ya majalisar marigayi Malam Muhammad Mahisi da Dawakin Kudu su irin su Alhaji Kawu Ungwan Maliki da su Malam Jafar da su Malam Umar na goye da su Malam Abdu na aga da muna fata alheri gare ku muna gari miko sakon taziya da shi Malam na goye da su Malam Jafar da su da aka yi na mahaifiyarsu Allah ya gafarta mata da kitu suna mu zuwa ya ji ganyayenmu da kakanninmu ga baki dayansu masu yi da barkanmu
1: Malam Kabiru barka da kokari
0: barkanmu da dawowa
1: ana tafafata
0: ana tafafata ga laida ina ta kadawa
1: ana bada tambaya na amsa
0: ai kuma ai suna suna kokari
1: wannan shine dai mai ido daya
0: ya leka shantu
1: yawa
0: haka yake ta Salamu alaikum. Salamu alaikum.
10: Salam.
0: Barka da warhaka.
10: Barka ku da yamma ya aiki.
0: Lafiya lau alhamdulillah. Malam Muhammad ne?
10: Ma.
0: Muhammad Ahmad Jakara, barka da shigowa.
10: Barka ku da aiki.
0: Ga sakon ka dai a hannu na insha Allah, shi san na shigowa na je shi kusa da ni. Yawa, tambaya ta nawa?
10: A wata 12.
0: Tambaya ta 12 mu ga ba dauke ta ba? Ai ba dauke ta ba. Ga ta nan za a baka ita. Na.
1: To ga ta karin magana ce. Aka ce kowa ya gaza ruwa.
10: Da zananta iganta.
1: Kowa ya gaza ruwa da zananta iganta. Aka ce ziga ce.
10: An ce da
1: shikenan wala
0: an gaishe ka wala Muhammad
1: Malam Ahmad Muhammad ko
0: Muhammad Ahmad Jakara Muhammad Ahmad Jakara ta masha Allah ai ziga ci salamu
11: alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
11: ana ke ji an bayyana kenan
0: ya mun bayyana
11: wa
0: insha Allah amin
11: wanda
0: tare kuma wanda aka
11: gwada
0: da
11: hanya
0: gwada fi da ba
11: hansa ta ba to zance amsa kenan yau da ashi
0: ko auduga farin wata a
11: sama yauwa ni amsa
0: auduga ta yi fari a sama amma babu mai diba
11: ai ko wata ne wannan
0: hanya kuwa
11: idai
0: siya ya rasa
11: wata ne dan gyara mana farin wata ne sai
0: ba taurari
11: eh
0: to haka yake taurari ne
1: ya amsa
11: to wa
0: ah to
1: ta malama zaina
0: ta roka kuma ya fizige
1: eh ta roka
0: sai ta dawo malama zaina zaki ya dawowa zaki dauki wata lambar kuma lokaci ba line naki ya tsinki
1: ya kare line nata
0: Salamu alaikum.
1: Alimatu. Barka da wannan
0: lokaci. Barka da warhaka.
1: Wace wannan?
0: To, yauwa. Barka da hanya.
1: Alama ummi.
0: Lai ummi ya tsinki.
1: Ta sauka.
0: Ya tsinki.
1: Ai da kace Alimatu.
0: Eh.
1: Na'am. Alimatu alaikum salam.
0: Wa duk da
10: hikima ka fira maka ke.
0: Barka da shigowa.
10: Tamalan
1: Barka da
10: Ahmad
1: Baba
0: ba ne kofar
1: kudu a'a a malam na shindu yau tana ka bullo
0: malam na burumburin
10: an kawo barka da
0: yawa to ma
10: tana yin lafiya
0: waina a bawon Allah nan ne do Allah mijin saro da saro mijin saro da saro nufa wan daji
10: na ina da lafiya
0: Allah ya kama da gaisuwa kwana biyu ya bace fa
10: Insha Allah zai
0: na saro da saro na fawan daji
10: yawo gaskiya ne a bani lamba ta biyar
0: lamba ta biyar ha mu gani ba dauke ta ba an dauke ta amma akwai ta daya akwai ta hudu akwai ta 14
10: kaman ta daya
0: kada yanzu a baka
10: eh
0: tambaye ka cici ka cici ce fa
10: to a bani ta
0: to yar karamar Abu
1: ina tare da muku
0: ai ya sauka
3: yana
0: a layin ya tsinki wani ne yawo
1: dawon kuma layin nahi bashi da kyakkyawan sauti a amiyar aikin salam
0: salam
1: malam aminu ɗaya hasan
0: malam muhammadu aminu barka da warhaka malam muhammadu aminu
1: muna tare da kai
0: malam muhammadu
10: a ba ta lamba ta
0: 14
1: ta 14 ta biyu ta 14
0: to ga ta kacici ce fa zubi na azurfa datsi na jarfata wai me kenan datsi na jarfata wai a malam Muhammadu ba kuratan duba ne kura tandu
1: kura ka san kansa kuran dan fa shi ma wani abu ne zaman kansa
0: a'a ba tandu bane zubi na azurfa mandatsi na jarfata. To mala Muhammad Amini.
1: Mala Muhammad Amini eh haza.
0: Ya soka. Amma amsa bata zo ba.
1: Wa alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da muke tare. To
0: layin
1: ya dai?
0: Layin yayi.
1: Suna ta shigowa
0: wani kuma ya danne layin.
1: Wani ya danne ba.
12: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
12: Barka ku da aiki.
1: Yau
0: barka shigowa.

0: Bururu da kuna.
1: Ki faɗa masa yau dalla dalla ya bururu yake. Kunu ai kina kun akwai kunu.
2: Ana yin sa da garin gero.
1: Na.
2: Ana zuba mai ruwan dumi akan adama sai haka za ka gan shi kire duk da garin sa gaba ɗaya yake tafiya.
1: Shine bururu ko?
2: Eh.
1: To da amma kada yake ko da gari ko da
2: a'a gari ne ba na
1: malaka yawa yawa to mura godiya wala mahaliwa
2: sai
1: da kiba da tabir
2: Allah
1: ya yi godiya da garba mura godiya
0: wala yau ta sarata ba wai
1: bururu da kula ba
0: sai
1: eh kasan kasan
0: da gaban bayan
1: kasan mala mahu mera ta iya bada labarin wannan bururun
0: Allah ko
1: kai kace
0: kai kace take kana
1: kace tawai da taba yi wannan tambayar ta amsa ta daidai inda ake bukata sai ne mun haƙi a lokacin ban taba kawo ta amsa tambayar
0: to wannan sayyidu jin yake shi bururu ko kauri a gurin hadin magani
1: ko kasan shi bururu kamar miya sai a ce ta fashi kadan nan shi ma ku ne na gaggawa wannan yake da an samu tsamiya an dafa ta ta da huda hada ainihin kullun kawai za gari ne kawai za a sa dandanan kawai ayi a gama
0: an gama shi
1: eh
0: bururu
1: shi ne ne za a kirkira sa ba kawai dandanan ayi shi da abuna odan za a ce kenan na gaggawa ne yawa
0: na shi ne na salala
1: yawa to kaga salala kuma shi indai an ce salala ayi salalan ya dan shigo da wani za a dan hada da wani abu
0: na magani
1: ko wata saiwa ko wani abu
0: ko garin magani
1: ko wani garin magani to ya zama salala
0: ko
1: ruwan magani
0: na shi ya na
1: na'am
0: na to to za mu dan karbi sako malam Sa'idu kafin mu dora
3: ga masu bibiyar mu ta shafin sada zumunta na Facebook kuna da damar cin kyaututtuka da suka hadar da matsakaicin plus na shan shayi da kofinsa facing cup mai tambarin rahama da kuma katun waya na 1000 ga mutum ukun farko da suka yi hasashen yadda sakamakon wasan da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo za su fafata da ƙasar Ingila a yau da kuma wasan da za a gabatar tsakanin Senegal da Belgium garda ya shafi rahama TV da ke kan Facebook kai lakin na shafin sannan ka faɗi hasashenka a comment section
0: to alhamdulillah ma sayyid barkanku da
1: yawa
0: za mu je mi hasa
1: zan zo ido ruwa
0: kuma akwai shafin zan je mi hasa kan hasashen ko kada ci an ido kada ya faci
1: an yi a gida ba
0: ai a gida
1: amma ina son mu sauya sunan sun ji abin da aka ce
0: eh gaskiya
1: sai daura azama daura
0: shafin rahama
1: eh
0: rahama radio da tv ko
1: aduwa ai hasashe dan hasashe ne ai
0: hasashe ne
1: eh
0: wa hasashe hasashen masana yanayi ne
1: yanayi
0: a wannan na kwallon kafa
1: na kwallon kafa ne ka san ai ana yi
0: ana yi ba
1: ana samun nasara ku
0: ai hasashe
1: hasashe ne
0: eh tunani yadda za ta kasance eh
1: to Allah ya bude dole hade ya kasance ya kasi
0: eh ko kuma barkatai ma hasashen
1: ba rai da gasi
0: to
1: Allah samu da
0: wannan akan Allah ya amin assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
0: barka da warhaka yawa da miki tare Muhammad Umar Gumaja barka da hanya yawa malam Muhammadu akwai tambayoyin mu da suka yi kwantai kuma ba mu bada amsar su ba ko zaka iya ba mu ko zaka iya amsa su mu karanto ma to aka ce zubi na zurfa datsi na jarfata wai me ke na tambayar ka cici ka cici aka ce zubi na azurfa datsi na jarfata wai me ke nan ake nufi da wannan a kacici kacici na'am na'am ba ka san wannan ba to muna godiya ya sauka ma sai
1: malam kabiru
0: wani ya hau
1: assalamu alaikum alaikum assalam da mun yi tare
5: zan
1: goce kan layi malama
5: zainab
1: aike na na
5: ko wani da ake ni
1: to ai take
0: ne an kammala tambayoyi
5: an kammala tambayoyi
0: eh sai dai amma za mu so mu ji a

0: Kibo 301 Gary Mix me seke karu wa koi kaji dadinka Gary Mix.
1: Ga masu bibiyar mu ta shafin sada zumunta na Facebook, kuna da damar cin kyaututtuka da suka haɗar da matsakaicin plus na shan shayi da kofinsa, facing cup mai tambarin rahama da kuma katun waya na 1000 ga mutum ukun farko da suka yi hasashen yadda sakamakon wasan da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo za su fafata da ƙasar Ingila a yau, da kuma wasan da za a gabatar tsakanin Senegal da Belgium. Garda ya shafin Rama TV da ke kan Facebook, ka yi likin na shafin sannan ka faɗi hasashenka a comment section.
2: Ya Allah.

当个礼，能够妈妈做来一朵，哥爸爸干哪做来一朵，他也是买当个礼，在哪路？

ga masu bibiyar mu ta shafin sada zumunta na Facebook, kuna da damar cin kyaututtuka da suka haɗa da matsakaicin plus na shan shayi da kofin sa, fesin kaf mai tambarin rahama da kuma katun waya na 1000 ga mutum ukun farko da suka yi hasashen yadda sakamakon wasan da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo za su fafata da ƙasar Ingila a yau, da kuma wasan da za a gabatar tsakanin Senegal da Belgium. Garda ya shafi Rama TV da ke kan Facebook, ka yi likin na shafin, sannan ka faɗi hasashenka a comment section.

0: aiki.
1: Tumar sauran mu ana sauran gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma. Kafin karbunan sakonni na tallika an saurari labarai cikin harshen Turanci. Nan kuma misalin karfi 4:30 za mu kawo muku shirin na sauran Yakumbo. Sai ne tattauna abin da shafi rayuwa musamman abin da shafi mata da makamantansu. Ana tattaunawa wanda take shafi matsalolin mata da kuma hanyoyin da za bu domin warware su da kuma shawari da ba su don inganta rayuwar su da kuma kalubalen da yake tafiya a zamani. Insha Allah da misalin karfi 4:30 za mu kawo muku shiri a kai tsaye.
2: Ai aure ya haye ya ba.

ga masu bibiyar mu ta shafin sara zumunta na Facebook, kuna da damar cin kyaututtuka da suka hadar da matsakaicin plus na shan shayi da kofinsa, facing cup mai tambarin rahama da kuma katun waya na 1000 ga mutum ukun farko da suka yi hasashen yadda sakamakon wasan da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo za su fafata da ƙasar Ingila a yau, da kuma wasan da za a gabatar tsakanin Senegal da Belgium. Garda ya shafi Rama TV da ke kan Facebook, kai likin na shafin, sannan ka faɗi hasashenka a comment section.

0: ga kuma in dare yayi gurin kwana rumfunan kasuwa bakin manyan shaguna duka nan ne gurin kwanan su to kokarin da professor yake tayi akan wannan matsala na ga to lalle ya kamata ya zo mu hadu mu tattauna da shi a suran yakumbo tunda suran yakumbo na kowa da kowa ne kuma shi ma wannan matsala ce da muke kallanta yanzu kai tsaye mata take ta tabawa da abin da ya taba mata kuma ya taba al'umma ne baki daya professor me kake gani da farko abin da yake jawo shi wannan ya waita barata barata tunda dama can dai mun san ana yi to amma yanzu abin yana da dayawa yana da dagazanta
1: to madallah malama mariya alhamdulillahi kuma nagode wa Allah Allah ya sa a daidai wannan gaba hankalin al'umma fa ya fara jiwa ana kallon wannan matsalar yanzu kowa ya fara yadda cewa lalle lalle sha'anin nan na barace barace matsala ce babba wacce ya kamata a tashi a maida hankali a ga za a magance ta kada ki manta ko kwana goma ba a wuce ba akwai wani mutum wai shi ana ce masa VDM very dark man wanda ya fito daga ban yankin kudancin Najeriya ya fito wannan kafar ta yada zumunta inda ya magana wace duk wanda ya san cewa yana arewa kuma yana kishin arewa sai magana ta mai ciwo wanda yake cewa asalin man arewa gaba ɗayan su kamar wato an haifo su ne su dinga yin bara kuma ba su san ma wani abu ba ba ainihin bara din ba to kin ga wannan abin ya tada kura sosai aka dinga magance
0: mu wace shi wannan BDM din fa ni ga alama ma abin da nake gani ba wai yana zuwa arewan bane mutanen mu ne da yake yawan gani suna zuwa can kasashen su na kudu kuma suna wannan al'adar ta bara
1: wannan ya wuce
0: ga gaba ɗaya mana jami'i
1: ya wuce ya
0: halalla yake faruwa wanda waɗanda muke fama da su anan ya kamata a cikin jawabi na tun da farko ne na tunawa masu sauraro cewa akwai ko waɗanda kuma suke cika motoci su tafi can
1: na'am na'am
0: kamar yanda ake zuwa fataushi to su kuma su ma san tafi fataushin barani
1: kwarai da gaske lamarin barani ya kai inda ya kai ta yanda ma waɗanda suke a kudancin Najeriya da yawan su abinda suke gani shine wato kawai ma mun banda barar kamar ba mu da wani abu wanda muka sa a gaba ko kuma wani abu da muke iya yi na taimakon kanmu da sauransu tunda kuwa ya akasarin mutanen mu sun je can irin abubuwan da suke kenan to kin ga wannan ne yasa suke shi da ire-iren sa suke mana kallon irin wannan abubuwa to amma dai akan matashiyar da na fara miki in kika lura har ila yau a dai wannan satin da ya wuce mun ji gwamnan jihar Nasarawa shi kanshi ya fito yana magana ce a fai doka da za ta zo ta haramta abin da ya shafi barar nan musamman barar ta almajirai
0: kuma gwamnatoci abin yana damun su kenan
1: to kin ga abin ya fara kaiwa hatta gwamnoni abin yana fa damun su to abin da dai nake so in fara da shimfiɗa shine maganar nan ta matsala ta bara wato babban matsala ce sosai mu fara da fahimtar haka cewa girman ta fa ya kai matsala kuma ba yanda za a al'umma a ce wato tana da mutane miliyoyi suna cikin sha'anin nan na bara wannan al'ummar har ta ci gaba to muka fahimci haka sai mu dawo tun da farko kafin zo ga magana da kika wannan tambayar da kika yi mun shi menene bara kuma ina ta yau asali aka ce bara kin ga ana nufin wato mutum ya tashi ya gaskantar da kanshi ya je yana roƙon shi a taimaka mishi wato shi ba zai yi wa kanshi ba a'a shi dai a taimake shi Allah da annabi a ɗauka a bashi
0: wannan tunanin watakila bari ya samu sana'ar yi
1: na'am
0: na kai aikin karfi ko kuma siye da siyarwa
1: kwarai da gaske
0: shi ma dan ya dogara da kansa
1: kwarai kuwa
0: ya fi ganewa kawai in yayi bacci ya tashi
1: shi ya je ya kallon nan shi yayi magana ya kira Allah ya kira annabi a dauka a bashi
0: daga ta mutuwar zuciya kenan
1: wannan shine kawai kwarai da gaske ma'ana mutuwar zuciya saboda haka zaki ga barar nan ta kasu kashi kashi a kasar Hausa zaki ga mata suna yin ta wasu sun dauko yara wasu kuma mata ne tsofaffi suna ta koyuwar MB ko menene su dai dan Allah da annabi a ba su
0: yaran nan an ce har haya su ake yi
1: wai
0: da yawa ma ba ƴaƴan su bane
1: ina da labari zaki ji an ce za haddar na haya zaki iya karbar haya in na kwana kike so in wasu awanni kike so duka aje dai ai bara su dai a duba Allah a ba su to sannan kuma ga bara da muke gani ta yara almajirai wanda za a kai su karatu ba za a dauki wani tanadi a musu bane abincin da za su ci sai dai in fa wato su fita su je su bara to sannan ga bara da muke gani wanda mutane masu wato bukata ta musamman suna yi
0: ko su dama tun daga lokacin da aka

0: kisima
1: no.
0: misali waɗanda ake haifa da
1: nakasa no, sina da matsala
0: kamar daman iyayensu suna nuna musu cewa an haife su ne dan sibara
1: muna samun irin
0: wannan dan adawoyin su su kamar babu ba su da wani amfani
1: no,
0: ba su da wani abu da za su iya yi wanda kuma zaka samu yawanci masu wannan larura ko bukata ta musamman din suna da wata baiwa da Allah ya yi musu wadda inda za a taimaka musu akan wannan
1: ita kanta ma ba sai mutum ya ja ya bara
0: ba kwarai kuwa tunda yanzu muna gani ai akwai waɗanda iyayensu sun taimaka musu din sun zama abun kwaikwayo abun misali sun zama babu a wani fanni na ilimi ko na sana'a ko karatu wanda babu masu bukata ta
1: kwarai da gaske to duk in kika lura da irin wannan in kika dinga kasa bara kina kasata har zaki zo kan ƴan maula wanda zaki ga ma office zai je ya zo da kullu komai yawa yayi maka maula duk salo ne irin na bara to in muka fahimci haka zamu ga cewa bara ba ta da amfani kuma shin menene illolin ta kamar yadda kika faɗa na daya wanda zai fito ya bara ya tozarta kansa ya tozarta wanda yake tare da shi ita kanta al'ummarka ka tozarta ta in zaka fito kai bara to sannan kuma har ila yau akwai kasunci a cikin bara ka tsugunnin da kanka ka roƙa kana cewa a taimake ka da sauransu musulunci ya baranta da sha'anin na bara mun ji malamai suna ta faɗa musamman ƴan kwanakin nan mun yi malamai fa suna ta fawa azifa akan cewa wannan barar ba abin yi bace mun ji malamai suna ta faɗa suna kuma kawo mana ayoyi da hadisai ana ta yi mana bayani akai har da hadisin nan da malam margayi Jafar yake faɗa wanda manzo Allah yake ga sabon sa yace kaman wato kaman alƙawarin cewa da kana kan doki sandar ka za ta faɗo ba za ka dogara ga wani ya ɗau yami kuma kai za ka ɗauko abinka da kanka
0: saboda ya sauko daga kan dokin
1: ya sauko
0: ɗauki
1: sandar ka
0: kuma komawa
1: koma madadin ka
0: hawa doki yake din nan
1: sai
0: an dafi nan an dafi
1: madadin ka dogara da wannan ka ce a'a wani ne ya ɗauko ya maka musulunci ya baranta da wannan to amma gashi nan an waye gari mutanen mu ba abin da suke yi ko kuma suka maida hankali akai irin to su dai a yi musu su dai a ɗauka a basu to
0: abin ya kai ga matsayin da yanzu misali matan nan da muke magana ake ta ganin su akan titina da zaka ga sai wanda yake da larurar rashin gani ko wanda yake da shanyewar hannu ko kafa to amma yanzu lafiyayyar mace ce zaka ganta kuma mai karancin shekaru wanda da yawansu ba su wuce 30 40 ba ba su kai shekara 40
1: kwarai kuwa kwarai da gaske
0: to sai ka rasa wani dalili ne zai sa mace ta baro gidanta ta baro cikin danginta ta debo ƴaƴanta ta zo ta yinni ta kwana akan titi wato kullun ni na kalle su ina tunani guda biyu akan su cewa wai a ina ake kewayawa ne idan bukatar kewayawa ta tashi
1: kwarai kuwa kwarai kuwa
0: wannan dole ne
1: kwarai da gaske
0: sannan a ina ake cin abinci
1: kwarai kuwa
0: a ina ake ibada ta sallah
1: kin ga duk wannan abin da na gaya miki a dazu ya ƙara fitowa sai dai mutum yayi rayuwa ta tozarci da kaskanci saboda wannan ainihin wato kwadayi da aka sawa a zuciya ko kuma wannan wato rashin ganin ma mutum sanin darajar kansa da kansa
0: amma professor baka ganin banda kafin mu zo kan mutum din shi da ya sawa kansa kwadayi da mutuwar zuciya
1: na'am
0: kamar ita su mata da ake ganin misali mace ka ganta da yaro kaga kenan har an mata aure
1: na'am
0: to ina mijinta
1: na'am
0: ina iyayenta
1: na'am
0: ina dangin mijinta tunda idan har wannan yaron an haife shi ne ta hanya aure to akwai dangin mahaifinsa ai
1: na'am
0: to duk sai ka duba ina waɗannan
1: na'am
0: suke ya akai suka batta ta tsallako
1: na'am
0: ta fito ta taho yawon bara
1: idan
0: haka shi yasa ni kullun nake ganin tun farko yanda ake gino rayuwar daga nan ake samun matsala
1: gaskiya ne dama kuma ni kaina inda na so na kai ki kenan a jamariya kwarai kuwa dole dai sai an tafi har tushe yanda ake gino rayuwa kamar yadda kika faɗa kin ga matsalan nan ta jahilci matsala ce babba
0: matsala ce
1: babba ya fauka ciwo ko ba haka ba wato karancin ilimi da rashin sanin ilimin na addini da ma na zamani ya sa mutum bai san gabas ɗin shi ba bai san yamman shi ba bai san kuma abin da yake mai ciwo ba to sai ki ɗauko wannan matsalar ki zo har ila ki zo ki hada ta da wannan larurar ta talauci wanda ya kamari a ƙasar mu ta Hausa ake daɗa ƙaƙaba mana shi to kin gani saboda haka in aka ce mutum ya gamu da waɗannan abubuwan ga wannan talaucin ga kuma wannan rashin ilimin da ake magana to za a waye gari cewa wannan mutumin zai dinga daukan wasu matakai shi a ganin shi neman mafita yake ta kowane hali amma kuma zira kan shi yake cikin rami inda nake so in kai ki shine da yawa daga cikin su kamar yanda ke cewa ina iyalansu ina yan uwansu ana samun da yawan su fa ba a garin suke ba za su tashi su taho wani garin domin su yi wannan barar inda babu wani ido dan uwan nasu ma basu san ina wance take ba ko a wani hali take sannan kuma
0: dangin basu san ina
1: su ma kansu basu sani ba kin gani sannan kuma saboda wannan tsananin talaucin da ake magana ai da yawan su kuma suna tare da yan uwa ko dangin wanda su ma kansu ainihin wato ta kansu suke
0: shi ma su ma talaucin suke
1: yawa saboda haka banda ma ba su iya taimaka mata ba da zaki tona ba mamaki a cikin su ki samu inda su ma irin wannan dabi'ar a cikin ta suke
0: tabara
1: kore da gaske saboda haka ya zama cewa an shiga al'amari
0: tabarar kuma wai har ya zama su suke taimakawa wanda suke zauna a gida
1: kore da gaske
0: domin ni naga naji labarin wadda yar uwarta ce take yin barar kuma har ta kan aika musu da gudunmawar biki da kuma dan wani abu da ba a rasa ba
1: kore da gaske
0: idan haka su suna ganin kamar ta fita yawon nema ne amma wani irin nema
1: farekwa
0: ta yaya ake samu dan tana cikin matan da suka tafi kudu su ba waɗanda muke gani a nan yau da gobe bane yanzu kenan to professor idan muna so mu kallo matsalar yawaitar mata akan tituna masu yin barace-baracen nan
1: na'am
0: ta ina kake ganin za mu fara
1: wato ana son a fuskanci wannan matsalar a ga inda za a shawo kanta tashin farko mu fara lura da waɗannan abubuwa ne suka janyo wannan matsalar ta ta'azzara muka fahimce su to kin ga yayin da muka juyo muka waiwayo muna son a wato a warware wannan matsalar yana da kyau mu yi da hankali a kansu na yi miki magana zazzafan talauci da jahilci wayannan matakai ne da ya kamata abubuwa ne da ya kamata fara daukan matakai sosai domin wato a yawa a shawo kansu zai rage kaifin wannan matsalar ni a binciken da ne a fahimtar da nake da shi yin hakan kadai ba zai sa a barbara ba amma zai rage kaifin abin saboda misali in mutum ya shiga wata dabi'a ta son zuciya to fa ba zai bar wannan dabi'ar ba dan ka kawo masa wasu abubuwa na sauki shi yana nan saboda wannan duhun kan yana ci gaba da tunanin cewa ga inda sauƙin shi yake kusa-kusa
0: dole sai ka zaro shi daga cikin
1: sai ka yawa
0: duhun kan
1: yawa to saboda haka kai dai zaka iya rage wato kaifin abin sannan mu duba mu ga wasu abubuwan har ila yaduwar al'umma da ƙara yawan wato population kenan da turanci ya ƙara sa wannan matsala ta ƙara ta'azzara ta inda wato abubuwan da ake da su ne yau da gobe madadin mutum biyar su iya rayuwa akan wani tanadi wanda shi din nan an yi shi saboda mutum biyar to fa yanzu mutum 20 ne suke neman wannan tanadin da aka yi wa mutum biyar saboda haka ya janyo rayuwa ta ƙara kunci kuma wayannan mutanen irin sun fara neman mafita
0: da kai maganar duk da nayi maganar ta ina za mu samu maslahar abu kuma ka fara to amma ka san soran yakun ba daman tunda hiran mata ce
1: haka ne
0: sai mun yi gaba mun dawo baya
1: wannan gaskiya ne
0: da kai maganar population din nan sai naga a cikin matsalolin da barin nan yake jawo mana lallai akwai na farko ya jawo matsalar rashin tsaro sannan kuma yana ƙara yawaitar matsalar rashin tsara saboda da lokacin da mata suka fara yawa masu yin bara akan tituna a Kano sai aka ce ai matan zamfara ne da Katsina suke shigowa ma'ana yan gudun hijira ne
1: haka kware da gaske
0: a lokacin bayan an samu saukin matsalar Boko Haram ana cewa ai Maiduguri ne to sai kuma aka da aka ce ai Zamfara da Katsina ne suke yo gudun hijira to amma fa ko daga Hausar magana mun san yanda harshen yan Zamfara yake da na Katsina waɗannan fa Hausa suke yi irin ta mutanen
1: kware da gaske kware kuwa
0: ta Kano ta Jigawa ba wai wannan Hausa birkitacciya ba
1: na'am
0: to sannan idan an ce sun gudu
1: na'am
0: kaga sun gudu saboda matsalar rashin tsaro wannan wani abu ne daban
1: na'am
0: to zaman su a nan kuma
1: na'am
0: ba tare da cewa suna zaune ne bisa ka'ida ba tunda na faɗa maka gurin kwana yana iya zama bakin shaguna
1: kware da gaske
0: ko kuma cikin
1: kashin gada da sauransu
0: kuma cikin kasuwannin
1: na'am kware kuwa
0: sannan kuma abin takeici ana hakan suna yawon barar zaka ta ganin ana ta haifa haifan yaya
1: kware da gaske
0: ana ta haihuwa sababbin yara to kaga wannan abin shi ma yana kara wa rashin tsaron karfi
1: kware kwa
0: domin yaran da aka haifa a titi ba zancen makaranta ba zancen tarbiya ba zancen kulawa shi dama an haife shi ne a tsakiyar mutuwar zuciya
1: kware da gaske kware kwa
0: a tsakiyar titi a kasuwa
1: na'am
0: aka kuma sako shi gashi nan ya je duk yanda zai yi yayi
1: tunda
0: abin da ya bude ido kawai ya gani baba sa tana tsayawa a tsakiyar titi su yi na a rana a cikin ruwa da sanyi idan an zo wucewa ta zo jikin mota kuma wallahi professor mota ma fa sai sun zaba
1: kware kwa anai da gaske
0: idan sun ga mace ce a ciki yawanci ba sa zuwa inda mace take
1: domin
0: mun san yawanci muna ganin kaman mace ba ta yi mace alfarma
1: na'am
0: kware sai kaga an tsatsallake sai an zabi motar wacce aka ga tafi kuma wanda misali aka hango cewa namiji ne a ciki yau wato irin ta ake zuwa to yaro din ya taso abin da ya bude ido ya gani kenan sabanin ya bude ido ya ga babansa da babarsa da tukunyar abincin su da kwanan abincin sa ya tafi makaranta ya dawo ya haka dubbe san wannan baga gidan su an rufe gida an yi koya musu kaza an zo su je su watakila su tafi masallaci da babansu dubbe san wannan abubuwan ba shi kawai wannan titin ya sani to wannan yaron yaya mu yanzu gaba ɗaya mu amfani da masu da mu da masu sauraron mu amfani da hankalin mu ga wannan yaron nan da shekara 10 ko 15 waye shi
1: wannan gaskiya ne
0: akan matsalar rashin tsaro da muke fama da ita yanzu
1: abin da dama muke ta magana kenan kin ga abin da muke ta magana kenan shi kamar ni yanzu na kai shekara 7 ina wannan maganar cewa ba ma yanzu bane hatsarin sai wa'innan yaran da aka bar su akan titi sun zo sun girma sun zama mutane sosai anan ma za mu ƙara ma sannan ma za mu ƙara shiga za
0: mu ƙara ganin kurawa
1: kuma tsala sosai kware da gaske to kin ga abin da kika faɗa ya ƙara fitowa fili wato wa'innan mutanen hatsari ne ga kansu hatsari ne ga al'umma dan haka ya zama cewa dole a tashi a kalli abin nan duk ta fuskar cewa ina mafitar su take ina kuma mafitar al'umma take to kamar yanda kika faɗa din cewa akwai matsala ta tsaro daga inda suka taso kuma su kuma su zo wani gurin har ila su haifar da wata matsala wannan haka yake kuma ita wannan matsalar da turanci muke cewa it is multi-pronged wato tana da fuskoki daban-daban da suka sa ta you know ta ƙara ta'azzara shi yasa muka ce yanzu ga wannan talotin ga jahilci ga karuwa da al'umma ta yi ga wannan matsalar ta tsaro kin gani ga kuma wannan ɗabi'a ta haife-haife kamar wato ana rige-rige ne Allah ake wannan ya haifa wannan ya ƙara haifa in ka kasa ka ɗauka ka je ka yar a titi ka ci gaba wa'innan abubuwan za su sa da zara an zo an mutu kina da ƴaƴa 8 kina da ƴaƴa 10 ki rasa inda zaki ƴan uwan ma suka kalle ki su ga ƴaƴan nan sun yawa su rasa inda zasu
0: su ga ba cikin talaucin
1: saboda
0: amma auren ne ake yi daga from fire from prime pan ne ko
1: to fire
0: yawa
1: to
0: saboda talauci ne zuwa talauci
1: so sai ki ga
0: an wani shirya wa rayuwar
1: wanda
0: ma fa suka yi auren kenan
1: kware da gaske
0: kafin a je kan waɗanda
1: ne magana kware da gaske
0: abin takeicin zaka ga misali ko a gurin mu nan din da muke magana akwai wanda idan kai masa magana akan yawaitar haife-haifen nan da ake yi kana ganin mutum ne mai ilimi mai wayewa wanda yake kamar yana hango gobar rayuwa shi ma sai kaga yana yana maka wani gani-gani
1: na
0: cewa kaman kana yaki da abin
1: da sai ya saka addini ma yanzu ne ya ce maka kware da gaske
0: kuma dole a dinga kallon matsalar haife-haifen nan da ake ta
1: tsaye ya wai yana da alaka ta kai tsaye da wannan matsalar da muke gani saboda ko shakka babu kowa ya sani kuma manazarta sun gaya mana maza sun fi mutuwa sama da mata kinan ana yawan samun wato mazajen su mutu su bar matan da yara to a zuwa wannan yanayin kira sai da zaki kaga wannan zai kara ga waɗanda suke wato ba su da dabara ba su da hangen nesa su gaba duk su shiga baran nan ko dan neman mafitar su
0: kaga maganar sana'a da muke ta yi tana ta kokarin shigowa cikin lamarin nan na barace-barace
1: kware da gaske
0: domin abin da muka sani shine ba yanda za a yi a ce an rayu babu bukatu kuma bukatun nan kamar yadda professor ka faɗa yanzu tanadin da ake yi wa rayuwar tunda rayuwa ce ta yi tsada kayan bukatun suka yi tsada kuma bukatun suna nan dole ana da bukata so ba yanda za a yi a ce an rayu
1: kawai
0: babu tunanin me za a yi wanda za a dogara da shi
1: a ci
0: gaba da rayuwa.
1: Kwarai kuwa.
0: Da mun san mutanen ƙauye, mutanen mu na iyayen mu na ƙauye suna da sana'o'i.
1: Haka ne.
0: Idan maza suna aikin gona, to mata kuma suna da sana'o'in su a cikin gida. Wanda in ka ga mace a birni, to ko dai ta zo saida kayan ta ne, ko kuma ta zo siyayya kayan daki za ta yi wa ƴarta aure.
1: Kwarai kuwa.
0: Babu ruwan su da su zo
1: birni bara. Kwarai kuwa.
0: Su kuma mazan su ma kamar haka din ne.
1: Na'am na'am.
0: To matsalar rashin tsaron nan sai ta sa da yawa ba sa iya yin noma. Su kuma matan suna samu ne daga abin da mazajen sun suke nomawa.
1: Na'am na'am.
0: Wataƙila shi ya zo ya ajiye tsaba, ita kuma za ta dinga yin cefane. To yanzu ba a noma.
1: Na'am na'am.
0: A wasu sassan. Tun daga nan sai aka fara dogara da wannan rashin noman da ake, sai kuma ya zama mutum yana ganin kamar wannan uzuri ne. Dan na kan faɗi cewa a mafi yawancin lokuta mai ƙaramin ƙarfi yakan kalli kamar wai wannan talaucin nasa
1: uzuri ne don masa hujja
0: ne ya ci gaba da roƙo ko ya ci gaba da
1: zama.
0: To ina ga a daidai wannan gaba ya kamata mu kira ga hukumomi, domin idan mun ce akwai talauci, akwai rashin ilimi a cikin matsalar barace-baracen nan, to shi da ilimin nan ba a girma da neman sa.
1: Na'am na'am.
0: Kuma ba yanda za a yi mutumin da yake cikin halin jin yunwa kace za ka dura masa karatu.
1: Na'am na'am.
0: Kuma ba za ka dura masa karatun ba kuma abincin da
1: zai ci. Ba cikare kwa.
0: Dole idan an ciza a hura.
1: Na'am na'am.
0: Hukuma tana da ƙarfi na iko, kuma ƙarfi na ta murƙushe duk matsalar da ta taso take damun al'ummata.
1: Alaikwa.
0: Musamman wannan matsalar rashin tsara.
1: Na'am na'am.
0: Wanda har zai hana a je gona.
1: Alaikwa.
0: Wanda kaga da shi suke dogara.
1: Alaikwa.
0: Na san watakila professor ya taba zama da jami'an gwamnati akan wannan.
1: Na'am na'am.
0: Ko wasu wanda suke rike da wasu hukumomi wanda suka shafi wannan matsalar barace-barace.
1: Na'am na'am.
0: Tunda an dade ana fafutuka akan abun ban sani ba.
1: Gaskiya ne Malama Maria. Kafin mu zo ga ansa ki da Allah, ina so da wurwurin kai ki wancan bangaren wanda yana da muhimmanci mu kalle shi in muna kallon harkar barace-baracen nan.
0: Na'am.
1: An fa kasuwantar da ita kanta bara. An kasuwantar da bara. Ma'ana wato akwai waɗanda suke mata kallon cewa wannan harka ce da zan je in samu kuɗi in yi arziki a cikin ta, ba ma wai ya za in nemi fita ta bangaren ci abinci in samu in tsira daga cikin masifar da na shiga ba, a'a ga wata hanya da zan yi arziki a cikin ta. Yanzu an wayi gari,
0: kuma ta zama sana'a kenan.
1: Kware da gaske an wayi gari, zaka ji an ce wasu dalilin bara sun yi jari, suna da motoci ana musu haya, ko sun gina gidaje, wannan fa ya kudaitar da kware da gaske. Ni da nake bincike akai na gani kala-kala, na je na yi magana da irin su, na yi interview da irin su gurare daban-daban, inda da kansu ma zaka ji suna faɗa ko suna nuni da irin wannan yanayin da suka samu kansu, har su sun yi arziki, kuma wato ana zuwa gurin su ma su ba da rance da irin wasu abubuwa makamanta haka da wannan da ya barar. To saboda haka wannan fa ya ƙara rurawa a sha'anin barin nan wuta, ta inda wasu da yawa suke ganin cewa bari su ma su ce maza-maza su ma su tara jari. Ina son gaya miki cewa satin da ya wuce na je wata kafa ana ma inda ne magana akan sha'anin baran nan, har na fito wata mata ta biyo ni ta tare ni, ta ce mun dan Allah dan Annabi professor, in ka samu dama ka yi magana akan baran nan ta mata, ta ce abin da ya sa makwauciya ta ce sai mai gidanta ya fita ya ɗauko ya ba ta cefane da komai, in ya fita ashe ta kuma sai ta sa kafa ta ɗauki ɗanta ta tafi kan titi ta je tana bara. Wai ba ta tara jari haka, wannan mutum kullum ya tafi shi mata shi tana titi tana bara, sai ya ba ta duk abin da take bukata. Wannan satin da wuce ake gamu wannan matar ta ce makwabciyar ta ce, saboda haka abokin shiga hango matar shi tana bara akan titi, yaje ya sami shi kai wani aka yi da rufin asirin ka kake barin mata ka tana zuwa bara, suka tashi yayin da sani ba yaje ya shiga mota mai tint, sai suka lallaba agaji aka tare ta ɗauka za a bata wani ta zo tana ta kalan da ce
0: da yadda dai aka saba.
1: Shi ne ya ce mata yanzu kewa za a yi da an Allah ki daina bara, ta ce ai jari take nema, ce yanzu jari na nawa kike nema sannan ki daina baran nan, sai ta ce a da ta hamu ta haɗa 100,000 ai za ta daina bara. shi ne ce mata ga mutun nan a bayan mota ne ka zai baki 200 motar mai tinti ce zai baki 200 sai ke a wannan
0: shi mutun ne
1: a shede ta bude ta ga mijinta
0: to
1: wanda ta ba labarin ta karke da mijin yana kuka matar tana kuka a wannan gurin
0: eh
1: yace ki bani dana shikenan da Allah ki
0: ta ci gaba da yin bari
1: eh ki tafi inda zaki to kin ji ba
0: ba dai na bayar da sarakan ne ana zancen masu garkuwa da mutane
1: na'am
0: kan mu shiga wani abin daban ana cewa a cikin tattaunawar da ake yi ne a daina bada kudin fansa
1: na'am kwarai kuwa
0: an daina bada kudin fansa to za su daina
1: eh kwarai da gaske
0: to su ma inda suka daina samu
1: na'am
0: kuma za su daina fitowa
1: ko shaka babu jeje nan na karanta wani rubutu ma da wani yayi inda yake bada shawara cewa kokari fa za a yi a fa daina badawa in aka daina bada sadakar gaba daya shi a ganin shi yana ganin cewa anan mafita take shi go za su ga cewa sun daina samu da wannan harkar dole su batta su ce su koma wani abu to amma saboda Allah a irin wannan yanayin na daya yana daida wahala a ce al'umma da take miliyoyi ne wato su yi abinda da tunji ake cewa coordinated effort su shirya wani abu miliyoyin mutane a zama duk suna gudanar da shi yawa wannan sai dai hukuma ita ce take da karfin da za ta zo ta saka tsari da kuma tana da yanda za ta tilasta wa kowa ya bi wannan to kin ga na tsaye kenan ma wajen ma samu a aiwatar a aikace sannan na biyu za ka zo ka shiga wani bangare na addini inda wasu za su ce maka a ai sadaka tana da mazauninta addini shi kenan magana wa za a ba wa ya cincinta wai bai cincinta ba kin ga anan za a dinga tsalle a je a dawo karshe wata kila mafita irin wannan ta zama cewa aikace ba za ta yi ba wani ma yana ganin cewa to kana nema ne wato ka yaki addini in ka ce a daina bara to shi yasa nake ganin cewa a dawo tunanin anan ba lalle bane ya kai mu ga mafita amma tunda kin tambaye ni menene mafita ni zan ga miki abinda yake nayi aiki akan shi sosai da sosai na da kamar yanda na gaya miki dazu idan ka dauka cewa zaka wayarwa da mutane kai su bar wata dabi'a muddin akwai son zuciya akan ta gaskiya wannan wayar da kan shi kadai ba zai sa su bari ba saboda son zuciya shi wannan barar tun shamma da shekara 60 da suka wuce ake ta magana akai mun sani cewa margayi sardauna yayi yakacin kokarin shi shugabannin da suka biyo baya suna ta yi ana ta magana amma muddin ba za a dauki wani mataki ba na doka wanda suke ba za su daina ba saboda sun kwadaita da abin da suke samu kuma suna samu din
0: faɗa yanzu har ana
1: na'am
0: siyan gida a sai moto
1: yawa
0: kaga a biya
1: to kin ga ta bangaren wayar da kai kenan to sai ki duwa ki gani ai magana ta tallafi da ake yi ai gwamnati ta zo ta dauki nayin mutanen nan masu karamin karfi dan haka ko a raba musu jihari ko a zo a dinga ba su abinci ko mazauni makwanci da sauransu
0: shi ma wannan din aika an dade kashe musu zuciyar ne
1: to shi ne nake so in tabbatar miki cewa shi ma an kaka la aika ce ba zai kai u ba baka san iya adadin mutanen nan ba ka zo ka ce ka wani tanadi wanda kowanne mutum idan ka bashi tallafi ka aika goren gayyata ne ga ƴan uwan shi da ƴan unguwar shi da dangin shi cewa ana fa bada tallafi su ma duk su tawo
0: professor kai wannan maganar sai na tuna da wani abu da yake faruwa a ayyukan da muke yi na tallafawa marayu
1: na'am
0: wato duk sanda aka samu wani abu za a raba
1: na'am
0: to a lokacin sai kaga kusan kowa ya zama maraya
1: gware da gaske
0: muna da wata dabi'a ta cewa kullum muna so a ba
1: kuma muna so gware kuwa
0: yanzu nan in ka kafa layi kana raba kunu a leda
1: kaga
0: kowa ya bi layi
1: gware da gaske
0: da wanda yayi ni bai ci abinci ba da wanda ma wata kila yana cikin cin abinci
1: kuma ci abincin aka fara
0: kai ana raba abu anan to bari ya tsaya
1: yawa to in muka kwanci haka
0: wannan abin ne cewa gwamnati take campaign mutane
1: mutunta a zuwa ce wai gwamnati ce za ta raba abinci ko ta bawa mutane jari ko ta duk wannan abubuwan saboda Allah a aikace a zahiri ba zai yi ba
0: gaskiya
1: yawa saboda haka ya kamata a ajje wannan mafitar a gefe sannan mun yi magana akan cewa talauci fa ya ta'azzara matsalar nan da shi da jahilci to amma sai mu kalla cewa in aka dauki mataki akai zuwa yaushe ne a aikace wai wayannan gurare za su wadata da ilimi da kuma rashin talauci ta yanda har za su daina bara inda nake so na kai ne sauraro shine in kai kanka aka ce maka nan da shekara 10 ko 15 ko 20 a arewacin Najeriya za a daina wato mutane za su wadata za a daina talauci kai kanka ka san cewa tsakanin da Allah kowanne irin gyara aka samu wannan lokacin yayi kadan
0: saboda dadewar da aka yi a cikin
1: saboda dadewar da aka yi a cikin matsala to saboda haka idan muka ci gaba da haifar da masu baran nan ana ta haifus ana ta mun ce haifar ana fa suna ta karuwa tunda abin yana kwadaitarwa wanda suke can su ma suna ta ganin bare su zo su in muka bari fa har zuwa lokacin da ilimi zai wadata zai zama kuma talauci babu wannan shi ma yana da matsala mafitan mu daidai daya ita ce yawa gwamnati ta yi doka da za ta haramta bara akan titina gwamnati ta yi doka ta haramta bara akan titina idan muka yi haka ba mu bane farau
0: haka
1: kasar Singapore haka baran nan ta addabe su aka rasa inda za a yi duk shugaban da yazo yana so ya maganin bara sai ke ji ana fadin irin dalilan da ake fada wa shugabannin mu ne yanzu
0: haka
1: cewa ai mutane za su kika za su ci kaya ki addini daga nan ba za a zabe ka ba da sauransu sai da Allah ya kawo wannan shugaban nasu Lincoln yo wanda ya ga cewa kai ko me zai faru sai dai ya faru amma ni na yarda da abin da zai zara a Singapore a daidai yanzu babu bara a Singapore kuma in ka dago Singapore kai ka sani cewa ba za ka iya kwatanta ta da Najeriya ba a ci gaba to ya kamata mu ma mu dauka cewa wannan abin al'ada ne kuma ba addini bane kuma ta zama al'ada mara kyau wato ba da wacce za ta kai mu ga ci gaba ba ita kuma al'ada in ba ta da kyau aje ta yake sai a bari ba dole bane a ci gaba da yinta to wannan shine ni abin da nake ganin wato mataki na farko abin da nake nufi in aka yi doka da ta hana to za a samu wani yanayi wanda wa'annan tallafe-tallafen da muke maganar su za a iya yin su
0: yawa
1: kuma su tasiri
0: su
1: tasiri a daidai lokacin da babu bara ba ka isa ka fita kai ba sai a zo maka da tallafi na koyon sana'a
0: yawa
1: kana koyon sana'an nan ana kuma ba ka da daman ka ce kai bari ka je ne jiki ka je kai bara don ko ita wannan haramtaccen dabi'a ce an haramta ta dole ka tsaya ka koyi sana'ar idan da jarin da za a iya ba mu
0: ana koyi sana'o'in
1: na'am kwarai da
0: gaske ko ɗan siyasa ko haka masu kungiyoyi irin namun nan zaka ga an ce to bara a nemo iyayen marayu ko marasa karfi a zo a koya musu sana'a a ba su kayan sana'ar wanda da yawan su zuwa suke yi siya
1: to sai da kware da
0: kuma rayuwar jiya da yau din da cewa a ba su
1: tunda sun san cewa za su iya yin barar amma idan ka rufe gobe barar wata kila mutum zai ga cewa ba shi da wata mafita illa ya tsaya ya koyi wannan sana'ar to kin ga sai ka zo da wannan ka zo da kokarin ba da jari daidai gurgudu kai kokari ka inganta tsaro wannan yana da muhimmanci sosai kin gani sannan kuma wato shi ma wayar da kan a ci gaba da yin shi amma ni dai ya fahimta ta da nazarin da nayi wato a sai gwamnati ta shigo da doka sannan ne za mu iya shawo kan wannan matsalar tabara wacce take nema ta addaba al'umma gaba daya
0: Profesa sanni da kokari duk da dai dama wannan wani abu ne da kai dauki tsawon lokaci kana ta gudanar da bincike akai kuma kana ta kokarin in ka binciko matsalar kaga menene mafita kuma alhamdulillah gashi mun tattauna matsalolin mun fadi mafitar duk da dai mun takure abin mun yi shi a takurarren lokaci na awa daya a cikin sati daya na so a ce da tuntuni na san professor yana gari kuma a kusa tafiyar sa zata kasance to da wata kila sai mun dauki kusan sati uku muna wannan tattaunawar to amma in dai masu sauraro sun bi mu daga farkon shirin zuwa yanzu na tabbata sun kakkamo abubuwa masu muhimmanci wanda ya kamata mu maida hankalin mu akai kuma mu dauka cewa wannan ba wai yaki ne na iya gwamnati ko kuma mu da muke ta faman babatu akai ba dan misali kamar shi professor da baya ma kasar gaba daya kishin al'umman ne da kishin kabilarsa ta Hausawa tunda talaucin nan yana nan a duka kasar duka Najeriya akwai talauci akwai bangarori da yawa da suke fama da talaucin da yafi na arewa amma saboda su ba su yadda a al'adar su ta yaran su ba su yadda dan yaran su ya fito kan titi yana bara ba zaka ga ba a ganin wata kabila ba Bayarabe ba Inyamuri ba Kanuri baza kawai iya zallar mu ne Hausawa mu ne muke ta kidan mu muke rabon mu mu muke baran mu mu muke damun kanmu da barace-baracen mu dan haka wannan ina ganin haƙi ne akan ka a kaina akan ku masu sauraro duk wanda yake jin mu a yau ya ji wannan tattaunawar to shi ma yana da bakin da muryar da zai fito da irin nasa ra'ayin ya fada mu haɗu mu taimaki junan mu gyara bari mu dan bude layin waya wata kila masu saurare suna da dan abin da za su tofa ko kuma a gaisa da professor lambobin wayar da za a same mu akai su ne 0700

0: 7795239 da kuma 081 7495777. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
1: Sunana Abba Musa Lawan daga Rijiyar.
0: Masha Allah, Malam Abba, barka da yamma.
1: Barka mu, muna muku fata alkhairi.
0: Madalla, mun gode kwarai.
2: Bari mu dan bude.
1: Yayi da.
0: Masha Allah. Ga professor amin ya Allah, wata gudunmawa kake ganin zaka iya bayarwa wajen dakile wannan yawaitar barace-barace mata akan tituna da kananan yara?
1: Magana ta gaskiya, gwamnati ya kawo haka, ta fito da wani tsari da za ta yi babu haka, an hana barace-barace
0: haka kamar dai yanda professor ya faɗa kenan.
1: Ta fito da wani tsari,
0: na'am,
1: ya kamata a tallafa wa wannan mabarata.
0: Amma kana ganin tallafi suke dai ma?
1: Eh.
0: Hello Malam Abba.
1: Hello?
0: Nace kana ganin tallafi suke nema?
1: Eh to, da tallafin ba saboda
0: na.
1: Idan aka ba ta kamar sai za a shawo kan lamarin.
0: Haka ne. To Allah.
1: Ya kamata gwamnati ta duba ga wannan. Barakallahu fiki. Allah
0: ya kawo mana mafita. Amin ya Allah, mun gode kwarai Malam Abba. Madalla, mun gode kwarai. Yawwa ga wadi layin maina harbawa. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Yawwa, barka da yamma.
3: Kuna tare da mama Aisha daga
0: Tsakiya. Masha Allah, mama Aisha, yaya gida? To, layin mama Aisha ya katse. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Da barka.
0: Yawwa, barka da yamma. Da wa muke tare?
4: Kuna magana da Zakir Basiru, gurjiya sarki karamar kuma Bunkure.
0: Masha Allah. Malam Zakir, ya Bunkure yau?
4: Wallahi Bunkure, alhamdulillah, sai dai addu'ar Allah ya bamu ruwa.
0: Amin ya Allah, Allah ya bamu mai albarka.
4: Amin ya
0: Allah. Ina fata ka ji tattaunawar mu.
4: Aka dauko shi a cikin tattaunawa.
0: Na'am.
4: Ka gaskiya yana da amfani domin wani zubin shi ta fara ma ai kamar mutuwar zuciya ne.
0: Kwarai kuwa.
4: Da dama za ki gansu za su iya yin sana'o'i da dama.
0: Kwarai kuwa.
4: Za su iya yin aiki na ƙarfi kamar
0: sosai ma.
4: Amma sai ki ga sun kai zuciyarsu.
0: Gaskiya ne.
4: Kuma bin tituna suna yin bara.
0: Wallahi ko malam
4: zai. Gaskiya wannan abin a TV kama ta ba.
0: Gaskiya
4: abinda zamu kara wannan a garhe,
0: na'am,
4: da Allah ku kara yi wa gwamnati ta ma jawabi akan ta ci gaba da taimakawa. Ka ga da kuna yi cewa ka san nan ta mu roba su ba, ka san nan ba ta mu akwai kuɗi ba.
0: Akwai kuɗi mana Malam Zakiru.
4: Yawwa,
0: dan na san yanzu in kaka ta yi da ai zan zo Bunkure. Gaskiya ne.
4: Wa zan ce maka mana kuma akai kokari aka dakile hanya waɗannan wanda suka zamto kamar ba ta garin, don Allah da komai zai dinga tafiya yanda ake so.
0: Insha Allah, muna fatan haka. Mun gode kwarai Malam Zakir. Amin ya Allah. Amin amin amin amin. Mun gode Malam Zakir. Masha Allah. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum
0: assalam wa rahmatullah.
5: Daga kwarai kwarai.
0: Yawwa, alhamdulillah. Da wa muke magana?
5: Alhamdulillah. Nace na ji wani tattaunawa da kuke.
0: Da wa muke magana? Ban ji sunanka ba mala.
5: Hamisu Rajiyo daga karamar hukumar Tarange.
0: Masha Allah. Malam Hamisu.
5: Yawwa. Yau karamar Hamisu Rajiyo daga karamar hukumar Tarange.
0: Masha Allah, ina jin ka Malam Hamisu.
5: Alhamdulillah. Tattaunawa da kuke. Allah ya
0: saka muku
5: da alkhairi. Gaskiya zan bayar gwamnati ta buɗe makaranta kawai ta zuba ta dinga ɗiban wannan almajiran tana zuba su. Dan lafin da ake musu taimaka nan dan suka ga ana kama sana an buɗe wata makaranta ana kai su.
0: Kuma
5: ta za a samu sauƙin wannan abubuwan da ke gaskiya, amma ba ka bi lokaci a kai.
0: Na.
5: Kuma ga makotan jam'i da yawa ana irin wannan duk an yi irin wannan duka, amma ba ka yi. amma aka bude makaranta suka din an kama su hade su makaranta to ina
0: ga wata irin makaranta Malam Hamisu yake magana
5: an Hamisu Hamisu rayuwa
0: eh shine nace wata irin makaranta kenan kake magana gwamnatin ta bude
5: kaman makaranta dai
0: to lai Malam Hamisu ya katse professor ka ji wata shawara daga Malam Hamisu Tarauni ya ce shi so yake gwamnati ta bude makaranta duk da ne ba mu kai ga jin wata irin makaranta yake nufi ba to amma yaran da aidama ce aka yi an kasa makaranta
6: wannan gaskiya ne
0: su kuma iyaye ma tamba
6: eh kware da gaskiya
0: idan ka tattare yaro ka ajiye shi ka sa shi a makaranta su kuma iyayensu mata yaya za a yi da su
6: tun ma kafin a kai ga makarantar abin duba shine wane irin tanadi ne na makarantar komai wanda zai wadatu kowa a saka shi malamin su ko ya san kidayar da ake magana a daidai yanzu
0: gaskiya
6: ne
0: malama bai sani
6: ba ba gane
0: abin da yawa
6: yawa a yara kawai masu bara banda wayannan matan a yara kawai wannan satin da wuce muka ji gwamnatin Nasara yana faɗa tsakanin mutum miliyan 14 da miliyan 16
0: masu
6: yawa tituna suna bara wannan adadin ya haura kasar Togo gaba dayanta ya haura kasar Botswana kin gani ya haura kasar Sierra Leone gaba dayan wannan kasa wannan adadin kawai
0: ya haura yawan
6: al'ummar da suke wannan kasashen to saboda haka yawa an aikace aikace ake magana mutane su dinga tsayawa ana hikaito abinda zai yiwu za a iya yin shi
0: gaskiya
6: wajen shekarar da ta wuce mun yi kiyasi a takarda muka rubuta shi ta yanda duk wanda yake sauraron mu zai iya daukan calculator ya buga da a ce kana son ka ciyar da mutum miliyan 2 wanda almajiran da suke Kano sun kusan ninka miliyan 2 nan ka ce kawai zaka dinga ciyar da su da naira 250 a rana kin ga dai 250 ba ta ciyar da mutum a rana ba yanzu to amma saboda hasashe ka tafi da wannan lissafin wannan miliyan 2 kowace rana Allah kana neman naira miliyan 500 kenan idan ka zo a wata kana neman naira miliyan 15,000 kawai wani abincin da za su ci wani naira 150 a shekara kana neman naira miliyan 180 naira miliyan 180 180 billion to saboda haka a magana ce kawai yake yin ta kamar
0: wato wannan wani lokacin sai kai kamar ka ce a tsaida haihuwa haka ta ci saboda wannan abin din mai hankali ya san lissafin fa ba abu ne da zai yi cikin sauki ba
6: aikace ba za a yi shi ba kwarai da gaske
0: mu dauka cewa yaran nan namu ne in ma ba namu bane namu ne domin idan rayuwar su ta inganta rayuwar mu ce take inganta
6: kwarai kwa
0: aka san haka kuma gashi nan abin fadace fadace cikin unguwanni ma yanzu ya dame mu to ina kuma ga waɗanda su dama ba su ma da gurin kwana kowa ma yanzu waɗannan yaran da suke fadace fadacen daba da akan ci na cikin unguwanni din nan kaga fa yara ne da aka san su aka san gidan iyayensu to su kuma waɗannan dama fa ba su san kowa ba kusan ba su da dangi ba su da wani jin tausayi ko jin kunya a zuciyarsu na cewa bai kamata su yi wa wani rashin kyautawa ba to irin su ne fa za su taso nan gaba ga wani akan layi assalamu alaikum
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
7: ina muku fatan alkhairi daukacin ma'aikatar rahama radio da sauraron mu da babban bakon mu dukkan ne muku fatan alkhairi ku da iyalanku baki daya
0: kuma madalla muna godiya kwarai
7: amin
0: ya Allah mun gode kwarai da wa muke magana
7: ina tare da Muhammad al-Miskin daga Hotoro
0: masha Allah madam Muhammad ka tattauna mu da professor
7: wallahi idan na ji kin tambaye agwagwa an
0: fara na'am
7: wato kin gane ko
0: na'am
7: wannan matsalolin da muke tafiya da su wato babban matsalar mu anan sun shi ne ni dai gaskiyar magana ya binciken da nake shekara 48 ina binciken matsalolin arewacin Najeriya kuma nan gidan Rahama Radio sun kuma shaida ne duk abubuwan da nake faɗa wallahi hajiya ba a dauka ne
0: gaskiya
7: amma misali zamu
0: na'am
7: misali zamu kin gani na farko dai duk wannan matsaloli da kike gani wato ina yi da baki na kowanne kafafan yada labarai da kike sani ina kuma nan gidan ma ina zuwa
0: na'am
7: wato kin gani farko daga shekara 50 da biyar na san arewa za ta yi matsala to tun da kan nake yi daga shekara 48 na fara rubuce littafi uku na zan gaya muku wannan na rubuta na farko ina tausaya wa fararen da za a dama ta
0: subhanallah
7: kuma makan basira
8: kira arewa tana kiwon sauro a cikin daji. Na uku kuma shine kunnan kashi ya samu cikin zama arewa cikin Najeriya.
0: To fa.
8: Kun masana ma'anar ina ji ko?
0: Na'am.
8: Dan aka ce akwai masana, ko kun san akwai masana amma ni ban san da masana ba domin kan masana. Ba za a yi muna tafiya da matsala shekara 65.
0: A ce har yanzu ba baganci ta ba. Gaskiya ne. Gaskiya.
8: Kun gane babban matsalan ma'anar.
0: Na'am.
8: Mu da jagora ne.
0: Haka. Na'am.
8: Mu da jagora ne kuma duk wannan maganganun da kuke ku fara tunanin canja tsarin zamantakewa a gidan irin zamantakewar aure a gidan Hausawa.
0: Gaskiya ne. Gaskiya ne.
8: Na biyu yanzu wannan baran ne yanzu kuna sai nuna miki mutumin da ya kai shekara yana bara.
0: Subhanallah. Haka. Malam Muhammad gashi ka dauko bayanai masu kyau kuma gashi lokaci ya kure mana. Watakila ina ga zan karbi lambar wayar ka idan zan samu a nan gidan Rahama Radio din. Sai mu bude tattaunawar.
8: Tambayi Nura ko Yusuf duk suna da number waya ta. Ku tashi lafiya ne magana ma mai
0: arziki. Masha Allah mun gode kwarai. Lalle Malam Muhammad ina ga zai zama bakon mu ne wani satin domin a ci gaba da wannan tattaunawar tunda da ba professor yana kan hanya. Masu sauraro kun ji tattaunawar da muka dauko yau a suran Yakumbo kuma da alama ta zo a ƙarshe ta dau zafi to kuma gashi lokaci yayi mana halin nasa mun gode wa Allah da wannan aran lokaci da ya bamu masu sauraro ai sallama da professor kuma ai masa godiya professor
9: to na gode kwarai da gaske Allah ya saka alheri kuma dai mu ƙara dai tunatarwa da kanmu cewa mata suna da muhimmanci a cikin rayuwar mu dan haka dole a tashi ga abin da zai Allah fa ya karrama mata mun ji alqur'ani da Allah ya yake bayani akan mata matsayin su a tare da mazajin su kamar da mazajin su matsayin su a tare da matan sannan kuma mun ji inda manzo Allah yake tunatar da mu cewa mutum ma aljanna shi fitana karkashin kafar mahaifiyarsa wannan fa mace ce to saboda haka duk wannan abubuwan ya riga su tabbata mana cewa fa dole fa mu doma sayin da zamu yi a inganta rayuwar mata babu al'ummar da za ta ci gaba sai har rayuwar mata ta inganta
0: gaskiya ne
9: Allah ya ba mu sa'a
0: amin ma sauraro to ni ma anan zan nade ta bar masuran Yakumbo in yi sallama da ku ne muku fatan alkhairi ta kuma tashi da tijuwa Maria Inwadirmin ya sai mun hada a wani satin Allah ya kai mu

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na Duniyar Matasa. Shirin Duniyar Matasa shiri ne da hukumar wannan gida, Barahma Radio Farin Cikin Al'umma take daukar nauyin kamuku da nufin tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa, domin jin kalubalen matasa da al'amuran da suka shafi rayuwar su kai tsaye, da nufin tattauna waɗannan al'amura tare da kawo al'ummar mu mafita musamman matasa. Duk dai da nufin a gudu tare kuma a tsira tare, kamar yadda yake a tsare a kowane mako muna ɗauko wani muhimmin batu da ya shafi rayuwar matasa da makomarsu a cikin al'umma domin mu tattauna domin samar da mafita. Sunana Mubarak Hamza Adam da zan gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Kuma a cikin shirin na Duniyar Matasa cikin yardar Allah a yau ma za mu tattauna ne akan wani muhimmin batu mai taken ta yaya matasa za su tsara manufofin rayuwarsu kuma su kyautata kansu domin cimma nasara. A cikin shirin namu na yau muna tare da babban bako Kamar Bashir Yusuf, wanda da shi ne za mu tattauna cikin shirin na wannan rana. Kamar Bashir Yusuf, a madadin masu sauraro mu ne maka maraba cikin shirin Duniyar Matasa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: To Kamar, kamar yadda ka sani, matasa su ne ginshikin al'umma kuma su ne ake sa ran za su jagoranci al'umma a nan gaba. Amma domin su kai ga nasara a rayuwarsu, yana da matukar muhimmanci su koyi yadda za su tsara manufofinsu na rayuwa tare da kokarin kyautata kansu a kowane lokaci. Tsara manufa na taimakawa matashi ya san inda ya dosa, yayin da kyautata kai ke bashi damar ƙara ƙaimi, ƙwarewa da halaye na gari da za su taimaka masa wajen cimma burinsa. Ba shakka matashi da ke da manufa a rayuwa yana da sauƙin sanin inda ya dosa da kuma irin ƙoƙarin da zai yi domin cimma burinsa. Haka kuma ƙoƙarin kyautata kai ta fuskar ilimi, tarbiyya da ƙwarewa shi ma hakan na taimakawa matasa su zama mutane masu amfani ga kansu da sauran al'umma. A matsayinka na masani kuma wanda yake shiga cikin al'amuran da suke da jibi da rayuwar matasa, idan aka ce tsara manufofi na rayuwar matashi, wai ne hakan ke nufi?
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam.
1: Yawa, kamar yadda ka tambaya manufa ko kuma muhimmanci abinda zai sa mutum ya ga mai improving din kansa a matsayin matashi, ka zama kai wane ne, kai ne ya kamata ka zama? To sun haɗa abubuwa ne da dama sosai sosai. Na farko, in muka ɗauki maudu'in da yake magana, sun da shi na magana ne da abubuwan da zai sa matashi ya zama ya gina kansa, ya zama wanda za a amfane shi a cikin al'umma baki ɗaya. So akwai abubuwa da dama waɗanda daga cikin sa ko sai wani ɗan tsakura kaɗan wanda ya kamata a ce matashi ya kamata ya zama wannan ɗinsu. Saboda a matsayin ka na matashi ko ɗan adam, ba a so ɗan adam ya zama ya tafiya makataccen gaba ɗaya ba tare da wani tsari ko kuma wani tsara ko kuma wani takarabin da aka taka wajen ci gaba da kanka da al'ummarka da kuma addininka kuma rayuwarka baki ɗaya ba. To dole ɗan adam dole sai ka samu matakai step by step, matsayi zuwa matsayi, sannan shi ne za ka haɗa inda kake so a kwatance da kai ko kuma ka dinga taimakawa wannan yanzu ka zama role model a cikinsu. So ɗaya daga ciki zan iya cewa abu na tafi kamar self improvement da ake magana, abinda kai a kanka za ka gina kanka. Lokacin da farko ma mutum ba ya san waye shi,
0: ma'ana kuma wannan matakan ka fara gaya mana, bayan an san manufar yanzu ta rayuwar matasa, mutum ya san kansa. Idan kana bukata, muhimmancin al'amari shine ga wasu matakai waɗanda za ka bi domin a samu kyakkyawar rayuwa. Waɗannan su ne matakan da ka fara lissafa. Na farko, kashi akwai
1: mutum ya san self improvement, ka san kanka ta yaya zan samu
0: kai kanka ka fahimci waye kai,
1: waye kai a kankan kanka, kuma ta yaya zan samu da cigaba a kankan kaina. Abu na farko kenan. To shi wannan hanyar ta kaɗa da yawa, misali kamar yadda Bature yake cewa never too big to ask a question. Ka kasance ka zama kodayaushe ga abubuwa baka san su ba, amma kuma idan ka zama rufi ta da ka tambayi wannan abun ba. Ya kamata ɗan adam ya san a kan karan kansa, to ni wane ne, me ya kamata ne, kuma me ya kamata sa a gaban da zan ciyar da kai.
0: Kana da jahilci a kan abu, amma ka kasa
1: kanta tambaya kuma ka tsaya, kuma kana da burin abin nan a cikin zuciyarka, ka ga ba inda za ka je kenan. Domin in kana so ka setin ɗin yadda ka ci gaba, to dole sai ka tabbatar da in kana son cin gaba, ina son abu kaza, to ta yaya za a ci gaba da wannan abu? Na farko shi ne ka san ma kanka, ka san kuma ta ina zan fara ɗaurawa kenan. Sai ka san ma kanka, ka san ta ina ka fara taɓo abin da ya kamata ka ci gaba. Abu na biyu kuma ka tabbatar goals ɗin naka, shi kai shi ne abin da kake so ka achieve ɗin, ko ba ka ba? Maybe ni da na taso ina da buri akan na zama na san akan na zama.

0: da kuma sheda da wannan su ka ga dole dalibi ko kuma dan adam ko matashi ya tabbata ya dinga wannan matakin da wannan su to likewise ka bangaren kasuwanci ina so dinga zama dan kasuwa to ya kamata matsayin na matashi ya da nake so in siyar ko wani abu nake so wanda yake ne da gobe ya kamata san ita kanki gida wacce iri kala kala ce wacce iri zan yi maro-maro zan yi ko kuma mai bawo zan yi ko ba haka ba mai gishiri zan yi ko kuma mai siga zan yi ya danganta da kala gidan da kake so kai bayan nan kuma ka tabbata to in wannan ce kullawa zan yi ko kuma fakitin zan yi ya danganta da yanayin karfin abin ka ne to kaga duk waɗannan ya kamata ce dan adam dan mu fito da abubuwan a fili dan fahimtar masu sauraron mu da kamata kuma raina so ya ce daga cikin matakan bayan dan adam musamman matashi ya san kansa sannan kuma hanyar da zai nufa ya tabbatar ya san ta kafin ya shige ta
1: gaskiya
0: to abu na gaba
1: sai abin da yake niki wannan struggle mar na gogonya a kabla to shi abu zai zama da kasa to ina so zama a matsayin na matashi to me nake son da zama dole sai baka kana kwance kace ai koi
0: sai an jaje
1: ko kai kana bacci kana kace ai ina so ni kaza ina so ni kaza kamar kana mafarki a sai ka tashi ka nema gaskiya shi nake niki kamar na struggle sun struggle akwai abubuwa da yawa na farko akwai jajircewa a karshen sa na farko na biyu kuma under struggle akwai abu da yake niki na weaknesses and strengths ko ba haka ba dole kuma kana tafiya zaka faɗi tashi ne wani gun kana ganin kamar nayi kaza sai kuma kana tunanin a abin ma da dauko shi gaskiya ba nan nan in kuma zai canza layi to dole akwai matsaloli da su biyo a irin waɗannan harka na struggle din neman abin da ake wannan to shi ma yana da kyau dan ne matashi ya tabbatar ya samu da wannan din su abu na gaba kuma da ya kamata shi ma matashi ya kamata to wajen ka tabbatar a muhallin ma da kake na culture din da kake dole ya kamata akwai abubuwa da yan dabaru da ake amfani da su ta kowane bangare wajen shigar da abubuwa
0: cikin waɗanda kake rayuwa
1: da kake
0: rayuwar waye ɗabi'u da al'adunsu
1: ba to ne kamata misali ni ina son ne bizin yi sayayya kamar zan yi dinga sai da kayayyaki na littafai zan dinga yi a sabon gari ko kuma harkar maka zan kwar da kwamfuta zan yi dole su tabi ban nature na wannan al'adar gurin da farko in ma dress din ne mode of dress din ka kamata ya kamanceccen ma su duk da dukkan da ya saba da yanayin na addini ka da ba zai samu a matsala ba amma dole ka duba wannan culture na kuma wannan muhallin da kuma environment da kake yi to yana da kyau mutum lalle ya tabbata a wannan din su yake kuma artist kuma addini ka da inda ka je abin kan misali kamar mu a matsayin kan musulmi ko wani abu to kakka abin da yake na gaskiya wanda yake nuna zai sha'awar abin da kake sayarwa ko kake siya ko kuma kake sana'a akan shi ya kamata lalle ka tsaya ka maida hankali idan addini ne kake to lalle ka duba addini kai abin da yake mai kyau wanda mutane za a dinga emulating a dinga copying a dinga ce ai wannan musulmi ne in lokacin sallah ana kaza zai ka karfe ka take ko kuma a ce a yana da sulki wajen rungumin kaza ko kuma a ce in magana kai fide ce in yace kaza ne kaza din nan ne kuma abin sa a dinga ce ai wannan abin da yake sayarwa ko ke na ɗinsa abin nashi jini ne ba wai haƙinci ko wani abu ya kamata dole a matsayin ka ta wurin ka kankaro addini ka wani ma wanda zai gani ya sa addinin ka ma ya sha'awar sa da sauran irin wannan abu jini na da ke dole a kula da a wannan al ya da mata kuma bangare ne na ilimi ne makaranta ce kake da ita ko kuma kai malami ne a matsayin ka na al'umma ko kuma matashi ne da yake so ya ilimi na karatu ya kamata karatun da lallai ka tabbatar ka sa shi a gaba da gaske kake yi kuma duk wani abu da ke ka tabbatar kana kare mutuncin kanka da addinin ka amma makaranta ne za a jaraba sata a musa da irin wani abu din da zai tane shi din iyacin ka da addinin ka da mu'amalar ka da al'umma ya kamata duk waɗannan abu ya kamata mutum ya tabbata wannan su lalle kuma ka yadda da wannan abu da kake lalle sana'a nan da kake da aka wazaba suna sana'a amma ba su daukar ma sana'a da maimaki gaskiya kamar koyi su koyi second last option ne
0: haka
1: to ni dai abin da misali nake ba matashi shawara a kodayaushe ko matasha kodayaushe idan mutum zai yi abu ya dauka wannan abin ya dauke shi yin shi da gaske kada ka dauka wai ai ni kaza nake abin nan ba zai kai ka ga inda kake so ba duk sana'a ba wacce Allah bai sa mata albarka a ciki ba misali gashi na sana'a zaga mutum yana sayar da zare da allura ko kuma wani abu in kanana a bakin ti sai ga ce matan shi uku gidan shi kaza duk wannan sirri ne wanda Allah ne ubangiji yake rufe shi to mutum zai ko ta sana'a kake ka dauke ta da muhimmanci to Allah zai sa mu albarka a cikin ta to yana daga cikin abin da ya kamata a wannan din su
0: to kuma dangane da waɗannan matakai da kalan safta mu waiwaya cewar mutum ya gino rayuwarsa manufofinsa da burinsa sun kai wa cimma kowanda ya ɗauko rayuwar tasa bai kai ga cimma waɗannan nasarorin ba yaya matashi zai kyautata kansa misali ta fuskar ilimi ko sana'o'i ko kyakkyawar ɗabi'ar da manufarsa za ta zama mai inganci a rayuwarsa da kuma al'umma baki ɗaya
1: to masha Allah idan muka ɗauki waya point da na faɗa a baya sun ɗan yi talent da kusan tambayar da kai saboda a matsayinka na matashi kamar yadda na faɗa da ya kamata dole ka zama kana da good moral halayya
0: kyakkyawar mana

0: kyau sai dabi'a mai kyau to dabi'a mai kyau tana sa mutane su emulate ɗinka akademic gudunmuwar akadama role model abinda yake ma'ana zama mutum ne dabi'a ka mai kyau wani ɗalibi ne ko ba kake ne ce ai ni ko malam halin wani yana birki na kaza kaza idan na alkhairi ka ka shuka abin da yake na alkhairi ka ga mutane sun kofin da shi idan a sana'a ce ya kamata ce kamar ne bi kitson wanci nake ka a yau mun ta yi kitson wanci kaza style din da wanci da wanci take kaza kaza ta shi ma ka bar wannan abu a baya yana da cewa wannan din su bangaren ilimi shi ma da ake magana sani da a matsayin ka na mutashi kar ka zama kamar ka manta kawo mai kanka koma baya ko da secondary ko primary da ce kake da ita su da ka yi taimakawa na kasa don su amfana da su misali kamar da ake dan akwai shekaru da yawa a baya lokacin da ina tuna lokacin da bayan mun gama makaranta muna zaman kamar banza kenan za a ce irin kamar kana waiting result
1: ana cira
0: eh ana jira zan kafin ku fito da wani abu domin mun yi amfani da matasan mun yi amfani da wasu ɗan dabaru da wata hikimomi da muka yi ni na gama physics kai ka gama chemistry kai ka gama hausa kai ka islamic studies sai muka duka a unguwan nan sai muka ce kawai barabu da excellence duk sanda aka yi mutum makaranta za mu dinga impact amfanar da wannan lokaci to kaga dukkan mu matasa ne kuma dukkan da aka samu matasa da aka samu maza da mata ne a cikin mu akwai mata a cikin mu sosai wanda sun gama NC akwai wanda sun gama degree akwai wanda kuma secondary sun gama amma suna da background sosai wasu science and technical sun gama suna da good background wasu sun gama IJ MBA da irin wannan abu
1: ba da cewa wannan shekara ɗayan ta jiran sakamako ba abin da take haifarwa sai artabu da sauran abubuwa na neman fada da rikici da sauran
0: su sai ma to an riga an ja laɓi a roko ba abin da ake ga ilimin an samu ana jira kuma
1: kullum su matasa yanzu ma ba su san wannan ba tunda sakamako cikin ƴan watanni
0: yake ya fita so sai wani jarumawa kana yi ma ka iya tabbatarwa ma ka ci ko ba ka ci ba ka gama ka fito ka gumi a wayar ka kaɗan duba ga ai kwashin kaza kaza ne ka daka wani amma a lokacin kaga akan ɗauki lokaci ba mu irin na'ura da irin wasu a kwamfuta wayoyin ma ba
1: sai an ɗau shekara guda a gida ana jiran
0: sakamako kaga wannan lokacin mutane da yawa matasa suna amfani da abandon ɗin wannan lokacin a banza kaga idan matashi zai amfani da wannan idea da muka ɗan yi amfani ta a baya dan gaskiya har yanzu muna alfahari idan muka duba guda ka ta an kula na gaji a nan ko da iya gaiso da za a maka an san da gaiso da kuma ba wai ta kaskanci ba ci ci gaba ce kuma an sa abu
1: na kai amfana da kai a baya
0: kaje kai islami kaje kai hausa kaje kai mathematics kaje kai fizik kaje kai
1: bala wai na da gudun
0: ko sai maka ci an yi mutum makanta a zuwa yi kuma kyauta
1: haka
0: to kaga su ma din kun ba abin da zai burge ni ma bayan mun gaba da wasu dama ko su ma sun dauki wannan abin suna nan kaga already ilimi ne matashi an fara su da manfa ba kuma gashi ana role din shi ana ci
1: haka
0: haka ba su kungiyoyi daga nan suka dan join din mu ma sai tambaya da Allah wannan suna so su dinga sponsor su kawo check za su kawo alli za su kawo
1: su ma abin ya ba su
0: abin ya ba su sun ba wani abu da kashi ma kungiyoyi na association na different gore ba su na fade su ba sun so su an sa abubuwan kuma sun zartar da abun ya tafi yadda ya kamata su ga sponsor da wannan kaga matashi ne kuma tunanin su ne kaga da muka damu ka ba wanda yake kaza ne amma muke kuma alhamdulillah kaga mutane an samu an amfana da wannan
1: to ma sun sauraro kada ku sha'afa shirin duniyar matasa kuke saurara daga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma inda a wannan rana muke tattaunawa akan wani muhimmin batu na yadda matashi zai kyautata manufofinsa na rayuwa sannan kuma yayi wasu ayyuka waɗanda za su taimake shi domin ya ci gajiyar kansa da ma al'umma baki ɗaya muna tattaunawa ne tare da Comrade Bashir Yusuf wanda shi ne baƙon mu a cikin shirin a wannan mako a biyo mu a cikin shirin nan gaba kaɗan wannan shiri zai ɗora

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na duniyar matasa inda kamar yadda kuke biye da mu muna tattauna tare da Kwamar Bashir Yusuf a cikin wannan shiri inda yake mana bayani tare da ƙarin haske akan manufofi kyawawa da matashi zai dora akan su kuma ya aikin da zai tallafi rayuwarsa. Kwamar, ba mu duba wanda matashin da ya rasa wannan damarmaki, ma'ana ya rasa waɗannan tasirin manufofi, rashin waɗannan manufofi ga matashi ya kake kallon rayuwarsa za ta kasance?
1: Yawa, kamar da ka faɗa, tunda an faɗi damarmaki da kuma alfanu da kuma abin da a cimma game da abin. So rashin samun waɗannan alfanun abubuwan da aka faɗa da kuma rashin dama da wani matashin da ko wasu matashin da ba sa samu dangane da engaging ɗin sakamakon waɗannan abubuwan da muka zayyana a sama, to suna illegal ɗin into waɗannan abubuwa. Na farko, suna ba da abin da ake nufi bad leadership. Ana samun shugabanci mara kyau. Sai da gaba misali
0: da yake ba
1: na garba gaskiya, ana samun wannan matsalar sosai. Daga anguwa sai da maybe da kaji kai karatun, maybe sai Allah ya riga ya fama ka, sai ga mutum gashi da kuɗi amma kuma ba ilimin da yake al'amuran. To ka gani already kuma aka samu kuɗi, yanzu ka ga yanci siyasar da take zuwa da wasu abubuwa da suke zuwa sun zuwa ne, ko indai kana da kuɗi kai ne kuma za a zaɓa. Sai ga mutane gaba ɗaya tura mutane an sa shugaba irin wannan abu, don abu sai ga an kasa komai abin da muke taɗin ta kan muke nan yau da gobe. Sai yana kawo irin wannan a samu shugabanci mara kyau. Abu na biyu kuma yana akwai abin da yake yana kawo kamar crime a cikin community. Ana samun matsaloli da yawa a cikin community. Daga irin kwacen waya ne da abubuwa ga duk irin waɗannan abubuwan, sosai ne mutum ya je karatu ko kuma ya je ba ma boko ba arabi ba irin waɗannan abubuwan, ko da shi kana labaro ko kuma ga shi ka girma ba kuma zuciyarka ta mutu ba za ka je ka demu naka na halal ba a matsayinka na matashi. Ga aikin karfi nan, ga aiki nan da ba ma sai ka yi amfani da apply din post ba karfi da yawa wanda za ka iya amfani da kanka, amfani da gidanku da al'ummarka, amma matashi a loki wannan kaga zai iya kawo mirin tisace-tisace. Kamar tisace-tisace ma daga cikin abin da zai iya samun da irin waɗannan abubuwa. Bugu da ƙari kuma waɗannan abin da yake iya faruwa yana kawo abin da yake nufi na wannan Allah ya kawo abin da yake nufi na ƙasƙantar da kai. Za ka to ƙannin kaɗan ƙarami ya tashi yana nema, amma sai ka kana roƙon abin da bai kai ya kawo to ba zuciya. Amma shi wani kana gani gashi fa yana yi, kai ma za ka yi apply ɗin wannan abin da kai ya samu, ko da ƙulla gawayi ne, ko da sai da kyauta ne a bakin lofa, ana
0: da rashi da kyau
1: manufa mai kyau to gaba ɗaya. Ori ka ji ka zauna sai ga yar ƙarami sai na tawan dalar ban na ɗari ba, sai ga nan ma doki
0: wanda aka haifa a gaban sa ko makamancin
1: wannan wannan sa ya taso a tare a ƙasan ka, amma gaban ka zai ƙulla gawayi ko sai da kyauta da dawa, amma kuma kana zaune kai baka fita kano, amma yaje nemo 20 ko ka lokaci dauki ne yema magana ka kwakwade shi ka dake shi ka ga wanda ya lalace zalunci. To duk abubuwa da yawa dai duk ina emulating abin da yake haifar da matsaloli, duk wannan tace-tacen waya da irin abu da yake ai duk matasan ne. Na gurin ya kuma already kuma ga harkar nan irin kamar da yake samu, kamar harkar kidnapping da ake samu da wani abu da yana daga ciki. Sai da kowane mutum ne kai da ƙarfinka da kowane waje yake amfani da ƙarfin naka, wani sai ka duka ka kwama sharo uku ko duka je a kango a saka saka gade ko kuma ka wannan ɗinsu, ko kuma je a ce ka ɗauko ka zaɗa ko kuɗin kake so direct ba ka san aiki
0: ɗin
1: da mutum lokaci ɗaya duk irin wannan abin.
0: To amma kamar ga waɗanda su kuma manufar tasu sun tsara ta, to amma kuma ba su kai ga cimma wannan nasarar ba, menene manyan ƙalubalen da matasa suke fuskanta wajen cimma manufofinsu a rayuwa, ko da sun tsara manufar an kai ga gaban da za a ci sai kuma ya zama ba a cinna wannan kyakkyawan manufa ba?
1: Gaskiya ne akwai abubuwa shi ma kamar biyu za uku. Na farko akwai abu da yake nufi over ambitious. Mutum daga ina so in zama likita sai kuma Allah ya kasance point ɗin kai da kai ba, gashi ka sai ta goals ɗinka kuma abu ne mai kyau kuma kana ƙoƙarin, amma kuma destiny is from God. Allah ne yake ba da
0: kaddara
1: da Allah take yi. Allah kai kana nema ne, amma kaddara da Ubangiji ne ya kaddara ma kai ne, kuɗi ne kai, talaka ne kai, ne hankali ne kai, mara hankali ne kai, zaka nema kai baka nema irin wannan abu, amma at least sai kana Allah na kai ne amfani ne da zuciya ne
0: haka,
1: nan ka yi amfani da zuciyarka ne yadda kake kokarin ka, shi ma Allah sai kure ta hama maka, yace idan kuma na baka shi da gode mai, idan ka gode min kuma ni kuma sai in kara maka
0: haka.
1: So mun ci gaskiya muna tafiya da abu guda ɗaya ne kawai, idan nace zan tafi zan zama dan jarida kawai ci burin shi a rayuwa, ko wannan option din da ya tafi, option one din kawai ya tafi dan jarida nan da bata a hanya, to shi kenan shi ba shi da wani option dama kawai wannan abin ya dauka, to kaga dole a samu matsala, baka da alternative bi. So ina so dan matashi ya matsayinka na matashi ko matashiya su dinga tafiya da abubuwa guda biyu, especially ku tsoraki ma guda biyu a karan farko,
0: inda ka rasa wannan zan faɗi wannan kamar yadda a jami'a muka ga kuna yi, in wani ya rasa medicine sai kuma a canza masa da wani course wanda yake
1: kamar something like that, yana hana to ana irin wannan abu. So kaga to ɗalibi ko kuma matashi ko matashiya ya kamata ta kanta akan wadannan abubuwa guda biyu. Na farko idan na farko ne design din goals naka ne kake so a cimma amma da tafi din namu ya fada. Na biyu kuma wannan abun idan na rasa shi me zan fada ko baka ba kake ce lalle lalle wannan abun Allah ba masa dole yadda ka tsaro idan ka tsaro ba lalle shi kuma kai tsara maka ba kuma idan kake tunin alkhairi ne sai ga shi ko ba alkhairi ba so amma mutum idan ya dace a wannan option guda biyu sai daga idan ka tafi da daya ka tafi daya kuma lokacin da kake ganin ka zo gaddar gurin ka fada ka akwai wanda yawa mutane kuma idan ka fada sun tsinci karatu harkar medicine daga she kuma suka zo irin paper da yake ta karshe in baka ci ba ka wannan din san suna faduwa da yara ga su wallahi haukacciya suke sun bi an yi karatun
0: amma ba ta da nasara
1: ba su kai nasara ba akwai na bokin kwalansu ma gaba da kusan dauki ta daga she aka san baka dai aka san mu kuma amma daga she bai a ci mun wannan su kai ban haukacciya za ka wannan su kai set ne gurin guda dai kai shi burin shi kai kaza ne
0: to amma kuma akan wannan batun muhimmi da muke tattaunawa wace irin rawa kake ganin iyaye da malamai da sauran al'umma za su taka wajen taimakawa su matasa su tsara makomin su
1: eh gaskiya ne abu kamar da ka faɗa bangare daman shi harkan matashi ba a gina su dole su da wannan matakai ko kuma treba guda biyu da ka faɗa na farko shine iyaye kamar da ka faɗa na biyu kuma malamai gaskiya ne so mu dauki iyaye to iyaye ya kamata na farko sune masu abubuwa na farko saboda na sha program da yake related irin wannan da shafi ilimi da inda muke gane da matasa suke iya samun matsaloli a al'amuran su to iyaye shi gaskiya ne suke lalata rayuwar matasan su
0: na
1: fisa din sa na gaba misali yaro ya taso yana so zai zama likita sai kuma baba sai ce a shi dan kasuwa zai kai ka dan kasuwa zai zama sai ga dalibi yana shi yana da interest shi zai karatu amma sai ga uba ko uwa ta ce a kaza zai karanta ko wannan administration da aka yi akan kaza ayi a kaza especially an kusan wannan kalubalen a makarantu ne suke na masu zaman kansu private school sai ce ga abin da kakar ga abin da yake so an dana suna ce kaza ba kun ba kai bane dan ba kuma kai ne kuma kake da interest ne zaka zama mai karatu to da yawa su ma a jami'a sun tafi da irin iyayen da yawa sun tafi da iyayen suna karatun kansu daga ba iyayen sun ce kaza sun takure sai kuma sun zage iyayen da kansu da sun san ilimi da kuma wadata ta wana an samu freedom sai ka zage ka ce ta wannan course ka dole ne wani mutum ma ji a can zamanin course sai dalibi ya gama tana tunani ya gama medicine mashi da lawyer an saka akwai wanda aka yi wannan uban ya ce ai kaza ne saka zuka shi saka ce akai kaza fara ce ai kaza kaza ni ba na gane kaza kaza gashi kuma wannan din babu nasu kuma ya ga abu ne ya wannan din su ka ga wannan iyaye suna
0: fara a gida an san cewa karatun medicine
1: ne eh kuma sai gashi
0: kuma result din sa
1: sai to da
0: nan shi zai je canja dan
1: ya je canza da yawa an masa maka ya je canza zai je canza din kuma sannan kuma gashi kuma ya fito babu nasu shi ne irin celebration ne kiga gashi gashi kuma irin didi na duk ba ko ya kace a dinga tura musu kudi da irin wannan abinci suna da harka ci dan mun ta kudi da wannan da ya bukaci ka ya tura masa amma daga she ci gashi gashi yake ta gashi abin da ya gama da kuma abin da aka sashi to kaga iyaye suna taimakawa wannan kuma abu ne daga bangaren iyaye gaskiya suna bada matsaloli wajen setting din gars din yaran su na farko an shugo ba yara da ake yaro kirkiri an san abu wannan ba daidai bane wajen kada ya kuka ko dai ya kaza sai ga a ce ai ba za a dora shi a gudun gidan da ke ne daidai da darin yaro in ya tashi tun da ka haka a gida in ya je makaranta malama ma ba sa iya control din su idan ka cika takura yaron ma sai ya ma shiri ko ma wani abu bala sai ka karshe kuma sai a ce an cire yaron ko an yi abu ko kuma yaron daga shi yana
0: canza mai makaranta ya koma can ya koma can shikenan karatun
1: sa an ci neman discipline din kuma wari daga she kuma daga she mu abin ya retaliate shi ga kan iyaye kuma suna cewa su tsere shi ne sai da zai
0: su kuma bai da zabin cewa dan wata ba lalle ya rayu tare da iyayen ba
1: gaskiya ne sosai ma ba
0: za ku iya rasuwa su bar shi kuma ado da an shigo ba shi ya kai wani tafarkin da ba zai iya juwa ba da sauran
1: shi gaskiya ne kuma waɗanda zai ba waɗanda kuma zai su ne guidance ne sai da an riga tashi haka
0: to da dan yaran ku malamai fa wace gudunmawa za ku bayar wajen taka muhimmiyar rawar da matasa za su cimma burin su na rayuwa
1: eh gaskiya ne mu akwai bangarori da yawa dan mu triba ta farko muka gama magana to triba ta biyu ta mu ta student ce ba wace mun malama sai ma ne ma muke dalibai ne to student ce amma kaman mun na malamai makaranta da abubuwa akwai abubuwa ma da dama da muke iya bawa yara shawara da ka kawai ka ce babanka mai kudi ne ko wani abu ko burin ka kawai ka ko kawai zama kamar da ka zama wannan ne yanzu already kuma sun da aka kawo makaranta kuma muna amfani da dabaru da hikimomi da methodologies da ake amfani su wajen koyarwa tunda kaga shi harkar ilimi ba kawai an ce wai kawai ka zo ka zabga yaro rubutu a lo kai ne bayani ka tashi ka fita to da mai link of two things kamar na muke faɗa academically and kuma morally academically zaka koya masa ka rubuta kai bayani kai komai da komai a tsantsar karatu morally kuma akwai tsantsar tarbiyya da malami yake zuba aji dan akwai wasu malaman introductory lesson insights wasu ma da
0: labarin
1: da wasu na fara da irin da ma labari na story daga ai story story kala kala irin wannan abu
0: akwai ma zai kawo
1: mana irin haka sai an yi arrangement interest din da sai aka kawo ma a cikin labarin dan na maka wannan baban sa kaza ne yayi kaza gashi kuma da yayi maka kaza ne duk irin wannan abu yana tosa su zuciyar dalibi wannan abu ba da annan ma kuma an yi kai ne ba kai mana kai mun ba ka akwai dalibi da mun taba koyarwa kaza da baban sa kaza
2: ga masu bibiyar mu ta shafin sada zumunta na Facebook kuna da damar cin kyaututtuka da suka hada da matsakaicin plus na shan shayi da kofin sa facing cup mai tambarin rahama da kuma katun waya na 1000 ga mutum ukun farko da suka yi hasashen yadda sakamakon wasan da jamhuriyar demokradiyyar Congo za su fafata da kasar Ingila a yau da kuma wasan da za a gabatar tsakanin Senegal da Belgium Garda ya shafin Rama TV da ke kan Facebook. Kai likin na shafin sannan ka faɗi hasashenka a comment section.

0: mu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran zamu kawo ku wani sabon shiri. Da haka madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida mu ne wa Dr. Lale Marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallo da sauraro ma assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah kamar yadda na ambata muku dorawa zamu yi akan daukar sakonnin naku da kuke neman karin haske daga Dr. hususan da suke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda ba tare da na zamu da nisa ba zamu fara da daukar wannan sako da ke cewa assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ne a yi wa likita fatan alkhairi dan Allah likita ina ciwon kan mama duk lokacin da zan yi al'ada yana yi min ciwo kadan kadan kuma dama na taba ji ka ce ba matsala bane amma na yi period dina na karshe 17 ga watan Mayu to yanzu kuma 16 ga watan Yuni to kusan kwana 3 baya nake fama da ciwo kan mama mai tsanani wanda kusan sai na ji kamar zai fadi dan zafi dan Allah likita hakan yana nufin da wata matsalar dan ban taba jin irin wannan ciwon da yake yi min ba yanzu nagode
1: to shi irin wannan abu ko raɗaɗi ko ciwo ko cika ko suka da mata da suka ji musamman irin wannan lokacin da za su fara al'adarsu ba wani aibu ba ne hasali na ɗaya daga cikin alamomi da wasu suka yi amfani da su wajen gane cewa sun san su kuma su fara al'ada kuma yana biyo bayan sakamakon tasirin wannan sinadari na progesterone shi yasa yawanci masu rauni za su ga ai sai ya yi dab da lokacin da za su fara al'ada ma'ana sai an shiga zango na biyu na kiwowa al'ada bayan mace ta fi da kwai to tasirin wannan sinadari na progesterone shi ne abin da yakan ja irin wasu za ka ga su matsalar su amma lokacin za su ringa jin ce kamar ana suka a cikin mama wasu kuma za ka ji suna cewa a ya cika yi musu ne kuma yana ciwo ma'ana ko kaka suka dungure shi za su ji ciwo wasu kuma kamar irin wannan matan da ta faɗa wasu kuma za ka ga suna cewa raɗaɗi yake kan yadda ba sa son ya goge ko da irin rigar mama da suka sa saboda haka wannan ba wani abu bane amma idan ya zama na cewa sai ya zama kina jin wani kullutu a cikin mama ko kika ga yanayin kan ya canja ma'ana ko ya nuna wata alama ko canjin kala domin duka ba abu ne da ya kamata ki wasa da shi ba ko da an yi dace ya zo lokacin da kike dab da ki fara al'ada ki domin dalilin da ya sa akwai daga cikin dalilori na mama wanda tasirin matsalar ko kuma yanayin yadda suka ma'ana bayyana da lalurar ta kan bayyana yakan ƙaru lokacin da ya zama na ciwon mace dab take da ta fara al'ada shi ma'ana a daidai irin wannan lokacin matsalar ta kan iya ƙaruwa to idan wannan ne misali ke jigo na kullu ko ke wani canji a kan maman na misali a ga ko ya nuna wani yanayi na kala a jikin maman ko kuma ƙaiƙayi ya yi yawa misali a ko ya nuna alamar kamar kan ya nutse to duk irin waɗannan ba abubuwa ne wanda ya kamata ki wasa da su ba ko da misali da akwai sai ke ga abin ya ƙaru amma in ba haka ba duk waɗannan abubuwan da na faɗa a baya wacce take al'ada za ta iya fuskantar su
0: wannan kuma cewa take assalamu alaikum dan Allah likita shekara ta 5 da aure amma ba mu samu ƙaruwa ba na je asibiti an min HSG amma asibitin ba su bani wani information akan abin da ke damuna ba amma sun bani magani bai min aiki ba sai na sauya asibiti shi ma sun bani maganin infection na sakawa aka samu wani abu a gabana a ƙarshe dai sai suka ce pcos ne da ni yanzu sun bani magani har da nasawa a gaba yanzu na gama sha suka ce bayan wata ɗaya zan kawo to tun da na gama ba mu haɗu da mai gidana ba sai last week wato makon da ya gabata bayan mun gama sai wani abu ya fito min kamar ɗanyen awara to ta turo da takardun gwaje-gwajen da ya da aka yi mata na jin
1: to da farko dai batun cewar kin je wani asibiti sai miki bayani ba ai da ke sai ki tambaya misali in su sai miki da kansu sai ki tambaya ki ce to

0: abin yake ciki. Wannan kuma misali kin ce kin ji da ƙarshe ga abin da kake kina da shi a wannan larura ta PCOS da an canza mata suna yanzu ta zama PMOS yanzu PMOS sunanta. Amma dai ita ce dai PCOS din amma canjin suna ne saboda wasu dalilai na
1: ce a likitance
0: ba a likitance saboda kulka san harkar likitanci ta kullum ci gaba ake samu. An daɗa fahimtar larurar ta yanda yanzu ana ganin sunan nata ya tashi daga wannan polycystic ovary syndrome din ya koma kamar da na faɗa PMOS. To a irin wannan yanayin da suka duba suka ga cewar misali wannan larurar kike da ita to kuma suke kula da ke a kan matsayin wannan larurar to a nan kin ga yake nan yanzu kin waraka daga waccan matsalar ta rashin sanin me ke damunki illa iyaka kuma yanzu ya yi kamata a lura da ke kuma ya ake lura da ke game da wannan larurar da yanzu aka gano. Zaki iya misali a nan ɗin shi ma kina dama aiki tambaya misali saboda shi wancan abin da kika ce ya fito kamar a watakila yana da alaƙa da wancan maganin da aka baki aka ce ki saka a cikin gaban ki watakila a tambayoyin da suka miki sun fahimci kina fitarwa daga gaban ki kuma ga shi kina yanzu daga baya kin ce ga abu ya fito kamar ɗan ya awara. To amma game da ita larurar PCOS da aka ce miki to kin ga a nan kuma shi yana da kyau ya zama da kima kina fahimtar me ake yi kamar da muka sha faɗa san da muke kai bayani a kan ita wannan larura ta PCOS mukan ce lura da me irin wannan larura ya danganta da buƙatarsa ta haihuwa ko rashin buƙatar haihuwa kamar ke kin ga buƙatar ki haihuwa amma kamar yanzu budurwar da ba ta yi aure ba watakila ta fitina ne ta ba na haihuwa ba to kin ga ke kamar ke yanzu duk abin da za a miki za a miki ne domin masu da yawa PCOS kamar yadda muka faɗa su babban matsalar su ba ma sa fidda kwa domin kwakwan ba ma sa kaiwa cikar girman su ballantana su fidda kwai to kin ga duk abin da za a miki abu ne wanda zai taimaka wajen kwakwan nan ko kwan nan ya girma ya kai yadda za a fidda shi to ta haka shi ne kin ga za ki samu juna biyu to a nan abin da ya kamata ki yi shi ne duk abin da aka yi kowane mataki ake don ki samu waraka kuma ke ba ki san cewar ana tafiya da ke kina iya yin tambaya amma ba su yi miki bayani ba tunda kin ga dai su suna da shirin su yi miki bayani su sai ki tambaya ki ji to misali an baki magani wannan na menene ba ne biyu ne don ka tambaya likita ya baka magani ba kuma wannan yana nufin wai sai likita ya fusata ba a'a hasali ma wannan zai sa likita ya ji daɗi cewar kai na ɗin kana son ka san don me ake maka kaza maimakon kawai ana kaza yana akwai irin wanda watakila kawai su idon su ya rufe don sun zo asibiti kawai sun bukatar su tafiya ba ruwansu goma ne za ka yi kana kokarin wata gina ka fahimtar da su ma ka musu magana su gani suke a addin mu kuka kana tambayoyi wannan ya fiye tambaya sai ka ce sai ya tambaye ka uwa ka ta haife ka duk irin wannan to amma in kika nuna kina son ki san kima wani mataki ake ko kuma me ake ciki wannan babu ayyuka a ciki don kin yi irin wannan tambayar.
1: Wannan kuma cewa take yi dan Allah likita ina da aure shi wajen shekaru biyu kenan amma ban samu juna biyu ba to amma kwanan nan sai nake ganin wani ruwa mai kalar madara da fari mai haske suna fitowa daga kan mamana to shi ne nake so na ji dan Allah ko da akwai wata matsala
0: yanzu nake ba ciki kika samu ba ba komai ba kuma ki dinga fidda ruwa daga kan mama ai kake mamaki ma wata kima wannan ruwan da kake yana fita ma'ana yana ɗaya daga cikin alamun da ke nuna matsalar da ta jawo miki samu juna biyu ba illa iyaka ba babu abin da ke bukata ki je babban asibiti ba ki je inda kawai za a ce a ki yi don scan a ce a yi an ga ruwa a bayan mahaifa kina da PID ba na irin wannan ba wannan bayanin da kike yin kika yi a babban asibiti to zai zama ya fara ba da hasken ma ne ke damunki kin ga wannan zai daɗa ba da dama a guje gujen da za a miki za a guje har da wannan sinadari na prolactin wanda in ya yi yawa a wasu lokutan kamar yadda muka yi bayani sun da muka yi magana a kan rashin samun juna ya ko waɗanda su ne rurar su ke nan ma kawai wanda ake cewa hyperprolactinemia ma'ana jikinsu ko kuma kwakwalwarsu tana fidda sinadarin na prolactin fiye da kima wanda wannan kan sa sai ya zama su dinga ganin ko kaka suka matsa ma wasu su rubuta kamar mai bin shayarwa suna fidda ruwan mama to wannan ai shi yana daga cikin matsalolin da muka tattauna a kansu cewa suna jawo hana samun juna biyu. Kuma mun faɗi dalili, shi wancan sinadarin prolactin yana hana sashen ƙwaƙwalwa da ke fitar da sinadaran da suke taimakawa wajen girman ƙwai, yana hana fitar waɗannan sinadarai. To wannan zai sa ƙwaƙwayen ba za su girma ba, kuma in ba su girma cikin mutum ba za a samu ƙwan da zai fita ba, ballanta nan har a kyankyashe shi kuma a samu ɗa. Saboda haka shawara ta gare ki, ki tafi babban asibiti, kuma in kin je ki yi wannan cikakken bayani, domin wannan zai sauƙaƙa wa likitocin da za su bincike ki hanyar da za su bi wajen yin binciken, yadda zai zama na za a yi binciken da su suka dace kai tsaye, kuma a ɗauki matakin da ya kamata na kai tsaye.
1: Bari mu ɗauki wannan saƙo, na ga kamar na murya ne ko zai jiyo.
2: Assalamu alaikum. Dokta, barka da wannan lokaci ga aiki. Wai mai maka fatan alkhairi. Dokta, tambaya ta shi ne, dama idan mace ta yi planning yana iya maimaita kanshi ne, ko bayan ta cire kuma har ta fara period ta yi sau ɗaya daga lokacin kuma sai ya ɗauke gabaki ɗaya? To duk asibitin da shige sai a ce mata a yi wannan abin da yake ƙara maimaita kansa? Dama ana samun haka ne? Shi ne tambayar da nake.
1: To wannan sa ta ƙara da cewa wai kuma al'ada ta daina zuwa kusan wata takwas da cirewa.
0: To kaga ina ga ko kowace shirin ba zai da muka faɗi wannan kalmar ta zance maimaita wannan. Babu wata hanya da take wani maimaita kanta, kuma wannan ya nuna cewa ƙaramin waje kika je. Wanda kika je su ba likitocin gaini ba ne, ba lallai su fahimci me ke akwai ba. Farko akwai buƙatar ma a tambaye ki da can da kike, domin ta ce ta cire. Ta cire watakila tsinke ne, domin allura ba za a ce an cire ba. Sai dai a ce an daina. To da farko dai akwai buƙatar ma a san da kike kan, ko kuma san da tsinken nan ke jikinki, kina al'ada? Idan dama ba ki al'ada, san da tsinken ke jikinki kika cire, kuma sai kin ga al'ada sau ɗaya, to ai kin ga wannan ya nuna miki kenan kin ga kin gana da mutum tsinkenki. To amma yanzu rashin yin al'ada ya kamata a bincika ne ya jawo haka. Ba ko allura da muka yi magana muka ce tana kan jinkirin samun juna biyu, da wasu kuma ta sa ɗaukewa al'ada takan yi jinkirin dawowa. Ai muka ce in aka wuce wancan jinkirin da yawanci aka fi ganin shi wata huɗu zuwa wata takwas, da mace ta shiga wata na tara ya kamata ta je ta nemi magani, in dai rashin al'ada ne. In dai rashin al'ada ne ba a jan ƙafa a ce ayo ai likita ya ce da ba ana iya, kuma su suna kaiwa shekara biyu. Kuma ko haihuwar ai mukan ce bayan shekara guda da dainawa da tasirin ta ƙarshe, to ya kamata mace ta je ta bincika, domin ba abin da ya hana ta kuma a san da take yin allurar, kuma ya zama da ta samu matsalar da za ta hana ta samun juna biyu, ko kuma ta hana ta yin al'adar. A nan abin da nake so ya ja hankalinki shi ne, daga bayanin da kika yi ya nuna kamar tsinke ne kika cire. To idan tsinke kika cire kuma kika ga al'ada ba ta dawo ba, ki ma kike tafi asibiti, ba kya wani jiran wani watanni idan sun ci ne. Ita ma allurar saboda an san tasirin ta wani lokacin ya kan kai wannan jinkirin ne. Amma ita ma allurar ba za a ce kin yi ta shekara biyu sai kin shekara huɗu ba. Ko kina iya yi ki yi sau ɗaya sau biyu ma kuma ki samu wancan jinkirin na wata huɗu zuwa wata takwas, ba abin mamaki ba ne. Kuma kina iya ki shekara nawa kina allura, kuma ki tsaya ran da kika tsaya kuma komai ya dawo, kuma ki samu cikin dauri, duk tana iya kasancewa. Amma sanannen abu ne cewar allura tana jawo jinkiri na samun juna biyu. Ga waɗanda in suna yi ba sa al'ada, wani lokacin sukan samu irin wannan jinkirin, amma su ba a san a wuce wannan wata huɗu zuwa wata takwas. Ya kamata mace ta bincika me ye dalilin da ya jawo al'adan nan ta ɗauke, domin akasari in an bibiya akwai wani dalili da ya jawo. Saboda haka shawarar da zan baki yanzu, tsinke baya maimaita kansa, ko allurar ita kanta da take da jinkirin ba ta maimaita kanta, ba kuma wata hanya da take maimaita kanta. Ya kamata ki je asibiti saboda rashin yin wannan al'adar, a bincika a ga me ke akwai, kuma don a ɗauki matakin da ya dace. Kuma in za ki je ba irin wannan ɗin da kika je suka ce ai tana maimaita kanta ba, ki tafi babban asibiti wanda su ba za su ce miki tana maimaita kanta ba.
1: To wannan ma dai na ga na murya ne, amma na ga ya ɗan yi tsayi, bari mu ji ko za mu iya ɗauka gaba ɗaya.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan ku da wannan lokaci, ne muku fatan alkhairi. Ni tambaya ta wajen doctor da kuma ƙarin neman ƙarin haske. Ni ce wadda na turo saƙo, na ji an karanta shi wajen sati biyu da ya wuce. Na yi aure sau uku, ban taɓa batun wata ba. Na farko aure na shekara bakwai, na biyu kuma shekara hudu yanzu na uku shekara ta ɗaya da rabi da shi ana tare gaba ɗaya ban taɓa watan wata ba a na farkon naje babban asibiti naje akwai testin da aka yi mun ce na kwayayen halitta wanda ake wani dogon abu ne dai akwai cotton a jikin shi auduga haka za a tsara maka za a dangwalo wani ruwa to na gaje shi suka yi test sun ce mun ba matsala sai kuma scan da suka yi mun shi ma a lokacin shi ma a wannan dai an ce ba matsala shi na uku testin da suka bani shi ne na mahaifa shi ne wanda ban samu na yi ba gaskiya kuma tambaya ta ta biyu dokta da Allah na ce shi rashin haihuwan nan ana gadansa ne ana gadansa saboda familin mahaifina matan da ba su haihu ba gaskiya sun fi goma matan da ba su haihu ba amma da yake ba a kusa ba ne gaskiya duk suna nesa wasu 'ya'yan wa wasu 'ya'yan kani wani a gida ɗaya kaga mutum biyu wani a gida ɗaya kaga mutum uku haka na ce to ko ana gado ne to mu ma dai ga Allah dai datar da mu sannan dama na yi bayani na ce gefen cikina yana ɗan mun ciwo kaɗan-kaɗan gefen cikina hannun hagu yana ɗan mun ciwo ko da kafin na period na ɗan je yana mun ciwo ko bayan na gama period haka amma duk wata ina yin period ɗina duk wata kuma circulation ɗina 28 ne da dai wani lokaci ya ɗan rage kwana biyu ko kwana ɗaya haka na goye da Allah likita ya ƙara mun haske a kai da ya kamata na yi na gode Allah ya taimaka.
0: To in fara da tambayarta ta daga baya da ta ce ana gado ne ya danganta da me ya jawo idan abin da ya jawo abin da za a iya gada ne inda ta biyu musan da muka yi bayani ai akwai abubuwan da zai iya zama a iyali guda ana samun masu irin wannan matsalolin to irin wannan kin ga to sai a iya cewa gado amma ba kowane matsala ce ta rashin samun juna biyu za ta iya zama gado misali yanzu wacce hannun mahaifarta ya toshe ai ba za a ce kuma shikenan yatta ba sai hannun mahaifarta ya toshe ba. Ko kuma wacce ta samu matsalar da har ta jawo hannun mahaifar ya toshe ba ina da bullan da ita ma iyar sai ta samu matsalar da hannun mahaifar ya toshe ba amma an ce aka ce yanzu misali kamar irin masu larurar da muka yi magana din nan wanda su ba su al'ada an ka tuna to kaga irin wannan ai kaga tunda halitta ne suka zo a haka to kaga an ce a ahalin nasu an sake samun wani mai irin wannan ba abu mamaki bane amma abin da nake so ki gane shine sanin gadan ko rashin gadan ba shi zai muke amfani ba a ki san ke me kike ciki shine mafi muhimmanci yanzu kin ga daga bayanin da kika yi kin ga in aka lissafa auren ki ya tafi wajen kin ga shekara 13 kenan to amma dai a ciki yanzu kin ga daga bayanin ki kin ga ba wani guji da aka yi miki kwakwara a ciki
1: a shi wanda da tace
0: to ai sun gen da tace wannan kaga ai na masu larurar sanyi ne wataƙila ta je wani gurin kawai an mata hoton scanning an ce mata a ai tana da PID shine su kuma ba za su zo to su dauki samfur din ruwan da ke bakin mahaifarta aje a gwada ko na cikin cingabanta aje a gwada a gani ko tana da PID shikenan fa ba wani abu kaga almuhimmin gwaji a ciki guda ɗayan da aka bata ma bata je ta yi ba to kuma haka zaka ga wasu matan abinda yasa na lissafo da wancan shekarun da ta bayar
1: na baya kuma wannan wanda ke shekara
0: saboda yanzu ta zo ta ƙara wajen shekara 13 ko 14
1: shekara 40
0: kaga ta tafi wajen shekara 30 da wani abu to shine illa mun sani cewar gwaje-gwajen nan wasu suna da tsada tunda duk abinda baka da kuɗin yinsa sunansa ne tsada ko mai saukinsa to amma kamata ya yi sanda za ki yi abin ki tsaya ki yi abin iyayenki ba ki ɗan taɓa ki watsar ba yanzu wannan ɗin ka ganda za ka tambaye ta wataƙila ba ma kuɗi ne suka hana ta yin wannan wajen ba kawai wataƙila wata tana can gefe wataƙila ita ba a taɓa yi mata ba tana haihuwar ta ba sai ta ce mata ke wannan gwajin fada akwai zafi shikenan sai ta hana ta
1: ko kuma ta yi amanna da waccan maganar ta cewar
0: yawa gado ne
1: shi sa aka ce ta ba da misali
0: shi sa na ce mata ta aje batun gado ta fuskanci ita ne matsalata yanzu in ka dauko ne da zafin ko da sha

0: kiwana mataki ya kamata a dauka. Misali, sai ya zama na ciwar. Yi an mata gwaji, amma sai aka ce za a yi mata dashen da. Kuma shi kansa hanyar dashen din nan kala-kala ce. Kuma in ka tuna mun yi magana akan ciwar, kowace hanyar dashen da ita ma akwai adadin nau'in kwayoyin da take bukata. Akwai wacce ko da kwai ɗaya ne kacal na namiji ya iya fitarwa ta wadatar matukar an samu wannan kwai ɗaya. Za a haɗa shi da kwan mace kai tsaye shi kenan. Wato hanya da muke ce mata ICSI. To amma akwai wanda yanayin da wani lokacin za ka namiji yana da ɗan wani rauninsa, amma saboda matar da yake tare da ita, ita ba ta da komai na matsala, komai sai ya tafi daidai. Amma in ya zo ya haɗu da wata wacce take da wani raunin, to sai abin ya kambama, sai kuma a samu babban matsala. Ma'ana ba wata matsala ce, misali a ce kwaya-kwayan yana da su, amma ba isassu ba ne na adadin da ake bukata. Amma tun da matarsa kalau take, wakila tana kan ganiyar ta kuma, to shi sa samun ciki ta ba ya mata wahala. To amma nan ya sai ya samu kuma wakila wata wacce take da ɗan rauni wajen kofin da kuma kona wa kamar canka, to kaga sai matsala ta daɗa faru. To yana da kyau. Abin da ya sa nake nana ta wannan saboda da yawa lokacin muka sami tarnaƙi daga gurin mazan. Kwarai da gaske idan aka ce, idan ma misali ya ce da ba aka ce to yanzu a gidansa ana haihuwa in yanzu ma ai akwai mai ciki, to kaga wannan ma yana daɗa baka haske cewar kaga kana kyautar zance shi dai bai da wata matsala. Ko kuma a yanzu ma ana shayar da yaro, ko kuma ina gidan ma an haihu. To amma in ka taimaka ka yi gwajin, shi kuma zai taimaka wajen sanin ita kuma me ya kamata a yi mata na kula da ita. Saboda haka a nan abin da zan baki shawara shi ne ki ajiye batun gado. Kwarai da gaske akwai matsalolin da ana iya gada ko kuma ana iya ganin su a cikin ahali suna yaduwa. Amma kuma ki sani cewar kuma wannan baya nufin lallai cewar ki gado kika yi. Abu mafi kyau gare ki shine a san menene in ma gadan ne ko kuma matsalar da akan iya gadan ce, a tabbatar da ita tukunna cewar matsalar ki kaza ce. To nan daga nan kuma shikenan kin ga sai a dora daga inda za a dora.
1: Masu kallo da kuma masu sauraro, shirin lafiya babbar ni'ima ne yake zuwar muku daga nan Rahama Talabijin, Rahama Radio, wanda kamar yadda tun da fara kuka ji Dr. Mahmud Kawu Magashi, kwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata, asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, na ci gaba da amsa tambayoyin da kuke aiko mana, hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Wanda ba tare da na jamu da nisa ba, bayan kammala ɗaukar kashi na farko za mu shiga kashi na biyu, da za mu ɗora da wani saƙo da ke cewa assalamu alaikum, ne muku fatan alkhairi. Da Allah, likita ina da ciki tun a watan azumi, gashi har bayan sallah babba kuma baya girma. Da Allah, likita akwai matsala ne? Dan Allah, kuma menene maganin yawun ciki? Yawu take so da yahun ciki H tasa, to ban sani ko yawu take so ta ci.
0: To da farko dai yanzu in ka ɗauka ko da misali muƙaddara ma a ce ma da azumin ta samu cikin, kaga zuwa yanzu kana magana daga wata na Ramadan, kaga shi ne wata na tara a kalandar Musulunci, kaga yanzu gashi muna cikin Muharram, kaga aƙalla kana maganar wata biyar kenan, ko kuma na biyar muke ciki. To kaga ku cikin wata biyar ya kamata ya daga, ma'ana ma inda azumin ta samu cikin kenan. Kuma kan azumin ta samu cikin, to kaga kana maganar sama da wata biyar. To a nan kaga fatan mu Allah ya sa ba cikin bogi ba ne, ko kuma in ce ito na bogin zan ce ba, ko wani in ka ce na bogi kamar mutum da gangan yayi kenan. To Allah ya sa ba kawai sa rai kike da cikin ba, ba cikin ba ne. Domin akwai irin wannan, za ga wasu har a yi gyaran gida, a yi shafi ma da suwaye da shirin za a haihu, kuma ba cikin ba ne, wataƙila tumbi ne kawai, amma ana sare ciwon da ciki ɗaya kenan. Na biyu, Allah ya sa ba kina da cikin ne ya fara girma kuma ɗan ya mutu a ciki ba, kika daina ganin girman nasa, ko kuma ya zama na bai girman ba yanda ke buƙata. To amma kuma da wannan ne ba zai ɗauki lokaci haka mai tsauki ba ki fahimci alama ba, domin in da kina jin motsi za ki daina jin motsi, in kuma dama ba ki fara jin motsin ba za ki ga duk canje-canjen da kike ji, wanda mun yi bayani sanda muke magana akan bari, duk canje-canjen da kike ji na alamar cewar akwai ciki za ki ga sun ja da baya, kamar yadda ba za ki ga ciki yana daga ba, to kuma za ki ga hatta yadda kike jin jikinki yana canjawa ko kuma

0: sani mu dauka kaman mamayin da yake cika zaki ji ya daina cika to
1: laulayi
0: ko kuma laulayin misali nufinta daga azumi ne kuma tana nufin ma ta fita daga laulayin ne ita a sannan tana ganin cikin ya fara girma to zaki ji dai duk wasu canje-canje da ke ji a jikin ki kin daina jin su to na biyu tambayar da ta yi ta gaba tana da alaka da irin wannan akwai irin wanda irin wannan sa rai suna da cikin sai ta tsadda yau ya ta toshe hanci a ce ba a san kanshin abu kaza to abin da yasa din kenan na fara da ciwar Allah sa ba kawai sa ran ne yasa take tunanin ma'ana ciwo tana da ciki kuma alhalin ba cikin bane kaga a bayanin ta bata bayanin ta je asibiti ba mallantana kaga inda ta je cin za a tabbatar mata da cikin nan ko babu ciki ko da yake kamar misalin da na baka na ciwar wasa hai pentic na ga wuce ita tana zuwa awon ma tana komai amma ban san me suke aunawa ba kuma sannan ba mu shina ba ko ita ma ta fada hannun irin waɗannan yan sarin masu scanning din ne ta je ta kunta an ce cikin ki wata nawa ta fada an bata ciwar ga ciki domin me in ba haka ba za ka yi mamaki mace har ta kai wata 9 a wannan zamanin a ce ba ta taba yin scanning ko daya kaga babu mamaki ko ta fada hannun irin waɗannan dan masu tambaya cikin ki wata nawa ne kawai sai a kofo muke irin sa computer a makala muke a baki to ko kuma in ba haka ba su kansu masu awon me suke aunawa ne kawai mace ta zo ta kwanta a auna tumbinta ba jin alamar da duk abubuwan da ake na jin bugawar zuciya da duk babu wannan har akai wannan da nake ga maka zahiri ni na gani ba wai labari ba ta zo da niyyar ita ta wuce watannin haihuwarta mana ta shiga wata na 10 amma da aka duba babu cikin komai akwai wacce ita kuma ta zo
1: da tsawon wancan
0: yawan shi ne akwai wacce ita kuma ta zo wata 6 ita kuma an zo za a yi hoton scanning ba ga komai ba tana ji irin misali likitan sai ya zama ne ya tuntubo wata likita a kusa da shi dan ya dada samun tabbacin cewa a shi fa bai ga komai ba tana jin haka kawai sai ta fashe da kuka ba a gani ba ko sai aka ce mata gaskiya ba a ga komai ba sai ta ce ai dama ba a ganin sa sai aka ce a to saboda me ba a ganin sa yayi aljini ne suke rifewa ba sa bari a gani to kage yanzu anan an riga an dada an nasa dawo kuma kenan kage tunda a tunani kuma ya tafi nan kage kage ne zaka ga shawo kanta mai
1: okay
0: to irin wannan da abu da nake fada din ina sanin nake fada waɗannan saboda wasu da irin wannan tunanin mu me yanzu wata kamar ita wannan yanzu tana iya bata tunanin aljan din ba amma yanzu garin ita bata je asibiti an tabbatar garin fadawa wannan wata kila da tsautsayi ma sai ayi wata daga cikin dangi sharri ko dangin miji sharri
1: a ce ita ta sa hannu
0: a ce ai ita ce ta sa hannu shi sa ciki baya girma ko kuma daga nan sai ta gina rayuwarta akan tana da kwantacce shikenan kuma sai ta zama da sunan tana da kwantacce wata kila daga baya ma fibroid ya fito ya ci gaba da girma sai a ce ai kwantacce ne yake girma to saboda haka abin shawara da zamu ba ki dai ce ki je asibiti ki yi bayani tunda in da can biki taba zuwa asibiti in ma kin je din kin hadu da irin waɗancan yan sarin masu cewa cikin ki wata nawa ne to yanzu ki tafi babban asibiti kuma ki tabbatar ko da hoton za a yi miki in ma misali ba a cikin asibitin za a yi miki ba ki nemi guri inda ƙwararru suke cewar wai wajen ƙwararru ba sai an faɗa ba daga yanayin gurin da kuma kuɗin da za a caji mutum ya san cewa nan gurin ƙwararru ne ba kamar inda zai je ji tubus ba to ki je gurin ƙwararru inda za a tabbatar miki da cikin nan kowa in babu cikin nan to ki haƙura ki fawala wa Allah kuma in kina ganin yanzu kin yi shekarun da ko kuma kin daɗe har yanzu ki samu ciki ba ki je asibiti da sunan abin cika ne yasa ki samu ciki ba amma kar ki zauna a gida har yanzu ki dinga cewa ke kina da ciki ke har yanzu bai daga ba idan kuwa a cikin naki misali wanda muka lissafa yanzu daga azumin kika samu zuwa yanzu dagawar ce ke ba ta yi miki ba amma komai kina ji to shi ma dan ki tabbatar je ki asibiti a tabbatar miki ciwon ciki ki galawi ki domin akwai irin wannan haka musamman in cikin fari ne kuma ya zama da tana da tsayi ita sai ta dinga raina cikin ta saboda tana ganin na wata kila wanda aka yi musu aure tare aka luwanci daga cikin ta amma kan ninawa to ki je asibiti anan ne za a iya tabbatar miki kuma yanda kika faɗa an haka ne kin ga daga azumi zuwa yanzu wata biyar ya kamata a ce tun kina au kin ga in kina zuwa awo anan za a tabbatar amma awo a gurin da aka iya awo domin yanzu na bada misali da wanda sun yi awon har wata 9 ba mu san me ake aunawa inda suke zuwa awo ba inda aka san ake awo sosai yau to zama kina zuwa awo ya kamata a ce kina zuwa awo inda anan za su iya gaya miki inda matsala game da cikin za su gaya miki
1: bari mu je ga sako na gaba dake cewa assalamu alaikum dan Allah likita na haihu wata 20 kenan na yayi yaron sai period ina ya dawo nayi a wancan watan yanzu kwana 37 kenan sai na ƙara ganin wani jini amma dan kadan Allah likita akwai matsala ne na gode
0: ito akwai matsala saboda matsalar ba wai ta jinin bace a zahiri matsalar ita ce ba mamaki ciki ne dake kuma yake barazanar zubewa tunda domin 37 kin yi wuce sati 5 to kin yi tunda kin wuce sati 5 farko yanzu abin da ya kamata ma a fara ya farko a fara tabbatarwa ciki ne dake ko ba ciki ne dake ba in ba ciki ne dake ba kika ga wannan jinin to yana iya zama wata gida al'ada ce tunda ba jimawa kika yi kila da dawowar al'ada ba kuma kita ce ta yayi ba shayarwa ta yi to wai yana zama al'ada ce ta kila anan ta zo a haka amma dai maganar ita ce yanzu abin da ya kamata a tabbatar ciki ne ko ba ciki bane idan ciki ne kika dan fara ganin jini to mala alama ce ciwo ciki yana barazanar zubewa wanda kuma wannan kin ga sai a dauki matakin da ya kamata idan kuma damuwar ki shine aiki yanzu biki shirya wa samun ciki to ai biki bi matakin yanda ba za ki samu ciki ba dan kina shayarwa baki al'ada baya baki guarantee ba za ki samu ciki ba irin wannan mayawanci su ne suke samun ciki a lokacin da musu sare da shi domin watan da al'adar ya kamata ta dawo da kin fidda kuma in Allah ya kaddara za a samu dan kuma mu'amala ta aka kyanke shi kon shikenan magana ta kare sai dai ke ki ce a ni ba na al'ada kawai kuma sai na gani da ciki ba mun mamaki bane saboda yanzu ba abin da zaki farko a tabbatar ciki ne ko ba ciki bane in ba ciki bane wata kila al'ada ce ta zo miki haka wannan kuma akwai buƙatar yi miki karin tambayoyi musamman al'ada da ke gani ta farko bayan kin yayi ya take idan kuma a ciki ne to shikenan cikin ne yake barazanar zubewa wanda sai a dauki matakan yanda za a kiyaye kada kai ga zubewa
1: to ga wani ma dai sai ya ka daktar zai kalle shi sace assalamu alaikum likita wata na 9 da aure na samu ciki sati 4 sai ga jini yanzu bayan ya dauke sai muka je muka yi gwaji muka ga babu na je asibiti sai suka ce infection ne ina fama da kaikayi da fitar ruwa yanzu haka ina da ciki sati 3 dan Allah likita a bani shawara ya zan yi dan kar ya fita
0: to ba mu san ke ya kike daki lissafin ba

0: jakar fitsari da take gaban mahaifar ita ce take saukowa. Wannan yakan jawowa shi ne sai su ji wani abu na cusowa a gabansu. To kuma dama yawanci waɗanda suka yi musamman idan ya zama suna zama ko babu kamfai ko wani abu. Kamar yadda muka sha lana ta shi yanayin gaban mace kamar zunguru ne ga wanda suka san zunguru irin abin da kakanninmu suke kunshi a hannunsu da shi na da. Ana daga can sama a shafa yake. Nan kuma bututu ne. To amma sai zama na fata gurin a kanan naɗa take. Yanda wani guri ya shiga wani guri ba wani guri da yake zai kyale iska ta dinga shiga. To idan ya zama na mace ta haihu wajen ya buɗe musamman bayan haihuwa ba da daɗewa ba kafin wajen ya sake koma ya tattare. To iska tana iya shiga idan misali babu wani kamfai a jikinta. To ko yunkuri ta yi na sunkuyo sai ta ji iskar nan ta fita. Su kuma sai su ce suna fidda iska. Su a tunanin su wai tusa ce take fita. Tusa ta ina za ta fita? Tusa ta hanyar fitar ta za ta fita ta dubura. In dai ba ci aka ce akwai mahaɗa tsakanin dubura da gaban mace kuma an toshe duburan ba to ta ina tusa za ta dawo tana. To ga su masu irin wannan zazzaguwar banda jin cushewar kuma. To ko kaka iska ta shiga gabansu. Sai zama da sun yi yunkuri ko wani abu sai su ji kamar iska ce ta fita. To wannan yana da cikin abin da yake ba su abin nan. Sannan wani lokacin idan ya zama da cewa mahaifar ta tashi zazzaguwa daga baya ne ta zamo, to sai ta taho da wani bangare na dubura. Sai ya zama da cewa sakamakon zamuwar nan da ta yi daga gaban mace wannan bangaren na dubura sai ya dinga bullutsowa idan mace za ta yi yunkurin bayan gida ko wani abu. Saboda me ya kamata yana daga sama. Sai ya sauko ƙasa. To ƙasan nan kuma ya baro bangon mahaifa inda ya tare shi. Yanzu yana bangon gaban mace daga baya wanda shi bai da ƙarfin da zai tare shi. To in ta yi yunkuri, to maimakon dubura in ta yi yunkuri abin da ke ciki ya fita sai ta bulluso da ta cikin gabanta. To irin wannan shi ma sai su rinjaye wani abu na cuso musu amma daga ƙasa. To ɗayan waɗannan yana iya faruwa gare ta da yake ja mata abin da take ji. Ina iya kawo abin da zan bata shawara shi ne. Matsalar ta ba ta karamin asibiti ba ce. Matsalar ta babban asibiti ce. Ina ce babban asibiti ba na nufin lallai sai a nemi Kano. Amma dai ta tafi daga cikin manyan asibitocin namu domin ne tana buƙatar a tantance. Wannan abin da na faɗa ɗin misali in shi ne su ɗau matakin da ya dace. In ma ba shi ba ne su gaya mata ko mene ne. In kuma shi ɗin ne bai tsanani ba su gaya mata me ya kamata ta yi. Me yanda zai zama da cewa ta samu waraka daga matsalar.
1: Wannan kuma cewa take assalamu alaikum niyyar da al'ada ta take yi min sai ta zo min 20 ga wata zan yi wanka 25 ko da 6 sannan a wannan lokacin bayan na yi wanka sai al'adar ta dawo min bayan kwana 15 ko 14 to dan Allah likita me hakan ke nufi
0: to in mun dauki lissafin ki misali a ce daidai ne daga ran da kika fara ne zuwa ran da zaki fara sai kuma a wannan karin kika ga ta zo miki kafin lokacin. Wannan yana nufin cewa kin gane akwai dalili akwai matsala. Amma idan wannan ginin lissafin naki banda kwanakin al'ada. To idan muka dora akan 16 tace ko? Idan muka dora kin kike nan akan 16 to ai 27 kike yi. 27 nan da kike yi kin ga kafin watan ya mutu ne 30 ne akwai rago kwana 3. Idan mai 31 ne akwai rago kwana 4 to kin ga in kika dora daga wannan misali kika ƙara akan 16 kina magana ku kwana 21 ko kwana 20 domin me har da ranar da kika fara za a lissafa ko to kin ga in wannan ne kika kin fado lissafin ki daidai ko kai kwana 21 misali in ka ƙara kwana 4 akan kwana 16 kwana 20 kenan to in ka hada har da ranar da ta fara ka kwana 21 kenan to wannan ne muke gwaru-gwarin haka ne ma'ana saboda wasu sun tashi lissafin suna lissafa daga sanda suka gama ne zuwa lokacin da za su fara amma idan nufin ki wannan 16 da kike magana kowane wata haka yake zuwa ma'ana al'ada ki kenan kin ga tana tsakanin kwana 30 zuwa kwana 31 domin shine kadai zai dinga baki rana tana maimaituwa daidai da yanda kika gani a watan baya. In mai 30 ne ki sake gani daidai bayan kwana 30, in mai 31 ne ki gani bayan kwana 31. To idan lissafin ki na wata ne kike gani haka, sai kuma kika ga wannan watan to maimakon in ga haka ya dawo min 16 ga wata. To kin ga a nan gurin ya nuna miki cewa wannan al'adar ta zo kafin lokacin zuwanta. Ma'ana jini ya zo kafin lokacin da ya kamata a ce kin yi al'ada. To wannan ya kamata a bincika a tabbatar da me ke kawo miki haka. musamman idan da kika yi wannan din sai kuma kika sake ganin haka to kace zauna ya gabata a bincika
1: to bari mu dan sako na karshe da ke cewa da Allah likita gabana ne yake yin kaikayi idan muka yi kwana biyu ba mu mu'amala da mai gida ba amma ana yi sai daina hakan akwai matsala ne na gobe
0: to ta yi amfani da kalmar kaikayi wasu sukan yi amfani da kalmar zugi misali to idan kaikayi ne to ya kamata ya bincika wata kila kuma ba kuma matsala ta irin wannan faruwan da yake fitarwa mai sa kaikayin gaba kuma da shi ya kamata kuma to sai a yi maganin wannan idan ku tabbas babu komai ke kawai sananin buƙatar yin mu'amalan ne yake sawa kike jin gurin ne ne miki kaikayi to wannan kuma shi sai mu iya cewa muna bune da kamata sai ku daidaita da mai gida yanda za a ga yanda za a warware matsalar amma akasari in dai kalmar kaikayi ce da zugi tace akwai waɗanda tabbas za su ce su ake kwana kaza ba ai ba mujin zugi yake musu to umman nan ne kaga wannan shi ma abin da zamu ga da shawara sai mu ce to ya kamata sai a samu fahimtar juna tsakanin ta da mai gida tunda rashin yin ne yawanci wasu buƙatuwar ce take sawa sai su dinga jin su gurin yana tsoko yana da
1: to ba matsala ba
0: ba matsala ba ce kawai tsananin buƙatuwar ce amma in dai kina ganin kuma wannan faruwar na fita ko kuma a'a kuma tunda ta ce in an yi sai ya tafi kaga kenan yin shi ne waraka to saboda haka anan ya kamata sai ku tattauna da mai gida ta yanda zai fahimce ki kuma a san yanda za a warware abin cikin sauki idan abin yayi tsanani ya gagar kuna iya tafiya asibiti domin akwai ƙarin shawarwari da za a iya ba ku amma maganar zancen da ruwa da yake fita to ina tabbatar miki wannan haka maganin wannan ruwa dake ja kai kai inda ke kira ki kaikayi ne kuma akwai faruwa dake fita to akai maganin wannan faruwa ko kuma akai maganin makoma wani iri ne amma dai yana sa miki kaikayi akai maganin wannan to zaki ji komai ya tafi amma in tsananin bukata ce ta sa ko ke kalmar ce da kake amfani da kake amfani da kaikayin ma da ji cojin yana zugi ko kuma ki dinga jin wajen musamman ko in kin muguni ki dinga jin kamar kina cira to irin wannan ne to ya kamata sai ku dubita da mai gida ne mai da ya ga an kauce wa irin wannan
1: to daktar lokacin namu ya
0: ga to gashi dai mun ci ya wata saboda kana ga kun ana kin mako na gaba sai mu dauki sabon maudu'i da zamu fara in su a hankali ko muna ci gaba da amsa ta mutum amma dai an bari dai ba za a nuna
1: amsa ta mutum ba za a yi ba
0: da fatan Allah Ubangiji kai mako na gaba lafiya
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kenan da a wannan mako ma dakta ya dora mana a cikin amsa tambayoyinku da kuke aiko mana da suka shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda a iya cewa mun zo ga ƙarshen ɗauka duk da dai za mu ci gaba da ɗauka bayan mun shiga maudu'in da za mu ɗora a kai a madadin likitan namu Dr. Mahmud Kawu Magashi na asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano da ke jimurin shigowa domin yi muku bayani akan hanyoyin da za a kula da lafiyar iyaye mata da ma jami'an da ke ganin shirin ya zo muku hususan hukumar gudanarwa ta wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin Abbas Salisu Tsoron Ɗinki ki mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin juma'a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ga masu bibiyar mu ta shafin sada zumunta na Facebook, kuna da damar cin kyaututtuka da suka hadar da matsakaicin plus na shan shayi da kofinsa, facing cup mai tambarin rahama da kuma katun waya na 1000 ga mutum ukun farko da suka yi hasashen yadda sakamakon wasan da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo za su fafata da ƙasar Ingila a yau, da kuma wasan da za a gabatar tsakanin Senegal da Belgium. Garda ya shafi Rama TV da ke kan Facebook, kai likin na shafin, sannan ka faɗa hasashenka a comment section.

an saurari maimacin shirin lafiya babban ni'ima kenan daga na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma misalin karfe 7 kuma zamu kawo muku shirin na sabuwar jihar Kano shirin da ma'aikatar kasa ta dauki nauyi ke bayanai game da aikace-aikace da wannan hukuma take gabatarwa bayan sa ne kuma da misalin karfe 7 da rabi kamar yadda aka saba akwai labarai da rahotanni karfe 8 muna tare da tukur is tukur a cikin shirin na karkada kunuwanka da misalin 8 da rabi kuma akwai shirin nan na harshen ka alƙalinka to ina madan suke ne da misalin karfe 9 kuma muna nan a cikin shirin nan na maza gumba dutse tare da Zahar Jimmani da Jawoji da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin shirin da zai muku a wannan rana

0: To madalla daga cikin ayyukan ma'aikatar kasa da tsara birane ya kunshi tabbatar da sahihancin fili ko gida kafin sayi ko gudanar da wata mu'amala daga ko ina bawo takaddun mallaka na al'umma kariya da kuma inganta tsaron takaddun domin maganin yan bogi da sauransu wannan tasa a yau za ku ji mu da shugaban sashen da ke kula da rigingimin kasa da kuma karbar korafi da bincike da ma tantance sahihancin takaddun mallaka sashen da ake wa lakabi da DCIB Director Abubakar Balarabe Gezo inda ya fara da yi mana bayani akan ayyukan sashen
1: Sunana Abubakar Balarabe Gezo Director ne ni a Ministry of Land and Physical Planning sashen koke-koke da korafe-korafe abin da ya shafi harka hada-hada ta kasa a wannan ma'aikata wannan bangare ko ince department shine ke da alhakin kula da koke-koke kamar yadda na faɗa a baya da korafe-korafe akan abin da ya shafi harka mu'amala ko kuma harka hada-hada ta kasa saye ko sayarwa a bisa tsari da muke karɓar korafe-korafen shine idan aka samu wani akasi a cikin wannan hada-hada ko aka samu wani akasi ko aka samu wata matsala tsakanin mai saye ko mai sayarwa ko tsakanin al'umar da suke mazauna gurin da wannan gurin da ake magana akai yake idan mutane basu gamsu ba ko kuma mutum bai gamsu ba akan abin da ya faru a cikin wannan hada-hada yakan zo ya rubuto korafin sa idan ya rubuto korafi zai turo korafin nan nashi a rubuce turawa mai girma commissioner na wannan ma'aikata domin a duba wannan korafi a samu ainihin maslaha ko kuma solution na wannan korafi da wannan ya kawo
2: kamar misali ga ƴan uwa da kuma iyayen mu na karkara waɗanda ba za su iya rubutu ko su karanta ba misali ta wace hanya za su bi domin su shigar da wannan korafi tunda dai naji ka ce a rubuce ake kawo
1: ai akwai hukuma mafi kusa da su hukumar nan da take kusa da su guda biyu ce na farko dai akwai mai unguwa akwai dagaci sannan akwai karamar hukuma duk za su iya biyo ta wannan hanya ko kuma idan Allah ya sa ɗaya daga cikin al'umar wani ya fahimci ya za a yi za su iya ɗaukar lauya su je gaban shi su gaya mishi korafe-korafen su ya rubuto sai ya kawo
2: idan misali aka samu tangarda tsakanin mai saye da mai siyarwa duk da misali a baya an riga da an karɓi guri kuma an yi abin da gwamnati take buƙatar za ta yi da shi wanda kuma misali aka zo ga jallin cewar ga wani ya gani yana so zai siya zai mallaka a hannun wasu daga cikin waɗanda suka mallaki wannan guri ko kuma daga ɓangaren su kansu jami'ai ko kuma wannan ma'aikata idan aka samu irin wannan akasin ya kake kallon yanda za a yi a warware wannan matsala
1: tun ma kafin ta kai ga yarjejeniya tsakanin ku da mai saya ko mai sayarwa shi mai saya a haƙƙinsa ne in an bashi takaddan na aka ce wannan guri gwamnati ce ta yanka shi to haƙƙinsa ne ya rubuto ya zo a rubuce a hukumance ya zo ya tabbatar cewar shin wannan gurin tabbas abin da zan saya dinnan haka yake a hannun wanda zan saya din a gurin sa ko ko ya al'amarin yake kaga irin kutankucin irin wani in har ta kai ga cewar ka rubuto ka aikowa mai girma honorable commissioner shi kuma zai dauka ya tura zuwa department din da manufa sashin da wannan abin ya shafa shi kuma zai yi bincike ya dada tabbatarwa ya san wannan al'amari tabbas ne ya rubuta ya bashi idan ya bashi kaga ciki lafiya baka lafiya to idan a gaba matsalar bata warware akan hakan ba to kaga shi wanda ya saya din a little bit yana bashi da matsala me ne ko bashi da matsala ai gwamnati ce ta tabbatar masa da cewa wannan al'amari saboda haka in ma ta kai ga mataki na shari'a to yana da kamar alal misali goyen bayan gwamnati wannan nauyi na gwamnati ne ta ga ta tabbata abin da ta rubuta ko ainihin sakamakon da ta bashi na bukatar da yi na bincike ta tabbata to kaga idan aka samu wannan akasin gwamnati ce za ta shiga za ta fita ta samu maslaha a cikin wannan al'amari a tsakanin waɗannan mutane
2: misali idan ta gaza samu maslaha a tsakanin waɗannan mutane shin yaya kuke
1: gaskiyar magana idan har mu ne muka tabbatar da cewar takarda daga wurin mu take babu yadda za a ce gwamnati ba za ta samu maslaha a tsakanin waɗannan mutane ni mutum biyu ko ƴansu mutane jama'u ko wani mutum ko wasu gungun mutane ba yadda za a ce gwamnati ta yanki guri ta karbi guri ta biya diya ta ba kowa mutum kaje zaka sayar a je a samu wani akasi sannan kuma a ce gwamnati ba za ta iya warware wannan matsala ba za ta iya bakin kokarin warwarewar ta idan ta warware ta ba mai gaskiya shi wanda duk bai gamsu da wannan abin da aka gaya masa ba kaga akwai hukuma ta gaba zai iya daukan mataki iri na shari'a wanda zai je kai kotu wannan kuma idan abu ya tafi kotu sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara
2: idan misali aka samu wannan abin da ake cewa double allocation takaddu guda biyu kuma duk akan guri guda ɗaya ne yaya kuke
1: idan aka samu double allocation saboda ajizanci na mutum tunda ma'aikata ne suke yi normally muna duba wa muka fara bamawa wanda duk muka fara bawa to at least shi muke tab in dai har ya bi normal procedure ya buri ya tabbata ya bi ka'idojin da za a bashi duk da dai cewa double allocation din nan kamar yadda ka tambaye ni na manta in sanar da kai cewar ya shafi abu guda biyu ne akwai double allocation tsakanin mai sakamako ainihin mai resettlement wanda ake baya shi diya mai diya kenan akwai kuma wanda gwamnati take bashi direct allocation to irin wannan idan aka samu double allocation normally mukan fara bada ainihin muhimmanci akan wanda aka bawa diya wanda aka bawa diya duk inda aka je aka dawo tunda in an ce diya to confirm ko tabbas gurin shi aka karba kaga ko wanda yazo daga baya aka zo aka dauka aka bashi kamar wani soyayya ce wanda gwamnati take yi na raba ainihin kasa in shi ma har ya bi wannan kaida ya tabbatar da haka to gwamnati takan yi takan bashi musanya manufa kamar ana bashi alternative ai considering din shi ana al'akari da shi a bashi canjin akan abin da amma wannan wanda aka fara bawa na farkon nan wanda yake da ainihin diya to shine zai rike wannan akwai mataki na biyu zaka ga an waye gari tsakanin waɗanda gwamnati kamar soyayya nan da na faɗa an bani an baka to wannan bani da aka baka saboda ajizancin nan wanda aka fara bamawa shi muka fara al'akari da shi shi kuma wanda na biyan da aka bamawa in dai aka yi bincike aka tabbatar wannan al'amarin haka ne in ba wani abu ya biyo baya ba kamar misali a ce an waye gari a samu tangarda gap na communication tsakanin yadda akai aka bada abu in dai har haka ta faru to alhamdulillah wanda aka fara ba na farkon nan mafi akasari a wannan lokacin shi ake fara al'akari da shi
0: dangane da alakar sashen na DCIB da sauran hukumomi daga waje director sashen Abubakar Balaraba Getsa cewaye
1: kamar yadda sunan ya bayyana ainihin bangare ne mai kula da warware gingimu korafe-korafe da koke-koken mutane a cikin harka ta hada-hada ta ƙasa to muna da cikakkiyar alaƙa number 1 tukunna irin kamar wa'annan law enforcement agency kamar irin misali hukumomi na tsaro waɗanda muke mafi kusa da su sune jami'an tsaro na 'yan sanda mafi akasari wani zubin koke-koken ma kusan 100% kusan daga bangaren 'yan sanda suke zuwa suke kawo mana daga nan bayan su akwai EFCC akwai anti-corruption akwai yan civil defense da sauran dai jami'an tsaro duk muna da cikakkiyar alaka ta aiki tsakanin mu da su
2: to misali yaya aikin yake kasancewa tsakanin ku da jami'an tsaro wanda suke a wajen wannan ma'aikata
1: to kamar misali mu dauki yan sanda mafi akasari idan aka samu akasi na rigingimu na kasa waɗanda suke rigingimu mafi akasarin su suna kai korafin su ne directly zuwa wajen yan sanda su kuma yan sanda kafin su dauki dukkan wani mataki sukan buƙaci kowa ya kawo takardar mallaka da yake rari idan suka karba ta wannan hanya za su dauki takardar nan su hada abinda suke bukata na rubuce-rubucen su na wajen da za su je su yi bincike akai za su rubuto su turo wa mai girma kwamishinan wannan ma'aikata mu kuma idan aka kawo za mu dauko takardun mu da records mu da komai kafin mi wannan in photocopy suka yi a manufa idan ainihin photocopy suka kawo suka hado abinda yan sandan nan suka yi to mukan buƙaci mu samu original documents daga hannun yan sandan ba wai mutum mu ce da shi ya kawo mana mu da shi ba a ta inda ya fito ko ita inda ya hau to ya sako ta nan ya je ya kai wa yan sanda za mu buƙaci yan sanda su rubuto mana mu rubuta musu a rubuce muna buƙata ku kawo mana original title documents domin mu yi bincike mu faɗa bincike mu tantance mu tabbatar duk takardar da aka kawo mana daga gare mu take abinda muka bincika muka yi komai za mu rubuta report mu za mu turawa mai girma kwamishinan ƙasa domin ya duba ya tabbatar ya sahale mana kamun saki wannan takardar sai mu tura yan sanda
2: akwai wasu zargi da ake tsakanin wasu daga cikin jami'an wannan ma'aikata da kuma jami'an tsaro na cewar akan hada baki da su wajen tauye ko kuma danne ko kuma cinye wani haƙƙi na wani fili ko gona ko wani abun na wani daga cikin talakawan ƙasa
1: to wannan al'amari mutane da yawa suka faɗa haka amma ni alal aqalli magana ta zahiri na gaskiya ban taba samu ni dai to mi a wuri na tunda na hawo kan wannan kujera babu wanda aka taba kawo mun aka ce an hada baki da shi tsakanin shi da wani jami'in tsaro domin su cinye wani guri ba babu mutumin da ya taba zuwa aka ce da wani aka faɗi sunayen su karara sai dai kawai zargi to ko shi ko kaga zargi ba tabbas bane sai ka kama da kanka saboda shine adalci na rayuwa duk abin da zaka kai adalci in baka kama mutum ba baka saurin yanke hukunci sai dai kawai ka rika ji a cikin gari ana cewa wani da wani to ko tunda zargi ne wani hukunci zaka dauka wannan Allahu alam Allah kuma shi ya sani
2: to waɗanne irin hanyoyi ake bi wajen shigar da korafi zuwa wannan sashe naku
1: idan kana da wani tuhuma ko kana da wani zargi ko wata bukata a rubuce kake rubutowa rubutun nan ko kayi ta directly zuwa mai girman honorable commissioner ko kuma ka je wajen lawyer lawyer ya zauna tsakaninka da kai rubutu ka ga mai dukkan bukatunka ya rubuto ya aika mana karkashin honorable commissioner shi kuma ya tura bangaren da ya shafi wannan al'amar ko a bangaren duk kowane department commissioner yana duba ya ga wanne ne bangare ne yake da alhakin wannan abun ya tura masa a rubuce ake rubutowa ba magana ake rubutowa ka zo ka ce wai ni kaza an min kaza an min kaza an min kaza ba saboda babu wanda zai iya tabbatar da wannan tunda magana ce ta fatan baki amma in ka rubuto abinda ka rubuto a rubuce shi za a ga maka a rubuce
0: mai sauraro kana sauraron shirin sabuwar Kano na wannan makon kafin shirin ya dora bar mu shakata.

0: Toma Dalla. Bayan alakar aiki da hukumomin waje, Director Abubakar Balarabe Gesu ya kuma yi mana bayanin alakar aiki a tsakanin sashen na DCIB da sauran sassan da ke ma'aikatar ta ƙasa.
1: Wallahi alakar aiki alhamdulillahi musamman bangaren wannan korafi. Duk sanda aka rubuta wani korafi da ta shafi department din ko ta shafi wani other department wani sashen a wannan ma'aikata, za mu tura wannan koken a rubuce takaddun da aka aiko na koken zuwa wannan sashen da abin ya shafa. Mu buƙace su tantance mana kamar misali alaƙar mu da land department, alaƙar mu da deeds in ta kama ga misali kamar original certificate nada ko SLTR, don mukan tattara mu tura musu mu ce to ga wani koke ya zo tsakanin wanda ya shafi department ɗinku. Wallahi ba sa bata lokaci ko guda ɗaya kana turawa za su shiga aiki, za su turo mana da ainihin sakamakon da ka samu na binciken da suka yi. Mu kuma a wannan za mu zo mu zauna mu duba da idan basira me abin da ya kamata.
2: Kamar misali wasu da suke zargin cewar ana yi musu kantawaye, abin nufi da kantawaye misali zaka ga daga nan ma'aikatar an je an fitar da wani guri wanda gwamnati za ta yi aiki a gurin, kamar yadda na faɗa a baya cewar idan aka karɓi wannan guri aka biya waɗancan mutane, daga baya idan suka farga cewar wannan guri fa ya ɗan yi daraja ya yi tsada, in suka zo suka ce ba su gamsu ba, ba su amince ba. Irin wannan misali da kuke da su
1: bangaren gwamnati, to ai wannan ihu bayan hari ne, wannan ihu bayan hari ne shikenan magana. Wannan ita ce amsa.
2: Ya
1: riga ya fada. Na baka ka karba, ka je ka sayar. Gwamnati ba za ta baka abu kuma ta je ta kare maka ko kuma ta sayan maka ko ta zama dillaliyarka. Ba za ta taba yiwa ba. Abinda kuka tsakanin ku kai da waɗanda suke dillalan, wannan ko ta shafa. Wannan shine wannan kaga ba koke bane, ba korafi bane, ba kuma korafi ne tsakanin isu mutumin da yawa kansa shine korafi, kamar yadda na ga maka ihu bayan hari.
2: To kamar misali ya kuke da irin waɗannan dillalan yan kai nayi wanda da an san su suna zama a cikin wannan ma'aikata.
1: Wannan wani tsari ne kuma na daban, kaga ba lalle bane mu ta bangaren mu iya sanin wannan. Wannan wani department ne mai zaman kansa wanda ya shafi kamar misali kamar management ne. Kaga ku ga bari ko menene zan zo in ga maka in ce da kai an ce kaza ko za a kaza ko commissioner ya ce kaza ko mai kaza, kowa da irin tsarin sa. To wannan wani al'amari ne na
2: wato ya ban sirri ne ke
1: a sirri ne mana, inda ba dan sirri bane su dawo mana.
2: To wace shawara zaka ba wa al'umma dan ganin sun ci moriyar wannan sashi?
1: Kiran da nake yi, ina da matsaloli da mutane, su kansu ba mutanen muna da matsaloli sun san haka. Wani zubin zaka ga alal misali mutum ya rubuto koken sa ko ya biyo ta hannun yan sanda ko ya biyo ta hannun EFCC ko wani abu, kamar yadda na gaya maka baya, ba za mu saurin ɗaukar hukunci a hannu ba sai mutum ya tabbatar da takaddar mallaka. To in da process na wannan takaddar mallaka mun ce a kawo, sai kaga mutum idan ba shi da gaskiya ma tun a wannan lokacin ya ma kama tsagin sa ya gudu ba zai sake dawowa ba. Sai ka riƙa jin maganganu a gari ana zagaya island an yi mana kaza, mun yi rubutu koke har yanzu babu razal, har yanzu babu wani sakamakon abin da muka rubuta. Kaga anan gurin su ne ba su bibiya ba ko kuma sun bibiya ga abin da ake buƙatar su kawo, amma abin al'ajabi da mamaki mutum ya gudu. To in mutum ko ya gudu zaka je ka kamo shi ne ka ce koken nan da kawo gashi yadda zaka yi, wannan shi ta shafa.
2: To duk da dai muna ganin lokaci yana kokarin ya cin mana, ka san dukkanin al'amura da akwai nasarori da akwai kuma ƙalubale. Shin batun nasarori, akwai nasarori da sashen ya samu daga zuwan wannan gwamnati har izuwa wannan lokaci kuma ake alfahari da su, misali su kansu nasarorin da aka samu?
1: Wallahi rantsuwa kenan ko nasarori. In na fara lissafa muka duk wannan hirar da muka yi da kai baya, to in na fara gaya ma nasarorin da muka ci, to tafi wannan hirar da muka yi musamman zuwan wannan commissioner, mun samu cikakken goyon baya na duk abin da muka binciko muka gano babu gaskiya a cikin shi, muka tabbatar babu gaskiya ta bangaren kakawo takadda. Wallahi tallah za mu kwace ta, in ma ba mu kwace ta ba mun yi laifi, kuma muna da cikakken goyon baya saboda ka zuwan wannan commissioner an samu cikakken raguwar yan fojiri da irin wa'annan da ake cewa yan ƙasa ta Allah. Matuƙa matuƙa an samu, saboda kowa yana jin tsoro yana fargaba idan ya kawo buƙatarsa bata biya ba a zo a waye gari, kamar yadda ka faɗa a ce ko da wani ma'aikaci namu ko da wani jami'in tsaro sunan shi ya bayyana a hannun wannan shugaba namu, wallahi in al'amari ya je gare shi ba zai tsaya ba. Ba wani magana wani wata zaka ga hukunci, zaka ga aiki da cikawa nan take. Babu abin da zamu ce sai alhamdulillah gwamna honorable commissioner, ba abin da zamu ce da su. Duk wani abu da ka sani na abin da zamu yi na aikin, kuma in ma dade tabo maka wani al'amari wani abin da muke bukata na kayan aiki, wallahi sai dai in baka bukata ba, amma da zarar ka bukata kai ka gani ma da idan ka gashi. Wannan ba abin da zamu ce alhamdulillah. Nasarori kulle yau muna dade fata Allah dade kawo su, Allah dade taimaka mana.
0: Daga karshe director na DCIB Abubakar Balarabe Gezo ya bada wata shawara ga daukacin al'umma kafin gudanar da kowace mu'amala da ta shafi ƙasa, ya kuma karkare da yabo da godiya ga mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da kwamishinan ma'aikatar ƙasa da tsara birane Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar Digital Commissioner, bisa inganta aiki da bunƙasa ci gaban harkokin ƙasa a jihar Kano.
1: Duk lokacin da mutum ya tashi zai yi wata hada-hada ta ƙasa ko ta naira ɗaya ce in so samun shi ne don kwanciyar shi hankalinsa, to akwai shiri da aka tanada ko kuma ba ma shiri da aka tanada ba, akwai umarni da ake yi ko da yake ma doka ce cewar mutum ya rubuta a rubuce kamar yadda na faɗa, ko ya rubuta da ƙashin kansa ko ya sa lawyer ya rubuta masa yana neman bayanin menene sahihancin wannan ƙasa kafin ya shiga wannan kasuwancin ko kafin ya shiga wannan mu'amala. Ine ɗan ƙalilan 5,000 ce ko industry ko agriculture ko duk magarin nan ne in mallakan mutum ne idan ya rubuto 5,000 ce rag zai biya ya hado da takardar da aka nuna masa gurin nan aka ce wannan shine gurin, idan ya hado mu kuma zamu zo mu bincike mu tabbata eh wannan magana haka take kaga idan aka rubuta aka bashi idan ya je ya sa kudin shi hankalinsa kwance. Amma duk lokacin da mutum ya zo waye bincika ya ce waye ni na bincika na zo lan wani kaza kaza an gaya masa cewar wurin nan mai kyau ne wannan kuma shi ta shafa, saboda in ya tashi ai magana ce kawai ta fatan baki wanda duk ya gaya masa ko shi ya gani da idansa, ko da sun je kotu in kotu ta yi tambaya kai kaza wanda ya gaya mai din ko kuma shi da ya je ya gani ba kotu ba ta karbar magana kawai ta fatan baki sai al'amarin da ya shafi harka ko kuma ikirari. Amma kuma zaka yi laifi ne ka zo ka ce kai to saboda ka ina kira da jama'a dan Allah wannan ma su dauka duk lokacin da zai mutum zai shiga wata hada-hada inda so samu ne ya rubuto a rubuce ya zo ya biya wa'annan yan kudi a dauko a gaya masa domin a gudu tare a tsinga tare wannan shine
2: baramaji batu na kalubale fa akwai shi ko kuma nasarorin su murkuse wannan kalubalen
1: duk abinda aka ce da kai zaka ci nasara ai kafin in kaga mutum a inuwa ai daga rana yake akwai abubuwan da yawa kaga mu ai ba hukunta mutum muke yi ba tunda mu kaga in muka kama mutum muka komai abinda muke yi zamu hada shi da hukuma, to wannan kuma kaga kalubale in hukuma ka hada mutum da hukuma wannan ruwan hukuma ne ya ilahi ko ta bashi idan ta binciken ta tabbatar ba shi da wata matsala in ta ga dama ta hukunta shi kaga hukunci ba a hannun mu yake ba, mu aikin mu ne dai mu kama mu tura mu bayyana mu a iya tsarin mu nan ba mu da wani kalubale in muka kama mutum to shi ma ya riga ya tabbatar da cewar ko dai ya gudu da kafarsa tunda dai sai da kayan fada zaka yi fada ko in baka da kayan fada sai da takarda zaka yi kirarin mallaka in baka da ita fa ba yadda zaka yi sai dai hakuri.
2: To a ƙarshe me za a ce ga mai girma kwamishina na wannan ma'aikata Honorable Abdul-Jabbar Muhammad Umar da kuma shi kansa zababban gwamnan jihar Kano Engineer Alhaji Abba Kabir Yusuf game da damammaki da ya bayar kamar yadda ka faɗa da kuma kayayyakin aiki domin ganin an inganta wannan ma'aikata ta harkokin ƙasa da tsarin birane ta jihar Kano.
1: Mu fara da babban giwa shine gwamna, babu abin da za mu ce da shi sai fatan alkhairi da godiya. Dama dai abin da ake da bukata a rayuwa ta duniya da ake cewa irin alal misali da zan ce bangaren abinda za a na bangaren kayan aiki ya hada har da abinda ake biyan ma'aikaci kamar misali a ce albashi. Albashin nan shine ginshike shine foundation wanda zai sa kai azama, to wallahi tallahi ta wannan bangaren wannan duk abinda zamu ce akan wannan bangaren to sai dai mu ce alhamdulillah albashin mu za biya ka akan lokaci ba ka da wani korafi. Ni ba haida nazo tunda ainihin mai girma gwamna ya hau kan nan ni ban ji wani korafi na magana albashi cewar wai yau ba a samu albashi ko an samu tangarda ta na'ura, kaga ai in an biya ka ai dole kai aiki kuwa. Saboda haka alhamdulillah shi kuma wannan rubu commissioner dama kofarsa a bude take, shi ya fara nuna mana cewa kofa a bude take duk mai wani bukata ko wani korafi musamman wani korafi na kaza na kaza kofarsa a bude take ka zo kai lodging complaint ɗinka ta kowane bangare in ka dora kokenka manufan ka kawo kokenka ko korafinka za ta isa gare shi za kuma kaga aiki da cikawa. Sai dai in baka kawo ba mu kanmu nan idan wani al'amarin da bai taka kara ya karya ba korafin yazo za mu iya samu mu maslaha a tsakanin mutane su gamsu su yadda kafin abin ya magaigare, idan abin ya fi karfin mu shine za mu tura a gaba shine zai je gare shi kuma daga wurin shi muka kofi wannan misali cewar a koda yaushe mutum duk abin da mutum ya yi ji tsoron Allah wannan abin da ka fazo kai na aikin mutane kake yi in za ka yi ka ji tsoron Allah kulle yawmin kalmar in mun zauna duk zaman da muke yi haka muke yi tsakanin mu da shi ku ji tsoron Allah ku rike amana. To ka ko mutum da yake maka umarni kikkiawan aiki ne za ka ce da shi alhamdulillah da fatan alkhairi. Wannan shine masu saurare suke jin mu da mu da su mun yayawa kowa da kowa fatan alkhairi kuma dan Allah duk al'amari da ya taso a tsarin rayuwa ta duniya hakuri, idan an gwamnati ta ce za ta yi abu kamar misali waɗanda suka kasance da an karɓi guraren su suka ga samu wani tsaiko ayi hakuri duk abin da gwamnati in fa gwamnati ta karbi gurin ina za ta kai shi kayan nan da mutane kuma kayan su za ta dawo da su kuma kowa za a bashi hakin sa duk mutumin da yake da hakuri ko zai tada raban sa wannan shine abin da zan iya fadi da ni da ku ubangiji Allah ya mana albarka Allah ka tara mu a gidan tsira Allah ka shafe mana dukkan nauyin zanuban mu Allah ka sutura dukkan laifuffukan mu wannan shine
0: yadda tattaunawar mu ta kasance kenan da director sashen DCIB na ma'aikatar kasa da tsara burane ta jaha director Abubakar Balarabe Geso da fatan dukkanin al'umma za a ci gaba da gudanar da duk wata mu'amala da ta shafi kasa akan tsarin doka da oda kamar yanda aka yi tanadi a sassa daban-daban dake karkashin ma'aikatar kasa ta jihar Kano dan kaucewar gingimu da kuma taimakawa samar da sabuwar Kano a hannun abban Kanawa yanzu ka kuma anan zamu ja akalin shirin sabuwar Kano na wannan makon a madadin ma'aikatar kasa da tsara birane karkashin jagorancin kwamishina Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar da ta dauki nauyin kawo muku bisa kulawar sashen da ke kula da wayar da kan al'umma na ma'aikatar a karkashin director Murtala Shehu Umar da wakilanmu ni da na shirya na gabatar Kabir Sana Ahmed Getsa nake cewa bis salam.

ga masu bibiyar mu ta shafin sara zumunta na Facebook, kuna da damar cin kyaututtuka da suka hadar da matsakaicin plus na shan shayi da kofinsa, fesin kaf mai tambarin rahama da kuma katun waya na 1000 ga mutum ukun farko da suka yi hasashen yadda sakamakon wasan da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo za su fafata da ƙasar Ingila a yau, da kuma wasan da za a gabatar tsakanin Senegal da Belgium. Garda ya shafi Rama TV da ke kan Facebook, ka yi likin na shafin, sannan ka faɗi hasashenka a comment section.

0: rata 2020 da 20 ta baiwa bankin a sashe na 12 da na 13. Bankin ya ƙara da cewa an soke lasisin ne bayan bankunan da abin ya shafa sun kasa cika ka'idoji da sharuɗin da ake bukata domin ci gaba da aiki a matsayin cibiyoyin kuɗi masu lasisi. Wani sabon rahoton cibiyar sanya idanu kan yancin yin addinai ta Afirka ya nuna cewa akalla mutane 79,323 ne suka rasa rayukansu a hannun 'yan ta'adda a cikin shekaru 6 a Najeriya. Haka kuma rahotanni ya nuna cewa an yi garkuwa da mutane 34,773 daga tsakanin shekarar 2020 zuwa 2025 sakamakon hare-haren ta'addanci da 'yan bindiga da sauran ƙungiyoyin masu aikata laifuka. Rahotanni sun nuna cewa daga cikin waɗanda aka kashe guda 42,033 fararen hula ne, yayin da sauran suka haɗa da jami'an tsaro da kuma masu ɗauke da makamai. A cewar cibiyar, matsalar rashin tsaro ta ƙara tsananta a sassan ƙasar nan cikin shekaru 6 da suka gabata, inda dubban mutane suka rasa rayukansu, wasu kuma suka rasa matsugunansu, yayin da dubbai suka faɗa hannun masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Rahoton ya kuma kalubalanci ra'ayin da ake da shi cewa ƙungiyoyin Boko Haram da ISWAP ne kadai ke haddasa mafi yawan kashe-kashe a ƙasar nan. Binciken ya kuma nuna cewa 'yan bindiga da sauran ƙungiyoyin masu aikata laifuka sun taka rawa sosai wajen tabbarbarewar tsaro musamman a yankunan arewa maso yamma da arewa ta tsakiya. Cibiyar ta buƙaci gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su sake fasalin dabarun yaƙi da rashin tsaro tare da ƙara haɗa kai tsakanin jami'an tsaro da al'ummomi domin daƙile kashe-kashe, sace-sacen mutane da sauran miyagun laifuka da suka addabi ƙasar. A duk ranar 1 ga watan Yuli na kowace shekara rana ce da ake gudanar da bikin ranar barkwanci ta duniya, wato International Jog Day a Turanci. Rana ce da ake amfani da ita wajen tunatar da mutane muhimmancin fara'a, murmushi da barkwanci mai kyau a rayuwar yau da kullum. Wakiliyarmu Fatima Kabir labarin ya kasai ta yi nazari akan wannan rana, ga kuma rahoton da ta hada mana.
1: A wannan zamani da muke fuskantar matsi na tattalin arziki da sauran kalubalen rayuwa, masana na cewa samun lokacin yin murmushi ko dariya na iya taimakawa wajen rage damuwa da inganta walwalar mutane. Sai dai duk da haka, barkwanci yana da iyaka. Barkwancin da ke dauke da zagi, cin mutunci, nuna wariya ko kuma tayar da husuma baya gina al'umma, illa ma yana iya haifar da sabani da bacin rai. Domin jin ta bakin ƙwararre kan wannan batu, ga abinda Dr. Aminu Shehu Ibrahim, mataimakin shugaban asibitin masu lalurar kwakwalwa na Dawano, ya bayyana.
2: Wata da dariya da ra'a yakan sa mutum ya maida abu babba mai nauyi ya zama ba shi da nauyi sosai. Da rayuwa za ka kalle ta ba da zafi ba, kuma sun zauna suna wasa suna dariya ba suka manta da abubuwan da suke damunsu.
1: Likitan ya ƙara da cewa dariya da barkwanci na taimakawa wajen rage damuwa, inganta lafiyar kwakwalwa da walwala, tare da jan hankalin mutane da su guji barkwancin da zai cutar da wasu ko ya jawo sabani.
2: To duk inda mutane suke wasa da dariya, zaka ga cewa abun da yake damun su da sauki. Halin da muke cike na kasar nan saboda mutane sun yarda da Allah ne. Ko abun ba dadi, mai da yadda abun ka ba sauke shi da wani mugun zafi ba. Zanga wasa a kai.
1: Barkwanci na iya zama wata hanya ta rage damuwa da ƙarfafa zumunci idan aka yi shi cikin mutunci da girmama juna. Ko da al'adun Hausawa ma ana ɗaukar mutum mai fara'a a matsayin wanda ke kyautata zamantakewa da kusantar mutane. Haka kuma addinin Musulunci ya yi tanadi cewa murmushi ga ɗan uwanka sadaka ne, wanda ke nuna muhimmancin kyakkyawar fuska da kyakkyawar mu'amala. Sai dai a lokaci guda addini ya hana ƙarya, zagi da cin mutuncin mutane da sunan barkwanci. A cikin wannan rahoton mun ji ta bakin wasu jama'a kan yadda suke yin raha da dariya domin ɗebewa kansu kewa.
3: Mu ɗan Najeriya muna cikin wani hali ko kuma wani yanayi da samun yadda kuma mutane da rabar da su wani raha ko farin ciki sun manta. Duk ɗan Najeriya mai ji na a yanzu haka ya san abin da faɗa gaskiya ne. Saboda haka maganar raha ko dariya gaskiya a wani lokacin a gurin murta su ba.
4: Masana kiwon lafiya sun ce duk da halin matsi, raha da barkwanci a ko da yaushe to zai rika rage masa damuwa.
3: Ke muna yi yanzu kana zuwa nan ka mu fara magana, ai abin da ka gani kenan. Me ka gani? Raha ne dariya. To duk ai kan tun ta zo da dadi ba dadi akan yi ta dama zama da damuwa a jiki da yawan tunani a
1: dan haka, yayin da yake bikin ranar barkwanci ta duniya, ana karfafa kowa da ya amfani da barkwanci wajen yada farin ciki, karfafa hadin kai da kyautata zamantakewa, ba wajen bata wa wasu rai ko haifar da rikici ba. Fatima Kabir labarin ya kasai a labarin Rahma.
0: mutane shida da ke hannun masu garkuwa da mutane a jihar Katsina sun

0: masu sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin na karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ya saba bibiyar wasu al'amura da suka shafi al'umma kai tsaye. A cikin shirin namu na wannan rana, muna nan dauke da rahoton nan na a ina gizo yake yin sakar ne. Ba kowane mai murmushi bane mai amana, kuma ita amana ba a tagguwa take ba. Wasu masu ibadar umara sun gano yadda wani dan Najeriya ke da farasu da sunan saya musu Qur'ani domin mikawa cikin harami a Makka ko sa samu lada.
1: Dan muna ga mun kai mu hudu ko mu biyar da gudu muna da dadi. Da mai 400 da mai 500 da mai hakori da mai duka.
0: A daidai lokacin da ake bikin ranar barkwanci ta duniya, Najeriya ta zama ƙasa ta uku da aka fi iya barkwanci, kuma watakila hakan baya rasa nasaba da ƙoƙarin ɗebe wa juna kewa ko saboda halin da ake ciki na ƙuncin rayuwa. Ko da yake al'ummomi a irin jihohin Zamfara da Katsina da Sokoto ba a yi musu maganar irin wannan rana ta barkwanci ba, sakamakon halin da suke ciki na matsalolin tsaro.
2: A yanzu inda zaka tafi irin su Zamfara su wane ne ka je ka ce musu wani ranar barkwanci ko wani waye?
0: To ko waɗanne hanyoyi al'ummar ƙasar nan suke bi domin ɗebe wa junansu kewar ta hanyar barkwanci?
3: Ni alhamdulillah yanzu a ƙoshe nake. Ka koyi da wanda kake a ƙoshe.
4: Wato kai in ka saka ƙoshe a nan kake barkwanci ke?
3: Ai ni a nan sadi na yake oga.
0: A bisa wasu manya-manyan sharuɗa, kotu ta ba da belin wasu matasa guda biyu da ake zargi da sayar da gidaje da filaye na bogi ga wani alhajin birni a Kano.
5: Cuta da kuma zamba cikin aminci da kuma haɗa kai domin aikata su waɗannan laifuffuka guda biyu.
0: Turka shi. Kaɗan kenan daga cikin abin da shirin na wannan rana ya ƙunsa, sai a gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da su da ma jin yadda wata bishiyar tsamiya mai ƙwanƙwamai ta janyo wata unguwa a birnin Kano ta samu asalin sunanta.
6: Wannan tsamiya tana da ƙwanƙwamai.
0: Kuma ɗaya daga cikin ƙwanƙwaman an ce shi ne yake girgiza bishiyar tsamiyar har take ba da iska mai daɗi ga duk wanda ya zauna ƙarƙashinta. Ko da yake daga bisani an sauyawa wannan unguwa suna saboda wayewar addini da ta je wa mutane ta cikin rahoton sanin asali. Sunana Tukur S. Tukur, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci, ku dakace mu.
7: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
8: Kware kuwa uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
7: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
8: Uwar gida, ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
8: Basir Store na na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka: 0806-364-85 ko 0808-27-22.
7: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ko dakin yar baba.
1: Ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
2: Ango da amarya ku zo ku sai mai daɗin mace.
3: Welcome kai tsaye. Bara mu bude labulan shirin namu daga babbar kotun jihar Kano mai lamba ta 24 karkashin jagorancin mai shari'a Aisha Mahmud, inda ta bada belin Sunusi mai nasara da Bashir Aliyu Danbare kan sharadin kawo mutane biyu da za su tsaya musu kikam kuma su ajiye naira miliyan 40 a asusun ma'aikatar shari'a ta jihar Kano. Ko ina dalili? Wannan dai na zuwa ne bayan da aka zargi matasan guda biyu da sayar da gidaje da kuma filaye har da kangwaye na bogi da kudadensu ya tasar ma sama da naira miliyan 134 ga wani alhajin birni mai suna Alhaji Sani Abdullahi. Tunda farko dai gwamnatin Kano ce ta gurfanar da Aliyu Ibrahim Haidar a gaban kotun kan kunshin tuhumar zamba cikin aminci, har ta kai ga an gano yadda wancan matashi ya sayar da waɗancan kadarori ga Alhaji Sani Abdullahi ba tare da sanin cewa waɗannan kadarori na bogi ne ba. Lauyan gwamnatin jihar Kano Barista Zaharin Hamisu Kofar Mata ya yi ƙarin bayani bayan tashi daga zaman kotun.
4: Akwai sharuda guda kusan 9 da kotu ta saka. Ɗaya daga cikin sharuda akwai mutane guda biyu waɗanda za su karɓe su, wanda ɗaya zai kasance ma'aikacin gwamnati ne wanda yake mataki na 16 wato grade level 16, kuma ya zama ne cewa ɗaya daga cikinsu yana da gida wanda yake da certificate of occupancy kuma a cikin ƙwarya Kano wanda bai ga da naira miliyan 50 ba. Sannan kuma kowannensu an ba da shi akan su mutane da za su tsaya musu guda biyun akan bond na miliyan 30, wanda idan ana neman su ba su kawo su ba shi ne za su biya wannan kudade. Ana tumarsu da cuta da kuma zamba cikin aminci da kuma haɗa kai domin aikata su waɗannan laifuffuka guda biyu da muka ambata.
3: Tuni dai kotun ta ɗage ci gaba da sauraron wannan shari'a zuwa ranar 9 ga watan da muke ciki na Yuli domin ci gaba da zama don warware zare da abawa. To kowa dai kwana lafiya shi Yesu. A daidai lokacin da ake bikin ranar barkwanci ta duniya, Najeriya dai da ake ganin tana cikin kasashe da 'yan kasar ta ba sa jin daɗi, to fa a yanzu haka kasar nan ta zama kasa ta uku da aka fi iya barkwanci, kuma hakan wataƙila baya rasa nasaba da yadda ake ta ƙoƙari domin ɗebewa juna kewa a daidai lokacin da ake fama da ƙuncin rayuwa da tsadar kayan masarufi da rashin wutar lantarki da rashin ruwan sha da rashin kayan more rayuwa da rashin gyara yawancin asibitoci a Najeriya ga ƙarancin hanya marasa kyau da dai tarin matsaloli da suke addabar 'yan ƙasar nan. Ranar barkwancin ta duniya ana bikinta ne a duk ranar 1 ga watan Yuli na kowace shekara domin tunatar da mutane mahimmancin dariya da kuma barkwanci wajen inganta rayuwa da rage damuwa da kuma ƙarfafa kyakkyawar mu'amala tsakanin al'umma. Ba a san dai takamaimai mutum ne ko wata ƙungiya suka kafa wannan rana ba, kuma ba sa cikin wasu ranaku na hutu a Majalisar Ɗinkin Duniya da aka saba bayarwa. Duk da haka wannan rana ta samu karɓuwa a ƙasashe da dama ciki har da Najeriya, inda mutane a kafafen sada zumunta da kafafen yaɗa labarai ke amfani da ranar wajen yaɗa barkwanci da kuma saƙonni na nishaɗi don nishaɗantar da junansu. Kuma ana ganin yin hakan ya fi a ce ana amfani da duk ranar 1 ga watan Afrilu na kowace shekara da ake tsokanar juna da zolaya da yaudara da tura saƙonnin razani a zukatan al'umma. A ƙarshe kuma a ɓige da mangarin juna duka da sunan April Fool. Ita kuwa ranar barkwanci ta duniya ta fi ƙarfafa faɗar barkwanci da neman yin dariya ba tare da cutar da wani ba. A yanzu haka dai Najeriya da muke cikinta ta zamo ƙasa ta uku a cikin ƙasashen da aka fi iya barkwanci, musamman a kafafen sada zumunta kamar yadda ake gani a kodayaushe, inda kuma kasar Burtaniya ita ce ta farko, sai kasar Amurka ta biyu, Najeriya kuma ta uku. Waɗannan kasashe kuwa da suka hada da kasar Japan da Germany da Finland da Korea ta Kudu, kowa na taka tsantsan da kowa, wato dai wani baya tsokanar wani domin ayi barkwanci. Hakan dai na nufin cewa babu ruwan kowa da kowa, wato dai kowa abinda ke gabansa ya ishe shi. Sannan rahotanni na tabbatar da cewa a irin waɗannan kasashe, musamman ma kasar Koriya ta Kudu, a wasu wurare da dama, musamman wuraren aiki, wani yakan shafe mako ɗaya ba tare da yi wa ɗan uwansa abokin aiki magana ba, balantana kuma har barkwanci ko kuma tsokanar juna ya shiga tsakani. Turkashi, to koya abin yake a nan Najeriya? Salisu Usaini Usman ya zanta da wasu daga cikin 'yan Najeriya domin tabbatar da cewa sun amfana da wannan rana ta ranar barkwanci.
5: Saboda ni alhamdulillah yanzu a ƙoshe nake. Ka ko da wanda kake a ƙoshe.
6: Wato kai in ka saka ƙoshe anan kake barkwanci ke.
5: Ai ni alan sadi na yake oga.
6: Abokiyar suna
7: Rabiu Yas Alkali.
6: A yau ce ranar barkwanci ta duniya, ya kake jin wannan rana a yau kai?
7: Ah wallahi fa yau da ni, musamman ma yau gashi kasuwa ta bada dama, alhamdulillah. Yau ina cikin nishadi, ina cikin farin ciki. Barkwanci ma akwai yau dinnan, alhamdulillah. Musamman ma yau da aka ce ranar barkwanci ta duniya ne wai gaba daya.
6: Duniya ce ranka ta
7: kawai. Na da iya ta mu ce mata Najeriya, tunda ta duniya ce kaga, alhamdulillah.
6: A Najeriya ku kai ranar barkwanci da kuke da ita ne?
7: Ah yau da musamman ma cikin kai goshi. Ai mu so a wannan ranar barkwanci ma, musamman ma ka cika goshi ka sha ruwa. Ka nemo je kai kwanciya, akwai wani barkwanci da yafi wannan ne?
6: Na ga yanzu gashi kida ma kake
7: sha. Ah kwarai ko wallahi. Shade muke sha, alhamdulillah. Yau gashi nan kida yana tashi da kowa ina.
6: Yanzu a Najeriya dama ana samun damar da ake barkwanci.
7: Ah, ma shi isa na gaya mama, musamman ma talaka ya ce koshi. In ya ce koshi, ai babu abin da ya kai wannan.
6: Malaya suna?
8: Suna na Aliyu Muhammad.
6: Ah, yau ce ranar barkwanci ta duniya, a matsayinka na ɗan Najeriya ya kace jin wannan rana a yau?
8: To ainihin wannan rana ma da kake magana ni ban ma taɓa jin ta ba, sai yau da ka tare ni ma ka yi min magana. Dan mun kai duba da yanayi mu yadda muke mu a nan Najeriya. Mu ba mu misali dai, su Turawa dai suna maganar wannan rana, amma mu a nan mu gaskiya babu ita, saboda duba da yanayin ka kallidi yadda muke a wahale, mu ba ma ta wannan muke ba, mu muna magana ne ta ma me mutum zai samu ya ci. Su dai da suke a nitse ba su si wannan ranar duniyar tasu, amma ni ban ma san ta ba.
6: Ku a Najeriya ba a nitsa kuke ba, ku a barkwanci kenan.
8: Kidnapping wa yanzu inda zaka tabi irin su zamfara su wane ne, ka je ka ce musu wani ranar barkwanci ko wani waye, ni ina ga kai ma za su iya biyo kama da duka, dan su ba su san wata ranar barkwanci ba.
3: To ko menene mahimmancin wannan rana a kasar Hausa? Kwamarar Mukutar Abdullahi Gadanƙaya, wanda masani ne akan al'adun malam Bahaushe da zamantakewarsa, yayi ƙarin bayani.
9: Barkwanci a ƙasar Hausa da ɗan wasa ne wanda akan yi shi domin sanya raha da nishaɗi da kuma ban dariya, kuma ya ƙunshi salo, salon magana da fasahar zance. Ba za a iya cewa ga lokacin da aka fara wasan barkwanci a ƙasar Hausa ba, domin daɗaɗɗen abu ne mai daɗaɗɗen tarihi. Waɗanda suka fi yin wasan barkwanci a ƙasar Hausa su ne duk kusan rukunonin mutane na a ƙasar Hausa suna yin wasan barkwanci, waɗanda suka haɗa da manya, dattawa, da tsofaffi, da malamai, da sarakuna, da talakawa, da mata, da maza, da yara, da manya. Ba wani rukuni da makaɗa, ba wani rukuni da ba sa yin wasan barkwanci, da masu sana'o'i. Yawanci tsarin zamantakewa shi yake haifar da wasan barkwanci, kamar zama na tsakanin masu sana'o'i, ko kuma yaƙe-yaƙe ma da aka yi a ƙasar Hausa, shi ma wannan ya haifar da wasan barkwanci, kamar wasan katsinawa da kanawa, ko kanawa da haɗejawa, ko kanawa da zage-zage. Misali, zage-zage sukan ce da kanawa, kanawa komai naku sai da kuɗi, ko magana ma sai kun nemi riba. Su kuma su kanawa sukan cewa ku zage-zage sai surutu, amma fa aikinku kaɗan ne. Haka masu sana'o'in gargajiya kamar wanzamai da maƙera, wanzamai sukan ce da maƙera, maƙeri sai ka ɗanɗana kuɗarka, shi kuma maƙeri ya ce wanzami ba ka san jarfa.
3: To wannan kenan.
10: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu buƙatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna. Ba shakka kuna buƙatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an ɓata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausayin gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci da kuna wala. awala mai lakabin haihuwa goma, sannan suna da awala ta masu ciwon baya, da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifa awala mai albarka tana da laushi tun bullukin karkuwar nagarta da kibari, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifa awala, kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci, jiki ya kasance cikin abinci. Yanzu saura da ni, iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah, ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan Mamman Jeff Petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 0816 583386, ko kuma 0708 789 2051. A tuna, katifar awala da inganci suka ɗara saura.
11: Kai cancadi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
12: Ke dai bari, to kallu wannan.
11: Amma wannan Swissless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kaki kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
12: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau, inganci, kuma one in town.
11: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
12: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less, Swissless, Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
11: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
12: Suna nan a Dabda Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
13: Labbaik Allahumma labbaik.
14: Alhamdulillah, gaskiya na ji dadin wannan tafiya da nayi, babu wata matsala da na samu a wannan lokaci.
15: Kai Abban Mahir, wani kamfani ne kake ta yaban sa haka?
14: Ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne, shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci.
15: Ai kuwa na ji ana batun wannan kamfani na AMT Global Travels a fadin kasar nan.
14: Shakka babu, kamfani ne da ya shahara da burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara, kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada da harani. Umma ga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air, Saudi Emirates, Ethiopian Airlines da dai sauransu, hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya.
15: Za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba 3 kan titin biyu kenan nan House,
16: kusa da gidan Murtala, daura da gidan man NPC a kanan Dabu. Dan ƙarin bayani a kira 0803630271 ko 0803232371.
3: To da wannan kuma kai tsaye, bara mu je ga rahoton nan na sanin asali.

0: actually your one Gary Mix. May say ka karuwa kawai ka ji dadin ka.
1: Gary Mix.
2: Ga masu bibiyar mu ta shafin sada zumunta na Facebook, kuna da damar cin kyaututtuka da suka hadar da matsakaicin plus na shan shayi da kofinsa. Facing cup mai tambarin rama da kuma katun waya na 1000 ga mutum ukun farko da suka yi hasashen yadda sakamakon wasan da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo za su fafata da kasar Ingila a yau da kuma wasan da za a gabatar tsakanin Senegal da Belgium. Garda ya shafi rama TV da ke kan Facebook. Kai likin na shafin sannan ka faɗi hasashenka a comment section.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Wanda ya kalli yadda gwamnatin APC take tafi kantar da Najeriya ya san gwamnati ce ta ƴan dagajin siyasa shugaban kasar da jam'iyyar gaba ɗaya hankalinsu ya tafi akan yaya za su ci zabe yaya za su cutar da jam'iyyun adawa ba ruwansu da halin da kasar take ciki domin dalilin da yasa su kawo maganar ƴan sandan jahohi kuma suna ciyo bashi kudade wanda kasar ba za ta iya biya ba
2: Kano Center wallahi sai mun canja an cutu eh zaura ya kashe kudin sa ya taimaki mutane duba inda ibewa fire service motoci asibiti ya kai magani matasa ma ita zai taimaka musu har ka shashi nan a daina amma ka dauko naka kawai wallahi mu ɗan Kano Center ba za mu yi shi ya zaka hukilci mutane local gama 15 ko bulo ba kama da baka ci gidan masallaci ko bulo baka ci gidan kwalbati ba kwanan mai gudun hijira shi ma da kafi dibin da idin gidan ta a gurin Tunubu ba ga yadda zaka kai labari
3: to hukumar taimakon gwamnatin jihar Kano Aminu Abdulsalam ba da dadewa baka fito kai magana akan abin da ya shafa mai taimakawa shugaban kasa akan abin da ya shafa harkar tsaro ya baka awanni kana da immunity ka dawo ka janye kalamanka wannan abin bai goge da kwalan mutane ba bai fita daga kunnuwan mutane ba yanzu magana da kake fada a hakan mai girma gwamna mutanen jihar Kano sun yadda cewa abin da kake fada ba gaskiya kake fada ba
4: in kin shirya mun shirya ayya tambura mu fa a jihar Kano babu wani da da yasa ya daga wa commissioner yada labarai yada ba mu karya yadan nan ba ko ita ba mai girma engineer Abba Kabir Yusuf duk girman sa duk darajar sa a karamar hukumar Dawatin Kudu sai mun karya yadan sa
5: wallahi in na tafiya na da sai yanzu mutane sun zama ƴan kanana kowa kamar ya koma kasa kunnun abin yana daga mun hankali mutane da zama ɗan wada a cikin wannan mai girma gwamna dole ka gangaro kasa ka kalli local gamman 44 ka kalli mazaba 484 ita ce akan ka ita ce mutane suka zuba ido kuma a ita ne ake so kowanne local gamman kowa ya samu abin da zai samu
6: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya Damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma fa bisa doka kamar yadda a sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunana Abbas Salisu soran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu yayin da ake ci gaba da kai kawo a wasu daga cikin manyan jam'iyyun kasar nan kan mutanen da za su samu damar tsallake siradin hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC hususan ma kan samun shiga jerin waɗanda za su fafata a babban zaben da ke tafe na shekarar 2027 zuwa yanzu dai jam'iyyar ADC mai hamayya ta sanar da shigar da sunan dan takararta na shugabancin kasa Atiku Abubakar da wanda zai taimaka masa Rotimi Ameci shafin hukumar zaben na kasa a cewar sakataren yada labaran jam'iyyar na kasa Malam Bolaji Abdullahi wannan damar shigar da sunayen ƴan takarar tasu da suka samu na daga cikin shirye-shiryen da jam'iyyar ta yi nisa a kai na tunkarar babban zaben da ke tafe kuma a cewar sa hakan babban ci gaba ne ta fuskar cika ka'idodin da zai ba su damar fafatawa a babban zaben da ke tafe dukko da irin barazanar da ake zargin gwamnatin na yi wa ƴan jam'iyyar hamayya kan takidin ta na hana su shiga takara a babban zaben da ke tafa na shekarar 2027 sai da kuma hakan na zuwa ne a yayin da wasu ƴan takara a jam'iyyar APC mai mulki a matakai daban-daban ke cikin zulumin rasa damar shiga takara a jam'iyyar tun bayan aikin da wani kwamitin karɓar ƙorafe-ƙorafen ƴaƴan jam'iyyar da uwar jam'iyyar ta kafa wanda ake zargin ƴan kwamitin sun sauya sunayen wasu daga cikin ƴan takara a jihohi daban-daban lamarin da ya haifar da rudani gami da fargaba a tsakanin wasu da suka samu nasara a zaben fidda gwanin da jam'iyyar ta gudanar kuma a wata tattaunawa da aka yi da daraktan yada labaran jam'iyyar na ƙasa Malam Bala Ibrahim ya shaida cewa jam'iyyar za ta tabbatar da yin adalci a tsakanin ƴan takararta wajen shigar da sunayensu ga hukumar zaben ta ƙasa ko da yake ya ƙara da cewa ko da ma an sauya sunayen wasu ƴan takara a wasu wuraren to bai kamata wasu ƴaƴan jam'iyyar su ta da jijiyar wuya ba domin kuwa wai za a tabbatar an sama musu makomar da za ta dace da su duka kuma wannan turka-turka na faruwa ne a yayin da ƴan hamayya da gwamnatin game da jam'iyyar APC ke ci gaba da sukar yadda suke ganin tayi laubali ga matsanancin yanayin da talakan da ya zabe ta ke ciki ta fuskar kuncin rayuwa da kuma matsalar rashin tsaro da yake fuskanta inda suke ganin gwamnatin ta maida hankali ne kurum wajen yadda za ta cimma burinta na siyasa kamar yadda Mustapha Mai Royal ke ganin baiken dauko batun dokar samar da ƴan sandan jihohi a wannan gaba domin wai kawai shugaban kasar ya ida cika buƙatar sa ta siyasa a wannan lokaci
1: duk wanda ya kalli yadda gwamnatin APC take tafi kantar da Najeriya ya san gwamnati ce ta ƴan dagajin siyasa shugaban kasar da jam'iyyar da gwamnatin gaba ɗaya hankalin su ya tafi akan yaya za su ci zabe yaya za su cutar da jam'iyyun adawa ba ruwan su da halin da kasar take ciki kai su ba abin da ya shalle su harkar rashin tsaro ta lashe Najeriya ta lunkume Najeriya da ƴan Najeriya su in dai buƙatar su za ta biya za su sami koma wakan kujeran mulki a shekarar 2027 yanzu idan kai la'akari da kirkire ƴan sandan jihohi yadda gwamnatin tarayya ta marawa abun baya su ma kuma waɗannan sanatocin ƴan amshin shata suka zo suka dauko wannan doka suka kaddamar da ita lalle wannan gwamnatin ta APC ta Tinubu ta kasa sauke nauyin tsaron da yake kanta kuma ta gaza domin dalilin da yasa suka bullo da wannan hikimar su zo su kawo maganar ƴan sandan jihohi kuma suna ciyo ba shi kudade wanda kasar ba za ta iya biya ba kullun kuma suna ce

0: arewa za mu tsaida Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa daga arewa shi kadai tilo dan haka sai mu ga yadda za a yi a ce Atiku bai ci zabe ba ga mu ga gwamnatin Tinubu
1: Mustapha Amin Royal kenan daga jam'iyyar ADC daga wannan waiwai magoya bayan mabukata darewa madafin iko daban-daban da zamu fara da Yusuf Zara kofar Na'isa wanda ke shigowa da kalaman jin dadi ga samun Dr. Nafi'u Sankara da ke rike da tutar takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar PDP wanda yace ko ba komai ya dara duk wanda ke neman takarar sanatan Kano ta tsakiya a wannan zabe da ke tafi
2: Dr. Nafi'u Sankara gadan kaya wannan Sankara moto din Allah ya mun ladabi na farko kaga dai ina da ilimin addini ina da ilimin zamani kuma dakta ne ba daktan sai ba na farko ina da degree uku degreein farko ina da shi akan lauya na biyu ina shi akan kasuwanci na uku ina shi akan tattalin arzikin kasa kuma yayi aiki a majalisa yayi takara a garin gutaroni tarab idan baka sa wannan gaba so zaka sa kuma gashi matashi ba rubabbun mutane ba wanda su kan zaman kasa so nake ba su iya ba maza ba 172 a local gaman 15 yaya za ka dauki irin wannan mutane maka saka su
3: amma yanzu shi ya taba yi ne tunda magana duk kake yi cewar yayi takara amma bai kai ga jallin samun nasarar da za a ce eh yana da wani abu da za a iya nuna
2: bindiga yake da kudin safa saboda yi wa mutane alheri mutum ne ba aiki a nan Sankara moto din nan gadan kaya Allah ne kurin isa da dusu banda shi kuma imfai ma da yake taimakon al'umma wasu abubuwan baya so ma a fada tun kafin ya shigo siyasar nan da addu'a da komai mun da izinin Allah sai Allah ya baiwa Nafi'u MD Sankara motos gadan kaya
3: amma ka manta a jam'iyyar da yake takara ba a PDP bace ba da wasu ke ganin kamar wai a baya tayi wa al'umma ne
2: PDP ta goye mutane ta yi musu riga da wando da shakwa ba ga pocket money ta ba su shekara 10 ya jaka muna mulkin nan ba duk shugaban da sai dawo da harkoki kamar da lokacin da PDP take mulki aikin maka nawa ake biya fito nawa ake sayan buhun shinkafa nawa ake sayan petrol naira 80 da wani abu yau gari da naira 1000 da wani abu ake sayan petrol a Nigeria PDP nan Allah ya dawo da ita amma waɗannan mutane sai ne ba su je mutane la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah
3: ta ruwayar da kake ciki din dama ita ma hakan take kenan da kai gudun hijira ka koma cikin ta
2: ai na tare da gwamna Abubakar Yusuf Barauma na Isa Kano Central wallahi sai mun canja ba za mu dauko ma haka mutum from nowhere an cutu eh zaura ya kashe kudin sa ya taimaki mutane ka duba inda ibewa fire service motoci asibiti ya kai magani matasa ma ita zai taimaka musu har ka shashi nan a daina amma ka dauko naka kawai ko lokacin da tsaye zaure sai motoci kai fire service maimakon wannan sanatan wanda ya tsau da tsautsayi ko jan nan ma an yi fanto a daga motar a sauke bai musu ba wallahi mu yan Kano Center ba za mu yi shi ba
3: din lissafin da ake cewa an kawo abubuwa na ci gaba musamman bangaren ilimi da shauran wasu bangarori
2: da dai malamin ilimi amma yanzu ba da kan fa gaba da ya zaka hukunci mutane local gama 15 ko bulo ba kama da baka ci a gidan masallaci ko bulo baka ci a gidan ba tuba kwanan mai gudun hijira shi ma daga PDP da ijin gine ta a gurin Tinubu ba ga yadda za ka kai labari
1: sai da bacewar Yusuf Zara kofar na isan babu dadewa sai gashi kuma Mustapha Kilbis ya shigo da nasa hanzarin da ke ganin sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau ne zai iya tsamowa al'ummar Kano ta tsakiyar kitse daga wuta ko da yake ya fara ne da bayyana gamsuwa da kamun ludayin gwamna Abba Kabir Yusuf
4: Allah ya taimaki mai girma gwamnan jihar Kano. Allah ya riko da hannunsa ayyukan da yake wa jihar Kano. Allah ya bashi iko ya kara wanda suka fi su. Ba gwamnan da ya abin da ya in ka wuce Abubakar Rimi gwanina mai girma Sardauna Ibrahim Shekarau. Shine na uku duba tituna yadda yake ayyukan nan. Ka duba ɗan fanshu. Yanzu ya kusa ƙara sabiyan sa yayi alƙori duk sai ya biya su giratuti. Gashi nan yana biyan su suna ta addu'a ƴan uwana suna ta san barka. Kuma mai girma gwamna dan Allah akwai wata kwata da take kashe mutane. In ka je titin Baban Gwari har zuwa Dala local gama kofar ruwa tana addaban mutane ana zuba mata shara in ka je sai kai kuka yadda kake da tausayi
3: mutanen gurin ne suke wannan ko suwaye
4: mutane ne suke zuwa from nowhere suke zuba wannan sharar rikar a daure a taimaka a siyi guri a dinga zuba shara a gurin tunda dan majalisa ya kiyayi ciyaman ya kiyayi ya kamata mai girma gwamna ka duba abin nan dan girman Allah
3: to amma su mutanen ba su damu ba kenan tunda ba su hana ayi hakan
4: suna ta gaggaya mana mun je mun duba kuma mun gani muna so dan Allah mai girma gwamna ya shiga wannan magana ya taimaka mutanen da local gamba mai girma Sardauna Allah ya taimake ka insha Allah sai kai sanatan nan 2027 Nasiru Garku Nasiru Fasi yadda kake taimakawa Sardaunan Kano Azuro Kwandila dan Allah ka ci gaba da yi Allah ya baka nasara kai ma mutanen jihar Kano ku fito ku yi rijista APC za ku yi APC sak za mu gyara Najeriya da izinin Allah
3: wai wani uzuri kake so al'umma su kare muku bayan sun ce sun gwada ku kun gaza yin abin da ya kamata
4: sai an yi hakuri mutanen Najeriya gaba ɗaya ku yi hakuri in Allah ya yarda Allah zai kawo mana canji dama addu'a ake so in Allah ya yarda APC za ta gyara kasar nan muna yi wannan kyakkyawan zaton haka tunda kun ga irin su Sardauna ne yanzu za su shiga majalisa ba za su yadda a cutar da mutane ba mutane integrity masu future wanda suke da positive idea aka ba su dama sai sun tsaya sun jajirce an taimaki kasar ba za su bari a tagayyara ba za su tsaya su yi aiki yadda ya kamata

0: zauna a yi gaskiya ne ba barayi bane
1: Mustafa Kilbis kenan daga jami'ar APC APC da shugaban kungiyar Media Forum dinta na jihar Kano Honorable Saleh Kalakawo ke ci gaba da mai da kuraga kalaman da dan takarar gwamna na jam'iyyar NDC ke ci gaba da yi kan gazawar da yace gwamna Abba Kabir Yusuf na da ita wajen tafiyar da gwamnatin wannan jiha
2: tohon mataimakin gwamnatin jihar Kano Aminu Abdulsalam kamata yi ka dukufa gurin bayyana wa al'umma jihar Kano manufar da kake da ita ba ka fito kana wayannan surutan ba mutanen jihar Kano ba za su taba yadda da kai akan irin wannan tsarin da ka dauka ba domin Aminu nan dai shine Aminu shekaran jiya shine na jiya kuma shine na yau ba da dadewa ba ka fito kai magana akan abin da ya shafa mai taimakawa shugaban kasa akan abin da ya shafa harkar tsaro ya baka awanni kana da immunity ka dawo ka janye kalamanka wannan abin bai goge da kokwalan mutane ba bai fita daga kunnuwan mutane ba yanzu magana da kake fada a hakan mai girma gwamna mutane jihar Kano sun yadda cewa abinda kake fada ba gaskiya kake fada ba inda kake fada din in za a bibiya za a samu akwai ba daidai a cikin maganar ka ba shi yasa mutane ba za su yadda da kai ba abinda nake zato ka dukufa gurin gaya wa al'umma jihar Kano manufar ka muga ta bambanta da manufar mai girma gwamna wanda kuka zo da ita a kwankwasiya domin dai an yi magana za a biyo mutane ruwan sha an yi magana za a taimaki ilimi an yi magana za a sauke nauyukan al'umma jihar Kano suka dora wa gwamnatin jihar Kano amma yau wayannan manufofin su kake bi kake suka to kai ban san da wace manufa za ka yi campaign ba shin abin da zaka gaya wa mutane ya bambanta da abin da mai girma gwamna yake yi wa al'umma jihar Kano ko kuma wata tsari ne da kai na daban wanda ba irin wannan da mai girma gwamna yake da shi ba ya kamata kai shiru da bakin ka ka bari mutanen nan su rufa maka asiri a tafi harkan nan dan kallo lafiya mai wasa lafiya amma ina so in tabbatar maka cewa idan ka ci gaba da irin wayannan maganganun wallahi allura za ta tono garma akwai damuwa a cikin wayannan maganganun da kake domin mafi yawa daga cikin maganganun nan babu gaskiya a ciki a baya kai ka dawo ka lashe amanka kada yanzu ma ka sake dawo wa kalashi amanka domin mutanen jihar Kano ba sa yarda da abinda kake fada din ba gaskiya kake fada ba tunda bakin ka ya saba da fadan ba daidai duk lokacin da zaka yi magana wallahi in kai ta sai mun tace mun tantance mun yi shiru mun jira mu jiyaye wani abu zai biyo baya na a baka awanni ko kuma a'a domin kai ne mafi girman mutumin da ya taba lashi amai ni dai a iya sanin da nayi a tarihin Najeriya kana a matsayin mataimakin gwamna wanda kake ci ka dawo ai maka barazana a ce ka ci abinda ka fada ba daidai bane kuma ka dawo ka tabbatar wa da duniya abinda ka fada din ba daidai din bane
1: koda honorable Saleh Kalakawo ke mai da kuraga kalaman da tsohon mataimakin gwamna ke yi akan gwamnatin tasu sai gashi kuma SA Fulani Aliyu Pillo Daba duka daga jam'iyyar ta APC ya shigo da mamakin jin wata jami'a a gwamnatin tasu da ke sukar lamirin kwamishinan yada labarai kan taron da ya shirya wa 'yan media
3: wani abun mamaki ne ya baza muni wani daga cikin jami'an gwamnati wanda yayi abun alkhairi na daga cikin dabbaka tafiyar mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf sai na ji daga cikin wasu wayanda jami'an gwamnati kuma sun fito wai suna cewa wai ko su ba a gaya musu ba ko ba a shawarce su ba wanda wannan mutum dan sun ji ungwa ta rara a ciki su kuma ba su iya wannan harkar ba shine abin yake damun su wai irin wayannan ne su ne wai masoya mai girma gwamna har ake dauko mukami ake nada su tunda aka nada su mukamin wa suka taimaka idan ka koma karamar hukumar su ai ba su taimaki ko mutum daya ba kuma dan wannan kwamishinan yada labarai ya zo ya abun alkhairi ya tara yan radio ya taimake su ya jika musu hantar su dan a dabbaka tafiyar mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ke zama abun mamaki ko idan ba za ku iya ba mai yi zai yi idan ana cin baure ba a tauna cikin sa saboda haka irin wannan bankade fa tana da shi Aisha Tamburawa a karamar hukumar ki ta dawakin kudu tunda mai girma gwamna a yi miki wannan appointment din wa kika taimaka ba za ki iya kawo mun mutum ɗaya ba a mazaɓu 15 na karamar hukumar dawakin kudu dan kin ji wani masoyi yana kaunar gwamna ko ya fito ya yabi gwamna ko ki masa godiya ko ma ki zo ki kara masa karfin gwiwa ki ce wannan kai saboda soyayya da kewa mai girma gwamna ga wani dan abu ba ki iya yi kuma amma har ki zo dan wani jami'in gwamnati ya zo yayi abinda za a yaba mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf dan mu ci zaben mu Salim Alim shine wannan bakin cikin ku kai muna zargi ma irin ku ne bara gurbin yan kwankwasiyan da muke zargi ba wai kuna kaunar mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf billahi ba ya kamata mai girma gwamna daga yanzu idan za ka nada wani mutum mukami sai ka zauna da yan karamar hukumar sa ka jinjina ka ga waye dan ba zai aiki lillahi lillahi ba dan kishin aljihu ne a daina wannan irin nadan nadan hankalin mu yankan ka bai koma garin na in kin shirya mun shirya ai ya tambura mu fa a jahar Kano babu wani da da sai daga wa commissioner yada labarai yada ba mu karya yadan nan ba ko ita ba mai girma engineer Abba Kabir Yusuf duk girman sa duk darajar sa a karamar hukumar Dawakin Kudu sai mun karya yadan sa
1: to sai dai fa da alama jam'iyyar APC na da babban aiki a gabanta domin kuwa ficewar SA Fulani Aliyu Pillo daban babu dadewa sai gashi kuma tsohon SA Dallami baban komanda ya shigo da ta'ajibin yadda yace gwamnatin na yi musu nama ya da huromo danye ta fuskar saukewa ƴaƴan jam'iyyar APC roman mulkin demokradiya a daidai lokacin da ake gudun ya da kanin wani wanda a cewar sa matakar ba a gyara ba to fa soja malamin kansa a babban zaben da ke tafi
4: mu in tsohuwar APC ni ba da wani domin ni da ni aka yi ta kuma mu muka yi ta da certificate din mu na CPC saboda an fita an dawo an hadu an ji haduwa ta yi dadi to amma ta miki al'umma wannan shine dan tsohuwar APC zai tsaya yi ka'in da nayin domin dan tsohuwar APC ya san zan ya san bazan yi ba
5: a taimaka kamar ya mi kake nufi
4: to ai ita gwamnati gida ake ayi mota ayi duk kai more rayuwa ayi mukamai kamar irin da muka SSA muka yi menene muka je maka to ita gwamnati haka ake yi gudawa ake mai girma gwamna dole ka gangaro kasa ka kallin mutane ka kallin local government 44 ka kallin mazaba 484 itace akan ka itace mutane suka zuba ido kuma a ita ne ake so kowanne local government kowa ya samu abin da zai samu
5: yanzu ba a yi muku abin da kuke samu
4: to wayannan mutanen da kake gani muna tare da su duk inda aka zauna wannan sai ka ji kuskus ai gwamna bai taimake mu ba wannan sai ka jawo gwamna ba za su fito su irin mu abin da baban commander muke ba ni arziki na yana hannun Allah
5: kana nufin wasu kunamar kadangare suke yi a cikin jam'iyyar
4: dukkanin mu da dukkanin waɗanda suka zo suka same mu da mu da aka zo aka samu duk wanda ka gani gunaguni ake yi saboda ka mu su baban commander da muka yadda arzikin mu baya hannun kowa arzikin mu hannun Allah yake muna iya gaya wa gwamna gaskiya a fito a taimaki al'umma domin akwai ranar da za a nemi wannan
5: wato yanzu gashin kuma ake muku kenan a jam'iyyar
4: ai ni na yi CPC saboda ka na san kowace irin rigima na san ta inda zan fita an yi gwamnatin shekaru ma mun yi shekara ɗaya ta da muka gabata da Buhari muka kuma muka zauna a ciki
5: wannan irin taimako kuke so ai muku tunda an ce gwamnatin tana yin abin da zai tallafa rayuwar al'umma
4: duk wayannan mutanen da kake gani ana tare da al'umma kowa tallafi yake nema saboda haka ni bazan zama dan zaman dakali ba duk abin da na gani gaskiya zan zo in fada wajibi ne gwamnati taimaki al'umma
5: ne ni taimakon
4: ni ai naje maka abas kuma nayi mukami tsohon SSA ne ni na Dr. Abdullahi Umar Ganduje wallahi na tafiya na da sai ga mutane sun zama yan kanana kowa kamar ya koma kasa kullun abin yana daga mun hankali mutane duk an zama yan wada a cikin wannan
5: jami'a to ba mu walati kenan
4: kai a matsayin ka dan jarida dan siyasa sono yana tambaye ka ka bashi ta abinci
5: to kana nufin in ba ai ba hakan me ne faru
4: shi idan mutum in zo da plan 1 plan B plan C din mun in siyasa
5: mu za ku taka baki faranti kenan
4: ka jira
5: lokaci ne ba
4: a'a a jira dai
1: dika dika da waɗannan kalamai na dan Lami baban komanda ya kamata mu ja kalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan Allah ya sada mu da alkhairi

tace 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: gumbar dutse masu kallon mu tare da sauraron mu da madan da suke bibiyan mu a cikin wannan shiri na maza gumbar dutse barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan sabon shiri na maza gumbar dutse shirin da yake faroto muku mafarauta maharba masinta da dukkanin jarumai da suke shura ta fannoni daban-daban ba don koyon sai nan nishadantar da ku tare da barin abun koyi kasancewar kowa yakan so a ce shi jarumi ne amma kamar yadda muka faɗa ba kowa ne ya zama
1: ne kuri da baga a wajen kakana wanzanci ko wajen mahaifina na gada shine Muhammad Tanko Tanko wanzami kenan mun fara ana Tanko wanzami a kiru amma duk matashi ba zai iya gane wane ne Tanko wanzami ba domin bai yi rayuwa da shi ba domin a yanzu wajen shekara shi 48 kenan zuwa da 9 ma da rasuwa
0: Allah ya ji kansa
1: amma
0: alalle hirarta mu ta musamman ce kamar inda na faɗa ga kamar harbi ga kawan zami ga kasarkin dawa ga kasarkin wasa to da farko mu fara da abin da ya danganci harbi din
1: na'am
0: an ce harbi me harbi
1: harbi shi ma farauta ne shi ne ma kusan asalin ma farauta
0: shi harbi
1: shi harbi dama shi harbi wanda ma na gada din ma shi ne asalin ma harbin tunda tun kafin ma ayyubin diga ai kwari da buga ita ce kwari da baka ita ce tun asali ita aka sani kuma da ita ake harbi idan mutum zai je dawa yo farauta in yana da kare zai iya tafiya da kare ya dau kwari da baka ya tafi da shi in ya sa kwari da baka ne ya harbo da kibiya kenan in kuma wanda kare zai kamo ne duddin shi ne ya zama farauta maharbi kenan
0: wato ita harbi shine kusan asalin farauta kenan
1: gaskiya harbi shine asalin farauta saboda ita farauta kamu namun daji nama ake a dawa in aka ji aka kamu ai shine farauta to tun kafin a san za a rinka zuwa a yi haka a ce za a haƙo wani abin nan ake ɗaukar kibiya farko ma wasu yaran shi isa zaka ga suna yin gunda kaman irin abin da ai na sille yayi kwaikwayon kwari ne zaka ga ana yin na wasa to shi ita kibiya dama tun lokacin annabawa ma ai amma ita bindiga kaga sai da yawa annabi Hudu da yake shi makiri ne ya fara kera bindiga
0: rinde ta mu wannan ta gargajiya
1: amma ita kibiya tun kafin ma makiriya abin nan ai a lokacin ma ice ake
0: fikewa
1: shi ake yin min a sami wani danƙwa jikin kaucin ko kaɗanya ko tsamiya a haɗa kanye nauyi ya zama shi ne kibiya
0: shi ne mai to shi harbin ya kasu kashi-kashi ne?
1: Shi harbi kalabi ne kawai da harbin bindiga sai harbin
0: kibiya
1: wanda shi harbin kibiya yanzu shi ne dan fara ja baya
0: saboda
1: wannan na
0: zamani da aka
1: yawa zamani yanzu duk maharban kibiyan ma yanzu sun koma da bindiga ake saboda bindiga ita ce ɗauka duka ka gani? Yawa inda ka iya harbin to in Allah da zaka harbo abin da ita kibiya abu kwaɗe za ta iya samu amma ita bindiga in dai ka iya harbin in a ce suna tare a guri ɗaya zaka iya
0: kashe gaba kashe
1: guda goma
0: ko fitsu da yawa da yawa da tsabanin kwari in mazo kana ba mazo zaka samu
1: garai kuwa amma duk dai wanne san in dai ya gaji abin nan duk rintsi ba ya karasa dai kwari da baka a rataye a wajen shi ba ko da ya daina harbin da ita ko da ya koma harbi da bindiga din
0: to zamu iya cewa kai kusan dan gado ne ba takahaye kai
1: gaskiya ne
0: ta bangaren kaka da mahaifi a musamman ya ka koyi saiti da ita kanta kwari da baka
1: to ita yadda na koya wallahi shi kakan nawa ne a lokacin muke fita dawa idan muka fita dawa sai a sami bishe kuka ka san bishe kuka bishe kuka tana da laushi tana da taushi idan aka harbi an aka harbi kibiya za ka iya zuwa ka zaro ta ba ta
0: ga su da hannu ma suna iya ciran bawanta sabanin mutum shi da sai da sassaƙi
1: sakamakon hakan ne shi isa yake zuwa ya gwada ya koya mun a jikin bishe kuka idan muka je
0: dawa
1: idda sai mun dudduba idda koda ta kufce ta yi nisa ba ta samu wan dan adam ba in muka dudduba ba kowa a wajen to shikenan sai mu tsaya kaman ta ku 11 ko 22 haka tsakaninmu da ita bishiyar sai gwada mu yadda zan sa sai ya fara sawa ya ja ya harbi kukar sai ce kaga ban kuskure ba na samu nace eh sai ce to kai ma haka nake so kai idan nayi ko ta gaba bata kai can ba sai ce ai baka ja da karfi ba kaza ne idan na ja da karfi sai daga ta shiga har karfin ma ya kusa nutsewa a jikin kuka saboda ita kuka laushi ne da ita kuma a hakan in aka sa cikin dabara sai kaga an zaro
0: ta
1: ba tare da shi karfin amma ba wata bishiya da za a iya gwada harbi da ita idan karfin ya shiga kaga an yi
0: zaro
1: sai dai ita kuka saboda toshin ta
0: yanzu me zaka iya tunawa a farkon koyar ka harba da kibiyar
1: eh to a lokacin da na fara iyawa a lokacin ka san shi nama a dawa bai riga ya gama yin nisa kamar yanzu ba yanzu ne za a nemi nama mai dan girma sai an yi
0: tafiya
1: sai an yi tafiya sosai amma da lokacin da yake har dardar ma ake kada a sami ko akuya ka san ita akuya ta gida ce to idan ya ce idan muka ga kaman muzuru a dawa ka gani ka san ana ganin shi musamman a cikin karbanniya haka irin mai dai tadi shi ya fi son ya shiga cikin duhu ka gani to a lokacin kuma akwai yawan murdiya ita ma ana ganin ta a
0: lokacin amma saboda wanda bai san murdiya ba mai murdiya
1: to ka dai san muzuru ta so te kama da mazu ta so te kama da gafiya
0: haka take saboda masu kallon mu kasan akwai waɗanda littafi suke sa su bibi wannan shiri
1: haka ji
0: suna tsitsinta wasu abubuwa daga bangaren ku ko wasu kuma dalibai ne na manyan makarantu suna nazari akan wannan shirin yawanci suna bukata a dinga fassara musu wasu abubuwa domin sani
1: mu ma daliban ne to kaje da to shine idan ya ga na harbu kaman wani abun haka kaman ita murdiyar yawa sai kaga har kyauta yake mun yake cewa wannan ka fara samuwa
0: kai ba zan
1: ta gurin kwa
0: to wani kalubale ka fuskanta a farkon koya
1: na sami kalubale saboda na dan samuwa hannu a sannan saboda lokacin da zan harba shikenan sai na ji wannan kwarin wannan tsarkiyar ta zo ta buga mun shi wannan dan yatsan a lokacin kuma da ta buga din sai gun ya dan kwaile kaga na fara ji a jiki na kinan a lokacin
0: kuma daman ita indai za a koya sai an jiwa kai ciwo
1: ba ma ai duk abin da zaka koya duk abin da zaka koya sai ka dan sami yattan gardar wani abin kuma ai kamar wa'azi ne idan ka sami wani dan abin a jikinka ai kamar wa'azi ne maka sai ka kiyaye
0: ko kuwa
1: ai kamar mafauta ne idan suna koya maka sanda kaga dole sai kayi targade a hannu a dan yatsa sannan zaka iya idan ka ji an yi maka an buga maka hannu to sai ka duba wani duka ne aka kawo shi har ya sami ka hannu sai ka sanya da zaka kare idan an kawo maka irin shi kaga ne haka ma kuma ita kibiyar lokacin da za a koya maka ba a koya maka da wace take mai dafi saboda dole ne wata sai ta soke ka hannu tunda kai mai koya ne baka san yadda za ka yi safara ta ba ba a koya mutum da kibiya mai dafi sai ya gama iyawa sannan sai ya rinka amfani da mai dafi wanda zai rinka zuwa ina farautar ita amma in dai ta koya ce ba a koyar da harbin kibiya mai dafi a jiki
0: ita mai fa'idar kibiya mai dafi din mai amfanin dafin
1: saboda idan ka duk abin da ka harba ka gani ba zai nisa ba zai faɗi amma idan
0: kuna haduwa da kunkumai musamman gurin harbin abu aka wasu ana ganin in ba mutum ashire yake ba har yakan iya kasance a cikin wani yanayi
1: eh to ai dama shi shiga da ai ba ai da ka dama ai duk wanne zai je doye faruta ai ya san ko a cikin dabba irin ta gida musamman irin kaman irin suka dangaru su jaba su menene ai ana samun aljanu suna shiga jikin su balle wa'anda suke su dama kai
0: ajeji
1: suke wannan wa'anda suke kai shi yasa ake yin turare akwai turare na iska na aljanu na maganin su akwai kuma na taimakawa nin saiti da abin da ka hara insha Allah sai ka gaba kai kuskure wajen samun shi ba amma dai kai sikiya akwai kuskure mutun ya ninka shiga dawa babu kariya a jikin shi na maganin aljanu da makamancin haka
0: a manyan dabbobi wacce ce wadda kusan ka harba da kibiya
1: da kibiya na harbi
0: gada
1: eh sannan kuma na san
0: barewa
1: su ne kai na san a manya na taba harbi
0: so ya harbin ya kasance
1: eh harbin da ya kasance ita dai barewa da na same ta a cikin na same ta kuma karfin abun sai da bullo ta can amma bata wuce
0: ta ba
1: eh wato bata fita ba amma dai ta tsaya haka cike
0: kuma bata tashi ba
1: ta tashi ta abun nan amma da ta fara gudun dai da yake ka san abu in ya ratsa
0: yawa dole zai illa
1: yawa to balle kuma
0: ga wannan dafin
1: yawa ga wannan dafin ka gani tadi tafiya mai nisa sannan ta fadi muka je da yake ba ni kade bane muka je ka dauko ta
0: to sai kuma dayar banda barewa kace ko
1: eh sai gada ita kuma wannan muka sa'a aka muka same ta
0: inda ake so makasar
1: aka wajen kunni bare kwa ita ma kuma nan da nan ta fadi muka dauka
0: to kusan an yi farauta da dama dan shekaru 50 da wani abu ko ince 60 ba kada Allah buda 60 ba kada ai kaga shekaru ne masu dawa da ina da ina aka je aka yi farauta
1: to da can dai lokacin da muke farauta sosai tunda yanzu mun dai shiga dajin mai farautar sai dai wannan da wai yanzu mun shiga dazuka da dama akwai wani daji ana cewa Allah gaba eh
0: a wannan ainaki
1: a can wajen wajen dan soshe ne
0: dan Kano kenan
1: eh ka gani
0: da nake jin dan soshe
1: can wajen da karamu kuma kiran ne eh to can wajen ne ko da mu a wancan lokacin daji in ka shiga ma mai nisan kaman nan da kirdin ai ka mai nisa da yau
0: kai kokari
1: kai nisa da
0: yau jarumta
1: eh saboda a lokacin shi namun bai nisa sosai ba ba kaman yanzu ba
0: da sai an fita
1: eh
0: wasu dabbobin ba sai an kai su wasu joyo
1: yawa sai an shiga mota an je an abin nan
0: da yawa ana ganin kusan dabbobi kamar yadda ka faɗa ma dan dauko tarihi da akwai yawaitar su a kusa da inda al'umma suke amma yanzu wani sai ka bar yanki wani sai ka bar jiha wani sai ka bar kewaye ma sannan zaka same su me yake kawo irin canjin da aka samu tsakanin da yanzu
1: a dunkule
0: rayuwar dabbobi
1: a dunkule
0: a dunkule
1: zamani
0: su ma dabbobin ya taba su
1: eh ai dole ne taba su yanzu misali ita Kano nan da can haka take ba to da can iya wannan ganuwar Kano
0: badala
1: iya itewa wannan badala iya nan ne kawai kasar Kano idan ka fito waje za a ce ka tafi bayan gari yanzu unguwa nawa ce ba ta shiga wannan badala ba suna da yawa
0: ko
1: to da duk garin duk gidajen da suke ba a cikin wannan badlar ba to daji ne gonaki ne da kuma daji ko to yanzu fa kaga wancan lokacin da yake daji ne nan za iya samun su kura su menene addu'a nan din to yanzu fa za a same su ne so zamani ya zo yawaitar gidaje da arziki da ya dade yawaita a hannun mutane kuma mutane an dade karuwa saboda can din ai ba mutane ba yawa ba yawan haka ba yanzu ko mutane a duniya ma dade karuwa
0: sai karuwa yake
1: ita Kano yanzu yadda tittin batsa ai tayi kaman gaman jaha uku ma ko hudu a Najeriya in aka kwatanta da wasu jahoshin ko kuwa
0: ai gaskiya
1: to wannan dai gaskiya a dunkule dai zamani kawai zuwan zamani kawai shi ya dade yake dade korar
0: dabbobi
1: kuma ina dade korar gonaki daga kusa da gari suna dade yin nisa saboda gonakin da suke a jikin gari su ake sayarwa ake sayarwa a daddatsa su zama fulutai a gini duk sun zama gidaje
0: al'umma wani sa'in suna mamaki a ce mafaroci ya bar Kano dan Kano ne ko ya bar arewa ya tafi kudu farauta wani irin nau'in dabbobi ne wanci mu ba ma samu anan sai an tafi irin wannan jihohi farauta
1: ai shi fita nema ai kaman alada ce mutum ko mai neman kudi ne ai zaka ga ana fita ana tafiya wani garin ko a wani garin wata iya an fi samun kudin ne ko kuma sun fita ruwa to haka ma wanda yake yin farauta idan ya fita daga nan zai ji labarin wani garin akwai daji akwai nama akwai abin nan wannan labarin shi zai daukan mai hankali
0: ya tafi can
1: ka gane in Allah ya ba shi sa'a kuwa labarin da aka bashi daidai ne sai ji ga sai kaga alherin da zai samu na kayan nama ina da yawa ko ya rinka sayarwa a can ina tara kudin shi ko kuma ya rinka yayo farauta shi da yawa ya tara naman ya kyafe su bushe to da su gida
0: yanzu idan mutum zai je farauta a irin naku kwana nawa take dauka ko ya danganta
1: kaman
0: in za a je farauta
1: to da can dai da ake farautar da muke zuwa farautar ana yin kaman ta kwana uku sati daya mutum in ya dade shi ne zai kaman kwana tara ko sati biyu
0: a wannan adadin kwanakin iya nau'in naman da ake samu
1: in dai mutum ina da kokari ina da kokari kuma in hannun shi ina kaiwa sosai ma'ana ina da saiti sosai ka gane shi saiti a harbi ko a farauta shine jarumta
0: kuma kawai
1: duk abin da ka hara a ce ka same shi ka gane amma duk abin da ka hara a ce kana kuskure to me amfanin ma zuwan ka sai kai ta jan haushi sai kai ta ganin wasu suna yin kayan nama kai ka kasa ka gane to kai
0: ana yabon ku mafarauta kuna da haɗin kai da zumunci duniya ta yi tabbaci akan kuna da wannan amma wani sa'in an ce kuna fada akan nama a jeji me yake kawo rigima akan
1: abin da yake kawo irin wannan da raini da zakalkaliya da kuma san rigimar
0: to
1: wani ina da san rigimar ne kawai dama shi sa kawai zai takali rigimar ya san ba karen shi ne ya kama abu ba saboda kawai ina san rigimar sai ya ce karen shi ne ya kama kaga wani ina kawo ko kuma wani idan ya jawo shi ya dade bai samu shi naman ba ya ga wani ya fito ya farauta ka gane sai ya ce ai shi kibe shi ce ta harba ka gane to a nan ne ake duba kan kibiya in aka ga alamar jini ma wani zai ba warkarwa idan aka ga alamar irin gashin mai gashi ce
0: ke
1: in aka irin gashin to sai a ga wannan gashin nan wacce irin dabba ne
0: ta hanyar kibiyarsa
1: to ka ga nan ina iya raba gaddama ƙwarai kuwa
0: to da zaka yi maganar kare musamman gurin farautar nama karnuka nawa kake da su a lokacin da ake farauta da amfani da karewa
1: gaskiya ban cika amfani da kare sosai ba amma dai nayi guda biyu ba sa wuce daya biyu ko a dadin sandani kare amma dai gaskiya ban cika ni kiwon kare a wancan karan ba
0: to bayan an dan zo an samu ci gaba daga kwari da baka zuwa bindiga ta mata har ba mi yake ta mata
1: har ba ruga
0: ita ma ka yi mu'amala da ita
1: gaskiya ban yi mu'amala da ita a dawo ba ita har ba ruga amma dai ko a yanzu ina da ita saboda ka san misali duk mai aikin damara musamman kungiyar da kuke cha da ita kato da gora ko vigilanti dai kaga suna amfani da ita kamar irin kanana haka masu wa idan ba su wuce tsawon haka ba saboda kariya da kuma dai taimaka musu wajen abin nan kaga ne to akan haka ne dai ne nake amfani da ita sosai amma dai har yanzu ne ina da kwari da baka duk da na daina harbi da ita amma ina da ita yanzu
0: me yasa ka daina haro
1: to ai na gaya maka
0: saboda yanzu ba a farauta
1: yawa yanzu ba a farautar amma ana yi ni dai yanzu ba na shiga da wani farauta
0: to me yasa
1: saboda kawai wanzanci ya kwace
0: yanayin
1: kawai shine
0: sai dai a shiga neman magani
1: yawa ka je da nafi karfi
0: shi harkar wanzancin sati guda zamu ware mishi shi ma me shi yasa yanzu duk muke akan farautar mu dan tuna baya kafin tunda zamu dau lokaci musamman muna tattauna musamman kan abubuwan da suka danganci farautar da aka a cikin nau'in farautar da kai wata farauta ce wadda har yanzu ba ka manta da ita
1: farautar da nayi wace gaskiya ba na manta da ita akwai wata farauta da muka tafi akwai bako na tsaudawa wani wanda mai ne a tsaudawa kaga ne akwai musa za ka watakila wasu sun san shi ana ce mai musa na banki kaga ne akwai zafi shi kuma dan can wajen ikar ne kaga ne
0: kasar zaria
1: yawwa kasar zaria dan can ne so da ka san da ce idan za mu yi abin nan to muna daddako aminan mu haka ko mu haddasu a wani gun sai kuma mu shiga dajin gaba daya kaga ne to lallai mun taba shiga wani daji mun shida ne ma a sannan wayannan dai suna tuna da su yanzu saboda su ne kusan na jiki na haka a lokacin muka je to akwai wani dutse ana ce mai dutsen mahangi kaga ne wai mai wata kato kuka kai a lokacin ashe ajanda suke a wannan kukar suna hanawa ba sa bari a shiga wannan jejin dutsen caccau kai zance dutsen caccau kaga ne ba sa bari a shiga to mu kuma ka san a lokacin muna matasa ne ana ji da kuluciya ga abin nan muka ce sai mun je kaga ne to da muka je din dai burin ya cika amma dai mun ci wuya gaskiya yakko da muka ci mun je muka ga wani nama a lokacin wallahi mun gane wani iri ne ba amma dai baki ne ko sihiri ya mana ya zama baki ya rikide ya zama bakin ya kusa bai dai girman jaki ba amma dai ya yi rabin shi kaga ne muka je wannan muka tsaya muna tunanin ya za mu yi mu shiga saboda a jikin wani kogo yake ya za mu shiga nan dai muka yi mishi kofar rago a lokacin muna da kare guda biyu muka riƙe karen muka riƙe abin wuyansu don kada su ba mu san ko ya fi ƙarfinsu ba wani ya zagaya ta haka to wasu suna da kwari da baka wasu suna da danƙon harbi da kuma ice dai haka sanduna muka je muka dagaya muka dagaya muka dagaya to shi ma a lokacin bacci yake shaban da muka je su wayancan da shi bako da zafi zafi sai suka zago suka samu kannan da suke da da suka gane bacci
0: bacci yake
1: eh suka samu kannan da wannan madokin wallahi da kasan suna bugun dawa suka yi mai rugurugu aka kaje da muka sami
0: nasaraba aka
1: eh amma lalle aka ce da ya farka ya gamu to gaskiya
0: dai wani zancan ake
1: eh
0: amma dai da ta inawa
1: da ta inama
0: to alhamdulillahi masu kallon mu tare da sauraron mu musamman waɗanda suke iya kallon mu kai tsaye a kwatin talabishin ɗinsu a tauraron dan adam na Concert da Free TV wanda suke iya kallon wannan shiri a manhajojin mu na sabtarwa na zamani da suka hada da Facebook, TikTok da YouTube shirin mazagumbar dutse yake zo muku a daidai wannan lokaci tare da bakon namu Abdurraouf Tanko Kiru wato Kaura Lalo Kiru wanda kuma kun ji mu da shi musamman a shimfiɗa da muka yi daman wannan sati shimfiɗa zami insha Allah wani satin za mu dora za mu da faɗaɗawa musamman a matsayinsa na maharbi kuma wanzami kowanne zami shiri sukutun a kansa yanzu za mu ji ga hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo insha Allah za mu dora musamman ma akwai dan me ake cewa wasa ake cewa
1: tsaraba
0: tsaraba ya to mana da tsaraba da kuma na tabbata za a ji dadin kallanta da wanda suke sauraron mu kai tsaye a akwatin talabishin da waɗanda suke ganin wannan shiri a manhajojin mu na zamani da waɗanda suke ji a ramar radio a kasance da mu insha Allah mun dawo za mu dora

0: kasan mutanen namu da yawa
1: to
0: ga ba su ne suna tuto gani ga wasu ma sun ce suna so a masu kallon mu
1: to
0: zazzabe su da ana
2: ai dai sai ce kwaka
0: to wannan shi
2: wannan ai kai yanzu baka shiga da
0: labuda labuda
2: duk da ga barzani a jikinka din jima
0: labuda
2: labudanta kura
0: eh
2: inta yan kura
0: yan kura wai ni ma ta wakuci labuda labuda
2: gaskiya wannan zaka yi amfani shi maganin tsautsayi maganin aljanu musamman su waɗannan masu yan baƙaƙe-baƙaƙe
0: ok waɗannan masu baƙaƙe-baƙaƙe
2: yawa yi za su fi amfani ɓangaren aljanu haka ka gani shafar iska ko mutane a yanzu in ka ji labarin wani ko ina fyar-fyaɗiya ko ina ko dai aljanu ya bugi shi haka in Allah da in ka ji ka guda ɗaya aka ji ka a ruwa aka ba shi ya sha aka shafa mishi ruwa za ka ga yadda zai bige ko yau ka gwada
0: muna godiya
2: insha Allah
0: to sai kuma me za ka kare mana tunda filin yanzu da kanan har mu karkare ragowar mutanen da suka rage mana din naka ne
2: to ina babban ya tana kusa
0: to da babban riga na bari ganin masu kallon mu suna gani ta sarkin wasa kawara lalo kero
2: wani gani
0: to gashi nan kuna gani ya kama harshensa ga kibiya nan kuma yana ta kokarin buɗe harshen nasa

ai baka tsama na ba ka tsama na komai zan yi duk abin da kai amma ina anani gashi nan dai garin maganin da na shayi shi gashi ban san me yake ba gashi nan wani abu ne da yake kokarin fito da shi daga baki.

0: tashin farko an ga ya dauko wuka kuma ya dangwale maganin ya fito da harshen sa ya yanke kusan karshen sa, sannan kuma yanzu ya mai da shi, ya zuba masa magani ya mai da shi. Ka ce komai zan yi zan yi, an yi wani yi wannan
1: wani abin da na sha shi ka sha ko?
0: Amma kama da wani aibata ba ne
1: kai ma ga wukar
0: a zan gwada amma sai nan gaba sai ka haɗa ni biyayyen nan da nake sai na ci gaba da yadda.
1: An ka gama haɗuwa tun da ka sa wannan rigar.
0: To shi kenan
1: ka gama haɗuwa.
0: Wata rana za a hira da ni, ni ma a zon mai don ja'oji ana huda. Alhamdulillah, kusan zance masu kallon mu tare da sauraron mu, tsaraba da aka zo mana da ita a wannan mako kenan kusan abu uku. Ga tsaraba ta farko nan kuna gani, sannan ga ta biyu. Akwai wata ko sai wani makon?
1: To ka ce a kara sai a kara.
0: To dan kara mana guda daya sai mu cike lokacin. Tsaraba ta biyu nan za a karfa ta ƙarshe, za a madanta mana ita

0: que é a banheira. Banheira hakuri. Shin ana ta kokarin mai da hakuri. Saboda wanda ba su da za ku iya kallon mu kai tsaye musamman a shafin mu na Rahma TV Facebook, musamman domin tozali da waɗannan tsarabe-tsarabe da shi ƙaura ya kawo mana a wannan shafin. Alhamdulillah, san zan ce mutane da sun gamsu, sun ji daɗin kuma kasancewa da mu a cikin wannan shiri tare da Abdurra'uf Tanko Kaura Lalo daga karamar hukumar Kiro. Ban sani ba, menene sakonka na ƙarshe kafin sati ya zuwa kuma mu sake haɗuwa?
1: Sakona ni wa kowa fatan alkhairi, kuma wani zamani ya zo wani ba shi shiri lalami ne a ajiyoyi ne suna yawaita
0: kare da gaske.
1: Ina dila
0: yawaita
1: mamfi ya ce bari amfani da laya ko guru ba ko ya ɗauke su a matsayin shirka ne a wajen shi ko ba mu ɗauke su a matsayin shirka ba, don mun san Allah shi ne mai komai kuma shi ya ce a yi magani. Wani ba zai amfani da su ba, ai akwai addu'o'i, akwai kuma kala-kala. Wani mutum ya ga ya fi yadda da gamsuwa da shi zamani yake ciki, amma mutum ya ce ba zai yi komai ba wannan shi ruwan shi.
0: Masha Allah, masu kallon mu da sauraron mu da ma waɗanda kai tsaye kalle mu a shafukan mu na zamani na Rahama Television, bakon namu da muka tattauna da shi wato Abdurra'uf Tanko Kaura Lalo Kiro, wanda insha Allah wani satin za mu ƙara kasancewa da shi domin mu ƙara taɓa alli. Mun dai fara shimfiɗa ne a yau musamman kan abin da ya danganci wato
2: ga masu bibiyar mu ta shafin sada zumunta na Facebook. Kuna da damar cin kyaututtuka da suka haɗar da matsakaicin plus na shan shayi da kofinsa, fesin kaf mai tambarin Rahama da kuma katin waya na 1000 ga mutum ukun farko da suka yi hasashen yadda sakamakon

sanda jamhuriyar demokradiyyar Congo za su fafata da kasar Ingila a yau da kuma wasan da za a gabatar tsakanin Senegal da Belgium. Garda ya shafi Rama TV dake kan Facebook. Kai lakin na shafin sannan ka faɗi hasashenka a comment section.

I'm going to go to the hospital.